0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani kayo nung kusang order yung ang kape. Gato kang pagkadebioso ko. Ipatid ako sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Kung wala akong kapalpitate, kalmado git. Pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix. Lagit ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: System Pain.
10: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Badyan ko dahil yun. Wala nagsakit ang ako.
7: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Bili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa ating antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: The secrets of health.
13: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
14: Actually, may specific, it's Sir Josel nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leafy green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung na-notice naton, Sir Josel, sa ginatuaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid per may mga madahon, kag biyerding mga autanon.
13: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa lulusay mo sa tingat yan.
15: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, mineral, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
12: The secrets of health.
13: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gid kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule capsule kag Santon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take na ton and the advantage of those taking Santon Plus Gold capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
14: Ang isa sa Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold capsule timera sa Sambalungay. Tingadaan ng deficiency nga na nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa Sambalungay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon niya sang phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagin ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel. Nagabulig pa nami sa aton sining pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production kay isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes! To help!
13: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
2: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
12: The secret of health.
9: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
16: XFM 103.9.
17: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
18: Balancing ang mga komentaryo.
19: For them, nag-atrust ang public opinion.
18: Objective. Prangka, kagderetso sa mga punto.
20: Nga medyo isog pa sila yan.
18: Ini ang Bullseye.
21: Hambal ni Sir Kenneth yung kumbali na offense, ha? Pero we hope that ma-reform ang aton barangay kag mapabagong pa programa kag ma-promote sang transparency, promote practice of public service kag likaw mangin kurap. Ina, sir, kung mag-hambal ang aton nga mga barangay kapitan nga hindi kami mag-interest politiko, politika nga nag-labot sa amon. Ina, sir, kung maghambals lang, hindi na kami sa politika sa lugar ko, no? Sa mga akong di barangay, I declare independence from any influence of politics wanting to dominate my governance. Terrible, ano daw muna ba? Ma'am Jovi Abudente, morning. Good morning. Lunch break ko di Subong, no? While having lunch break, nagapamati. Salamat gid. New Zealand niya si Ma'am Jovi. Nakatutok pa permi sa aton nga programa. Ma'am Jovi, may nga salamat gid sa pag-upod sa aton nga palatuntunan. Kumusta ka muna, ma'am? Mayo kay medyo linong-linog da New Zealand, you know? No? Ang politika, ha? Hindi mo naka-heightened, no? Ako naman, abi, mga katropa, expected ko na eh, that this will happen while we're getting close to a national election. 2 days, mga katropa, 2 years is a short time to prepare for the elections. Para sa mga kandidato to vie for is Senate position, kinahanglan na nila nga mag-akto. Kag-mag-giho para sa ilang kandidatura para sa ulihi, mga katropa, sa 2028. Medyo malapit-lapit na ni, no? Ang election, din nyo na pagulata na mag-kantunas puntong maulihi ka mo lang. Sa election, the response of Pilipinas, dapat damo ka kwarta. May kwarta ka gid. Kaya kung huwag ka kwarta, laban-laban, nag-block ka gid. No? Sa mga amunin yung mga sitwasyon, no? I-check ko ano yung mga katropa because ng taon-taon, nagkatuto si katropang Franz mo sa, ano, sa Nakasliana checking sa pamilya nga nag sang suspect nga nagbato to nga rason man to katropa nga napatay sa katapo sa Nakasliana PNP, no? During sang bypass operation sa nasambit ka lugar. Pero ang pinakamalitis na balita daw, no, mga katropa, daw ka high profile man ikuno sang subject, mga abyan, involved man siya sa isa ka incidente nga nag luntad sa dito sa Hinigaran, no? Testingan tanay samtang way pa si katropang France, kadto tanay kay ano, kay katropang Winston Villanueva, angot sa ni mga katropa because nga may na grupo man siya sa nagbato kuno sa SWAT dito sa Hinigaran that time. So check on tanay pinakamalitis development update sa mga katropa because rejoined there lang antes pa man si katropang France nag makabalik sa aton para sa istorya. Angot siya ni mga katropa, balikan ta, no, si katropang si Winston Villanueva sa ining dugang detalye sa suspect nga paidalom sa bypass operation dito sa Nakasliana nga nakapatay to sang katapo sang PNP.
0: XFM Live Reports.
21: Oh, katropang Winston na may ngaga.
4: Nadugang lang kita sa report ay ningangot sa ata muni ang
21: Katropang Winston, medyo liki anay gamay be, kaya kiay gamay abe para mabati, para makakuha sa signal gamay, para mag okay stable atun nga signal da. Oo. Otututud siya?
4: Sa nga gin patigayo ng bypass.
21: Oo.
4: Gin sulong ini sang ano, sang suspect kan sang iyang iloy nga si Delia. Ang aton nga ano, aton nga mga operatives kag gamit ang mga patalom, double blade.
21: Double blade daw.
4: Natamaan gid, no? Natamaan gid ang si Police Master Sergeant Karampatana samtang ang aton nga Deputy Chief of Police, Sir Muñez, nalambot man. No? Nalambot man ini, nag ikapagid ka membro sa PNP. Kata-
21: Daling. Nautod ang linya, katropa Winston. Wala natin talaga mga katropa, no? Oras natin, 8:17 sa pagpalagad natin. Gina-check natin ini because may mga latest kita nga information nga may record rin ni nagbato dito sa Hinigaran ining suspect mga katropa. So, medyo notorious gini ang suspect nga ara karon sa paghinakop sa nga Nakasliana PNP ang pagdakop sa mga katropa. Balikan ta si katropang Winston. Katropang Winston, oo. Anong sitwasyon?
4: Katropang Winston, okay na signal ko.
21: Okay na. Ang sitwasyon, ang upod man siya, nag-resist dito sa SWAT dito sa, ano, sa Hinigaran.
4: So, ni sang natambo si Hinigaran, katropang Win,
21: oo.
4: Duwa ini sila sang upod naman. Ini sila ng mga persona, amuni sila ya ang mga ginakabig ng mga mantas, no, mantas ini ng mga kawatan. Patay ini sila tawo kapangutang mga hard killers ini sila katropang Win.
21: Oho.
4: Kagala dam. sa kaso, alin sa 4th district, 5th district, hasta diri sa sangkumsang 6th district.
21: Oho.
4: Ilalana na ina sila diri ka tropang win, no, sa ato mga kapulisan na mo galing, medyo kumpiyansa eh. Na kumpiyansa lang gid guro ng aton mga operatives kagabi, kaga wala mapangamal, wala na antisipar nga sulungon isa sa mag-Iloy. Kung madumduman atong sa inigaran, upod sila sa iyaman nga upod man no, nga so, mga ano ni sila eh, mga ginapangita mo sa aton nga kapulisan, nagbunan na ini sila nga tropang win. No, dito ni sa may barangay 1. Barangay 1. Barangay 2.
21: Bulok man Japon.
4: Nagbunan na ini sila. Tang nagpagbunan na ini nila, nagresponde mga kapulisan.
21: Oo.
4: Pagresponde ang nagwabi do biktima siya na isang ginbuno.
21: Okay.
4: Kagang napatay atong iyang kontra. Kaga nakagway. Nakagwa pa sa katropang win, kaya kung magagalang ang ginano, siyang biktima.
21: Oho, oho.
4: So, pada yun, gali ang iyang operation sa ilo-sailo, ini sa nga lugar, kaga muna kagabi, na kahimu naman sang sala. Ang nag-confirm sini sa aton katropang win, actually, ang iyaman nga upod. Ang iyang upod personally, nagtawag sa aton, nag-confirmar, nga siya ni Gapon, nga si Edward Acupan nga kaupdanan o kaupod niya sang una ining upod niya katropang win niya na rescue na naton ini kaga ara na ni sa karon sa Mindanao nakita gid mismo ang nagkuha ni siya sa binalba sa somewhere in Payao kay tiniro ya man ni tiniro ya man ni galing nakapalagyo pero nakapalagyo gipakustodi nato sa isa ka police station hasta tubtob nga ini ang nagalin no naga guwanay sa police station for his safety asob na katropang winaren isa sa Mindanao pero konfirmado isan pa kaya bagula kami nagistorya anay ni police captain Jolan Vinson nagakonfirmar man siya nga muni sila ang actually ang kung may report karon by bus operation ng Binalbagan atong apat ka mga nadakom sa by bus operation iya man ni mga kaupdanan si alias DM alias Bulag
21: why ni grupo sila katropang why ni sa grupo gay sister da
4: may grupo ni sila grupo gini sila katropang win no? Organize ni sila yan ang mga grupo. Organize sila mga grupo, mga pang-hold up, mga wat, mga kolektor. Mga kolektor na sila niya mga hold up pero sa mga kolektor sa La Castellana, mga suludlon yung mga lugar. Sila niya ang gapang-igo katropang win. So galing aga hindi ni sila madali-dali dakop ng aton mga kapulisan, mangod madamo ini sila sa mga lugar nga ginapanaguan.
21: Okay.
4: So posible na ibaluan kagabi nga si Edward nagbalik no nagminalik sila eh ang muna term ni Sir Vinson nga nagbinalik ini sila sa ilang mga aktibidades that is why ginamat-amat naman sila operate mayo lang sunod sa iya nga ining apat na riyan nga nadakpan nila ya wala iya nagbato no dati sa ila dito ay nagbato kag iniya si Edward Acupan alias Tata katropang win mabato ginaya mabato ginasaya ya kita mo pati Iloy na gani nagbulig buno
21: pero di ka katropang win stone din ang ilang ano ne nga address gid
4: sa talaptap
21: at taga talaptap gano'n sila ya
4: sa La Castellana
21: pero nagapangayaw lang da sa Hinigaran.
4: Hinigaran, Binalbagan, Bago, alinda sa Bago. Bago, tutong din niya sa Himamaylan, Kagkabankalan.
21: Oo, so libot sila gali. Grabe yes, sir, mga sir. Operations, di ba?
4: May mga kaupdanan, pali sila yung mga ano mo, panay kapgo. No? May mga arma, may mga armas, gini sila yung katropang win. That's why makahimo sila sa mga dagko ng mga operation, pagpangawat, pagpangold up, nagkod kaysa pagpamatay man. Amo na ilang mga ginahin mo.
21: Amo ni abot lang. Huwag ko kabalo ko nang sali gid man ang ano, ang La Castellana na PNP. That's why
4: nagkumpiyansa. Yes, ang term magigamit is kumpiyansa gid sila. Wala gid ma-anticipate nga ma-resist ang ining suspitsado. Mayo lang galing ang tropang win. Wala sila gin pangpanlutang man sa aton mga kapulisan, no? Walang galing di patayid, no? Patayid pulis sa Master Sergeant karampatana, no? Hubin pa tani. Hubin pa, no? Damo pa andom ng mga pulis nato ni. Galing kay dinutas ang kabuhisin ng mga wala na padulungan kundi pangpamatay na lang kag pangpangulda pangimo sala ng mga tawo kato pangwin.
21: Okay. So ang barangay, okay, sige, may nag-message sa atin. 200 meters from the Laptop Elementary School kadto Hinigaran. Lapit lang gali na.
4: Yes, sir.
21: Boundary.
4: Lapos na damo Pontevedra. Na baka lapos ka man sa Hinigaran, makalapos ka man sa San Enrique, no? Nawawa mo ng mga area. Ya pwede mulot sa Lutsan kaga Isabela. No, makalusok ka man sa Isabela po, pangako to pangwin.
21: I don't know kung anong kaso ni karon, ma-filean pa nila dugang kaso. Pero as per group nila, grupo nila katropang Winston, ano, active pa ni sila?
4: Yes sir, active ni sila. No, active pa ni, may mga kaupdanan pa ni. Hindi ni sila ya, hindi niya dutay. Damo ni sila katropang win, active pa ni sila kay pati legal nga droga, ilan niya gina... gina-intrahan katropang win.
21: So, impormasyon na kuha natin, sa mga kaso sang robbery, hold up, drugs, amo ning mga operations nila kalabanan?
4: Yes, involved. Basta, mga lagkuanay ng mga operations ka na ito pang win, involved ini sila, yung mga grupo. That is why, nga, muna, nung problema, abi, ay daw pila na kabulan, makagwa naman. Pero I don't know. Kay bangod patay ang, na buno nga kasi malawig-lawig din eh nga tumangon niya nga pagka-preso. As of now arsa sa isa ka ospital pero sa La Castellana nga ginapabulong samtang ang iyang iloy naman yara na sa kustudiya sa aton nga kapulisan.
21: Sige kapi katropang Winston.
4: Yes sir, so amo na itong madugang sa angot sining pagkapatay sa isa ka pulis bahagi tungkol sa pagbato, no, sa isa ka subject sa bypass operation kagabi. Para sa Lagaog yun nga Pilipino sa Pilipinas, inis ka to pang Winston Antonio Villanueva, XFM News, Kamangalan.
3: XFM Live Reports.
21: Sa mga kaso sa robbery hold up, kaso sa drugs katropa, medyo dalom-dalom ni away, dalom-dalom ni mga problema diri sa Negros Occidental. Kadamo sa mga recoveries naton sa drugs, damo mga insidente sa mga hold up, may mga active nga mga notorious groups diri sa Negros Occidental. Kaya dapat lang uton sa mga Negros Occidental Police Office naton, no? Tagaan sa nagakaigo nga panahon para sa mga paglaot sa mga kutropa. Kaya kabudlay mo, no? Ang aton ka mga kabataan, kung kisa ka kabiktima pa, so ginahimo ni nila. O, di ba? So, kabay pa mga kutropa, nga ti sa sining panahon, mahatagan mo justisya, no? Ang mga nagkarabiktima sa mga kutropa tungod sa ining illegal na droga, hold up kailan pa. Yung mga kaso, there is Negros Occidental, mga tiyan. No, 8:27 sa pagparangad ta. Morning sa kay Ma'am Jovi Amorente. Hambalya, ha? Linya, okay lang kami di, katropang win. Abi, kay hindi ya korap ang mga, ang panggobyerno diri, New Zealand, di mga katropa, ha? May transparency, kag ang tagdumalahan sa ahensya sa panggobyerno nila. Diri ti, ang botlan takya. Ang istoryeta ng transparency, medyo takilid na na. Istoryeta ng corruption, medyo problema, tira. Remel Mamilya, may aga. Sa kay Sir Remel, good morning. Monitor lang kami din sa kapihan sa overflow. Okay, morning sa inyo. Musta na sa nagkakulo kapi-kapi sa overflow. Dira sa barangay Makagahay, Moises Padilla, may aga. Thank you, salamat sa pagtutok. Kag sa kay... Mahauta, anong sudan na? May natumba to na? Baka da? May ngaga. At the same time mga katropa, sa mga nagkukulukapi-kapi na enjoy lang. Ano? Wala na sumong biyahe, Roro. Di, kay matabukan na. Kay may taytay na sa sumong sang motor. Aba, dumayo ba? Oo. Sige, may ngaga sa inyo na. Kulukapi-kapi lang da. Enjoy samtang ka pamati sa XFM. Oo, first time ko gani nga kita nga lagsanay sa plenary sa whole Senate kahuluy. Estarihan tila bla karon. Butang lang kami sa mga comments nyo. Basta kung kulay niya karon dia sa programa ta. Shout out sa Barangay Kabog, Purok, Rosas, Pandan, sa kay Lolo, Dudoy, Lola, Lourdes, nga nagapamati sa XFM. Salamat, thank you, salamat, Rian Holiero, thank you sa pag-upo diri sa programa ta. Tilapia sir, kag prito boat. Niara kada sang ano patis kag langgaw nga ginpusan sang marka di Munyo, marka di Munyo. Oh, no nami na sa mga morning Sir Remel, sa mga kultura natong daga-daga pamati sa ano sa barangay Makagahay mga katropa, no. Si Sir Epi, ho nagambal si Kapita, bao di Mayo ho. Okay, din ta. Ma'am Shirley Arevalo, may aga, dira man sa Kabakalan, morning sa Kapi-Kapi to. Ang panahaga, ang kape ni Bla, patilawon ka mo namon Bla, sang Santon Gold Coffee Mix. Bo, Ma'am Shirley, nakatilaw na niya si Ma'am Shirley. Oh, naka-drop na ni ganis sa interest niya para sa aton promo eh. Oh, Ma'am Jessica Gonzalez, all the members of class there sa Himamaylan, may aga, no? Alas 8:30, ma-commercial ta na ibalikan tayo kay Dugay mga katropa ang latest dito sa lakas din niya na with katropang Franz Andrew Burgos, no? Because kay katuan to ang pamilya mismo sang atong suspect nga rason sa pagkapatay sang isa kakatapo sang PNP dito sa lakas din niya na. Pagkatapos sa mga panumdo mga katropa, stay with us.
5: Bullseye XFM 90.3.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
22: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
23: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
24: Vision Next, marami na ang natulungan.
25: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
24: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
26: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take premium D3 every day.
27: Turbo supplement for men.
28: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets na soon, ina ka pa ibako, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Mabigade. Kamutol, testing mo la. Kampiyong diyan, Turbo.
27: Turbo supplement for men.
29: Oh, yes.
27: Turbo, may maka at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo supplement for men.
29: Mas lalakas ka pa.
27: Sister Pain.
29: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
27: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
30: Symptoms persist. Consult your doctor.
27: Bili sa mga butika.
31: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
32: Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa Mangosteen.
31: moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kung kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sa sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: XFM 103.9
7: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
9: Balancing ang mga komentaryo.
10: For them,
11: Nag-atrust ang public opinion.
12: Objective.
13: Prangka,
14: kagderetso sa mga punto.
15: Nga medyo isog pa sila yan.
30: Ini ang Bullseye.
21: Oras mga katanong para sa 8:40 na at sekunda marabalikan itong pinakamalatest update to dito sa La Castellana because kay katuan sa patron, katuan ni Katropang Franz Andrew Burgos, ang pamilya mismo, kagatun nga PNP. Anong status karon sa pamilya sang na ano man, na patsyanto nga polis mga katropa dito sa ano, sa La Castellana mga katropa. Check na ito, balikan tayo sa Katropang Franz mga abyan.
32: XFM Reports.
21: Oh, Katropang Franz, may nga.
33: Yes, Katropang Urbane, no? So, ari kita diri sa Laksilya PNP.
21: Mm-hmm.
33: Pero, nagtingwa kita maka-istorya sa nanay. Pero galing Katropang Urbane do, ano kid, no?
21: Oh. Nang,
33: do, di pa siya available kay tulog ni.
21: Ang nanay, custody man?
33: Edward Apupan.
21: Na custody man ang nanay?
33: Oh, under custody ni.
21: Ah.
33: Kay ari Katropang Urbane, may payag na diri sa aton.
21: Mm-hmm.
33: Ang chief of police ang Laksilya na PNP, si Police Major Romulo Hipilango the 5th.
21: Mm-hmm.
33: Angot rin sa natabok at Katropang Urbane.
21: Mm-hmm.
33: Sa insidente ng pagpamuno.
21: Oo.
33: Matapos nga nagbato ang ining subject person sa drive-by bus sa kapulisan.
21: Mm-hmm.
33: Sa sityo Talaptap, barangay Talaptap, diri sa Banwa sa La Castellana.
21: Mm-hmm.
33: Ipayag diri sa aton Katropang Urbane ni Police Major Romulo Hipilango the 5th, ang chief of police ang La Castellana PNP Katropang Urbane nga si Edward Acupan gali kagang iya ni nga Iloy.
21: Mm-hmm.
33: Ano ni sa Katropang Urbane naga indis la gali kuno komando.
21: Aha.
33: Sang La Castellana or mga pangayaw sila diri sa lugar.
21: Oho. No? Oho.
33: Di ang ginpayag ni Kapitan sa kay Police Major Pilango the 5th nga ano ni sila kuno Katropang Urbane.
21: Mm.
33: Nang nagapuyo ni sila kuno kay may kamaling ni sila kuno dira.
21: Mhm.
33: Nga sila lang nadako no Katropang Urbane nga duha nga star.
21: Mhm.
33: Kay isa pa why man sila kuno mga himata dira bala sa area.
21: Oho.
33: Na which is the like sa ibandari dahan ng ibandahan niya labinagin sa mga naumang abayin.
21: Oho.
33: Ang pag-tinerdahan kung may mga ibata kaya doon may tawag na sa Katropang Urbane, may mga minuro, bla, no?
21: Mm-hmm.
33: Doon nag-atilipon dira sa labi.
21: Mm-hmm.
33: Or galing nga ang plastada ni kuno niya sang lugar, sang sining na mag-Iloy.
21: Oo.
33: Wala niya kuno tupad balay Katropang Urbane, bali ila lang iniagali ilistaran dira.
21: Mm-hmm.
33: Di ang natabo ni, bata, dugay na nagali Katropang Urbane na ginobserbahan.
21: Mm-hmm.
33: O kung ginabantayan sang kapulisan, ang operasyon ni Edward Acupan kay ang background ni Galicia Katropang Urbane ni Edward Acupan sa mismo sa Police Major Pilango the 5th.
21: Mm-hmm.
33: Involved ni siya sa kaso sang gun for hire.
21: Oho. Okay.
33: Sa 4th kag 5th district Katropang Urbane.
21: Pending case ni.
33: Yes, posible na, no?
21: Mm. Amo
33: nang iyang involvement. Then may mga kaso gitya galing Katropang Urbane angot sa sinakay.
21: Notorious.
33: So, no mismo sa kay Police Major Pilango, nagapati sila nga ang hindi nga persona preparado sa tanan nga diyon.
21: Mm-hmm.
33: Kay sang natabo ni ang by-bus operation Katropang Urbane.
21: Mm-hmm.
33: Amo na nagali ang ano gali, ang sitwasyon nga ang suspect nag-resist sa kapulisan.
21: Mm-hmm.
33: And then kay Parwin sa guwasang ilan nga kamalig kay sa tion sang ini ang nagresisa sa aton nga mga awtoridad nakadalaga ni sa pila ka segundos nang gitlo kay Parwin ang ano eh seconds lang gini kuno kay Parwin ang ano pala ang gap between sa insidente kay pagkadakop din siya nagresisa siya nakadalagan no mismo sa Police Major Pilanggo every corner gali ko nung sang kamalik ni kahit ang plasada ko nung sang kamalik kitra Parwin kusina and then dosala na bladayon
0: oo
33: do kagamay lang mo bala sa ilang kamalik ni or do balay bala nila kitra Parwin
0: oo
33: dito ning suspect nga si Edward Acupan nakakuha sang patalom
21: So may kinatanom sa nga mga armas to? Hiniban.
33: Yes, kaya Parwin kay dito, pag portion ko sa balay, dumay na, ano sa kanon mo, dumay ginabutang, dumay ginaplastara siya bala. Kasi yun nga kung ano magkalatabo, makabudyot sa dayon na kata Parwin.
0: Oo.
33: So tigila yun, nining nahimo sa kapulisan, or pagkaano sa kapulisan sa iya. Kaya ang natabo ni kata Parwin, so nabismo sa kay Sir Pilanggo, ang Deputy Chief of Police ni isang lakasiyan, nga si Police Captain Muniz, sila ni ang first group nga nagsulod dito sa balay ni Acupan. Kaya sila to kata Parwin ang nagluto sa transaksyon. Samtang sila ni Police Major Pilanggo at otoya sa piya kata Parwin nagabantay. So, sila ni Police Captain Muniz, kag ni Police Master Sergeant D.V. Karampatana, ang first to Katra Parwin nga nag-sulod to para makonsumate ni ang operation or ang transaksyon sa kay Edward Acupan. So, galing ti medyo ano gid si Acupan siguro, do grabe man gurong radar ni Acupan, yan atukiba niya ni Katra Parwin nga operatiba gali. Police gali ni ang ila ang iya nga ginaoperate. Ang iya ni nga naka-transaction kagati. Para na sa karon sa ano no sa operation sa kapulisan. Then nag-resist na siya katro Parwin kag amo to na tabo na nga nakakuha ni sa patalom. Kag nag ano ni siya nakabalos siya sa ano sa kapulisan ko sa Dendri katro Parwin iya gid nga na sa kam. Si Police Master Sergeant D.V. Karampatana katro Parwin.
21: So pagladakop,
33: so gin-confirm sa ato ni Police Major Pilanggo nga ang pilas kinaagom ni Police Master Sergeant Karampatana. Aragi na pinakapatal kato Parwin sa dugan, no? Sa dugan, and then may ibang pagit siya mga sabon sa ibang nga pahit sa lawas, pero ang seryoso ginakatangin ko ang sa dugan. Pero si tangat doon na to kato Parwin, di natiruhan na to sa asang ano, ipamangkot ko kung sinong nakatiro ni kay Acupan. Kay sa karong nga Tropa Irving, ginahulat ni Police Major Pilanggo ang report from the ano mo sa mga wounded ng mga police. Ilabi na kinis sa kay Deputy Chief of Police sa Police Captain si Michael Muniz sa Tropa Irving. Nga sa karong istable ng kondisyon dira sa syudad sa Bacolod sa hospital. Kay ang natabo ni Tropa Irving daan si Police Captain Michael Muniz. Ito yung utong nagasin sa kay, ano, kay Karampatana. Na which is the wounded na kasi ito sa duso ng sitwasyon kay Tropa Irwin.
21: Good katropang France. May ego ni siya si ang suspect katropang France.
33: Bali after to katropa Irwin, di amo tong din pamangkot ako sino ni nagtiro siya kay di may ego ni siya dahil kuga sa pagtiro sa kamot kasi sa wak na kamot si Tropa Irwin mo. Kaya Parwin, duwagi ni Akaigo. Duwakakamot ang natiruhan sa prospect. So, after to, ang nanay ni Edward Acupan, gilayon na ni Katro Parwin nga nagbuno. Inbuno yan ni si Police Captain Muniz. Kati si Police Captain Muniz siguro nag-dipinsa mas galingon niya. Kailan kayo dituwagi siya na tapat, kaya naigo ni siya sa likod mo. So, gilayon ni siyang irrespondens mga kutana niya. Kasi natigayon nga madalas si Sir Muniz, si Sir Karampatana. Dala sa hospital. So, same with, Acupan kay Edward. Nagkita naman rin sa Rural Health Unit. Pero galing sa atin si Police Master Sergeant kaya Karampatana ang gibawian ang gisang kapuhin. si Police Captain Munyan, siya katuparwin, pinangagaw nito lang sa hospital sa Pakuloy, kasi sa karoon, establina. Kahit isang service po sa Kapolis Major, ipilang po, isang na-conscious na si Sir Munyan, nagbalik na lang niya ang panimuot katuparwin after isang ginbuno siya sa Iloy. Gin-confirm niya nga si Dilya Kupan ang nagbuno gin sa iya. Si isang gin-sulod na ni Police Major, ipilanggo ang lugar. Dito nila nakita ang Iloy, nga nag-ano pa kunoblang katuparwin, doon nag-dinospeg pa kunoblang Iloy ako. Kaya hindi siya kuno katindog. Pero gin-confirm ni Police Captain Munyes na nagbuno sa iya ang Iloy ni Edward Kupan, katuparwin.
21: Grabe man ba?
33: Iduwagin ni sila yung involved rin sa shooting incident ni Katropan, spalling incident ni Katroparwin, no? Kaya ang information na nakuha si Reyes, si Akupan, si Edward, si Grabe na ng operation sa illegal drugs. Tapos Katroparwin ng Iloya, duway man ikon ng ganin nag-exist, kung nung pangalan niya sa under monitoring, but why man ikon ng ganin, why man ikon ng ganin, but muling din nga ang hindi ka pa yung sining pabig incident yan sa kamatayon sa isa ka polis kag ilasan.
21: Katapos, Franz, confirm ko lang, ano mga recovery sa suspect? Why sila armas nga na-recover to? Lupok, armas lupok? Dali lang, mga katropa. No? Balikan ta si Katropang Franz, medyo dula ang signal ta. Katropang Franz? Dali lang mga katropa, 8:45. Hambal sa pulista, preparado ni sila at all time, no? Sa mga posibleng pag-atake sila kontra nila sa ining negosyos droga, may mga kontra nga na talapay ni sila, so ready sila. Even sa aton mga kapulisan, no? So, ano klase niya preparasyon? May armas ni sila? Mabato ni sila? Kahit na kita pa, buno lang tira ni, no? Pagkatapos, dito sa area, ano pa nga mga recovery sa itong mga lagas kapulisan to sa mga pulista? Check on to lang. Balik kong tarik ka, dugay-dugay mga katropa. Wait, katropa ang France, Andrew Burgos, ano pang signal natin to. Check on to lang, no? 8:46 mga katropa sa pagpakalagad natin. Ma'am Rihanna Diestro, good morning sa inyo. Salamat kita, class member. Thank you. Salamat sa Canalom chapter. Salamat kayo sa pagpamati. Randy Artiaga Santisas, mangyaga. Thank you. Sa pagpamati diri mga katropa, ang ginadayday naton subong kung paano na bunan ang duha ka pulis naton kaga ang isa ka pulis naton to mga katropa napatay kaga anong status sa mga suspect ni ano ba recoveries to no ti direta na balaan nga may mga record negligli notorious negligli ang ining a certain Edward no nga suspect sa pagpatay, pagbuno sa maragas kapulisan naton, may ara pagli sa istorya ni dito sa Hinigaran nga nagbato man to. Damot ni sila grupo, gli, nag-operate mga katropa halin Hinigaran, Binalbagan, pakadto sa La Castellana, fifth district ni Riyan nila, no? Nga mga lugar mga abyan. So, amo ni kina-check naton, anong paghimuon karon, anong mga kaso file ni sila? Tungod sa nahimo nila nga pagbuno mga katropa sa isa ka sa duha ka mga miyembro sa PNP. No, balik ang tabla si Katropang France. Katropang France?
33: Ako, Katropang Arwin. Ito, wala kong signal.
21: Okay
33: lang. Pero, Katropang Arwin, ang ako niya, ako ni pinaka-regional sa case, dapat i-confirm ni Police Major Pilangdo na ang suspect kaya totoo sa karoon sa hospital under hospital arrest. Sakit ko parin na pang tubang sa kaso ka berde. Sa Iloy September.
21: Katropa Irwin, Katropa Franz, balikan ko to. Why na other recoveries pa? Why armas lupok na nakuha sa balay?
33: Ano lang, patalom lang ito sa Irwin, no? Patalom lang ito. Tapos kaya ng mga drug items. Dagmahan ng drug items na recover. Kaya ang kubusan ni Gabalor nga na kumpiskar sa lakasilan CLP sa posisyon ni Edward Akupan is ₱47,600 Katropa Irwin.
21: Worth of drugs. Ang balos ng droga ang nakuha siya, Katropang France, mo na eh?
0: 47,000 pesos. No, 47,600 pesos.
21: Uh-huh.
0: Uh-huh. Yung bahay lang ni Taning Operator for Galiti ang subject person sa Baybas. Grabe, mga katropa-arwin ang gatsin eh, no?
21: Mm-hmm.
0: Eh, pangintap dyan, niya gidang presensya sa illegal nga truka, sige ang posisyon,
21: mm-hmm.
0: at pagbalik dyan, sini katropa-arwin, no?
21: Uh-oh.
0: So, Ari Pama, tiyenta pa lang interview na doon.
21: Sige, sige.
0: Which, with the Chico Police, nalaka sila na tiyenti kay Police Major,
21: mm-hmm.
0: Romulo Ipilanggo na siya.
21: Mm-hmm.
3: Ang ano gini sir ang natabo sir ng incident sir sa track by bus na involved ng isa ka police na napatay sir.
4: Bali ning amon nga subject si Edward Akupan, uh-huh. amon isang target namon subject for by bus operation Butane.
3: Mm-hmm.
4: Pero sa wala namon pa ngayon nga sitwasyon mm-hmm. nagbato sa during nga sa while conducting sang iyang arrest,
3: okay.
4: nag-resist ni sa isang tropa.
3: Uh-huh.
4: May nakaano siya naka kuha sa chance nga makakuha sang kutsilyo kag na sang nag grapulize la sang tropa mm-hmm. na iguan niya sa fatally ang tropa.
3: Okay. Mm-hmm. Bali sir ang patalong ni sir ari na nidaan siya nakasukbit na daan or ano man nakadala nagpalagyo siya or nakuha.
4: Bisa no sa mga nauna nga grupo oh. sila ni Captain Muñez.
3: Oh. Mm-hmm.
4: Though nalingat lang and though hindi man nalingat though split second lang nga nakapalagyo siya. Pag nasundan nila dayon, nakakuha sa dayon patalom. Kag sunok sa plastada sa iyang balay, o may mga nakapreparar siya, every corner sa iyang balay, sa patalom.
3: So, but sa lingon ni Sir Ipilanggo, kung anong matabo, ito preparado siya dali eh?
4: Most probably preparado siya kay base sa iyang background. Involbado man siya sa nagkalain-lain yung illegal activities.
3: Okay.
4: Like, dala ng illegal...
3: Pagbalik yan.
4: Legal drugs, involved man siya sa nagkalain-lain nga kaso sang gun for hire kag ang robbery. Hindi lang diri sa La Castellana, pero involved man siya sa kag suspect man siya sa mga lain mga insidente sa like diri sa 5th district and 4th district.
3: Okay, sir, ari nang diri ko sir ma-tuko pa gid subong sir. Okay, may information man kami na receive na ang nanay dili ng Intraman. Ang senior yung nanay?
4: Oo, bali sa statement ni Deputy, ni Captain Muñez, ang nanay ang ginatudlo, ang nagbuno siya sa likod nga part niya.
3: So bali, ang nanay ni Edward Akupan. Pero ang nakabuno eh, sir, kay Sir PMSG Karampatan.
4: Oo, ang mugin niya ang subject for operation.
3: Dito po, sir, siyang nanay, sir, na ano man, araman sa balayang nanay during
4: the... Araman sa balayang yan nanay sa sulod. Bakit siya nakita yung nag-dumugay na itong yung bata kag nga itong operatives. Nag-intra man siya.
3: Pero ang pag-intra sa nanay, sir, si Sir Karampatana, nabunaan na ni Edward?
4: Nabunaan na ito una si Karampatana.
3: Okay. And then nagwa ang nanay sa balay kag inbuno si Sir Muñez?
4: Hindi man balay. Bali... Okay. Part na siya sang balay.
3: Okay.
4: Kwarto lang, pagwa mo kwarto, sala na dahil yes. kagkusina.
3: So, bali, nakalitaw...
4: Balagang may lang ang kamalig. Bali daw, isa lang sa pagwa mo okay. sina, sang kwarto,
3: amun
4: kusina, sala na na dahil.
3: So, bali, alaman sila, sir, sagwa sang kamalig na yan, na tigayon ng operation, di ba?
4: Oo. Oh.
3: Okay. So, and then, sir, galang ko, ano ni ang sa bahay, sang kay Edward Akupan, anong kaso? Possible pa rin?
4: Aside sa illegal drugs nga ipagkakaso naman
3: yes,
4: siya,
3: mm-hmm.
4: Pagkasakaan, pagkita siya naman sa ano, sang, murder.
3: Murder.
4: The same man sa frustrated murder siya nga nanay.
3: Sa nanay. Pero sir, nang sinong nakatiro sa kay Akupan, sir?
4: Wala pa ka, tag statement ng tropa, kaya okay. may mga wounded pagkita nga sa hospital.
3: Wala labot kay Sir Muñez, and sino pagkita sir ang...
4: Di, si Sir Muñez, ato pa siya sa ano.
3: Okay.
4: Pero so far, ang update na stable naman siya.
3: Okay.
4: Recovering pa.
3: Yes, sir. Pero din yung ego niya po pa.
4: Nakita ko to sa yung gin-update sa mga picture sa parts ng yung kamot.
3: Kamot.
4: Left kag right.
3: Duwag yung delete.
4: Oo, pero te, ang iban nga parts ng ilawas, since wala pa man katag sang result ng doktor, wala pa kami ano.
3: Kay Sir Karampatana, sir, ang pinaka-fatal yan din.
4: Sa kay Sergeant Karampatana naman, ang most probably nga dako yung sa dugan.
3: Dugan, git. Mm-hmm. Wala na sa iban, sir.
4: May iban pa sa nga part, pero ang nakita nga pinakong impact na nakapay talaga siya, ang dugangit.
3: Sige, sir.
5: Otra pa, Franz. Ang gingamit na daw, kitchen knife ni Glingin Bunoyo?
6: Ano na ganito pa, Irwin, no? Ang akin nga nakita, yung amo itong gingamit, malakitik. At siya po na, ano na ito, dito sa ito pa, Irwin, dito na pang plus pa rin na pala.
5: Oo.
6: Diba si Fon makalabo, ito siya sa amo na dalang pwesto.
5: May kwaon siya.
6: Sa torsyon sa kabay, may nabuton siya yun, no?
5: Oo. Oh, ano ah, notorious ah. Ang iba ti armas eh. Ti iya, ano, iya kutsilyo. Oo.
6: Eh, amin sa mga papawin ang nagkita ka man ito, no, doon sa pangasubugid ang nakasilang PNP.
5: Oo.
6: May tinugay nga nandidahan si Police Master Sergeant sa ang patada nga na-assign mo.
5: Oo.
6: Sa direction na assign ito pa rin. For almost, papayag sa ito ni Sir Ipilanggo, 29 years.
5: Wow, dugay na gali ba?
6: Dugay na siya, no?
5: Oo.
6: As a 50 personnel.
5: Oo.
6: At ito po, yung sumandog man sila sa probinsya sa Negros. Yung istorya naman ko nalang sarap lang doon asawa pang kunin niya nagkaliwan na polis na propangawin.
5: Oo, oo.
6: So, kaya mo nung amor, amon yung atang dati, kaya natingwa kita ng mga istorya sa ilay po galing. So, hindi yan tama katrapal, when you see na nadaan.
5: Oo.
6: Tutol din sa pahuway sa katulog, no? So, wala nga kita nag-store po sa iya. Ay, isa pa, si Waita to sa kaon man. Ay, si Waita to, himataan na palapit pa katrapal, when you see magano pa sa iya, no?
5: Oo.
6: Nagaan siya sa pagkaon, di, kung ano to kumapayin ng landot, eh. Na, ano siya, no, nakasudiya, tapos sa saya ka facility sa mga kapapainhan ka Tropa Irwin.
5: Oho. Oho.
6: So, well, tingnan mo na rin. Thanks sa kay Vice Mayor Pag-iributan, nagbayag na sa sabang ka Tropa Irwin to. Katutukan ni ka Tropa Irwin ang investigation. So, angot sa kamatayon ni Police Master Sergeant Karampatan na ka Tropa Irwin.
5: Oho. Oho.
6: So, maling update na rin sa natamong sabi ng incident involved ng kapulisan. Rin sa banwa sa lakas sila ng katropang Irwin. Sa liwat, inis katropang France, Santo Bordos. Doon mga bukol-bukol sa lawas, magtumar sa Santo Antas Gold. Para sa nag-o-gil ni Pilipino sa Pilipinas, XFM News.
8: XFM Live Reports.
5: Oras mga katropa, aras 8:56 na. Ano itong kabukusan sa aton nga pag cover sini sang isa ka stabbing incident this time ang imbulbado kag ang biktima mga katorpa pulisya sa isa ka bypass operation gilibo dito sa Banwa sa Lakas Tiliana mga katorpa no nga may ari di ang suspect nga dugay na nagli notorious na nagli gabato giniagli ya no nagligad ni sa hinigaran amo mani nagbato man sa so ang aton malagas ka pulisan dapat may mga preparasyon man eh, no? Galinti, ang armas nakita to, wala man sa mga lupok ng armas to, nakita to, nag-recover mga armas to, kutsilyo man lang, no? Ti, nag-sulod polista, ginpatigayon, ginkandak ng bypass operation, pero nag-resist ni ang suspect mga katropa, and eventually, nagsulod sa balay, pagkatapos, nag corner to sa iyang ginisarana, no? May mga kutsilyo tugli, no? Ginhunos siya to. Pagunos siya mga katropa. At ito na, no? Ginbuno yung atong polis. Pagkatapos, mga byan, ang ginikanan, ang Iloisini, nagbuno man, no? Atake man sa mga kapulisan ta, no? Ang resulta, duwanan sila kabilog mga katropa, ginadakop. Ginaristo sa aton nga mga lagad sa kapulisan samtang ang isa tuya at wagid ka salbar ang pulista mga katropa no so kung ano man ang kantuan sa ni kung natunta lang mga development mga katropa because murder kag frustrated murder ang possibly ikaso sa ni no sa pirak mga membro sa nga kung sa mga suspect nga mga katropa no mag-iloy dito sa Banwasang Lakas Tiliana ha o amo man ning trabaho sa pulista ti sometimes ang risgo bla ara na da so kung ikaw naman ya pulis make precautionary measures
21: may ego tigli ang biktima mga katropa, wala tuo sa armas ni sang ano Gindis Armagro no sang kapulisan ta para hindi na maghimo sang pagbato ho no. Oras naton it's 8:59 na sa pagbarangad nato mga katropa. Randy Arciaga Santisas, morning. Hindi ko gid makita lang mga comments ninyo nga iban, pasensya, pero we hope nga makuha ko ha mga katropa. Rihanna Gestro, good morning dira sa Canalum sa Himamaylan. Thank you so much. Salamat gid ha. Sir Emel Mamilya, ang Santon Gold Coffee Mix

0: tropa nga kinanglan tatipigan ni kayong lawas ta. Mas mayo dito kita sa healthy nga kape. Pabalo lang naman mga katropa, ang sweetener ginagamit diba lang sa aton nga Santon Plus Gold is stevia. So anytime, wala kong tertsimpo, makapangapi ka. Wala delikado para sa kayong lawas ta, no? Ang kape nga ni, no? Wala ko gapon ka-join kay brownout, tuod ka, sir, huwag ka. So, okay lang na. No problem, good sir Romel. No? Regards lang sa mga tropa pips na tunda sa makagahay sa Moises Padilla. Nakalagaw kami na sa una, nakakadto kami na during sang tino tubla. Nakakadto kami na, sir Romel. No? Pero subong present na. Sir Romel, morning ha. Mga katropa na tunda sa makagahay. Sa Moises Padilla, thank you so much. Salamat, good ha. Oras na ton, it's 9 a.m. mga katropa. Let's pause for a few reminder. Mabalik kita. Ito, yan ito naman nagkakalatabo dito sa Senado. Sa Jato, ni Nautay. Anong mag-describe sa pinakamakuturan ta? Sir Kenneth Tambalya. Ayan, first time ko rin na experience nakita sa Senado. Ngamayara sang lagsanay. Lina Otay, no? Ang subject person pa is ang senador, mga katropa. Pero mga katropa, pinaka-latest na tundarismong nag-roll out na ang aton Senate President, mga katropa, pinagi sa pagbuto-buto na ipaidalom sa Senate custody ang membro katapos ng Senado, si Senator Bato de la Rosa, hindi makasulod to, no? Gin-acknowledge mo na sa NBI na within the Senate premises, katropa, hindi sila magpangarista. Pero ti, anong nag-trigger kahapon, angot sang sini, nga medyo ang aton nga Senate Sergeant at Arm, way man kabalos ang ginambal itong arrest warrant against sa kay Senator Bato de la Rosa, November 5 pagli, no? Nga nagwa to ang warrant of arrest, mga katropa, pero na-transmit ko sinila ng adlaw, kapon ng adlaw. Timing man sa pagbalik ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. ano gin timing o kung gin plano? No? A minute after 9 o'clock, let's take a break. Balikan ito mga balita pagkatapos sa mga panumdom. Standby!
1: Bullseye XFM 90.3 Supple Plus.

0: Sanfo Sanfo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfo Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfo Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfo Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfo kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gig magpangape. Pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfo kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sanfo Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfo Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfo Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Sanfo Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, pero dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sanfo Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sanfo Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sanfo Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sistapain. Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sanfo Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfo Gold Coffee Mix. May collagen at

0: Glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further
2: then, nilag-atras ang public opinion.
4: Objective.
2: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isong pasalayan.
2: Ini ang Bullseye.
6: Balik ka na mga katropa sa pagparagad nato, na oras nato. Aras 9:05 na sa aton nga para tutunan mga katropa. Well, katuan na pira ka para i-test update natin sa Senado, no? Nagkapon. Sa boto nga 255 mga katropa tigayon na impeach ang ato na vice president, no? Kag may ara sang pila ka mga nagtindog not to vote sang ining mga ginakabig nato ni impeachment dito sa kontra sa vice president mga president mga katropa sinunis la ang mga congressman gani, no? Kay ti dailain ba ng puwes-puwes ang senado mo? Dailain ba ng puwes-puwes dito sa kongreso? Ha? Ang kongreso, sako sila sa impeachment sa ginatalakay nila. Samtang, lipod sa pag-ibalo naton, may nagaluntad man nga, nga mga giyos-giyos dito sa senado. Ang natabo mga katropa, nag-revamp sila o kung nag-ano sila, nagbag-o sa liderato mga biyan. No, may nag-motion to para sa pag buto-buto sa paliwag-ong magatindog nga Senate President mga katropa, no? Ti ang Senate President way maniguro may expectaran sa pila ka man senador ta nga ang buto-buto magresulta sa pagbag-o sang Senate President kapon, no? And these numbers mga katropa amo na ni ang daw futuro sa impeachment sa ano sa Senado. Amo rin nilalantaw sa pinakamang opisyal na ito mga katropa. But before that, ang natabo itong pagbutuhay, may ara sa pila ka mga ano mga membro sa Kamara ng Representantes kinagbuto against sa impeachment. Ang ini nga mga nag-buto not in favor sa impeachment mga katropa is una, so ang Second District Representative sa Bohol, si Van Augmentado, congressman. Si ang Lone District ng General Santos, mga katropa, Shirley Banyas Nograles. Wala nagboto pabor para sa impeachment, no? Aray pagid, ang isa ka-controversial, mga katropa. Si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Why ba nagboto against impeachment? Impeachment, no? Ang 1st District Representative sang Agusan del Sur, si Alfer Bascos. Wala ni nagboto pabor para sa impeachment. Ang Davao Oriental 1st District Representative si JR Dayang Hirang. Para yun na tayo ka katropa karon out of 300 plus members of the Congress, there were 255 nagboto pabor sa impeachment. Maybe sa nabal nato, gina-expect na naman natin di. Sa pinaka kami interviews nato, naghambal naman di. Nga, I think ang Congress, ang impeachment maluto da. No? Ang question lang, magsaka sa Senado ang impeachment. May anong puturo sa impeachment, article of impeachment mga biyan? No? Testing yan, tabla. Puro pa mangkot ang pinaka mga eksperto natin ang otse mga katropa para matian taman, balan taman kung anong take nila, anong pagbasa nila sa mga nakalatabo karon sa Senado kag Kongreso. Pero ang international, ang mga kauturan ta sa Gwa Sampungsod daw medyo dako ang kahangawa nila sa stabilidad kag ang dalagan politika deris Negros o deris Pungsod Pilipinas. So, ang pamangkot to ambal nila sige ti paano lang na matabo ti proseso na ni abi constitution ta matapos nga gin impeach kahapon na vice president we expect nga na transmit na sa senate ang ining our articles of impeachment kag ti immediately forthwith mag-convene ang senate as impeachment court. Kag magtalakay sa impeachment kaundan sa ining mga katropa sang sang ini kinakabig nato ni impeachment kontra sa BC presidente nato mga katropa. We'll look forward, no? Ario, no? Kahapon, mga katropa, with 55 numbers of representative nagboto pabor para sa impeachment. Pero, Ario, padayunan tani siya. Ang first district sang Davao Oriental, si JR Dayang Hirang, no? Wala na nagboto man para sa impeachment, no? Cebu City First District, no? Raquel Del Mar, mga katropa. Why ba na nagbuto sa impeachment? No? We have PPP party list Representative Harold Duterte, mga katropa. No? Why man siya? No? May tatlo ka mga Duterte mo. Kaya sa Kongreso ka nagapungko, Davao City 2nd District. No? Omar Duterte. Wala ba nagbuto, mga katropa? Why nagsuporta? Paulo Duterte, Davao 1st District, mga katropa. Wala man nagsuporta para sa impeachment. Ang isa pa, Karen Garcia, Cebu. 3rd district, no? Wala man nagsuporta. First dito sa Luzon area, mga katropa, dali sa ato na basaw. Laguna 2nd district, Ramil Hernandez. Wala nagboto para sa ining impeachment against the vice president. Leandro Leveste, 1st district sang Batangas. Wala man nagboto, katropa. Expected naman niya ng atong pinakamakuturan. We have South Cotabato, Isidro Lumayag, no? Sang SSS GSIS pensionado party list. Why man ay nagbuto, ha? We have Paulo Marcoleta, representative sang Sagip party list, mga katropa. Why nagbuto? We have Southern Leyte 1st District representative Roger Mercado. We have Bagong Henerasyon party list Robert Nazal. Kag we have Bukidnon 1st District representative Laarni Roque. Why man ay nagboto mga katropa, no? We have San Shimura, no, 4th District of Cebu. Wala man nagboto katropa sa sining mga sa impeachment, no? We have Bong Suntay sang Quezon City, no? This is the second nga representative representing sang Quezon City 4th District, no? Si Congressman Bong Suntay. Ikaduan na ni mga katropa para sa Luzon area. Okay, we have Bohol 3rd District representative Alexi Tutor, no? Why na nagboto? We have Davao 3rd District Isidro Ungab. Why ba nagbuto para sa impeachment? Ari Gurley Viles Veloso, ang Bayanihan Party List Malasakit and Bayanihan Party List Representative, si Gurley Veloso. And we have Nueva Ecija 3rd District Representative Jay Vergara. Why nag-suporta para sa mga impeachment, mga katropa? May pila ka mga representante na nag-abstain, no? Wala nagboto, kag wala nagpakigbahin sa binotohay sa impeachment. But at the end of the day, nakakwa sang 255 votes and the vice president was then impeached. Anong mga proseso, di mga katropa? Anong mga kantuan sa impeachment complaint? Angot sa na pagbag-o sa liderato man sang Senado, well, dako eh, no? Ang gina-expectan nato nga proseso is that matapos nga na proseso na sa House Committee on Justice, ipresentar na ni para sa plenary for final decision. Ang final decision is through one-third vote sa nga Senado. That consists of 1,106 votes from the House, and so that may impeach ang ang aton nga isa ka impeachable official. All right? So this is the second time na tabo sa Kongreso nga gin-impeach ang Vice President. Ang first dito mga katropa, wala nag-prosper because of question of legality. Kung saan nag-rule ang Supreme Court questioning sang time of filing sang sining impeachment complaint, mga katropa, article of impeachment dito sa Senado, and wala nag dire-diretso sa pag-convene dito ang Senado to tackle about sang ining impeachment complaint against sa aton nga Vice Presidente. Now, pamangkot sa mga pinakamakaturan ta, anong poturo sa impeachment, mga abyan? Base plus tayo naman ta sang oras ta, panahon kagwarta. No? Base maros tayo naman kita sang aton nga oras kag-atensyon sa paghulat, mga katropa, sang ining proseso nga ginapagayang panindugan sa Kongreso nga proseso sang aton konstitusyon. No? Base babalik, instead of impeachment, babalik kita sa palamakutanon di na to ang mga public officials naton nga involbado sa mga ghost projecto. Sino makabinipisyo na sa impeachment, mga katropa? We know for a fact nga ang korupsyon amuning isa sa mga culprit ngun nga taas ang kapigrahon sa pungsod Pilipinas, mga katropa. We know for a fact nga ang korupsyon isa ni sa mga culprit nga hindi ito makabansi bilang pungsod sa bilog nga Pilipinas, mga katropa, no? Lang taon tarang, no? Ang ini nga mga why gid sa ati, sige, okay. Anyway, ti amo na, mga katropa, ang pinakamalatest update na ton karon sa aton nga pagpangalagad, tanahon ta ang pila ka mga latest development angot sini, mga katropa, no? Kay ang pulo pamangkot to kung ano ang boto sa pagboto kung sino ang matindog sang nga Senate President kag nagprosper ang bag-o nga liderato, mga katropa, sang aton nga Senado. Amo man isa ang boto para sa impeachment sa Vice President, no? So ang pagbasa sa mga manginalamon nga wala na sang buwas ang ini-impeachment, mga katropa, from that number of votes, mga katropa, which had placed Senator Alan Peter Cayetano as Senate President would represent the whole idea, the whole scenario sa Senate kung mag-convene na, mga katropa. And impeachment will just die because of this vote, because of the influence sang mga oposisyon dito sa Congress, sa Senado. Pero ti kinahanglan Japon mag-convene sang aton nga Senado because this is the process, mga katropa. Ano man ang definition sa fourth wed naton, ma-convene sila as impeachment court para magtandog sining impeachment article of impeachment, mga katropa. Ang importante lang sa tutuod lang, ha, mga katropa, ginalantaw ta ang partiality, no? Ang neutrality sang tagsa ka mga miyembro sang Senado para maglantaw sa mga ebidensya, no, sa impeachment, whether ma-convict or hindi ma-convict sang dito sa Senado, mga katropa, maintindihan ta ang plastada kag ang ilang mga desisyon sa mga senador, mga katropa. And the people will judge as to whatever position nga may ara ang mga senador natin sa ining proseso sa aton konstitusyon. Okay? And then let's all go back sa diri, no, sa aton nga mga trabaho, katropa. Tama mo na lang ginambal ta. May ara pa man eleksyon, ah. May ara pa man, well, people will decide, no, as to the possibility of change of leadership in the times ng election, mga katropa, no? Let the people decide. Why may problema, mga katropa, no? Pero this is one historic event nga natabo diri sa Senado, mga katropa, kung sa diin senador, mga katropa, gin-kantuan sang katapos ang NBI para dakpon, no? Well, ang pamangkot to primero, hindi klaro, may ara sang warrant of arrest, no, ang NBI, pero wala sa ground kung ano, ha? Now, makita ta sa pila ka mga update na ito, mga katropa, sa atong social media nga dito si Senator Bato de la Rosa that time nag-report sa Senado matapos nga pinaman kabulan nga wait na sa makita dito sa Senado, mga katropa. Nagpangita ang tao, ti isang abalya, ti arin ako niyo. Nag-report ko niyo, kaya kung hindi ko mag-report, hindi niyo man ko pag ginapangita niyo man ko, ti arin naman ko nisbong. Oh? Di ano pa abi? Oh, ang kinanglan tini? Ano pa abi ang gusto nyo? Oh, di pagkatapos ng liya, may gabantay sa akin para dakpon ko. Oh, the ring situation, mga katropa, nga medyo nag, ano kita? Nag, gumon-gumon ang Senado, mga katropa. Now, at the end of the session kagabi, katropa, ang Senado naghatag sang desisyon to give a protective custody sa senador sa kay Senator Bato de la Rosa kag ma-custody dira sa Senado, no, free from any arrest sang katapos ang NBI or any police officer, mga katropa. Kadungan man sini kahagaw kagabi kagahon, no, Mayo 12 nag-confirm ang ICC nga may ara sang arrest warrant, no, sa kay Senator Bato de la Rosa sa iyang partisipasyon bilang co-perpetrator, no, sa drug war ni Aray Presidente Rodrigo Duterte, mga katropa, and nag-aapid ni sa sang isa ka criminal obligation, no, sa idalom sang International Criminal Court nga pagapakatubangon, mga katropa. Man kung wala to maideahan, kag wala to madali-dali, kag wala makadlagan to si Senator Bato de la Rosa, ang matabo sa mga katropa, daw puno pareho na bigat, no? Subong ginlupad naman sa guro dito sa dahig. No? Kung natabo to mga katropa, basi mga katropa, the next time dito na nakitaan si Senator Bato de la Rosa, no? Amuni ang pag-confirm niya sinya Bao Subraman. Ginpangita niyo ko sa una pagkatapos ari na ko nag-report, though ginpamangkot niyo pa kung ari ko di. Di of course, mga katropa, paano he is a serving senator nga duly elected sang tao, and he need to perform sang iyang obligasyon as senator sa Senate Session Hall, no, and perform his duty, no, to legislate, no, kag magtrabaho bilang elected senator, mga katropa. But mga katropa, ang pamangkot no sa una, ang pamangkot sa kahapon sige ti ang panindugan sa Senate kay pila ka mga congressman, mga pila ka mga senador sige, wala sa may matabo nga arrest diri sa ano sa Senado. Even madumdumanta ha sa statement man ni former Senate President Tito Soto Ligat. Linya, ang Senado manindugan nga wala sa arrest nga pwede matabo sa Senate premises, mga katropa. Any arrest therefore ginakabig ina mga katropa nga violation, no, kag ang mga arresting officer magapakatupang sa kaso man abi mga byan, no, sa sating parahon. Pero ti lang taon ta kung anong next diri mga katropa, anong dason sa aton nga ano sa aton nga panaksihon sang isyu o kung sa paglalakay nato sa impeachment. Well, galantaw man kita mga katropa because duwani sa kongreso may ara sang impeachment, no, so naghulat mga katropa ang mga congressman nato nini anong proseso, anong prosedimiento pagkadto na sa Senate. Will they convene today? Will they convene the next few days, mga katropa? Makita tani nga magsuksok na sang bayo ang aton mga senador bilang impeachment court judges, mga diyan, no, san o ang ma-convene. Kahit tinagligad to, naghambal to si Senate, former Senate President Jesse Escudero nga ti amuniho ang plastada, hindi kami maka-convene because ti on recess pa, no? Pagkatapos may election pa for 2025 may ara sang makabig na to na election. Kagini ka mga senador, why takabalo sa puturo nila, no? They will win or basi maislan sang pila ka mga katapo sang membro sang Senado, mga katropa, ang ining ang Senado kag atong mga senador to kung nakalapungko as impeachment judges, mga katropa, hindi na amo to, so kinuhulat pa. Pero ti panindugan sa pila ka mga congressista nga this is a call with no time for the Senate to convene automatic, mga katropa. kahapon pila ka interviews kini mo naton mga katropa expected na ni nga nagakalatabo ang ining mga sitwasyon dito sa Senado mga katropa. Pero well siya no kay ti tanandi nag-commitment ang aton nga kongreso nag-committee man linya to adhere sang Senate proceeding sang process of impeachment where tapos na so far ang ining kongreso sa pag talakay sang impeachment complaint, and they will submit the article of impeachment, transmit sang article of impeachment dito na sa Senado. Ang judgment karon dito na sa Senado karon mga katropa ang istorya kay ti kung paano ni siya paano matapos ni paano ni maplastar sang Senado kag paano talakayon if may ara sa mga race mga katropa sang sinipag-convene automatic sang Senado para tandugon ang impeachment mga katropa man politika di responsible Pilipinas to reblake dia no hindi ta makita nga ang ini nga mga proseso kung kisa nagaserbi man sa interes pumuloy no kay ang ara da sa posisyon, ara sa pwesto, may ara man galaw-galaw kay ilay, no? May ara man sa ilang nga mga ginaproteksyonan yung mga intereses mo. Oh, di ba? O issues ng korupsyon, no? We still have that question sa mga flood control ghost projects na tundre mga katropa nga nagkuha sang billions of pesos sa aton pamuroy, no? Nagkuha sang kwarta sang tao pagkatapos gingasto sa ila personal. Kadamo sa mga nagbenepisyo di. So ako naman niya makatutok kita mga katropa sa investigation kung tani kung sinuto ng mga tao ang responsable sa flood control project to ang corruption na ito na rin mga katropa. We know for a fact nga away ni isang duha ka mga lagko ka mga politiko na responsable Pilipinas Marcoses ka mga Duterte and interest ng tao why kita kabalo no? Ang interest ng nato niya mga katropa paano ta ibuhion kung lingon ta despite sa mga krisis ginapatubang naton sa sining panahon, no? Ilan niya, lagan politika ni. 50% of that mga katorpa sa argumento is politika, ha? Preparasyon na, no? Paano nagpolitika mga katorpa, no? Vice President Sara Duterte was main isa sa mga pinakabaskog na contender for 2028 presidential elections, no? Sa tion nga makapungko ang vice presidente, dito naman ma hampang dito naman maresulta mga katropa lina o tay naman ni daw no? Matabo siya na di lina o tay naman ta so nga ito na interest mga katropa balik na ito no? Ano ang interest no? We demand for accountability no? From these politicians whoever make commits corruption sa atong gobyerno dapat manabat to sinto mga politika, politiko nga nagbenepisyo sa istorya sang istorya sang flood control sukton ta to no sinto ang mga politiko nga involved sa pag kauti sang kwarta ta sa gobyerno nga dapat nagkadto pa ni sa mga programa ta para sa programa ta kontra sa kapiguruhon they should be accountable no? They should be accountable and eventually mga katropa dari sa naghihingapos nga tinuig sang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nakita ta daw halos nga mga kontrapartido may mga issues na may mga ginapanglaot na may ginapangpriso na no, may ginapang dakop na mga katropa. So ang politika makabenepisyo na sa mga politiko pero ang ato niya sitwasyon gapangakroy ito Japon sa kapigiruhon ho no gapangakroy ito Japon sa mga sitwasyon nga ang tao gapamangkot Japon kung di na ito nagkantong kwarta no halin sa preparasyon sa atong budget for the annual budget mga katropa, the responsible mga katropa. Ang pinakamalagasyon may ara na lang sa kupit kagpasabit no? Para sa mga kongresista, para sa mga opisyal natos gobyerno mga katropa. And these mga public officials nato have been involved ang may mga kaso sa korupsyon, they should be accountable. No? So, tuntunin sila iya. Kita nga mga pumuruyo Pilipinhon, kita yung may obligasyon para magpanukot sa nandi. Sinoto daw halos gani na kalabanan sa mga kongresista ta may ara sa mga may mga pakagat na sa mga proyekto ko Ako on to get man diri sa Pungsyon, Pilipinas, mga kongresista ta, hold nila ang mga kontraktor di. Ha? Ang mga kongresista ta, may ara tagsa ka mga kontraktor. Kag ini mga kontraktor, mga katropa, often than not, gagadaog sa meeting. Ha? Di cohorts di, ang DPWH, mga katropa. Ang ginahambalta nga total cleansing sa DPWH, mga dula-dula lang, di balik naman yung problema. Ha? Kaya kira mo, Japanese politiko, kami ara sa mga kontraktor nila. No? May ara sa mga kontraktor nga nag-intra sa bidding sa gobyerno, mga katropa. Do, gambal ta, medyo stiff na mga proseso ta. May ara na ginsang kompleto nga mga bidding process, ginahimo ta. Kaya gina-invite na ang iban nga mga kontraktor to join. Ha, para mag-interest na di, para hindi sa monopolize mga katropa. But at the end of the day, nansindihan ta, sa mga kontraktor nga ni, ang tagsa ka mga kontraktor, may gina-angklahan man nga mga politiko. Once matapos yung mga project, no, kahit ti promisa na, madaog ka mo sa bidding mo. Ah, madaog ka sa proyekto, madaog ka sa bidding na para sa imo project, no? Pero ti maluntos ang mga politiko, padaogon ka namon. Ah, pero ti why gid na? Ang pamangkot, pila amon, pila porsyento namon, pila nga tunda. Di ba? So, eventually mga katropa, ang ini corruption balik-balik lang dyan. Why pata nagkanto sa punto nga nagmadmad kita during the fertilizer fund scam nga kadamo sa mga politiko ta nga na ulamid sa nato ang ining PDAF project mga katropa fund para sa mga kongresista nato. Hindi ka kita imo yung mga NGO ginihimo lang mga NGO to pagkatapos ginpunduhan. Hindi ka kita imo yung may mga project sila pagkatapos pag check to puro lang kwarta pero wala sa implementasyon, di ba? Oh, ginkawat ang kwarta sa tao. And they should be accountable. We learn from that, mga katropa. Pila na ka-people, pila na ka-idsa people power, ginpatigayon, nahimota, nasaksiyan na ito mga katropa, and the system still remain. Amo man Japon ng sistema. The poor is getting poorer, the richer is getting richer. Because these rich people, nagkanto man sa politika, naging politiko man, to defend, no, to protect their interest, para mag- para ma-retain nilang power nila mga katropa, dayon-dayon ang ilang interest to, dayon-dayon ang gusto nila sa politika, dayon-dayon man to mga proyekto nila no, sa gobyerno nga kwarta sa tao, daw bla bla. Until when kita mga katropa mahulat sa di? Until when? Because ang mga proseso sometimes tainted with politics eh. Even impeachment, mga katropa, tainted of politics, no? May mga politika nga nagkakalatabos na taas tunga-tunga, no? At the end of the day, ti ang istorya di Japan, eleksyon, no? Sa 2028, ha? Oh, di namin istoryahan ta mga katropa karun, ha? Sino nga mga contenders, mga katropa, if given nga makapadlagan si Vice Presidente Sara Duterte as sa posisyon ng presidente, sino ang bunggoon niya? Sa kampo naman sang mga Marcoses, importante abi nga sa isa ka presidente ang iyang madason sa iya no kaalay yaman na ay kun hindi ba si mapriso bla presidente ha during some terms ang mga presidente ta mga katropa, they have that immunity from suit pero hindi na sa lifetime. Pagkatapos ang term nila, they will be subject sa mga kaso naging committer nila during sa ila administration. Corruption, no? Mga violasyon sa atong constitution, no? May mga kaso nga inog-file sa mga nagpungko ng mga presidente. So, di rin ang suktanay karon. So, importante, once nga makahalin na, makahalin ang aton nga magtapos ng termino sa isa ka presidente, importante ang next nga mapungko bilang presidente mga katropa, kaalay niya, no? Para hapos ang exit na. Wala sang kaso nga tubangon. Subong niya mga katropa, medyo napuyot ang sitwasyon, no? Medyo napuyot subong ang sitwasyon ta. Kaya ti akuon tagidman ang impeachment ni pulo politika malang nimo, no? Ang problema kay ti hindi hold man sang aton nga administrasyon ang Senado, ang direya sa Kongreso ti laban sa laban puron lang alay da. Amo na ang pila ka mga bagay. Now Sir Noe Hilliares, morning. Salamat gid sir. Thank you. Dira sa Barangay 35. Grabe, tanan nga mga krisis, ari na sa aton, kabay pang ma-resolve. Kay hambal kahapon sa isa ka senador, may ara sang constitutional crisis. Abati man ko na tani, galing daw sa naman na nag-iigong sa krisis man Japon. Mga katropa, amunay ang resulta sa pagbaligya sa Pilipino sa Ilabuto. Kung padayon ang pag-patronize mo sa imo kandidato, padayon man sila nagakurap. Amo na, sir, absolute power, corrupt absolutely mo, no? We have kung wala pagkakaisa, kay may kinaiya ang ginapagigbato, iya-iya ang ginapagigbato, amunisya, no, ang resulta. Kinahanglan tanda ta, magboto, hindi ka magboto sa mga corrupt nga mga opisyal. Oo, kay sa panahon sa eleksyon, abi, puro manis limpyo. Sa panahon sa eleksyon, sila mani ang mahatag ko sa change. Ha? Amo na yung termino? Bugbog na yung termino ta. Bugbog na ng change, mga katropa, wala man Japon, no? Wala sang constitutional crisis ang nagkatabo personal interest sa mga kurakot ng mga official. Tama na, sir. Sir Ipe, tama na. Kay ini, tagsa-tagsa ka mga protection mo, no, sa mga intereses nila. Terawla, sa tagsa ka mga distrito, mga katropa, kanya-kanyang project, kanya-kanyang negosyo man. May mga legal kag may mga illegal. That's why kinanglan mo mag-sulod sa politika para dipinsahan mo ni sila, para proteksyonan mo ni, ha, ang mga assets mo. Ang dynastiya na ginahambal na ito, mga katropa sa Bidog Pilipinas, they have to protect their interest, no? Kita nyo sa mga panahon ngayon, mga katropa, kita ta sa mga titag sa mga distrito, pinamilya ng pinlagan, no? Sa mga distrito, ang duta nila, ila? Duta nila, lapad-lapad. Mga proyekto, ilan ni, no? Mga proyekto sa gobyerno, sila man ay pulo, pamilya, man Japon, ang ganyan benepisyo. Di ba? So, dari mga katropa, if you ask me, the trust, no, as to kung paano ni siya ginaplastar, kung paano proseso sa impeachment. Ako, I've lost trust, no, sa mga process nato sa constitution. Sometimes, mga katropa, the realization is that, bisan ano nga mga proseso, wala man pagbago sa sistema. No? Ang inyong mga politiko, proteksyonan mga Japon yung interest nila. Oh, there is makulod bla, namo man di. Oh, there is Negros Occidental, no? Naupuro naman yung nila, pinamilya di tanan, no? Di, what for? Kaara ka muna. Siyempre, proteksyonan mo negosyo mo eh. Proteksyonan mo interest mo eh. Posesyon mo eh. Gahom mo eh. Di ba? Sinong gaso prayer? Tao. Kita. Ang mga basic services kaya na-demand na ito, mga katropa, no? Mahal sa kuryente. Tanaw, Blasbong, mahal sa kuryente, mahal sa presyo sa aton mga maraklon, basic commodities na ito, mga katropa, nagataas ka inflation. Ang pigado, nagpigado, pagid, no? Limitan ta na mga programa na ito sa kadutaan para sa mga nguma, mga katropa. Limitan ta na. While sako, ito sila sa ilang linaw tayo na para sa politika. Sako, ito sila sa ano nila, away to nila sa Senado, Kongreso. Kaya binanggian na ito sa mga katropa. Sometimes, gakadula ng salig mo bla sa mga proseso. Ne? Because, ti sa pag-istorya nga, okay, kinanglanta mo niya. Kinanglanta mo na. Kinanglanta plastar ang aton nga preparasyon for next election. And this is now happening sa Pungsod, Pilipinas. No? So, aton niya, mga katropa, we still demand accountability from these public officials, mga katropa. Those cases filed against them, they should answer. No, dapat sabtunin nila, kag dapat once and for all, before mag-end, matapos ang termino sa presidente ta, may ara sang klarong istorya, kag proseso, kag justisya para sa pumuruyo sa mga ghost project na nagluntag sa Pungsod, Pilipinas. Oras na ito, 9:38 na, mag-commercial ko na eh. Balikan ko mga balita na ito, mga katropa, pagkatapos gid lamang sa mga panumdum. Standby!
2: Bullseye XFM 90.3
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na.

0: Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo.

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: For them, nag-atras ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pasalayan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Oras mga katropa, alas 9.42 na sa aton nga pagpangalagad. This is one historic happening diri sa Pungsod, Pilipinas nga we must witness, no? Aton nga lantawon, aton tunaan. Because at one point, mga katropa, we saw how our legislator, public officials respond on things, on matters, no? Questions of law, questions of constitutionality, no, sa mga proseso naton subong. Now, this is the process nga gina-exercise sa tagsa ka mga ahensya, tagsa ka mga sanga sa atong gobyerno nga kinahanglan na taon. And should be subject sa aton nga kritisismo, sa aton opinion, sa aton paglantaw, sa aton nga paglantaw sa tagsa ka mga opisyal sa gobyerno. Anong tindog nila? Anong ila opinion sa nadi? Anong paglantaw nila sa mga bagay-bagay ngayon katulad sa mga katropa? So, we'll see that. No, we saw kung paano nila himuon, maghimo sa ila tagsa ka mga pamagi. Ang pinakaklaro lang gid, and these public officials we elected during election is still serving their lords in politics. Hindi ya taong serbisuan. Ang serbisuan nila either dito nagapungko sa pwesto or ang interes ng politika, politika sa partido nila. Kag-allegiance nila sa tagsa ka mga upod nila sa politika, no? And dindang tao, dindang pumuruyo. Why eh? Diba? Hulata eh. That's why sa siling mga pamaagi, mga katropa, do kung kisaga, balkan lang daw mawad antas ang pagsalig sa nadi. Kaya ti, gusto nila, ilaman lang. Mabatian ta na ang nagkalain-lain nga version sa politika. Ang ginadepensa, tao, ginabidepensa, pungsod ta, no? Well, tao, yung galang tao, pamalain sa nadi, no? Ang tao, nagapanaksihon pa man lang sang nagakalatabo sa aton pungsod ka tropa. But humble ko gani basi mataan ang tao kag magbag-ong golpe sistema tabla. Amo man mga katropa subong pigkapigaduhon, nagasakripisyo ta ang grabing inflation ho. Mga pulisa programa nga hindi akma sa kinahanglan sa tao. Tutuod sa sining panahon, damo gangla Japon mo. Aton nga mga transport sectors, no? Mga programa na aton dira, mga katropa. Solve la ang problema ta. Next, mga katropa, ang issue disang mga corruption sa atong gobyerno, no? Arya, dipinsahan lang ni nila, kami ginakuha sila. Ginimo na nila iya gatasan ng gobyerno para sa personal nila ka-interest. Doon hindi mga kahangad-hangad daw. Hindi bala ka nami, mga katropa. Amo rin kanihambal sa mga kilala ta. Lingya sa pungsod Pilipinas, okay man lang na nga may intra ka politika, nga limpyo ka, nga okay ka. Pero maabot sa punto, katropa, nga kaunon ka man Japon sa sistema. Kaunon ka man Japon sa sistema. Because ara, kung ara ka na sa Kongreso, why ka na may himo na eh, no? You have to go with the flow. Else, ati, basi magmalang distrito mo to. Kag wala gid sang proyekto nga mga dayday to nga mag-aabot to sa inyo, di ma-reflect sa imong liderato, imong posisyon. Oh. Di ba? Oh. So, diri nga mga sistema ang gakalatabo katropas pungsod, ti malantaw lang tayo. Mabalta nga ti, okay mo lang na. Oh, bala ka mo na. Ha? Bala ka mo na. Kung anong gusto nyo, imuan nyo. Ha? Para masatisfy ang greed nyo sa pwesto kang sigahong. Ha? Kita yung mga katropa, gusto lang naton, balik-balikan ta, ang mga issues nga aras tao, issue nga dapat solbaron sa atong gobyerno. Not this politics, these types of politics we have in the country. No? We call on our public officials to act on matters like anti-poverty natin, yung mga programs, no? At this point of time, ang mga pulisa natin sa pungsod, no? Which all of our service entities, government service entities, mga katropa, supposedly, these services is still ginahatag sa tao, no? Oh, pag-privatize ang atin yung mga kumpanya, sa mga good JOCCs natin, we have oil deregulation law. And this crisis has struck us so much economically, the response of Pilipinas, mga katropa, because we don't have control at all sa sining mga pulisya, sa pulisya, sa katropa. Why it has control, no? So, diri tayo sa issue, nga muna yung mga katropa, diri tayo sa mga, ano, sweldo sa mga minimum wage earner natin. Nga subong mga katropa, hindi na kaigo yung kaprawagan. Nga hindi na kaya tungod sa pagtaas sa mga presyo sa mga bakon. Next naman mga katropa, subungo ang panawagan sa mga transport sectors natin nga bisan amo ning mga sitwasyon tas mong nagnubo-nubo sa pero hindi magbalik. So prayer mga kabijapon, tigado mga Japon pungsod ta. Nga pon nga pinangita ay. So daw amo ning ang sitwasyon mga diyan. Nga mga ginabalik-balikan ta sa Just Pilipinas. Ang kilala ko to ang Balsian. Yeah, mas mayo pa nga nagwa ko kay ti at least linong. Diriya protektado kami sa amon estado. Diriya protektado kami sa atong gobyerno, no? May transparency grambal, ang corruption less diriya. Pero diriya talamak ni responsible Pilipinas mga katropa corruption. May ara sa nagkalain-lain yung mga corruption, may nagkalain-lain na mga katropa ng mga ano, ng mga pamaagi. But anyway, wait a oras mga katropa, buwas naman ta sa aton nga pagpangaragad sa aton palatuntunan, ha? Buwas, Ma'am Shirley, good morning. Ma'am Jessica Gonzalez, thank you. Sa kay Raymel Mamilia, thank you. Next time, sir, ha? Ang kapita, sir, lain na, ha? ang aton na nga Santon Gold Coffee Mix. Testing niya, ba sa mga katropa naton ako gina-endorsar ko gid ni because ti ang kapingan ni mga katropa nagbag-os ang lifestyle man naton mo, no, nga usual ta kapi-kapi to pero mga katropa ang balik les lawas ta tingala ta pagpangapi ta dumasuka ka gasakit sulok-sulok mo galain pamatsag mo, no, but because of that coffee gina-inom ta and sometimes damo pa sa mga negatibong epekto sa lawas ta kung high blood ka delikado man, no, gulpi kang palpito ko gulpi lang pragugot guya mo to, liog mo, kundi balda ka, no? So, it's time to go back sa basic, mga katropa, nga ang ginasulod natin sa lawas, sustansya, hindi mga guba sa ato sistema, okay? Santo Dulgogo Gold Coffee Mix, mga katropa. Pwede nyo mabakal, ha? Sa mga South Star Drugs, sa Mercury Drug Stores, sa TGP, kag sa Generica Drug Stores Nationwide. Okay? Buwas naman ta, makita na yung mga byan sa talakaya natin, sa aton para tuntunan mga katropa sa Bullseye, no? Thank you sa pag-upo din mga katropa sa aton mga katropa si kay Sir Kenneth Tsiongko, Sir P. Helge, thank you. Salamat gid kag iban pang mga katropa hindi ko ma-mention tanan. Thank you. Okay, so sa kanan sa aton technical partner mga katropa, katropan Judy Villagano, sa aton nga station manager Mr. Mitch Lipa, kag sa aton CEO President Dr. Remy Lito Oy, ako naman sa katropang Winston Ingas, nagpaalam, tutubos, God bless.
2: Bullseye XFM 90.3.
6: Nakahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto

0: Mas Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
6: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Tiinta gali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
7: di mo kailangang magtiis.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
7: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: Mga katupa, exam.

0: Plus Gold. Mas pinanaka, pinagaling, pinahusay. Sanzone Plus Gold.
1: Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Copper Mix. Ihalos isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Copper Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Copper Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang post-seller agent na naka-datership, importante na laging energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
3: Sister Pain!
6: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Galing bago ka maglala ang palaki na dating ko mula isa. Sister Pain para garo-garo-tso ang training.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sanzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanzone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanzone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, pisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanzone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products na pwede mong gamitin para maka-intra sa Sanzone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Sanzone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Sanzone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098, series of 2026.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: Pagliato!
1: Akon kasubong! Pag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapala nindog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya!

0: mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, X FM.
1: Exciting.

0: Amoy ng
1: si Martina karang ako ang abogado. Sadya sa ilang ang nagkasugilano na. Napiyaran ko na masama nga nagkakanto na rin lalaki ngayon. Misang tapos na ang kaso ko. Hindi ayan. Nagapangaluyag siya sa utod ko. Hindi mahimo. Ako ang dapat niya nga pangaluyagan. Tungod mas bagay kami nga duha. Kaglikom sa tanan. Nanamian ako sa iya. Humalin pa sa nagsugod siya sa pagbulig sa akon sa kaso ko. Kani, hindi ko pagtugtan na maagaw siya sang iban sa akon. Bisa nang utod ko pa na si Martina. Usisaon ko siya karong bahin sini.

0: nagaplano ako nga batunon siya. Sa maabot nga kadlawan niya. Amoy nang ako ni regalo sa iya.
1: Amo bala?
0: Anong masiling mo?
1: Nalipay ako para sa imo. Shit! Kung kinahanglan nga tulaon ka ikaw sa panas ko, para matalupang dan ako ni sa ulo, buhatan ko.
0: Ay, nga aman, saan ang kaadlawan niya?

Yesenia? Nakita ko nagkanto siya sa stockroom sa likod sang balay. Ano ba lang puhato niya dira? Gusto? Masaka ako sa ibabaw. Masulod ako sa banyo. Kuno abi, maninlo ako. Apang matungtong ako sa basin. Kaya magtamwa sa bintanilya. Kay bansada ini katama sa stockroom. Mahulag ako subunggid.

Kinauyatan na yung wasay. Kagdagayom-yom siya. Sang yukom, nga daw kahalang pun. Ah. Ay, hinali na nagkuba-kuba ang dughan ko. Ano brang putsulingo sa nakita ko? Ah. Ato, kinahikap niya ang kilid sang wasay. Nila naglain ng dagway niya. Makita kong kaugot. Nagkaugtom siya. Oh! Ala! Kinuwasan niya ang daan niya bangko sa stock room? Oh, Diyos ko, Diyos ko. Kakalain sa mga tiyag ko. Oh. Ato na. Kinbutan niya sa kilid ang wasay. Kaglagwa siya sa stock room? Manawag ako dali sa basin. Kag patubodon ko ang gripo. Papakuno-kuno ako. Kalaga paligo. Ay, ano man? Isugid ko blakay na Martina ang nakita ko? Isugid ko?

naman? Anong but mo, Silungon?

0: kita ko sa imo.
1: Ano ba na ina?
0: Ari oh. Charan!
1: Oh! Wow! Katahom sang bayo mo nga ina. Simple lang ang style. Kagkabugnaw sa mata sa iyang kolor. Kung hindi ako magsala, away nang suksukon mo sa date ninyo ni Saul ay.
0: Oo, Zinya. Sa banta mo, angayan man ako sa suksukon ko nga ini.
1: Aba, angayan ka. Apang hindi mo ina masuksok sa date ninyo ni Saul. Kundi sa adlaw sang imulubong.

hindi ako mapahamtang. Hindi madula sa una-una ko ang nakita ko kay Daisy niya. May hinali lang ang nagsulot sa una-una ko. Iti ayhan. Siya nagpatay sa iya amay kag sa kay Ma'am Angie. Ay, kalain sa kakulma nga ginabatsyag ko. Ay, ang mayo pa, mahalin na lang ako. Kibasi kung nagbuang ng ama ko ngayon eh. Kaya hindi lang mahibalaan, abuto naman siya. Kaya ginalin lang niya kami pamatyong diri sa sulod sang balay. Gusto, si Day Martina, makigambal ako sa iabwas. Mabalibad lang ako nga mapauli kaya nagtawag ang akong utod kaya nagamasakit ang amon iloy kaya nagakinahanglan sa akong pag-atipan.

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM.
3: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag balati anon lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang

0: escape sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga hinalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mo taas sugar mo eh.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia, babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric na may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tugo.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangosteen. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: XFM 103.9.

0: Oday. Pasensya, gid.
1: Ay, kung mahimo, sa madasun ka na lang nga inadlaw mapauli. Ay, kukunabi, may date pa kami ni Saul karon sa gabi. Kay birthday abi niya, wala sang kaupo diri si Zinya.
0: Ha? Aba, oo. Wala sang problema, Day.

0: Okay na ba lang gagway ko?
1: Aba, oo. Okay nga, okay, kid.
0: Thanks.
1: Ba? May nag-abot ka sa lakyan? Si Saul na siguro, ina.
0: Ay, magwa na ako.
1: Enjoy!
0: Thanks. Amo na ako.
1: Sige. Magpangalipay ka mo sa katapusan nga tion.

0: na sa isugo sa akon, day. Mauna na ako sa pagtulog, ha?
1: Wala na. Magtulog ka na lang. Hindi naman kinahanglan nga hula tunog pa si Martina. Agad buksan ang puwertahan. Kay mayabi man siya eh.
0: Amo matuod, day?
1: Ay, kagkasubong mo. Nagabatsyag na ako sang katuyo timprano pa. Gani, matulog naman lang ako.

0: Balaini. Hindi ako makatulog. Dogi na hilas ako. Kaya na pa ako naglisubiso. Ano palang natapo? Kaya na. Daw mapiyong ng mga mata ko sa katuyo. Apang supo? Hinali lang ang natula. Kulili ako magsala. Tungang gabi na ini. Kaya si Daisenia, nakita ko kay Ina sa nagpapanyo ako. Napatay ng suga sa kwarto niya. Ayan, mahamuwok lang tulog niya. May nagtulong ang salakyan sa atubang sangbalay. Si Day Martina na siguro ina. Hindi na lang kumagwa kagbuksan ang portahan. Eh, may yabi man siya.
1: Bye! Sweet dreams!
0: Syakid na. Ay, piliton ko na lang ang makatulong.

0: bukas ng pirtahan. Masulod na ako. Ay! Oh! Hindi! Ano to? May kung ano nga nagtupa sa pirtahan? Mayo lang kay. Wala pa ako nakasulod, Gid. Pasigawan kong suga. Ano to? Kapkapon ko ang suga. Kagpasigawan ko. Ano ba lang? Ay! Maligaw ako! Oh, Diyos ko! Senyor? Anong buwan si Limansin eh? Mayroon ka nakalikaw ako? Kung wala, nalambot din ako sa huwansay ngayon na. Patyan mo bala ako? Ano ba ang sala ko sa imo? Nagbuang ka na bala? Utod mo ako, Sinya!
1: Utod niya, traidora!
0: Ano? Akig ka sa akon? Ano ba lang nabuhat ko ng sala sa imo, Sinya?
1: Ginagaw mo ang talipay ko.
0: May... Ano? Hindi ako makangap sa imo!
1: Kasubong ni Papa ka ni Angie! Kaugalingon lang ninyo ang ginapumisan ninyo! Si Angie! Ginagaw niya ang atensyon! Kaging patungod ni Papa sa akon! Kagang gago man aton nga amay! Nagpati man sa ginasutsos ang bubay niya! Wala sang pulos nga klase sang amay! Gani ano pa ang pulos nga mabuhi siya? Kay wala naman ako sa mapaabot sa iya. Gani, ginbuhat ko lang ang nagakadapat.
0: Ay, Sinyo? Pambuot mo sa lingon? Ikaw ang nagpatay sa... Kaki Angie? Kami tumuasay ngayon na?
2: Oo, oh, oh, ako.
1: Ko. Apang wala iya ko na talupanggan tungkol nagpaigat ka sa iya!
0: No! Hindi ba doon ina? Sinyo, ginawa sa'y mo ako? Kag naigo ginambot ko ni ko?
1: Aniog ba ginambot ko?
3: Sinyo! Hindi!
1: Babadit!
0: Babadit! Magpunayo ka sa kulig! Dali!
1: Ikaw ang munahon ko!
0: Lalaki nga may kapirusa sa nawe! Kagang ihado ka kamot! May ginasuksok na boxing gloves! Sino ka?
3: Hindi na kinahanglan nga makilala mo ako. Apang kinahanglan nga sabton mong krimen nilabuhat mo!
0: Kag sino ka nga maghambal sila sa akon?

katropa. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras. Sa kasaysayan. Boxing Drugs. Diri lang sa inyo paboritong estasyon. XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: The Secret of Health.
2: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Doc Leo?
3: Actually, may specific, it's Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon ni mo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatuwaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon kag biyerde nga mga utanon.
2: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproduct sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sasingat tiyan.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
4: The Secrets of Health.
2: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog it bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gida kag magtrabaho gida to sininga digestive system, halakapang puga tubla sa sulod para nga kwaon niyang duga mambalari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig? For example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
3: Ang isa sa Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagyad ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin. Isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagyad ang pag-function sa aton sininga korason. Ang garlic nga nag-angkon ni siya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag nag-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production kay isa man na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
0: Yes, to help!
2: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
1: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo. kayo ang imo sa mga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. May ara sa sanggi na tawag glutathione kag may collagen.
4: The Secrets of Health.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako po si Rudy Linta Kuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
8: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong iliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
5: Samphone Gold. Coffee Pigs. Coffee.

0: Ito tayo.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
2: XFM.
3: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
4: XFM 103.9
5: XFM Network Philippines.
6: Mga katropa, X

detalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, nangarangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon. Yan.

0: XFM Time, alas 10:43 na mga katropa. May nga siyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinig ka man sa bungabahing sang kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
1: XFM News Sentro.
0: Adlaw kita sa bungang mga katropa sa Martes, Mayo 12, tuig 2026. Kagsubong aga, mga katropang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
1: XFM News.
0: Kita diri mga katropa mag-inup danay humalin alas 10:30 sang aga. Tugtob alas 12 sang udto. Ago tala kahit ang mga katropang pila ka mga importante nga mga issues diri nga nagakalitabo subong sa lokal, national, international, kagiban pa mga katropa. Sa mga nagamonitor dira subong sa aton diri lang sa XFM Bacolod. Nangin masako nang iba no maling kay inapasang aga no ti aga pa nagbalangon, aga pa nag umpisa sang ilang mga trabaho. Pamiyawon sa Blanes, ang good morning samtang nagatutok man diri sa ato no.
1: Sentro.
0: Oh, may nga sa inyo mga katropa. Good morning. Kag sa mga nagaupod man subong sa aton, sa ilang mga radyo ang XFM Bacolod. Mabatihan nyo kami mga katropa sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Sa Northern Negros, XFM, Sagay City, sa radio frequency naman nga 87.5. Kag mga katropa, sa Southern Negros, XFM, Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM, Canlaon City, mga katropa, sa radio frequency naman nga 98.5. Kag hindi ka mo magkalipat, mayara makita mga katropa sa social media, sa YouTube, kag sa Facebook. Facebook fanpage na to na muna yung XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ang sa YouTube na to na muna yung XFM 90.3 Bacolod mga katropa. And meron makita no, sa social account sa itong streaming app. Official streaming app sa XFM Philippines. Inyo ini ma-download nga libre. Tara sa inyong mga Android phones mga katropa. Pangitaan nyo lang sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Amo na nga ito ang official streaming app sang XFM Philippines mga katropa. Inyo ma-download nga libre kag mabatian dira ninyong kapin sa isenta ka mga on-air stations sang XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. And don't forget mga katropa, may harama kita sa ginatawag ninyo text line sang XFM Bacolod na muna yung 0915-628-7926. Amo na nga ito ang hotline number mga katropa. Subong nga, gano'n ba lang atong tutukan talakayang kag-diskusyonan sining adlaw sang Martes dirila sa Sentro?
1: XFM News Sentro.
0: Tingawahan ta karong makapakikangot with Attorney Joe Max Ortiz, no? Ano ay yan ang posibleng epekto? Kaya tika po mga tropa kasadyas ang sitwasyon, no? Ang supposedly, ang highlight mga katropa kung tani, kung sino pablakong sa boxing pang main event ara sa kamarada representante o kung House of Representatives mga katropa, amuto dapat aning highlight kahapon. Kaya it's because mga katropa, dito ang ginatutukan bangod sa desisyon sa plenary mga katropa, no? Sa pagbutar sang masobra 300 ka mga kongresista sa pungsod Pilipinas angot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. But Vice President Sara Duterte is impeached dry sa kamara or sa house mga katropa. Ang matabo ning proseso ni ipasaka na ni sa Senate as the impeachment court. No? So tiyan mo ni mga katropa ang proseso sa sining impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero galing tayo mga tropa, kahapon, wala na sang iban pa nga kung saan pa pala mga tropa, nag-steal the show.
1: Sentro.
0: Ang ginapatian mga tropa for how many months ko nung away nagpakita sa Senate. Si Senator Bato de la Rosa ang nag-abot kahapon.
1: Sentro.
0: Namuto ang nag-agaw sang atensyon sang tanan. Nalipatan to na sa pawan to ang binutuhay sa kamara. Ang ginano tanan sang publiko ang pag-abot ni Bato sa Senado.
1: Sentro.
0: So ti mga katropa, there are questions, no? There are questions nga nag-abot si Senator Bato de la Rosa. Because sa ano blaihan mga tropa sa posibleng ko o mutong ginasiling nilang kodita for the pag-ilis sa bagong Senate President, no, mga katropa sa Senado. So kinanglan sang numero. Temo na ganyan balbla nila ang pwersa ra sa numero mo. No? Ang pwersa ra sa numero. Da mas kinanglan ang mas madamo nga boto para matigayon ang ilang ginaplano. So tiga po mga katropa mo tong linagsanay ito. Linautay ito sa NBI agent with Senator Bato de la Rosa. Padulong mga tropa sa sunod sang Senate. Nagkaladamhag na to si Senator Bato sang dalagan bangus sang laot siya sang NBI. Pagsampo siya dito mga tropa sa Senado, oh, may mga bakira sa nagkalapila sa mga katropa. Bangod sang siya mismo natumba. Oh, kay tigrabing laot sa iya, kay gibalabagan siya. Ang term niya pa itong mga tropa, nag-wrestlings lang ako sa NBI agent. Te, amo to kahapon, no? So, pagsampo ni Senator Bato de la Rosa dito sa Senate, mga tropa, dito, nag-kambyo ang tanan. Gulpiada lang, nag-ano ang... Ito sa problema mga tropa, plot twist code sa mga pelikula.
1: Centro! No,
0: grabe itong plot twist kahapon. Nan. Te, binutuhay. There is a call against Senate President Tito Soto. So tinatigayon mga tropa ang islan si Senator Tito Soto as the Senate President kaginbuslan ni Senator Alan Peter Cayetano. Nga sa karon Senate President mga katropa.
1: Sentro.
0: So tayo mo to kahapon, no? Ari, mamangkot kita. Kay ti mga katropa, ang kamara gin-impeach na si Vice President Sarado Duterte. Ano yan ang matabo sini mga tropa? Kay there is a new leadership sa Senado. No? Nga which is the ginapangunahan ni Senator Peter Alan at Alan Peter Cayetano ang Senate kag ti ang kamara gin-impeach na si Vice President Sarado Duterte kun sundon tang konstitusyon e diretso gid man sa Senado as the impeachment court. Tiyan mo na ito mga katropa ang matabo. Sini, kung ano na ibala karoon paglantaw ang ibang mga eksperto. Tiyan ko ano na karoon si Attorney Joe Max Ortiz. Pasay-isay ito na karoon siya. Talakayan ito ni mga katropa. There is a big influence yan for the change of leadership mga katropa. Kahit given naman ni sa, when it comes to party, political party, given naman ni mga katropa si Senator Alan Peter Cayetano, which is the pro-Duterte. Ba't ni mga katropa, ano pag ilang mga ginalantaw or kung ano posibleng mga speculations din mga katropa after the change of leadership dira sa Senado nga mangin impeachment court mga katropa sa impeachment trial against kay Vice President Sarado Duterte.
1: Centro.
0: And mga katropa, discuss naman ni Dugay-Dugay, tingwanta makapakigangot with the Regional Director sa National Police Commission Negros Island Region mga katropa kay Attorney Owen De Luna. Kay tikagabi mga katropa, may drug by bust operation sa Banwa sa La Castellana. No, street level individual ang subject kagang kabugusan nga balor sang shabu nga nakuha ahaw 47,600 pesos lang. 47,600 pesos naman ang balor sang shabu. Pero mga katropa, may dako nga impact sa hanay sa kapulisan. Kay nga may isa ka pulis ginapatay kag isang pilason mga katropa. Matapos magbato ang suspect, binuno ang pulis.
1: Centro.
0: Ang pulis nga napatay ging kilala sa kay Police Master Sergeant Devi Karampatana.
1: Centro.
0: Pilason man ang Deputy Chief of Police sa La Castellana PNP nga si Police Captain o si Michael Muñez nga ginaligar mga katropa, binuno sang iloy sa suspect.
1: Centro.
0: Nagbato ang iloy. Oh, te ang bata ito kag si Police Master Sergeant Karampatana nagpinukutay na to. Doon nakapalag si Edward Acupan amo ng subject sa baybas ang suspect nakapalag sa pagpinukutay at ino mo na karon kay nakakuha sang patalom pagpinukutay liwat nila binuno si Police Master Sergeant Karampatanas dugan patay samtang si Police Captain Michael Nunez nagbulig man to way man nila uman makatropa ang iloy ni Edward Acupan among suspect naging kilala niya sa kay Dilya Acupan sa 68 anyos Bumuwas ang patalong bakag binuno man sa likod si Police Captain Muñez. Ti galing mga tropa ang ining suspect na tiruan sa kapulisan sa Duwayag Kakamot. Tagdo sa TL may igo man to. But ang Eloy Sine at ito sa araw na kauna sa Ostudia sa Bacolod asang niya lakas tila na PNP. Oh, under custody dito kay magapangatubang man to sang kaso ng frustrated murder. Sa edad nga 68 years old si nanay.
1: Sentro.
0: Oy, tani kabalo mga tropa kung ano yung madalom ng rason kung nga nahimo to sang Eloy. Siyempre bata mo protection na niya. Pero galit yung mga tropa ang pulis to nga binuno sang bata na patay kayo.
1: Sentro.
0: Ano ni subong ang kuhaan tani karon reaksyon ng regional director sang Napulco NIR. Dukano mga tropa no ang literal dukano naman no another plot twist naman bla no. No plot twist ato sinado sa mga tabo ng another plot twist naman no kay nga involved din isa kay Eloy yung 68 years old. Tay mga tropa why alangan man nga tirod sa pulis kay sa amo nang edad mga tropa, di ba? Bad image naman ng pulis na kung napatay itong 68 years old ngayon na bahay itong Eloy to. Nga nagbuno mismo si Saka Pulis. Kaya ito siyempre bata, ito mo to. Pero bata yung nakapatay man. Tiyari mga katropa, no? Dapat lantawon or another ang angulo sa istorya angot sa siningin na tabo mga katropa dito sa Banwa sa Lakasilyan. No? Kuwanta na karoon, komento ang Napulcom NIR with Attorney Owen De Lunang, Regional Director mga katropa.
1: Centro.
0: Alas, Jessica Day 4 na. Iban pagid ng mga updates mga katropa sa syudad, sa probinsya, kaglakat sa panahon, ni Baloon, taman. And also, kung basing makachimpo kita karon, macheck kita sa Fivox. Kung visible sa Gyapon mga tropa, ang ginatawag itong banaago kong Crater Glow. Kay yesterday, may mga na-discuss kita with, gin-share sa aton ang observation and the study sa Fivox director ni Dr. Teresito Bacolcur. Nga ang banaag o kung ng crater glow nga nakita visible with our own naked eye sa baba sa bulkan kanaon. It's not because of ano mga katropa sang lava or magma sa binit sa bulkan nga nagagwa dira sa sulod from magma vent mga katropa. Nga which is those there are allegations nga posible matabong lava flow. Wala. Ang superheated plume ang kabangdanan nga may banaag o kon crater glow sa bulkan kanlaon. Ting banaag na ang superheated plume mga katropa mo ng rason eh nga nagresulta sa crater glow, no? Nga which is wala dapat sa kabalakan pero dapat maging preparado kay nga nagapabilin si Gyapon sa alert level 2 si bulkan kanlaon. Nga we cannot say kung ano ang posible nga matabo apisar nga do kalinong subong kag do may crater glow siya. Hindi man ako nakabalakan ng crater glow mga katrop. Now later on, discuss na alas 10:26 na mga katrop ay pakilala ko blanay sa inyong produkto sang Yes to Health, ang Ultimate Trio.
1: Centro.
0: Ang Ultimate Trio sang Yes to Health mga katrop ha. Ginalakipan na nisang Santon Blast Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3. Ang Santon Plus Gold, made of mangosteen, amargoso, malunggay, aos, kag spirulina. Gintingobi ni mga katropa sa isa ka kapsula agad nga makabulig, inidula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign mana o kon malignan. And also mga katropa, mataas yung mga blood pressure kag ang imong sugar level. Oh, high blood ka kung kag diabetic ka. Nagatabidan na, iginis lang nga doon. Hey, mga katropa, iban pagiging mga balitian nga doon nagahatag sa inyo sang kabudlayan sa Tagsaka Adlaw. Mga tropa, everyday, himuunta nga adlaw, let's make it a habit, ang pagtumar sang Santon Plus Gold, mga katropa. Kahit siyempre, adlaw, magkita nagapakigbato para sa ato nga depensa against sa mga balatian nga nag-uso sa karon, mga katropa. Adlaw, taman ang pagtumar sang Santon Plus Gold. Safe and effective, kag 100% epektibo, mga katropa, kay bango di mo initanan sa organic ingredients. And also, mga katropa, may ara magkita sang alkaline base nga vitamin C, ang Santon Vitamin C naman, mga katropa. Ang Santon Vitamin C, mga katropa, himo naman ni sa mangustin, spirulina kag mga prutas nga manggaranong gid sa vitamin C. Gitingob ni mga tropa sa isa ka kapsula para maproteksyonan kita. O nga ito nga immune system, bisan pa paano makaboost sa ito nga immune system. And also meron makita mga tropa sa premium D3 soft gel capsule made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 mga katropa. Ang premium D3 naman makabulig ni pa-healthy sa aton nga mga cells, makapabakon sa aton nga mga katul-anan, kag makalikaw sa aton sa mga infections nga cause ng bacteria kag viruses mga katropa.
1: Sentro.
0: Mabakal initanan sa Yes to Health Wellness Center. Nga namtang drasadalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drug stores kaangaysang Mercury Drug Store, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, sa South Star Drugstore mga tropa kag sa generika. Hindi ka mo magkalipat sa online sa Shopee. Inyo ini nga mabakal.
1: Sentro.
0: Alas 10:58 na. Atong padulungan mga tropa ang PDMPD. Sa lakat sang panahon sining adlaw sang Martes. Makaluya sang kainiton, ang kainiton makaluya no. Ba? Batsagon mo gid no. Kapin pagid bi mga kasulay ka sa initan, mga katropa. Dapat makatiner kita lawig bala sa gwa bangod sa gabi pagid ang init. Di kita makalipat, rehydrate gid kita. No? Para mag cool down aton lawas, no? Gatupad ko din gani tubig at adlaw. Do anaron ta ko galingon ta mga katropa, magdala bala sang tubig. Oh, no? Ito importante subong ang panahon. Hindi kita kapakot hasta sa nunin kainiton mga katropa. Tunga-tunga parang kita sa bulan sang Mayo. Ano pagitayahan mga katropa ang sa pagiging mga binulan? Nagligay to na remember ko to 2 years ago mga katropa. No? Nga ang El Nino phenomenon na experiencean until July pa mga katropa. Until July pa? Tigabiting init to. Kakaging ang duta. Tiyan mo na subong mga tropa ang isa sa mga aton gid nga bantayan, no? Para preparation man aton sa aton ko galingon eh. Okay, importante mga tropa mag ano nga aton pamatsyagan bla no. Maayo lang. Kay kisa ang kainiton di ka delikado. Trinity kisa aga ka

0: ano na ang plastada sa aton nga palipo. Pero ti mga katropa, halong lang kita, bit-bit kita sa aton nga payong drakon tubig nga mainom ha. Wala nang importante, no? Check tang PDMPD. Okay, resepya kaninya mga katropa si Sir Melvin Fierro sa PDMPD for our weather update.
1: Express Balita Weather Update. Centro.
0: Sir Melvin, good morning. Kaupod mo sumong sir sa katropang Andrew. Welcome sa XFM.
2: Yes, good morning.
0: Yes, sir.
2: Ang tropical depression nga si tropical depression Kaloy kagabi na dissipate sa susubong isa na sa low pressure area o kung NPA. Si Kaloy o kung low pressure area ginaparapanan sa kalayoon na mga 590 km na sublangan niya ba sa Katarman Northern Samar. Kaga may coordinates na 12.7 degrees north, 131.0 degrees east. Kaga bati sa pagkasapagasa, tako ang tiyansa ng manusipit siya o matunaw. Ang Western Visayas, nakita ng Ligo sa Kinitang Bacolod City, maka-experience kita sa mapaangmay na sa Giyak o Paraon, o may matyansa sa mga isolated ibang mapaulan na tulot po sa localized thunderstorms pag Easterlies. Mahina ito po sa kasarangan ng hiyop sang hangin. Di ka sa namin na nasiblangan ang naging probinsya sa kabungusan niya banya sa atong niya probinsya. Ang kanagata sa atong niya probinsya, may kasarangan ito sa mabulubalog. Ang adlaw na po sa kalasing po by 17 kayo nakamagatunod, alas 6-2 karoon niya sa hapon. Ang atong temperatura, nasugod kita by 16, magalang po kita 37 degrees Celsius. Ang atong naman heat index, magalang po kita 42 degrees Celsius. Inisimil din Piero sa Provincial Sister Vice Reduction and Management of Facial Process Mental. Madamang salamat at mayong udto sa mga.
0: Sir Melvin, pila natin heat index today?
2: 42 degrees Celsius sa Katarpangan Group.
0: Okay.
2: So, mainit din siya. Extra halong kita sa mainit niya klima sa Subo.
0: Okay, sige. Sir Melvin, thank you again. Good morning.
2: Salamat sa mga po.
0: Yes, sir.
1: Centro.
0: Mga katropa, muna nga ito, nga update sa lakad sa panahon from PDMPD, no? Kay Sir Melvin Fierro. Alas 11:03 na, mga katropa, ato nga heat index today is 42 degrees Celsius. 42, mga katropa. Alas 11:03 na, mga katropa, no? Diri kita anay sa main topic na ito for today. Ari mga katropa, may mga pabati ko blano sa inyo ng mga mensahe, videos, ipakita din namon sa inyo. Kahit kahapon, amutong na-discuss na ako, kagina. Before kita mag-proceed kay attorney, ari mga katropa, pabati tablang mga video message ni Senator Bato de la Rosa after sa natabo kahapon, no, sa Senado. And also doon nagkala, ano na, doon kung saan pa ba, doon nagkinagual na, no? Do kabati ka na sa kanta. Makabati ko sa kanta na lang Alabamba. Do mo to ang perfect nga ano mo, nga background music sa nagakalatabo kahapon. Sige, ari ha. Katropang Chris Paliogod na blakad may video ni si Senator Bato de la Rosa together with Senator Christopher Bongo. Mamatayan natin.
3: Ko, natin pabayaan Senator Bato.
4: Pagkabayan ko, trust in God.
3: Kaya po,
4: to trust in the Lord our God.
3: 30,000 po ang nanonood sa atin, ha? 30,000. Ngayon, ang nanonood sa atin, ha? Mga kababayan natin, andito po ang ating bayani ngayon.
4: Aristuhin ako. May warrant of arrest daw si Trillanes na hawak. Hindi naman siya ICC, hindi siya PCTC, pero siya may hawak. Pero ayaw niya ipakita sa tao dahil somewhat spurious yung kanyang warrant of arrest. Wala klaro, hindi klaro. Hindi klaro yung kanyang warrant. Wala daw case number. Meron doon is kung lang yung situation number lang. So malabo ito maging warrant of arrest. Kaya pinipilit niya na secret daw. Kasi gusto nila kung pilit na akong dadalhin sa dahil surrender doon. So, sana, suportahan ninyo ako mga kaibigan, suportahan nyo kami. I am doing this not for myself, but for the sake of our country. Pilipinas lang nakataya dito. Soberenya ng Pilipinas ang nakataya dito, kinabukasan ng ating bansa. Sana, suportahan ninyo kami sa aming pakikibaka dito dahil hindi po ito

0: ay ako'y naging chip in pa lang para magtrabaho. Tapos ganun na lang gagawin nila kahit na wala pang klarong warrant of arrest. Dinideny ng DOJ na walang arrest warrant para ma-ICC na nakarating sa kanila. Ngayon, itong isang private individual na si Trillanes, meron siyang hawak-hawak. How come? Ano ba itong privatized na itong trabaho ng ICC? Tapos ayaw nila ilahan. Secret ko, no? Malaking kahibangan ito, mga kaibigan, mga kababayan. As I have said, haharapin ko yan kung idaan lang nila sa proseso. Kung merong totoong warrant of arrest, dalhin nila sa local court, ayusin nila, then uusapan natin at haharapin namin yan. Hindi yung dala ka ng papel na hindi klaro. Most likely spurious na warrant of arrest dal-dala ng Trillanes kasi gusto niya madala ako doon sa Dahig por rendisyon. Sino si Trillanes? Hindi siya inter...
1: Okay, mga katropa, no? Mga katropa, no? Nabatihan totoo ang statement ni Senator Bato de la Rosa kahapon. Together with, I believe, ang isa to doon si Senator Robin de Padilla and itong nag-upo dyan si Senator Christopher Bongo. Tiyan mo to kapo, mga katropa. Nga ginpahayag ni Senator Bato de la Rosa no nga ng ano lang siya makatropa no, he is being faithful lang after this challenges nga ginapangatubang man sa karon. So ti makatropa nagpadulong ti si former Senator Antonio Trillanes IV sa Senate nga ginaligar makatropa may dala nga kopya sang ICC warrant. Oh. Ti nagsilig si DILG Secretary Remulla John Vic Remulla nga wala sang any copy for the public arrest warrant against kay Senator Bato de la Rosa. Ronnie, mga katropa, after yesterday, sa pag-present ni Senator Antonio Trillanes IV sa ginaligar kopya sang warrant of arrest, kaina kagahon, mga katropa, may ginpahayag ang pre-trial chamber 1 sang ICC. Angot sa confirmation sang warrant of arrest batok sa kay Senator Bato de la Rosa. Pamatian na to.
2: Today, the judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unsealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025. Mr. de la Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018, during which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. De La Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime.
1: Centro. Oh, mga katropa, ang amo tong mensahe from the International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1. And then mga tropa, how many minutes ago lang ginakabig na sa karon sang ICC si Senator Bato de la Rosa as the suspect mga katropa sang war on drugs. So teari, kamusta ho nato no? Duwa diri mga katropa ang posibleng ano ni Alan Peter Cayetano ni as the Senate President. Ginmanduan niya nga i-lockdown ang Senate premises para ti hindi makagwa no or kung sino pa to no. So ano ayan ang pwede nga mahimo ni Senate President now, Senator Alan Peter Cayetano. Kamusta naman mga katropare, sa piyak ni makupo natin si Attorney Joe Max Ortiz. Centro. Attorney, good morning. Welcome to sa XFM, sir. Kaupo mo subo si Katropang Andro, Attorney.
3: Good morning, Katropang Andro. Sa atong yes, makuntang palamati, mayong aga.
1: Attorney, aring ako nga pamangkot sa imo, no? Kahit ikahapon, change of leadership sa Senate, sa karon si Senate President Senator Alan Peter Cayetano na. Tapos attorney, ang first kong question diri is anong epekto sini for the impeachment ni Vice President Sara Duterte ng impeachment court sa karon ng Senate and about sa warrant of arrest nga gi-confirm sa ICC batok sa kay Senator Bato de la Rosa, attorney.
3: Una gid, ini ang change of leadership. Ginatawag ni naton nga kudita.
1: Kodita.
3: Kay si Soto Ginislan sa kay Senator Cayetano. Karon, kung subong adlaw, i-transmit na ang articles of impeachment dira sa Senado, anong matabo? Inibala ang Senado naton mag-convene as an impeachment court o kung hindi? That is the big question tomorrow. Balantayan. Eh, base hindi siya mag-convene, kay tungod ang bag-o nga mayoriya, magasiling nga hindi kita mag-convene.
4: Okay.
3: Question, pwede bala sila nga makasiling hindi ta maka-convene because mayoriya na ang sanguna minority? Una, under the Constitution, Article 11, Accountability of Public Officers, klaro dira nga it is the mandate o kung compulsory for the Senate to convene as an impeachment court. That is a ministerial duty, meaning wala discretion, hindi makasiling abutuhan pa. It is compulsory.
4: Okay.
3: So, kung mag-convene sila, must ang trial. Okay? So, that's the time na may impeachment trial, ang prosecution na subong un si kabilog ng mga abogado magapresentar ebidensya. Ang depensa, si Vice President Sara, pwede na makatestify siya kagang iya nga matistigo para makontest ang ginpresentar sa prosecution. After sina, there will be butuhay. Kung bala i-convict si Vice Sara o kung hindi, that's it. So, balantayan. Ang matabo, kumo nga majority na subong sila, 13 na kabilog kontra sa na 9, crucial ang mga nag-abstain. Si Isaac Estrada, no? Si JB Ercito, kag si Sobere. So, nag-abstain sila. Kung idugang mo na sa siyam na minority na, may mula na unsi gyapon. So, katropangandro,
4: yes.
3: Hindi ikaw makakuha sang magic number nga 16 nga buto. 2/3 sang 24. Requirement nga makonvict mo si Sara Duterte will be 16 votes. Di, paano man na makuha subong sang grupo nila ni Soto nga makonvict mo si VP Sara?
4: Yes, sir.
3: That will be a big question. So, only time can tell kung bala maliwat pang ilang pinsada na i-convict nila. Pero sa subong, kung isipon mo ang ginatawag numbers game, hindi ka makakonvict kay Vice President Sara. Pangandro?
4: Yes, attorney. Balikan ko lang itong siling mo. Kinanglan sa 16 nga boto para makonvict si Vice President Sara Duterte? Amo na siya, attorney?
3: Yes, kay 2/3.
4: 2/3
3: sa 24. Kaya ang isa pa na nga komplikasyon, kay kung hinali masugod trial, si Bato de la Rosa, dalo na to sa Netherlands, e base hindi siya di kasalvar sa ICC nga warrant of arrest.
4: Okay.
3: Di magaliwat ina ang komposisyon sa Senado tungod nga out of the country na siya, hindi na siya kaparticipate sa butuhay question. Kung mo hindi siya kaparticipate, buot bala singon ang mag-compute kit sa 2/3 sa 23, buhin si Bato, o kung sa 24.
4: Okay.
3: Isa ka palamang kutano na katropangandro.
4: Attorney, kay dumay nakita ko nga ginpahayag man ni Marcoleta nga pasugtan tagaan or maano sa kuno sang laying pasugtan ang mga senador nga hindi makatambong especially sa kuno ano any kind of hearing bala attorney nga pasugtan ang bisan through video conference or do video call na ba or sa muna attorney
3: video conference. But consider mga video conference kaya sa Netherlands. So it's easier said than done. Hindi na yan ang siling ha, makapagusto ko to yan sa ICC. Ang may roles na sila. Bisan ano pa ng sugid ni Marcoleta na may mukos ang laylayida, you still have to abide with international law.
4: Okay.
3: Amo na yan nag-govern. Kung pwede na yan sa chimpo ni Trillanes,
4: yes.
3: Kag sa chimpo ni Laila Dilima, na nag-intrato sila, video conference, in fact, nakabuto pa ni si Trillanes, kag si Laila Dilima,
4: okay,
3: while they were in jail.
4: Okay.
3: At Tropangandro.
4: Okay, attorney. So, attorney, ano nang imong mga, ano nang observation naton? There is a big impact or masiling bala naton, attorney? Nakuha, ginman lang ilan nga tinutuyo para hindi ma-convict si Vice President Sara Duterte? Attorney?
3: Sa subong, abanse ang bagpo ng majority.
4: Oo, oh, okay.
3: Ang tawagon na lang gina Duterte Group.
4: Mm.
3: Abanse sila, kaya makakuha sila 13. But silingon, short get ang buto for the conviction of VP Sara because ang natabo nga ang committee report yun sumiter tanin ni Panfilo Lacson nagka-recommendar na filean siyang graft and corruption si Senator Villanueva, Senator Jingo Estrada, kag si Senator Chase Escudero. Kundi na-alienate mo sila nga tatlo. Kundi nag-sipak sila na yung tatlo. Ito, ginaipit sila. Ikadua, ang dua kabilyar, ginfailan man ang ila sila, kag ang ila pamilya, including sa kay Cynthia, kag kay sa former Speaker Villar, sa Securities and Exchange Commission. Kaya again, ina nga tikang sa atong gobyerno, nagpa-alienate naman. So, ang aksyon sa Malacanang, nalagson ini kalima ka senadores, nagbumirang, nagbacklash. Okay? That's why, ang minority, ang majority nga sa una, nangin minority na lang. Kay tungod si Soto, ginisla na gani na Senate President. Katro Pangandro.
4: Okay, attorney. So, ang amo ni, no? Well, basi may another plan pag-inisla, attorney, sa sining hitabo dara sa Senate. But, attorney, before ko wala mag-proceed sa kay sa ICC warrant ni Senator Bato, attorney, anong pag-describe mo to kahapon man? Planado ni siya? Ano gini? Tinutuyo, gininilay nga amo ni, no? Attorney?
3: Yes, days before pa lang, na plano na ni because they expect nga ang butuhay dira sa House of Representatives ang masuporta sa articles of impeachment. Sobra 200. Hindi na nga hambal ni Cayetano na si Lincolno hindi ni related sa impeachment. So, bochilingon, kumagambal si Cayetano sa isa kabutang, ang patihan mo, ang opposite sina. Okay? Kung nagambal siya puti, bochilingon, itom na. Kumagambal siya itom, bochilingon, puti na. That's the art of psychology.
4: Okay?
3: Okay? Oh, that's why, nang matabo si Nidere, it will be i-hardol gid sa minority na makakwa sila buto ng 16. In the meantime, may mga ginatawag negosasyon. There will be bargaining negotiations.
4: Bargaining.
3: Kag-using sang kaso na gin-file sa tatlo kag sa mga bilyar, gamiton ini sa Malacanang na bargaining chips. Imon ini nga bargaining tools to assure them na hindi sila paglagson sang Marcos government.
4: Okay.
3: That's the only way to change their votes. Katro Pangandro.
4: Okay, attorney. No? Sige. But attorney, ang sa plenary to kahapon, do may pila lang ito kahapon ang wala ginagpabor to vote for the impeachment, attorney. Do kalamayan ito, do nag-ano gin, no?
3: Siya malang to, ang sa impeachment na nagbuto. But okay. You must remember, 257.
4: Yes, sir.
3: Again, sa 25 lang, na negative. So, it's overwhelming. Ang buto nga 257, kaya ang requirement lang, one-third of 318, that's only 106. Super, so, ka sobra. Sobra sa tunga. Oh, butchilingon, klaro, sa House of Representatives, na suportado ang articles of impeachment. Ugaling, kay siyempre, sa aton nga constitution,
4: yes, sir,
3: ang mga decision, ang impeachment court will be the Senate. Di kay 24 lang na sila kabilog. Oh. So, ang game plan sa Malacanang, nalaksun ini sila to compel them na mag-upod sa gusto sa Malacañang, nagbumirang, nagbalik mismo sa ila, kaya hindi mo na mapangaluyagan na mag-upod na sa Malacañang, including Escudero. Ginimo ganit sa Senate President sa una, tungkol sa blessing ni Mr. Marcos.
4: Okay.
3: O galing, kay ko mo nadala siya sa ginrekomendar nga corrupt and corruption. Suno sa Pepan Philolaction nga Blue Ribbon Committee report, medyo nagdistansya sila. So, ina bala nga pagdistansya nila. Do you think may solusyon ina na magboto sila for conviction? Only time can tell. We must remember nga ang impeachment trial is a political process.
4: Yes.
3: It is not a judicial process. Kumo nga political process siya, wala kita nagalantaw sa bukat o kung sa weight of evidence nga ginapresentar. Why question, Katrupang Andro, ang ebidensya gin sa Arabic 30 is overwhelming. Okay? When we say overwhelming, how can you now defend the indefensible? How can you reverse the findings that there is probable cause kaya ang ebidensya overwhelming? Okay. So the evidence is strong. But ang pagbutway is political in nature, and therefore they are voting not based on their conscience. Although siguro may conscience man sila. Dalingti, they are politicians. Kung sambalanon pa ni Nikolai Lenin, there are no morals in politics, only convenience. So pagbuto nila nga i-acquit si Sara Duterte, this is political convenience. Kaya ang ginapaabot nila nga sa 2028 presidential elections, ang madaog si Sara Duterte. Ina-presume na nila nga daan kaya hindi inalaga sila sa Marcos government. That's politics. That's not conscience.
4: Okay, okay.
3: Atropang Andro?
4: Yes, attorney. Okay, sige. Attorney, dire kita, ano? Kay kahapon ginsulong man to ni former Senator Trillanes the 4th si ang Senado kay may dala siyang kopya sang warrant of arrest from ICC against sa kay Senator Bato de la Rosa. And then attorney gin confirm man mismo sa pretrial chamber 1 sa ICC nga may warrant of arrest gin man si Senator Bato. So attorney, ano ni siya ang posible nga matabo sini officer under sa shade ni under the umbrella ni Senator Presidenta Alan Peter Cayetano ni si Senator Bato de la Rosa, attorney.
3: Ina legal ina nga komplikasyon.
4: Okay.
3: Tungod si Attorney yun, nag-file na gani dito sa Korte Suprema. Questioning. Sang pag-aresto nga plano nga pag-aresto sa kay Bato de la Rosa.
4: Okay?
3: Of course, gasayt man sila legal grounds. Pero kung i-apply mo ang international law under our Constitution Article 2, Declaration of Principles, klaro nagasiling na international law shall form part of the law of the land. Okay? So, ang law mismo sa international, which include sa ginatawag warrant of arrest, issuance of arrest, forms part of the law of the land. So, therefore, you have to implement the law that warrant of arrest kay tungod ginadoptar ta ang ginatawag nga adoption of international law tungod nagmembro kita sa Rome Statute.
4: Yes.
3: Kumo nag-agree kita sa Rome Statute, therefore, sundo naton ang laye sa Rome Statute, although nag-withdraw kita sa 2019. Ang withdrawal naton, nagsulod na da ang epekto sa mga krimen na himo sa former president kag nila ni Bato de la Rosa as perpetrators. So, with that, hindi ka nga siling for the sake of convenience naging pailan kaso ang imo nga leader tapos mabidraw ka. Kundi iguaya sina kiko ang Rome Statute.
4: Okay.
3: Pwede ba lang amon mula na? Course, the answer is no. Question, pwede ba lang mahimo ang Senate nga sanctuary ni Bato de la Rosa? Kung mag-imo walang sanctuary ang mismo ang Senate, you already violate international law because you are giving protection to somebody na gin-issuean sa warrant of arrest sa ICC. Question, pwede bala ng isa ka fugitive from justice mangayo protection sa Senado? Under the Constitution, ang ginatawag na hindi pwede madakop, kung may sala mo, less than 6 years in one day. Okay, maglapaw ka gani sa 6 years o kung ang imo pinalidad sa krimen 6 years in one day, hindi na maka- you can be arrested.
4: Okay.
3: By the arresting officer, even if you are in the premises of the Senate.
4: Yes, attorney. So, bali attorney, apisar nga muna to, may announcement from and confirmation from the ICC na. Gin-declare nito ganito do lockdown ng Senate attorney. And also, si Senate President na Cayetano na nindugan nga wala sang may maaresto nga Senado, nga senadora sa Senado man, attorney?
3: That's easier said than done.
4: Okay.
3: Natambuin ang kay Trillanes. Si Trillanes, if you recall, nangayo mo na protective custody sa Senado. Pero sa September 25, 2018, nagupod siya sa arresting officers kag immediately nag-put up siya sa iyang apyansa sa kasong rebellion during the Oakwood Mutiny in 2003. So, si sinapagid, si Paildon, nangayo mo na sa ginpriso man at sada. Oh, so, both silingon, hindi pwede nga ang Senate mangin sanctuary sa mga fugitive from justice. That will be violative already sa fundamental law nato na dapat ang nag-committer sa krimen, no? Pagkadakpon. Hindi ko mag-amon na lang nagali ay kay senador ka, hindi kaya pwede madakop. Ano lang tayo karon ang mga biktima sa EGK? Ano na sila ya? Hindi ba tawo mo na sila? Just because ini si Juan tawo, galing kay senador, hindi na siya gali ya madakop ya sang international law, sang bisan ano da nga warrant of arrest. I think that's double standard of double standard sang aton justisya. Mag-question, wala tagang due process? Precisely nga, tagaan ka gani due process, padakop ka to gani sa ICC, agod madipinsan mong imulawas. That's due process. Gin-question ang jurisdiction sa ICC. Anong natabo? Kundi siling sa ICC, may jurisdiction ka mo kay Duterte? Sino ka mga alam-alam, mga abogado sa pungsod Pilipinas na wala jurisdiction sa ICC?
4: Gani man.
3: Who are you? Ano ning kalibutan ta di palamalam?
4: Gani man.
3: Ano ning kalibutan ta papirsa-pirsa? Ang hustisya, mangita sa hustisya. Okay? Mas mayo na gani, may baluan kung sinugid ang nagasugid sa matuod. Kung wala naman lang sa hustisya ang kalibutan eh, kay pwede mo gali mapatay ang mga tao, tidulaon ta ni ang aton gobyerno. Pwede ba lang nga muna? Ang tanan, kung sino ka man, dapat masabat ka sa ginimo mo. Dakop gani si Pastor Apollo Kibuloy. Nga kung sa bagay, gintandog lang to ang iyang mga missionaries siya to. Napriso sa gani nga muna ang iyang puder. Amo na iyang kwarta. Dakpon gani si Atong Ang. Nga bilyon ng kwarta. Napriso gani si Alice Goho. Nga bilyonarya man. Tungod kay ang atong justisya, nagaandar. And therefore, we have to apply the law. Nobody is above the law.
4: Okay. Sige. So, okay. Attorney, before kita magtakop, posible ayan nga madalagid man sa dahig ang senador? Attorney?
3: Ha, siguro, only time can tell. Kahit hinali karon baloka ang obstacle lang da kay NBI ang nag-serve. Wala sang Interpol. Pero once ang Interpol magsulod da, let's say, pulo ka Interpol, mabuta. Siyempre, mga yo, bulig ang Interpol sa Philippine government. Di kong padalan na karoon siyang gismail ka managdakop. Masarangan siyang grupo Duterte, mapunggan niya. Ang 5,000 nga kapulisan, way kapugong nga madakop si Apollo Kibuloy.
4: Okay.
3: Karoon, kaya maintran na karoon ang gobyerno ni. Siyempre, kakuntra ka sa gobyerno, laksong ka sa gobyerno, natural. Kung may gismail na karoon, 15,000, sinoda ang tao nga Duterte makasagang sinada. Ang inaya ang mga rally-rally, temporary lang na, you cannot sustain expenses for a mass rally.
4: Mm-hmm.
3: Oh, may duha ka simbahan, ang duha ka kwanka religious groups, nag-rally once, twice, masustainer nila kada simana ka marali? The answer is no. In the same way, na way pa persa na makasagang sang isa ka dismail nga militarya agudakpon si Bato de la Rosa. So only time can tell.
4: Okay.
3: Once he is arrested, definitely may gaulat na itong adaan nga private plane sa airport kagdito sa Dalon, rekta sa Netherlands.
4: Okay.
3: Pag-abot sa Netherlands, kundi may upod na ang former NATO ni President, hindi pa siya malipay. Mga subo si Bato de la Rosa, pero malipay naman si former President Digong. At least may upod na siya.
4: Okay, sige. Attorney Wittes, thank you very much for this info and discussion. Good morning, attorney. Salamat.
3: So, salamat, Gid.
4: Yes, attorney.
3: Sa tanan, mayong aga.
4: God bless you, attorney. Salamat.
5: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
4: Mga katropa, ito nabatihan si attorney Joe Max Ortiz. Muna iyang panaysayon, mga katropa. Muna iyang paglantaw. Ang odris sa sitwasyon sa karoon sa lakat sa politika sa Pilipinas.
5: Sentro.
4: Dali lang, lang, mga katropa, no? May flash report.
5: XFM Flash Report.
4: Auto may sunog, mga katropa, dari sa may 14th Street. Ayon. Sa may mga katropa, bahin sa may Magnolia, dari kung ayon. Sa Lacson ni siya, I believe. Kasi barangay 7 yung portion. No? Hula, total ni confirmation, mga katropa, kay do ang sunog, kay itom-itom, gito. Itom-itom sa sunog. So hoping ano ni mga katropa may ngagaw. Sa karoon na to naman itong Bureau of Fire Protection Bacolod City angot sa pag-responde sa sining sunog, mga katropa. Kaya actually sunog subong hindi natin mapaktan kaya sa rubbish fire o kung ano bala rubbish fire o kung todo residential bala hoping at rubbish fire pero hindi tayo mapabayan ang rubbish fire o kung grass fire din na mga katropa ilamin naging sila pit sa mga panimalay.
5: Centro.
4: Kaya lason si 33 na mag-pause kita for a while supunanta ni Karon ibang pagiging mga updates and discussions diri lang sa Sentro.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: The Secrets of Health.
7: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
8: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sining tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sining pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito lang na isa nag-stay sa tonsring nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
7: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
8: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sining higko eh. Kag sunod pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
7: Amo na kalaba ha.
8: Abot lang kung paano nila takso na.
5: Southern Plus Gold.
8: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables sa kadamo sa ila sining sustansya. Kag of course may upod gid sila siringa fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa may aras sa high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kung magamit gid kita sang Southern Gold Capsule pinagi sa moringa may aras sa insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kung ang paghulag-hulag sang ang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikon din niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
6: The secrets of health.
7: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
8: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
7: Oo.
8: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
6: The secrets of health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
8: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, yung medyo magpaganot ang higko dito susunod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
6: The secret of health. Santhol Gold Coffee Mix.
7: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga-detoxify sa ato siling alawas. Ang collagen dakong epekto yung sining to maintain sang manami firm na ito siling skin. At the same time nagapanami sa ato siling mga joints. So Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato siling brain.
6: The secret of Santon Gold Live Testimony.
9: Aurora Valley City, Lual Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, maatake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
10: Mabibili sa mga butika.
11: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pag-aan. Santhan Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako si Sarah sa mga kutita.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng worm.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. XFM 103.9.
2: Mga produkto ni Doc Kiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe, antimpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
3: XFM.
4: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
7: Centro.
8: XFM News.
9: Centro.
10: Alas 11:44 na mga katropa, nagabalik na ito pala, tuntunan ng Centro.
9: Centro.
10: Para niyo rin nga kaupod si katropang Franz Sandro Burgos, kag silingit yung mga katropa, padulungan, ta si Attorney Owen De Luna, no, ang regional director mga katropa sa Napolcom NIR. Angot de rin, no, sa natabong incidente, this is the second time mga katropa, kag same operation, no, ang ginlunsar sa kapulisan, nga ginapatian mga katropa, batok sa illegal nga droga.
9: Centro.
10: Drug by bust operation in short. So mga katropa, ang aton ring paglantaw, ano ay han ang kabangdanan? Nga amuning nagakatabo mga katropa, this is the second time, okay lang to mga katropa. I mean, hindi gidya okay eh, no? Tuod kay may nadulaan kabuhi. Atong una si police, I forgot his rank, si Bonifacio Gal, si ano, no? O ang ang isa to ka ano mga katropa, ang isa to ka police nga ano mga katropa no operatiba man sang Bacolod City Police Station 9. O mga katropa ang nagtaliwan, natirwan sang suspect or subject person sa drug by bust. And also mga katropa, eh kaduwa ning incident kagabi sa Banwa sa Kasilyana, isa man ka operatiba gintiro man or ginbuno patay sang subject person sa drug by bust operation sa sitio Talaptap, Barangay Talaptap mga katropa. Ano na yan ang mahambal sa ato nga Napolcom NIR, no? Respeto ka linya, makupo na ito ng Regional Director sa Napolcom NIR, si Attorney Owen De Luna.
9: Centro.
10: RD, good morning po. Welcome dito sa XFM, sir. Kasama nyo ngayon, sir, si Katropa Andrew. Good morning, RD.
11: Good morning po, Katropa Andrew.
10: Yes
11: good
10: po,
11: morning.
10: Attorney. RD, thank you for your time, attorney. This is the second time na nangyari ito, no? First dito sa Bacolod, and then La Castellana, PNP na naman ang involved sa ganitong incident, attorney, na may namatay during the drug by bust operation. Sa hanay or sa part ng Apolcom, RD, ano pong masasabi natin, sir, for the whole PNP personnel dito sa NIR, sir?
3: Yes, the Apolcom is also considering this information and the incident that transpired na meron hindi maganda, no? Because meron tayong namatay yung personnel and the injured.
10: Okay.
3: So, as to what Apolcom will do, no, aside from conducting our own investigation based on the incident, we will also consider some policy review on the procedures implemented by our police officers. So, isa okay. po ito sa aming titingnan, and not only the incident itself.
10: Okay. Mm-hmm. But, RD, ano po yung sa tingin ninyo, sir? Why is it, no? Kasi this is kailangan nating tuunan ng attention, kasi RD, this is the second time na nangyari na involve yung PNP personnel na namatay tsaka yung iba na sugatan po, sir.
3: Yes, so nakakabahala kasi bakit may mga ganitong pangyayari? We have been in this operation for quite some time.
10: Mm-hmm.
3: Yung preparations, no? Titignan natin ang proper planning.
10: Okay.
3: Hindi muna tayo magpo-focus bago natin tignan on what really transpired of this incident.
10: Mm-mm. Okay, sir. But this is concerning, no? Sa tingin ninyo, sa palagay ninyo, RD. But sir, dito sa NIR, are you planning naman po, RD, na mag-discuss together with the PNP personnel, sir? Kasi we can stop this, attorney, kasi yung dalawang beses is not it's not a joke anymore, director.
3: Yes. Mm-hmm. Yes, actually meron na kaming isang programa. It would be executed very soon, no?
10: Mm-hmm.
3: Some law enforcement agency, no, meron na po akong consultative meeting sa kanila.
10: Okay.
3: And they are much willing to discuss this matter.
10: Mm-hmm.
3: So it will be announced. You will be also notified of this program, not mm-hmm. only for this purpose, but all throughout the operation ng mga privacy operation,
10: yes,
3: sir, and other anti-legal
10: guard operations. Okay, sige po. Dito, RD, tanong ko lang po, sir, no? Ano po yung masasabi ninyo? Kasi the rules of engagement depend sa situation on that operation. Certain kind of operation po, RD. But dito, sir, kasi yung ating mga kapulisan is parang no? Parang they are hesitant sila sa rules of engagement because of the human rights law po, RD?
3: Yes. Siguro, I will make reservation on this query of yours kasi I really need to talk to our police operatives or personnel involved in that incident to prevent any issue na ano ba talaga yung nangyari.
10: Mm-hmm.
3: No? So, kakausapin ko din na sila, no? At I will also talk to the other parties concerned.
10: Okay po. Sige po. RD, baka may mensahe kayo, sir, sa lahat ng hanay ng kapulisan dito sa Negros Island Region, sir, as the Napolcom Regional Director, sir.
3: Yes, ang Napolcom po ay kasama ng kapulisan sa pagganap ng kanilang tungkulin para ma-prevent itong illegal drug sa ating POR. Kung kaya't kasama niya kami para ipatupad ang tama at pinayiray na patal. At pagdating naman sa welfare ng ating kapulisan, ito po yung ginahandle na ng ating mga tamang ahensya.
10: Mm-hmm.
3: With respect to the rule of law, ito po ang primary function ng ating police,
10: yes,
3: but in the enforcement of the rule of law, enforcement of policies, ay human rights ay naging ibabaw. Kaya ang rule of law ay aming pinapalagahan.
10: Okay po. Sige. Are they with this? Thank you very much po sa inyong time. Good morning po, sir.
3: Salamat po, Katropang Adi.
10: Yes po. God bless you, Attorney RD. Thank you po.
11: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
10: Mga tropa, ito na batian si Regional Director sa National Police Commission, Attorney Owen De Luna. So para sa iya mga katropa, ang ini nga ikaduwang insidente nga involbado sa kapulis nga napatay during the drug by bust operation is makangawa na.
11: Sentro.
10: Una to, okay na tong una, tapos nasundan pa.
11: Sentro.
10: Hindi mga katropa, basi maglabot, pagibla sa punto nga, may ikatatlo na.
11: Sentro.
10: Hindi naman natanay mga katropa. No? Kaya siyempre, kamo mismo nga mga kapulisan. Kung lang taong tayo mga katropa, bastante nila sa ibalo. Kabalo nila kung no, paano ni, ano bala mga katropa, no? Paano bala nila ipatigayunon ang kung ano ning mga operation, just like pag-service ang warrant of arrest and also mga tropa pag-apprehend sa ni kapersona nga involved sa illegal nga buluwaton.
11: Sentro.
10: Or galiti mga tropa ng ilakabuhi, gakabutang sa langalang.
11: Sentro.
10: So ti mayo gid man ini nga mga inisyatibo sa Napulcom nga dapat maulikid, makabalikid sila mga tropa. Kung anong dapat timuon para malikaw ang ini nga mga insidente. Una ang natabo diri sa Alis, Barangay Alis nga operatiba sa Makulit City Police Station 9 mga tropa. Ti nalubong na to. Ting suspect na patay man. Mga katropa, nadala sa ospital. Napatay man, no? So, ti amuning natabo mga katropa sa sining insidente. Oh, sige ah. Kuhaan ko na lang siya, makadali lang. Short lang gid, no? Sige, pasundon ta lang si Sir Mitch. Pasundon ta lang kay may sunog mga katropa sa Puro Magnolia, Barangay 7, ha? Oh, nga gawon ta lang Sir Mitch bisan short ano lang da, short lang gid nga ano. Ang mga 2-minute report lang na niya. Dasig lang, ano? Oo. Sir Mitch, please come in. Good morning.
12: Yes. Yes, Katro Andrew. Live with tayo pala. Direct lang sa may Porok Magdunga Barangay 7. Magpapingin. Nag-asigit pa ang patalang operasyon sa atin niya DSP Bacolod. Awad mapalong ining kilayo. Malapad-lapad na kapahint ang pamalay ang sunog. Kaya sila nakita ka, Katro Andrew, lapit na may gluwaan ng ngayong area. Ang sining 16th Street at Sony. Kasi doon din naging magto ang kalayo. Pero na-stop na ang pag-iakosin kalayo sa kanilang area pag nag-ibili kayo na pati ang mapamulit mo. Kundi ano na lang, napalong mo lang ang mga nagsabag-abag pa nga kahit ang pamalay niya doon sa kanilang area sa mga bandang ano. Ay di, ang area nga nga ito pangando, boarding house nila nang.
10: Oo.
12: Napanilikan tapos ang lagyan lang nga ng isa-isa lang tao makaigo, isa-dua man ang mga sitwasyon. So, ang sitwasyon sa pamalay, wala ay balasang korte ni Mayo kasi may ga-triangle, may nag-triangle niya mga pamalay at sa mga pisto kag mga abdangan sa alagyan. So, patayo na po si Bitan sa mabuloyo kasi ang mga kalalaki na naman nag-bulig na mamagpapalong pag masyad ang tubig direct sa mga pamalay nga wala makapigduan. That's why, kalawanan sa ilang katumahan doon, mga ano, nag-board. Kasi ng area.
10: Mga borders.
12: So, amuning hindi mga DSP ang nag-operate yung bungo. Isang mga pumuloy yun na para lang matap sa dring area. Takang sabihin kita na pahantang kasi hindi na makalakot sa pamalay niya dali nag-isa sa ikot area sa may dala na 16 na di.
10: Okay.
12: 16 na son. Pero, ano mga doon naman na mahula kita sa mga sasweb ng ano, sa mga DSP, kasi hindi pa man ako nahambal na naman na proclaim niya na fire control na, no?
10: Okay, okay.
12: Ay, sige pa man naman, no, ang operation sa Japon. At mahula kita karoon sa mga update kikin sa barangay kong pinagig sa mga pamalay. Ang ginlaman sa kalayo, ang masilingatan ng totally damaged houses, kaya ang partially damaged houses.
10: Okay.
12: No? So, katapang ito?
10: Yes, katapang Mitch. Thank you, good. Okay, sige.
11: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
10: Mga katropa mo itong update sa sunog na nagluntad sa Puro Magnolia, Barangay 7. Last 11:55 ng oras sa dugi na lang alang na, no? Kaya magabulos ng XFM Network News, mga katropa. So, sa mga katropa na tondera, good morning! Sa mga nagatutok sa tondera, no? Ang mga produkto sa Yes to Health, mabakali ni mga katropa sa Yes to Health Wellness Center. Ang tanda sa dalan ni Saras, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, mga katropa, kaangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, makatropa kag sa Generics. Hindi ka mo magkalipata sa online sa Shopee.
9: Centro!
10: And happy birthday!
13: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
10: Kay Jovelin Prado Nueva, no? Dara sa Porokmay mula itong Barangay Banago, happy birthday! Wishing you a good health, more birthdays to come, ah. Enjoy your special day. Mabuhay ka hanggat gusto mo.
14: Bow, ka perfect!
10: Nagbasa lang ko di sang script sang nagpag-greet, ha? From Prado Nueva Family, Benny Vlogs and Tagayears Forever Team. Mabuhay ka hanggat gusto mo.
13: Sir, yes sir.
9: Centro.
10: Courtesy by Imo lang ko.
14: Bow, ka perfect.
10: Sige, ano sa mga nag-celebrate sa birthday nila today? Happy birthday!
9: Centro.
10: Mga katropang, oras na dungin ako labos na magablus ang XFM Network News for the regional and national news. Saluwatin nyo ang korban si katropang Franz Sandro Burgos. Nagkapasalamat kayo bang uto and God bless us all mga katropa.
6: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Santon Gold Live Testimony.
15: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
16: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Iaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasog sa atong natulan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamitas. Super healthy pa.
0: Mabili sa mga butika.
18: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
19: Clear Skin Beauty Zone.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Sunfam Plus
1: Herbal Oil, garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
1: Sunfam Plus
2: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfam Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain,
4: ang sakit.
3: Mag-sister pain,
5: muscle fever,
3: acute pain,
5: kahit ano pang pain,
3: basta pain.
5: Mag-sister pain,
3: kangkarang pain,
5: fast and safe.
3: Sister pain,
5: if symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen and glutathione ka pa.
3: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: XFM 103.9.

0: Alang sa 6-week quarantine.
1: Headlines. Kabalik ang regional, mga kongresista ng Cebu hati sa boto sa ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Headlines. Balita international, US President Donald Trump tinawag po na nasa life support na lamang ang umiiral na ceasefire sa Iran.
1: Headlines. Sa balitang showbiz, Daniel Padilla nag-soft launch sa TikTok. Aktor, tanging ang rumored girlfriend na si Kyla Estrada lang ang following.
0: Headlines. At sa sports, New York Knicks pasok sa Eastern Conference Finals matapos pong padapayin ng Philadelphia 76ers.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, panahalian na tayo ngayon ng Tuesday, May 12, 2026. Live po tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Dipa.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, tinuturing ng suspect ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber o Pre-Trial Chamber 1 si Senator Bato de la Rosa sa kaso ni dating Paulong Rodrigo Duterte. Di matapos ay sa publiko warrant of arrest laban sa senador.
3: The judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court concealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued a secret on the 6th of November 2025. He's alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018. During which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC.
0: CICC spokesperson Orian Mele. Samantala, sinabi ng Philippine National Police, i-implement lamang po ang contingency plan kung sakaling mayroon ng warrant mula sa International Court katropa.
2: XFM News Nationwide.
1: Naghain naman ang omnibus motion ng kampo ni Senador Bato de la Rosa sa Korte Suprema upang humiling ng agarang proteksyon at pigilan ang anumang planong pag-aresto o pagsuko sa kanya sa International Criminal Court o ICC nang walang kaukulang warrant mula sa mga lokal na korte. Igrit ang panig ng senador na nakakabahala ang mga hakbang ng pamahalaan kabilang ang pagbuo ng task force ng DILG at pagkapadala ng subpoena ng PNP-CIDG sa kabila nang kawalan ng formal na judicial warrant na inisyu sa loob ng Pilipinas. Kasabay nito, humingi rin sila ng temporary restraining order o TRO at injunction upang matiyak na hindi siya madidetene o may sasailalim sa international authorities habang nililinaw ang mga legal na issue at prosesong dapat sundin sa ilalim ng jurisdiksyon ng Pilipinas.
0: Iginiit ni Vice President Sara Duterte na mali ang ginawang pagsisilbi ng National Bureau of Investigation at ni dating Senador Antonio Trillanes Deport kaugnay sa International Criminal Court warrant sa Senado laban kay Senator Bato de la Rosa kahapon. Ayon kay BP Duterte, kailangan munang i-present sa Korte ng Pilipinas ang anumang warrant of arrest mula sa labas ng bansa. Anya, ang nangyari kahapon ay katulad lamang sa naging senaryo noon ng pag-pipresenta rin ng ICC warrant kay dating Paulong Rodrigo Duterte. Samantala, iginagalang naman ang Vice Presidente ang pagpapalit ng liderato sa Senado dahil ang mga member ng mataas na kapulungan

0: man lamang ang tanging may kapangyarihan na magdesisyon ng balasahan sa kanilang hanay.
1: XFM News Nationwide.
2: Dating Senador Antonio Trillanes IV na nawagan kay DILG Secretary John Vicrimulya na huwag patakasin si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Narito ang report. Nawagan si dating Senador Antonio Trillanes IV kay DILG Secretary John Vicrimulya na tinawag niyang Mr. Dragnet na tiyaking hindi makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos makumpirma ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa isang Facebook post, derechahang hinimok ni Trillanes Vicrimulya na ituloy ang pag-aresto kay de la Rosa na kasalukuyang nasa ilalim ng protective custody ng Senado. Matatandang nabigo ang mga otoridad na arestuhin si de la Rosa noong Lunes na nauwi sa tensyon sa pagitan ng Senado at law enforcers. Nanatili si de la Rosa sa loob ng Senado habang iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi ito maaaring arestuhin hanggat walang inilalabas na warrant mula sa lokal na korte. Pansamantalang sinuspinde ang sesyon ng Senado bandang alas 10:30 ng gabi nitong Martes matapos marsulba ang usapin sa kustodiya ng mga ahente ng NBI. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, iniulat po ni dating Senate Sergeant at Arms, Retired Major General Rene Samonte, na ipinakita ng kinatuan ng NBI ang ICC arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa ulat ni Samonte kay Senate President Alan Peter Cayetano, nangyari ito dako alas 2 ng hapon noong May 11. Sinabi rin ni Samonte na alas 7 pa lamang na umaga ay nakipag-coordinate na umano ang NBI sa kanya hinggil sa pagsisilbi ng warrant kay De La Rosa. Nagbitiw sa pwesto si Samonte matapos mapalitan ni Cayetano si dating Senate President Tito Soto. Pinalitan naman siya ni Retired Police Major General Mau Aplasca na inirekomenda umano ni De La Rosa.
1: XFM News Nationwide.
2: Normal ang operasyon sa Villamor Air Base sa kabila ng ICC warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa ayon sa Philippine Air Force. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Nalilingaw ng Philippine Air Force na walang pagbabago sa operasyon ng Villamor Air Base sa Pasay City sa gitna ng mga ulat na may nakahandang eroplano para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, wala silang namomonitor na anumang kakaibang aktibidad o espesyal na galaw ng mga eroplano na may kaugnayan sa usapin ng International Criminal Court o ICC warrant. Ito ay matapos ang tangkang pagsindi ng dating Senador Antonio Trillanes IV kasama ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI ng warrant of arrest mula sa ICC laban kay De La Rosa. Samantala, sinabi ng abogado na senador na si Atty. Israelito Torion na may nakaistabay umanong eroplano para kay De La Rosa na kalitulan ng estrahiyang sinubukan noong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Nag-deploy ang National Capital Region Police Office

Rosa. Personal ng pinangasiwaan ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin ng operasyon para check-in naman.

0: Babantay.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanindigan si Senador Bongo na walang balak ang Duterte Block na sa Senado napigilan ang pagbubukas ng impeachment court kapag formal nang naihain ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Go, kikilos ang kanilang hanay alinsunod sa mandato ng konstitusyon at gagampanan ang kanilang tungkulin bilang mga senator judge na magiging patas sa pagdinig upang lumabas ang katotohanan. Ang pahayag ay ginawa matapos ma-impeach ang Vice President sa Kamara noong Lunes, May 11, sa ikalawang pagkakataon sa pamamagitan ng botong 257-25-9.
1: XFM News Nationwide.
3: Binigyang diin ni Mamayang Liberal Representative Leila De Lima ng pag-aprobahan ng Kamara sa Articles of Impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte ay isang tagumpay para sa proseso ng pananagutan sa bansa. Hinimok na mambabatas ang buong Senado, partikular na mga bagong leader nito na gampanan ang kanilang mandato sa ilalim ng konstitusyon at huwag biguin ang taong bayang nagbabantay sa magiging takbo ng paglilitis. Nagbabala rin si De Lima na hindi lamang ang vice-presidente ang isa sa ilalim sa paglilitis, kundi maging ang mga senador ay huhusgahan din ng publiko base sa kanilang magiging paninindigan at katapatan sa hustisya.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Defense Council ni Vice Presidente Sara Duterte ang kanilang kahandaang ipagtanggol ang opisyal na darating na paglilitis sa Senado na magsisilbing impeachment court matapos itong opisyal na ma-impeach sa Kamara sa botong 257-25-9. Nanindigan ang kampo ni Duterte na nasa panig ng mga nasasakdal ang mabigat na tungkulin na patunayan ang kanilang mga aligasyon base sa batas at ebidensya, habang binigyan din na may mga kaugnay na isyu pa silang hinihintay na maresolba sa Korte Suprema. Sa kabila ng desisyon ng mababang kapulungan, kumpiyansa ang legal team na malalagpasan nila ang pagsubok na ito sa tamang forum upang mapasinungalingan ang mga paratang na naging mitya ng ikalawang impeachment laban sa pangalawang pangulo.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, isa sa naging dahilan ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice kung bakit siya bumoto ng abstain sa naganap na plenary voting sa Kamara kahapon ay dahil politically motivated na ang nasabing impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte. Sa naging panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, iniliwanag po ng kongresista na tumanggi siya makibahagi sa nasabing proseso dahil naniniwala siyang ginagamit na ang mga ahensya ng gobyerno para sa personal at political na interes na unti-unti umanong sumisira sa pundasyon ng demokrasya sa Pilipinas.
4: Na hindi pinayagan sa miyembro na makapagtanong sa mga witnesses at mga resource persons. Yun yung unang dahilan.
3: Apo.
4: Ano ba na obserbahan ko na nagamit yung mga ahensya na dapat neutral i-persecute ang isang opisyal na gobyerno.
3: Apo.
4: Pangatlo, sa umpisa pa lang ay tainted na yung proseso. Yung dahilan kung bakit ayokong maging bahagi na proseso. I am not for Duterte nor for Marcos.
3: Yan si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice ay sa mambabatas sa mga katropa. Ang ganitong sistema hindi po nakatutulong sa Pilipinas dahil nawawala ang tunay na diwa ng katarungan at nadidiktahan na lamang ng kung sino ang nasa kapangyarihan.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ni Interior Secretary John Vicrimulya na opisyal nang isinailalim sa Interpol Red Notice sina dating Corrections Director Gerald Bantag, negosyante si Atong Ang at Rafael Dumlaw III.

0: Rimulya ang mahigit 200,000 na puwersa ng pambansang pulisya sa isang command conference at hinamon ng mga ito na paigtingin ang operasyon kasabay ng babala na may iba pang matataas na opisyal na posibleng isailalim sa subpoena habang gumugulong ang investigasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Ang Pilipinas, tinitingnan naman ang Africa at Latin America bilang posibleng oil suppliers. Katropa natin sa balita, Derdy Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Tinitingnan ng Pilipinas ang Africa at Latin America bilang posibleng mapagkukunan ng langis. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng nagpapatuloy na krisis sa Middle East. Ayon kay Pangulong Marcos, ikinukonsidera ng pamahalaan ang pag-aangkat mula sa non-traditional suppliers para matiyak ang katatagan ng oil supply ng bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos na kabilang sa pinag-aaralan ang posibilidad ng pagkuha ng supply mula sa ilang bansa sa Africa at Latin America. Kung matutuloy, bilateral agreement kumano ang magiging setup dito. Ayon sa ibinigay na impormasyon, kabilang sa malalaking oil producer sa Africa ay ang Nigeria. Sa Latin America naman ang Venezuela na may isa sa pinakamalaking oil reserves sa mundo.
4: And beyond that, we were also looking for other suppliers, what we can refer to as non-traditional suppliers, all the way out to Africa, to Latin America, who before we did not really get a supply from.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkaraisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deyde Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa ilalim sa 6 quarantine sa Netherlands, ang 38 na Filipino crew members ng MV Hondius matapos makapagtala ng mga kaso ng hantavirus sa nasabing cruise ship na ikinasawi ng 3 dayuhang pasahero. Bagamat negatibo sa rodent-borne disease ang lahat ng Pinoy seafarers, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na kailangan makasiguro na hindi natamaan o nahawa ang mga ito sa o bago bumalik ng Pilipinas. Tiniyak naman ni Kakdak na tuloy-tuloy ang kanilang sahod at benepisyo habang binabantayan ang posibleng sintoma sa loob ng 42 araw. Dahil sa insidente, magpupulong ang Maritime Industry Tripartite Council kasama ang DOH upang reviewin at paigtingin ang mga health and safety protocols para sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa mga cruise ship sa buong mundo.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 katropa sa XFM News Nationwide. Live din po tayo na napapahinggan sa XFM Cebu, 88.3, XFM Pagadian, 89.5, at syempre sa XFM Mega Manila sa 99.5.
1: Balitang regional.
2: Unahin po natin sa Cebu ang mga ganap, mga kongresista ng Cebu hati sa boto sa ikalawang impeachment complaint na ito laban kay VP Sara Duterte. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
5: Hati ang buto ng mga kongresista mula sa Cebu sa ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives kahapon. 3 kongresista mula sa Cebu ang kabilang sa 25 mababatas na bumuto ng no sa impeachment. Kabilang dito sina Cebu City 1st District Representative Rachel Margareta Cutie Del Mar, Cebu 3rd District Representative Karen Flores Garcia at Cebu 4th District Representative San Shimura. Bumuto rin ng no si Party List Representative Gerly Veloso. Samantala, 8 namang kongresista mula sa Cebu ang kabilang sa 257 na mga mababatas na bumuto pabor sa pagpapatuloy ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kabilang sa mga bumuto ng yes, Sinalapu-Lapu City Lone District Representative Junard Ahong Chana, Cebu 1st District Representative Ria May Gulyas, Mandawi City Lone District Representative Emery Lulipap Uwano Dizon, Cebu 2nd District Representative Itzel Galios, Cebu City South District Representative Eduardo Rama Jr., Cebu 7th District Representative Patricia Calderon, Cebu 5th District Representative Vincent Franco Doc Frasco at Cebu 6th District Representative Daphne Lagon. Ayon sa nasabing mga mababatas, Ang kanilang desisyon ay nakabatay sa konsultasyon sa kanilang mga kinatawang mamamayan. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almimata, XFM News.

0: Duterte. Wala ang senador ng dalhin ng Sampina na may kaugnayan sa muling pagbubukas ng investigasyon sa umano'y human rights violations at extrajudicial killings o EJ case noong panahon ng kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon at habang hepe pa ito ng Davao City Police Office o DCPO. Ibinunyag din ni Rosette na hindi tumugon si Dela Rosa sa mga naunang Sampina na ipinadala sa kanya. Ngunit nilinaw niyang walang kapangyarihan ng CIDG na ideklarang in contempt ang senador kahit hindi ito sumipot sa pagpapatawag. Nabatid naman na ipinapadalo si Dela Rosa sa CIDG Major Crimes Investigation Unit sa Camp Crame sa Mayo 14 upang magsumite ng affidavit at magbigay ng karagdagang impormasyon kaugnay ng investigasyon sa mahigit 100 kaso na may kaugnayan umano sa EJ case sa Davao Region. Sa kabilang banda, una nang nilinaw ni Department of the Interior and Local Government at DILG Secretary John Vic Remulla na hiwalay ang sampina sa umano'y arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC at bahagi lamang ito ng lokal na investigasyon ng PNP-CIDG. Samantala, matapos ang mahigit 6 na buwang pagkawala sa publiko, muling nagpakita si Senador Dela Rosa sa Senate session kahapon kung saan isinagawa rin ang leadership shake-up sa Senado at kung saan isinailalim siya sa protective custody sa gitna ng tensyon kaugnay nagdapaulat na ICC warrant. Sa ngayon ay wala pang sagot ang kampo ng Senador hinggil sa mga kinakaharap na reklamo. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
1: Namataang crater glow sa Bulkan Canlaon, katropa. Dulot daw ito ng superheated plume at hindi lava flow ayon po sa PIBOK. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario, XFM Bacolod.
2: Ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOCS na ang nakikitang liwanag o crater glow sa Bulkan Canlaon ay hindi nangangahulugang may umaagos na lava flow. Ayon kay PIVOCS Director Dr. Tereseto Bacolcol, ang nakikitang ningning mula sa crater ay dulot ng superheated volcanic plume na may dalang mainit na volcanic gas, abo at water vapor na umaabot ang temperatura hanggang 500 degrees Celsius. Dagdag pa niya, matagal nang may aktibidad ang bulkan mula pa noong 2024 at naging visible lamang ito dahil sa kasalukuyang kondisyon at ash emissions ng Canlaon. Samantala, nagbabala ang PIVOCS na posibleng tumaas pa ang aktibidad ng bulkan sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na nakikita ang crater glow na maaaring senyales na malapit na sa crater ang magma. Nananatili pa rin sa Alert Level 2 ang Bulkan Canlaon, ngunit posible itong itaas sa Alert Level 3 kung magpapatuloy ang paglala ng volcanic unrest. Nagbabala rin ang PIVOCS na sakaling pumutok ang bulkan, maaari itong magdulot ng pyroclastic density currents, ashfall, lava flows, at iba pang mapanganib na volcanic hazards. Patuloy ding ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone habang pinapayuhan ang mga lokal na pamahalaan na maging handa sa posibleng paglikas. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinar, XFM News!
1: Sostomo ng XFM Iloilo. Live report. Patay na namatagpuan ang 2 taong gulang na batang babae matapos sumanong malunod sa pinapaliguan nitong drum sa Barangay Balantang Haro, Mayo 11 ng hapon. Sa panayam ng XFM News team sa pamilya ng bata, nagtaka umano ang ama nito kung bakit napakatahimik na ng kanilang bahay. Agad na hinanap ng ama ang kanyang anak at laking gulat na lamang nito nang matagpuan na nakasubasob na sa loob ng drum ang paslit. Naniniwala ang pamilya na posibleng sinubukang abutin ng bata ang tabo sa loob ng naturang drum na may lamang tubig. Posibleng nakasanayan na umano ng bata na pumasok sa kanilang banyo upang maligo o kaya'y maglaro. Napag-alaman na may ginagawa umano ang ama sa kanilang kwarto habang nagtatrabaho naman ang ina ng bata. Ayon naman sa lola ng bata, nakatulog umano siya sa mga oras na iyon kung saan ang tanging nagbabantay sa bata ay ang mga nakakatandang kapatid nito na mga minor de edad rin. Napag-alaman na sinubukan pa i-revive ng doktor na naroon malapit sa kanilang bahay ang bata, subalit idiniklara ring dead on arrival pagkarating nito sa ospital. Labis naman ang pagdadalamhati ng pamilya dahil sa nangyari sa kanilang kaanak. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
3: At panghuli, construction worker sugatan matapos saksakin dyan sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM Santiago.
0: Patuloy na inoobserbahan sa pagamutan ang isang 35-anyos sa construction worker matapos umanong saksaki na kanyang kainuman na naganap sa Barangay Bonavista, Santiago City. Kinilalang biktima na si Elias Mar na residente ng barangay. Samantala, agad namang inaresto ang suspect na si Elias R, 45-anyos na byudo na residente din ng nasabing lugar. Batay sa paunang investigasyon ng Police Station 1, habang nagiinuman umano ang biktima at suspect na nanoy na uwi sa mainitang pagtatalo ang kanilang inuman hanggang siya magkaroon ng pisikalan ng komprontasyon. Sa gitna ng away, kumuha ng kitchen knife ang naturang suspect at sinaksak ang biktima kung saan nagtamo ito ng tig isang saksak sa kaliwang tagiliran at kaliwang braso. Agad namang isinugod ang biktima ng kanyang pamilya sa isang pribadong ospital para mabigyan ng lunas. Sa isinagawang pagresponde ng mga otoridad ng Police Station 1 at ang Mobile Patrol Unit, nagkuha sa pinangyarihan ng insidente ang ginamit na panalim na tinatay ang may haba na 10 pulgada at pinaniniwala ang ginamit sa pananaksaka. Kasalukuyan nasa kusadiya ng mga otoridad ang suspect na nakadagdang sampahan ng kaukulang kaso. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang

0: tama po ito, matindi, 45 degrees ang init sa Tuguegarao City, Cagayan. 44 dyan sa Ichagi, Isabela, Casiguran, Aurora, Camiling, Tarlac, San Jose Occidental, Mindoro, Cuyo, Palawan at Barangay Eastern Samar. Abot naman sa 41 mga katropa hanggang 42 dito sa Metro Manila. Tatatigit po sa bahagi ng NAIA sa Pasay at Science Garden sa Quezon City.
1: Sumikat ang araw kaninang alas 5.29 ng umaga at inaasa ang lulubog bandang alas 6.16 ng gabi.
0: Balitang international na tayo. Hatid po ng Santon Gold, katropa inilarawan ni US President Donald Trump na nasa life support na lamang ang umiral na ceasefire matapos magpadalang Iran ng tugon sa mungkahi ng Amerika na tinawag niyang piece of garbage dahil sa layo na makondisyon ng dalawang bansa. Iginit ng Iran ang pagtigil ng digmaan sa lahat ng fronts, kabilang ang Lebanon, kasabay ng hiling ng kabayaran sa pinsala ng giyera, pag-aalis sa naval blockade at pagbabalik ng sa kanilang oil sales sa Strait of Hormuz. Sa ngayon, mga katropa, na haharap si Trump sa krisis kung saan ay bumaba ang bilang ng sumusuporta sa kanyang liderato mula po sa mga botanteng Amerikano dahil sa mataas na presyo ng gasolina.
2: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagkagulo ang mga Daniel fans matapos opisyal na buksan ng kapamilya star na si Daniel Padilla ang kanyang TikTok account na may username na Mang Daniela. Agad na nakakuha ng libo-libong followers at like ang unang post ng aktora. Naging kapansin-pansin din para sa mga netizens na tanging ang rumored girlfriend na si Kayla Estrada lamang ang following ng account. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting.
0: Balitang sports. Ang balitang sports atid po ng Premium D3 katropa. Tuloy ang winalis ng New York Knicks ang Philadelphia 76ers 4-0 standing. Matapos pong magpakita ang gilas ng record-breaking na 25 three-pointers para makuha ang score na 144-114. Naging daan para mabante sa Eastern Conference Finals sa ikalawang sunod na taon.
3: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide, mga katropa.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Ngayon pong tanghali, magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.

0: mo rito na mamaga ang aking atay.
1: Sa loob ng dalawang...
2: Sampo Plus Gold.
3: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sampo Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sampo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
7: Luzon,
6: Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod, sa XFM
6: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
10: XFM, libo-libong pa-premyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Intra na!
12: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
13: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
14: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
15: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan.
16: Kaya doble ang trabaho ng ating immune system
17: para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan
18: para maiwasan ang kamatayan.
19: Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system.
20: Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule.
21: Ito ay may taglay na vitamins, minerals,
22: phytonutrients,
23: at immune stimulant properties
24: na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system
25: para maiwasan ang karamdaman.
26: Santone Plus Herbal Capsule,
27: garantisado at epektibo.
28: Mabibili sa mga butika.
29: Premium D3 Coffee Mix.
30: Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
31: Kasi hisil na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isa ka pala.

0: si Premium Beauty Coffee Mix Kid ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kang Vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
4: Kabag yan!
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagbibig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
6: Bibili sa mga butika.

ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Yung adlaw sa inyo tanan, mga suki ginaton nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Updin ninyo kami si sa naman kedisyon sa ato sining pagparagad. Lulupod kita sa paginistoryahan na ya, sa paghihibalo sa mga sekreto, sa mga pagkaon nga ginapasulod sa ato sining lawas. Kagang sekreto sa ato sining lawas, kon kaisa, kagang pinakimportante sa tanan, mahibaluan ta. Ano mga mensaheng ginapadala sa lawas taman? Ano mga signs sina? Ano mga symptoms sina kung sa masakit pa? Pareho sini yung mabatsyagan ta kung kisa palang alay sa ato sining tangkugo bla. Basi mahambalay ba niya? Basi kung naunay lang ako tulog. Ay, ipacheck up mo dayon kay basi kung pati maani na sang hypertension o kung high blood. Cases like that, kinanglan naton ining mahibaluan. Dapat maidukar kita. Sa amat-amat ko, no, lubos gid naton nga maintindihan sa ulihi ang kinanglanon sa ato lawas kag ang mga sinyales sa ginapahibalo sa ato sining lawas to maintain good health. Ang pinakaimportante sa tanan nga makalikaw kita sa pamalatian kag kun mag-igo gid man ang pamalatian nga hindi gid man kita makalikaw, hindi kita matam-an, hindi maglala. Ang pagpangalagad sang programa The Secrets of Health live nga mabatian sa tanan sining mga XFM stations sa bilog nga isla sang Panay kag Negros Island region. Basi kun may mga palamakutanon kamo, feel free sa pagpadala sa aton sang inyo sining mga palamakutanon sa aton sining live Facebook streaming ha. Para nga tingwan ta mapasabat sa aton sining consultant and certified naturopath practitioner. Sa ato sa ring pagparagad, sa gihapon ang punta ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring pagpangalagad.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome sa ato sa ring pagpangalagad. Upod man, syempre, sa ato mga suking ang mga tagpalamati. And as usual, isa na naman ka tupiko ang ato sa ring pag-istoryan sa ring edisyon sa ato pagpangalagad. May angot ni Sir Josiel sa mga gawi bala naton. Kaya ang gawi naton, mahimo nga nagapabakod sa aton lawas o kung mahimo man may labot, Sir Josiel, sa pagluya man sa aton sa ding lawas, simple nga balatian, padayon yung mapabayaan, tugtog nga magkadto sa malala sininga mga kahimtangan.
0: Ang masami sininga ginahalinan na Doc Leo sa ato sumatag palamati, testingan tabi selingnya maamo kita sini.
1: Mm-hmm.
0: Sa ulihi, selingnya daw okay to how daw ay mankot may nabatsyagan, abisuliton ta. Mm-hmm. Asa sang ulihi nga maanad ka na, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: So kun maanad ka na gani, tawag na to sina sa English panangin habit mo na.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Muning ang habit ninyo ano bala, may ara kun ka isang kada sulod ya sa banyo kun magpaligo, nagpamuhin. So nangin habit mo na. Ining habit man sang iban bala nga dapat kun mamuhin siya, maligo gid sa dayon, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: May katulad sina nga mga tao, it becomes habitual. Nga bisan sa opisina kun kaisa pagsulod ya sa CR, mangita na sa dayon niya din ko gani butang ako nga towel because naanad siya nga kun magpa CR siya, maligo sa sunod.
1: Mm-hmm.
0: So nangin habitual. Amo man na sa ato sining practice sa iban sininga bagay, Doc Leo, labi na sa pagkaon, no?
1: Correct, Sir Josiel.
0: May arabi nga naanad sila nang inhabit na nila nga kung mag-ubra gani sa tao, kada alas 5 may diharyo.
1: Mm-hmm.
0: May lapad.
1: Mm. Kada alas 10, kag alas 3, may pambara, kag may panulak.
0: Okay lang tani ko nang inyo sining pampaumpaw bala sang tawag sini katuyo kon magalas dos alas tres, Doc Leo. Mainom ka bala sa Sunthorn Gold coffee mix or hindi gani premium D3 coffee mix? Kiti well supplemented kasi na.
1: Ara, yeah, okay yun sa Josiel. Kati nagpasulod kita sang kayuhan sa aton sa Rikanawas.
0: Oo, pero kung mga ayaw ganis na tagay ko daw siling niya sang do exciting color niya sila ginapamalhas blas botilya. Kiti laban-laban ang guwais niya daw tubig lang kinalamayan yung pinasulod mo si imo sining lawas, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Astala na sa damil, astala na sa dila.
0: Mm. So ang ato sining nga paghahambalan today is party ni sa ginatawag nato sining mga habit nga nag-apikto sa ato sa ringay kayong lawas, Dok Leo. So, if we speak about habit, diktas ang utok, ina, Dok Leo, nga, ay, sa nangligad to, nag-amukan na sina. Buta malo, sinaanad ka na, nga kung ginahimo mo, ina, ginasulit-sulit mo lang, ina, even unconsciously kung kaysa, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kati nang yan unconscious ka rin na doon di na intentional para sa'yo. Kati naanad ka na.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, nang yan automatic na, Sir Josil, may setting na mo munang pastada sa tunutok. Basta nga maanad na kita automatic na na, Sir Josil, pag-abot siya ng senaryo, pag-abot siya ng oras, pag-abot siya ng mga tinak na kag sa palibot ni mo, Sir Josil, nag-a-adapt na dayo ng aton siya ng brain.
0: Mm-hmm.
1: Ang problem lang dira, Sir Josil, kung ang mga habit na ton, o kung ang naandan na ton, hindi pabor, o hindi paborable sa ton sininga lawas.
0: Oo.
1: Kaya ang balon man na ton, may mga habit kita nga namigid sa ikaing lawas. Kag may ara man habit, kaya hindi man pabor sa ton sininga lawas.
0: Pareho sabi, kung mangin habit na ninyo, nga pagkatapos ninyo kaon, dayo ninyo higda kag tulog,
1: mm-hmm,
0: delikado ina.
1: Correct.
0: Pero kon ang inyo sini naman nga habit, nga naanad ka mo bugtaw aga pa tagalas 4 or 5, kag mag-walking, inaiyay si good habit, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Naanad ka bala bugtaw alas 4, bisan ano ka katuyo, alas 2 ka na nagtulog, alas 4 bugtaw kag hapon, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Malate-late ka lang kung kaisa, pero makabugtaw ka gid.
1: Mm-hmm.
0: So it becomes the habit of our body, no?
1: Correct.
0: Ang gadikta is our mind, ang aton utok.
1: Correct,
0: kayo?
1: Correct, Sir Josil.
0: Okay. Ti ang aton sining utok, Dok Leo, amo na ginagamit naton sa critical thinking mo.
1: Mm-hmm.
0: Amo na ginagamit naton sini sa mga pagdesisyon sa labi na kisa mga critical nga bagay, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Tuman nini ka sensitibo, tuman nini ka importante.
0: Mm. Kay kon mangin habit na gani naton that ko destroy ang habit niya na sa ato sininga utok kabi, Dok Leo, what would be the thing nga matabo sa tao, no? Can we imagine, Dok Leo, may imagine naton kon ang tao bala hindi na nami ang iya sining paminsaron is because apektado na sang damo-damo nga mga bad habits, Dok Leo.
1: Tim mangin miserable, Sir Josil, ang kahimtangan sa isa ka tao. Per se, saya sining ikaayong lawas. Nag-aabot, Sir Josil, sa punto nga pertene sa imo kabalati anon.
0: Mm.
1: Damo na tani bawal sa imo, pero amo pagito ang mas gina-prefer ka ginapangita nimo. Bisan pa nga makapahamak sa imo, Sir Josil.
0: Amo ni nga decision-making utok tang pinakimportante sina. Kaya may mga bagay, kung saka simple man lang, pero kabudlay decisionan mo, ihimplo dira. Natuyo ikaw kag nagutom, anong unahon mo, tulog o kon kaon?
1: Mm-hmm.
0: Simple lang na nga ihimplo, pero budlay desisyonan ina. Kay nga, kon magtulog ka man niya gutom, ang tendency sina, that is also bad to your health.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung unahon mo man kaon, ka magtulog dayon, delikado man sa lawas, Dok Leo.
1: Pero may araman, Sir Josil, nga ginadungan yung dua. Samtang nagakaon, natulogan.
0: Gakatulogan si Babolomisa, ha? So sa ano naton, Dok Leo, ini mga bad habits naton. For example, memory and learning. If we speak about learning, utok. If we speak about memory, utok taman gihapon. Anong effect sa mga bad habits sa ato sininga? Memory sa pag-memorize, sa pag-learn na ito, Dok Leo?
1: Defektado, Sir Josili. Manotis mo nga sa una do ka-abtik man sa ngakon sininga brain.
0: Hmm.
1: Makita ko lang daw isa lang kaagi. Daw hindi naman basta-basta makuha sa akon sining panguna-una. Pero subong daw kahina na sa akon sining mag-memorize. Daw kabudlay na sa akon mag-intiende. Daw kamalipaton na sa akon.
0: Oh, ang iba sini nagasirik, na grabe si mo, no, may photographic memory ka.
1: Mm-hmm.
0: It's because nga healthy ang habit niya, especially wala sa sabad habits that direkta nga nagapikto sa iya sining paminsaran kag utok, Dok Leo, no?
1: Correct, Sir Josil.
0: For example, sang ano ha, photographic memory, may isa kita kakilala sining tuloy si, he is a public servant.
1: Mm-hmm.
0: Upod kami siya sa ka-affair, namangkot lang siya. Sila pilag-bilog ang barangay official sa. Tiwalo ka kagawad na kagbabarangay kapitan mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang chief tanod, ikapulo. Pagkatapos, ang barangay secretary, 11. Ang barangay treasurer, 12. ambal ko 12, yano gani mga ngalan nila sa tuman.
2: No.
0: Lawag isa-isa kag posisyon, why listahan dok leyo? Pagsaka si Babo, memorize sa tanan.
2: Mm-hmm.
0: So, he has a photographic memory.
2: Mayo function sa memorya.
0: Mm. Sa emotion naman, Dok Leo, may ill effects man, may malain man nga epekto ang natawag na ito sa nga bad habits, Dok Leo.
2: Mayara, Sir Josil, instead nga permi ka malipayon, magin masinulubon ka. Instead nga magin mabakot ka, Sir Josil, magin mahinadlukon ka. Instead nga kalmado ka, magin stressful ka. Kag instead, Sir Josil, nga daw ka hopeful sa imo. Daw ka puno sa imo sa paglaom, daw dira ka na sa dead end, Sir Josil.
0: Mm.
2: Once karon nga, affectado ang aton sining brain sa aton sining bad habit, wala, midgit Sir Josel at emosyon.
0: Amo na yung natawag nila nga ang negativity that reigns in your life or sa imo sining alawas, Galidok Leo, dictated also sometimes ang bad habits.
2: Yes, Sir Josel.
0: Nang pinsan mo, lunsa lang negatibo?
2: Sa punto, mabala Sir Josel, kung kaisa nga, syempre, tungod sa aton man sa ninyo lifestyle, nag-aabot Sir Josel nga tamara na kita bala magpadalom.
0: Oo.
2: Sang mga sitwasyones, sang mga circumstances, Sir Josel, diyan na lang kita sa mas mahapos.
0: Mm.
2: Nga nagapalala pagin Sir Josel sa aton sa ninyo health condition, especially pag-aabot sa aton sa ninyo brain. Kaya instead karon nga, alibawa, ara ka sa stressful nga situation karon. Instead karon nga, imbes ka mag-inom ka sang tubig karon, nagkaon kay mo karon sa mga matamis.
0: Mm.
2: Amo nang mas ginpili mo, Sir Josel, naglala pagin karon ang sitwasyon. Kag mangin cycle din na, Sir Josel, loop ina, nagabalik-balik lang kita dara. Kag ang worst pagin, Sir Josel, palala nga palala.
0: Kay ginapaanad tang ko galingon ta, primero testing-testing lang sa ulihin ang inhabitual na.
2: Mm-hmm.
0: Amo man ang inasiling nila kung kaysa lang pag pagkapal-absence ang bata.
2: Mm-hmm.
0: Naanad ang bata, nakatilaw, pag-absent siya, siya tida okay man lang gali.
2: Mm-hmm.
0: So sa sunod niya ma-absent naman ako, sa sunod niya absent na lang absent sa ulihin, naanad na sa absent, why na sa gana niya mag-eskwila.
2: Oh, kapiyan ba ko may support pag it's classmate niya ng otro man?
0: Ate, oh, laban-laban gede.
2: Siya, ano may klase, subong?
0: Oo, tapos mambal nga, Meg, ikaw lang tayo eskwilas niya, dala lang sila niya damang ta. Ako man namang siya, ikaw baligyan.
2: Ako hindi gani. Absent na lang, manamang na lang ito.
0: Now, sa overall control sa lawas na Dok Leo, anong posibleng epekto sa mga bad habits na ngayon?
2: Kung na nga ito, sini Sir Josel nga brain mangin affectado na no, atungod sa bad habit na ito, even na nga ito sa nga heart rate, even na nga ito sa nga panghulag Sir Josel, even na nga ito sa nga pag ginhawa, mangin affectado Sir Josel. Even, suliton ko ah, ako ng punto ha, nga why tanatani ni Sir Josel ginauna-una mo? Ang pag-inhawa, sino nga tao nag-una-una nga pagbugtaw yung saga mo siling, ay mag-inhawa ko anay. Ay papitkon ko anay nga akon sining kurason.
0: Oh.
2: Oh? O kung hulagon ko anay nga akon sining tiil, akon sining butkon kung lawas kay mabangon ko. Why ito na nag-inauna-una, Sir Josel?
0: Mm.
2: Pero once gani karon nga utok ta affectado sa bad habit na ton, Sir Josel, dira na naton manotice, nga nga daw budlay ko mag-inhawa.
0: Mm.
2: Nga nga perti ang kubakuba sa kundugan, o kung nga aduway nagapitik yung counseling ng heart. Nga ang daw hina ang counseling ng paghulag.
0: Mm-hmm.
2: Kaya iban pag it's Sir Josel.
0: In short, instead of engaging into bad habits, siguro himuon naton sini mangin mekaniko sa ato sining lawas, Dok Leo. Inang mekaniko in the sense nga abiseling niya kung nag-aalandar sang insakto ako lawas. The kada agabla or kada adlaw from time to time or not the morning and afternoon naman, insakto pitik ako rason ko, bisipon ko, bipilang average ganya. Insakto pitik sa akong pulso, bisipon ko, bipilang ganing average. Ay, ti, kamusta? Ano pa matyagan sa akong tangkugo daw ay pamangalay, ay pamangkuguro, sinaya ginahay blada.
2: Mm-hmm.
0: Ay, why man sila nagkakalato lang akong batiis niya, kagway pa man naganap siya niya, daw hindi pamangkuguro diabetes. In short, instead of doing something else that could damage ang lawas ta, chikeron tang lawas ta from time to time, siguro, Dok Leo.
2: Correct, Sir Josel, ano? Yung may hambala nun, gani kitang hindi nyo pagtrataron ang mga doktor kag klinika, kag mga wellness centers, nga kasubong sinisang auto repair shop.
0: Oh.
2: Nga makadol lang kamo kung may guba, slakyan nyo. Tapos mareklamo pa kung di din ma-fix.
0: Oh.
2: Ang maintenance, diri sa aton, Sir Josel. Magabal kita nga maintenance. Ano yan ang kaunon? Ano palang kaunon ko subong adlaw? nga makapaayo sa akong kurason, makapaayo sa akong utok o sa overall health nakon. Kagang balbla ni Sir Josil, kumusta hon mga imusan nga pagginawa, imusan nga heartbeat, imo nga pulse rate. Kung ara pa sa normal range ang ilas nga mga pagpitik at pag-function, Sir Josil.
0: Tiyang inyobla habit sa pag-inom sang kape kada aga kaghapon bala. Habit na ha? Pero kay balo ka mo, kung maayo ka mo magdiskarte, inang habit ninyo, makainom na ka mo sang kape, makainom pa ka mo sang nutrients, makapasulod ka mo nutrients, kagit sa safe nga makahatag sang alibyo sa inyo to fight sang kakulangan sang nutrients sa lawas ta. Kung insakto ang kape nga ginainom ta. Pariyo sabi, inom ka sa Anton Gold Coffee Mix, may collagen, glutathione, mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina. Naanad ka mo pangapi. Pangapi ka mo, mambal ngati. May isog-isog pa da. Nang itom-itom la. Ara na premium D3 coffee mix. May virgin coconut oil, malunggay oil, vitamin D3. Mambal ngati. Siya may bata, galing ko. Ara sa Anton Plus Coffee Mix, coffee for all. Cases like that, Doc Leo.
2: Correct, Sir Josil. Kaya total, naging habitual, naging man lang sa inyo ang pag-inom sang coffee. Kaya ang punto, blasa na, Sir Josil, medyo budlay na nabalion, Sir Josil mo. Mangita, agad sa naadlaw-adlaw mo.
0: Oo.
2: Panultol, bala, imo sa nauna-una, imo sa nga lawas, bala. Pag-abot sa muna nga takna, bala. Mangita, kagad sang kafe. Tekundi ka, Sir Josil, mangin mitikuloso. O kung mangin mapisli sina, submit ka lang bisan ano lang da mga pwede mo mainom, basta may kafe eh. Samantala, kung conscious ka sa imo, sa nga health, Sir Josil, mahinalungon ka, dapat piliun mo ah. Total, mga pika na gitman lang. Hindi mo na ni mabalik kung mainom mo slawas mo, pasodli bala sa may collagen at glutathione. Pasodli bala sa may vitamin D3. Kaya tapos, ang problema, balan sumo, Sir Josil, ang sobra-sobra nga pag-consume sang matamis, Sir Josil, nga halin sa kalamay. Tambintahan sa ni Sir Josil, kati Stevia ang pampatamis.
0: Oo. So, muna, make it a habit. Yang imno ninyo, happy, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, or hindi gani, Santon Plus Coffee Mix. Amo nang pinakimportante sa tanan. Kahit pariyo sini, kung nangin habit nyo na, na nadabla ka mo, nakadabog taon ninyo, diretso ka mo sa dapog pagkatapos una nyo, hakwaton takore. Buta mo na mainit na ka mo para sa inyo sininga kape. Notice ninyo na, bisan sa iban nga balay, pagbugtaw ninyo, diretso ka mo sa dapog, mamal, ay sus, hindi kali akon balay ni. Mainit ka pa kung tani. Sa takore, Dok Leo. Bisan sa iban ka nga balay, ha? Kung naanad ka na, nga muna nangin routine or habit ni mo, bisan hindi mo balay pagbugtaw unconsciously dahil sukas na pong mambalay alas 4 ng gali ni hay mainit ako ay mangapi ako
2: hindi pata hindi mo balay
0: hindi gali mo balay. So ti isa ina sa mga kalimbawa nga ginhatag ta sa inyo pero are isa-isa ho namon para sa inyo ano ini mga bad habits naton Dok Leo nga binaton ti normal man lang kun kaysa gali kay mo kay mangin nangin kagmangin habit na naton Dok Leo.
2: Ang problema si Sir Josila, ini blang gitawag naton nga normal kag seems harmless. Doay blak kita nagamayin kati hindi man makatalagam, hindi man delikado. O kun hindi man peligroso sa aton ikaing lawas. Specifically sa brain amo ning aton gistoryahan, pagistoryahan subong. Isa gali Sir Josil sini, amo ang poor sleep. Ining kakulang, Sir Josil, sa mahamuok, kakulang sa oras, sa mahamuok nga pagtulog, utod-utod nga pagtulog, o kung manabaw nga pagtulog.

0: compounding effect.
1: Hmm.
0: Pertigil Sir Jose, naga sululupot sampaw-sampaw galing ng efekto niya.
1: Nag-amat-amat lang. But pabatsyag sa lawas na doklay.
0: Correct Sir Jose, ti manami taninig compounding Sir Jose, na ginatawag interest pag-abot sa kwarta mo.
1: Ati o, eh, kati mambalik ko nga after 5 years, basi may double may money.
0: Hmm. O kati, ang porsyento mo Sir Jose, upod man to sa principal Sir Jose, may interesan pag ito mo.
1: Ang lain lang galing kung masakit kay mambal o. Sang kahapon siya lamuti lang subong siya bakukang na niya.
0: Ano na problema Sir Josiel ha? Kay duham lang kuno kabutang kundi bakukik bakukang.
1: So poor sleep pa. Ang pamangkot na ni Dok Leo. At isiling niya kung magtulog ako, bisan apat lang siya ko oras, gahuragok man ako, that's a sign of a good sleep.
0: Hindi kita makasiling, Sir Josiel, nung assign sang good sleep na. In fact, ang paghuragok, Sir Josiel, may health concern man kita dira.
1: Oo.
0: Isama siyang dapat na ton.
1: At delikado man na do?
0: Yes, Sir Josiel. May isaman ka talupang doon kita dira kaysa paghuragok, Sir Josiel. Posible, may mga episode nga nagauntat ka sa pagginhawa.
1: Mm-hmm.
0: So isa na separado nga topic ko nga ton pag-historian pero hindi kita mang kumpiyansa ha nga mahamuok tulog ta kay nagahuragok ta ha
1: ang hambal nila sina Doc Leo sina turuong guru irong muhay
0: mm-hmm.
1: Hambal so maturuong blatas ilong
0: mm-hmm.
1: Pagkatapos niya siya gamay guru basta turuong siya gamay buho kay ilong siya basi gagutok sila yung hangin pasulod ba no pag siya do sambador sila yung imo ilong
0: mm-hmm.
1: Pero no hindi botambolo na muna ha may medical explanation nina
0: ating mga nubo ilong Sir Jose lagi huragok
1: daw sila pagani pala huragok
0: pero sa aton wala
1: no Ano pang iban sini Doc Leo ng mga ma consider naton mga bad habits na naton Doc Leo.
0: Ari Sir Josiel no, ini balang waay untat naton sini Sir Josiel nga bilid sa aton cellphone, bilid sa aton sini tubang sa aton sini laptop, desktop, tan-aw Sir Josiel sang mga videos especially short form content.
1: Nang nagakatulogan na lang sa tubang sang screen?
0: Magluwas pa si Sir Josiel, ano? Kaya ining mga ginatawag short form nga content, Sir Josiel, nagakrave pagid, ha? Kita sinisang dugang pagid sini nga mga videos, Sir Josiel. Para nga ma-stimulate ang aton sini nga brain. Nagresulta, Sir Josiel, sa shorter attention span and reduced ability to enjoy normal life.
1: Amo nang budlay tod kay tikon ka isa nagakilis sa tinigang niya abiya sige lugay sang iya sining kinilisan sa tinigang
0: mm-hmm.
1: Limo na wili ni saka naglunang iya sining pananawan kay ang cellphone niya nabutang niya overhead
0: mm-hmm.
1: Pagkatapos may ara man kon ka isa Dok Leo nga nali magsulod si siya matiyagan mo mambal ano ka daman ka rosaryo sa sulod sa CR nga inaubos mo gidang pito tanan ka mga rosaryo how
0: misteryo?
1: Misteryo. Gali mo kaya, hay. Sa sulod kasi, araw ay pagalitan na ka pang uba ka ng karagalan para nga maligo.
0: Mm-hmm.
1: Oh, sige pa tanagali ka bilid kag sagi ka tanaw ka ng cellphone.
0: Yes, Sir Josiel, may negative effect na sa aton sa ringa. Utok. That's why iba nung kaysa makita na aton sa mga short videos magaling Sir Josiel. Sa sobrang bilid sa cellphone, prito sa itlog, ang alokaba ang gibutan sa klama.
1: Ang batog ang hinaboy.
0: Ang batog hinaboy. Amo nung plastada, Sir Josiel, no? Bisan sa mga kabataan, manotice na aton subong Sir Josiel. Shorter ang ilang attention span kag hindi sila mag-enjoy na halos Sir Josiel. Hindi tanan na ang iban sa normal bla Sir Josiel ang ginatawag plastada sang kabuhi nga amo bla ni Sir Josiel bala mahulat ka sang time, mahulat ka sang husto sa ning oras. Gusto nila dasig per me. Gusto nila instant per me. Ultimo Sir Josiel na nagtanaw ko sa imo cellphone pang nagtiyog-tiyog gani ganit ulo mo.
1: Oo. Oh. Te gusto nila permi instant te tanaw bla sulod sang panggirahan nila permi lang instant noodles.
0: Na. Kagatumpo ko lugasan eh.
1: ang ining nagakainabukon kay sa Doc Leo. Social isolation. That becomes habitual also.
0: Correct Sir Josiel. Kay balan mo gin design ng tao balan Sir Josiel nga maging sociable mo. Kay hambalo ang punto bala Sir Josiel sa balan nga no man is an island bala. Hindi kita mabuhi nga kita lang sa aton sining kaugalingon. Ang aton sining brain wired for connection more than we might think. Dapat naton Sir Josiel hanason ng aton sa nikogalingon kung hasaon ng aton sa nga brain sa pakikipagsosyalan Sir Josiel. Hindi naton pag i-isolate ang aton sa nga

0: kaugalingon kay nga man. Kung less ang aton sa social interaction, nag-reduce ang stimulation sa aton sa neural network nga ginaangot, Sir Josiel, sa empathy and the language. Tamo may mga tao kung kaisa, Sir Josiel, or manotice na ito, yung mga hindi bala gusto sa pagkikipagsosyalan, bala?
1: Oh.
0: Although, ay manta sa kwa na, ay manta sing ginatawag pagpasaklaw, ha? Ning wai bala pakialam, Sir Josiel?
1: Because they can no longer empathize. Mm-hmm. Hindi na sila makabatsyag, kag hindi na nila ma-feel kung anong balatsyagon sila si katao. Kaya nga tubang nila, bisan ano nila kalampos, why man niya nagasinggit nga aragay, mm-hmm, cellphone na lang atubang nila mo.
0: Correct, Sir Josiel. Kag tandaan gina ton, nga hindi kita mabuhi sa ton lang kagalingon. Maabot, maabot yung adlaw nga. Kinanglan na ton, isang katao, especially nga ton sa mga kapamilya. Kag kung kulang kita, Sir Josiel, sa isang social, ginatawag, connection, tungod sa sining social isolation, nag-increase galing, Sir Josiel, sa inflammation sa ton sining lawas, lakip sa aton sa nga brain, resulta lower mental sharpness and higher risk of depression.
1: I see. Kung namugali sini, Dr. Lair, that becomes a habit na, no? Tawag na to sa nga. Dog, gina-isolate mo na ako galingon mo kaya gusto mo na maupod permi cellphone mo. Mm-hmm. Bahala na ka muda, basta aril ang cellphone ko. Bali, ang guwais sini, mangin habit mo na, Dok Leo, no? Nga hindi ka na makipagsosyalan sa iban. Amugin man na nagakadula. Even ang mga eksperto naton lately, just like the Department of Health, those nga nag-engage sa psychological well-being sa tao ng gasiling. Nga ang masami sining ginahimo sa mga pamatanon labi na ginsubong, ining ina-isolate din ako galingon nila kay ti bastante naman sila sa entertainment sa cellphone.
0: Mm-hmm.
1: Hindi sila ka-empathize kung anong balatsyagon even sa ila mga kauturan kay ginikanan. Inang pagka-worry bala sa nanay mahambal nga, ay, wag iti mo maluoy sila nga, wag iti mo sila nga nagtawag-tawag diri kag mag-message sila nga, kundi iti mo nga grabe siya yung kakulba namon. Inang hindi ka blakabat siya, masabat lang kung kaysa paras pa bala, Dok Leo.
0: Correct.
1: Hambal, ngao, hindi ko mabuhi ko, wag ko, wow. Buta mo, hindi ka not empathize, hindi sila kabatsyag.
0: Yeah, correct, Sir Josiel. May mga instances, pag ganyan akong kaisa, nga balon ka sa Angirikana, no, kunupod mo sa balay, nga din ka, ginhulat ka namon magkaon.
1: Oh.
0: Lampas na to sa oras, kaya namin tanig at nilingob kita magkaon.
1: Mm.
0: Sabton ka pa akong kaisa, nga tinga, dala ko kaldiro haw. May mga amon ni Sir Josiel, yung mga scenario sa family o kung sa pamilya. Tungod, Sir Josiel, ini isang ginatawag efekto o kung influensya sa social media nga nagaresulta man, Sir Josiel, sa social isolation. Kasi siyempre affectado ng aton sa ringa brain, pero sa aton, Sir Josiel, lang desisyon kundi ng aton mas pilion. Actually pwede ini, Sir Josiel, mareforma
1: pero niya gurong ginahimo naton almost on a daily basis ini, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Guilty as charged, most of us.
0: Mm-hmm.
1: In short, kung padesisyonan mo ni sa mga hurado, sa mga huwes pa, namilag-pilag sini ang makasilinggurong hindi guilty. Ang aton niya pag-indulge, kag masami sini, niya gulunutun, damo man dang lulutun, pero diri kita ya sa pag-engage sa mga mahapos i-prepare, just like that sa mga processed foods that becomes habitual gali, Dok Leo, no?
0: Correct, Sir Josiel. Mga ultra-processed food. Kung ano nang masami na ito ni ginakaon, Sir Josiel, adlaw-adlaw, hindi lang nag-deal kita sa ni o kung ginapaabot na ito ng weight gain tungod sa overeating kag mga stimulants dira, kundi directamente, Sir Josiel, maka-affecto man sa ito sa nga brain function. Kaya nga man, ang mga sangkap siya ni Sir Josiel tungod sa sobrang pagproseso kaga pag-refine siya ni causes chronic inflammation nga nag-affect sa aton sa ringa brain cells. Nag-disturbo ni Sir Josiel sa aton sa ringa gut microbiome nga muna nga aton sa ringa second brain kaya nag-reduce sa produksyon sa brain-supporting chemicals kasubong sa serotonin. Kaga tiginaangot, Sir Josiel, ini sa kondisyon kasubong sa isang depression strongly linked ni, no, sa poor diet quality. Nagaresulta ni Sir Josiel sa low mood, brain fog, and reduced cognitive performance. Kapin pa, Sir Josiel, ang kumbo bala sa ni, yung nagatanaw ka sa screen, sa imo sa cellphone, ang ginakima-kima mo pagid, Sir Josiel, ang ginatimo-timo mo pagid sa imo tupad ni gina, siyempre, makuot-kuot ni mo.
1: Oo. Titi may best kong kaysa siya, tanaw tabla sila niya, movie sila niya. Nambal nga, ay, nga raway subong siya, wing. Siya hindi i-mirroring talang sa akong cellphone. Mm-hmm. Pagkatapos niya, bakal ganito, ano siya, mausap-usap ta.
0: Mm-hmm.
1: O, pagkatapos sa usap-usap, ay pag-anid 10 minutos niya, why na? Bakaliwat to.
0: Mm-hmm.
1: Ate, hasta nga, ay, siya tinugay pa matapos, bakaliwat to.
0: Mm-hmm. Padaliin na lang sang pantula, kano gabarana.
1: Pag-abot sa isa kami membro sang panimalay, mahambal, grabe mga kumpakanon siya niya ba? Duha lang ka mo siya bilhin di sa balay, pagkatapos siya niya, why pag-anid doha ko oras niya, buta na basurahan.
0: Mm-hmm.
1: O, lun sa tanan panit sang, well, yun na naman, junk foods. Ang lack of physical movement, Doc Leo, that becomes also our habit because of the availability sa nga to sila yung mga gadgets, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josel. Ang brain na to nakadepende, Sir Josel, sa kung ano kita kaaktibo sa paghulag sa nga to sa nga lawas. Kaya nga man, kung masami kita nagahulag, apin pa kung nangin kaugalian na naton, Sir Josel, ang pag-exercise, makabulig para nga to sa nga brain cell, Sir Josel, mag-grow and connect. Nga kung waay ini, kung laban pang aton sa nga pungko, ang ability sa aton sa nga brain para sa pag-learn, kag pag-adapt, na ganubo, Sir Josel. Resulta, mahina kita sa nga mag-learn, nagamalipaton kita, kapoy kita sa aton sa nga paminsaron, tungod nga ang paghulag kontani, physically, ang pag-exercise, ang kapisan sa paghulag, Sir Josel, nag-boost sang aton sa nga brain para mag-grow ang aton sa mga brain cells.
1: Amo na gani ko kisa kon mga akig tao sa balay bala, Doc Leo. Mambal nila siya, taniway na lang tanag bakal siya aparador ba?
0: Mm-hmm.
1: Ambal man ang isa, ti ano, baklon ta? Siya tani tangkal na lang.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sila niya, tanawablas niya, doon mga fatining na lang ka mga mababoy, tapos yung sinakaon, dayon niya man luko. Dugay-dugay, gahuragok na siya, sobra pas baboy ka mga maghuragok.
0: Ang baga na nila, mayo ko ng baboy, kaya magkwartahan mo.
1: So that could also affect our brain, no, sa ato sila niya utok. And then, ang kakulang gali sa ginatawag sila niya, tawag natin, masturbation of our brain.
0: Mm-hmm.
1: Hindi niya mabastos, ha? Ining pag bisan tauhay, kung sulhay pa nga buhi mo, Doc Leo, nang way ka na libog, way ka na gapalibog, way ka na palaligban mo niya kung ano oras ka makaon, kagkonguto mo, ikaw nung kauno ni mo. Kay Tio can also afford. Ang sobra nga ka-comfortable gali sang utok ta that could also damage sa sang utok naton generally and overall, Doc Leo.
0: Muna gina tawag bala naton, Sir Josel, kisa sa mga panghangkat tag sa mga encouragement bala. Gwa ka sa imong comfort zone.
1: Mm-hmm.
0: Kay kundira ka lang sa imo sa comfort zone, especially pag-abot sa aton sa brain, kung always kita comfortable, waay isang mental challenge, waay kita sing mga problema, waay kita sing mga ginadesisyonan nga importante, Sir Josel, mga critical nga mga dapat naton na himuon sini, kung waay gali, nag-struggle ang aton sa brain, Sir Josel, nag-stop man ni from growing.
1: Ah, oh, tembal nila ko na, Doc Leo, parang matagano man palanumdumon ko galingon mo bala kun tawhay ka na gid, pangutang ka.
0: Mm-hmm.
1: Oh, para mapalibog ka man, ay may bilayran gali ko boss, paano ko to mabayaran man? Why gali ko ku withdraw sa bangko? Bisan yo bastante pas kwarta ya, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Ambalbo ko layo ko bangko man, paano ko ni makapabangko? Ano tamaran ko tani magpabangko? At least makapalibog ka na.
0: No, kagaya sa pagit sa Sir Josel na makadugang sa palaligban mo pananglit nga mangutang ka.
1: Mm-hmm.
0: Kuno ay pagit sa may mapautang sa imo.
1: May lang tani kun may nagapanggingi kay hambal nila da si good mental exercise ko ng panggingi sa una mo.
0: Mm-hmm.
1: Inang baraha bala nga may mga alas bastos.
0: Mm-hmm.
1: Tiyang iban sini nagasiling good for our brain also is exercise.
0: Mm-hmm.
1: Sini nga ti madyong man pag may time is, which is a good exercise also, yes, sang utok ta. Pero we do not encourage you nga magmadyong pagkatapos magtaya sang uno do stress.
0: Yes, Sir Josel.
1: Nang 1,000, 2,000, 3,000 lang jokeray.
0: Mm-hmm.
1: Labi na gid ko na maka ano ka kuno 7 pairs.
0: Mm-hmm.
1: We do not encourage that, pero a good brain exercise is magpaminsar ka man somehow para sa kogalingon mo, kung paano pwede pa guwapo galingon ko ni man.
0: isa sa pwede naton may mo, Sir Josel, nga kung paano pag mas mapaayong aton sa ning kagalingon. Actually, ang learning, Sir Josel, why ni nagatapos, Sir Josel, mo sa aton pag-eskwela? Kundi continuous process ni Sir Josel, ang pag-acquire naton, Sir Josel, sa mga bag-o naton nga pwede mahibaluan. bisan pa komportable ang imo sini nga sitwasyon, Sir Joseph, kun tani gamiton na to ni na nga kahigayunan sa pag-learn sang bag-o nga mga dapat na ton mahibaluan. Simple lang, Sir Joseph, bisan magtuon ka sang bag-o nga mga lingwahe. Maghimo ka sang DIY abi dira kun ano mga proyekto mo sa imo sini sulod sang balay. Isa ka pa magi, Sir Joseph, hindi mangin idol ang aton sini nga utok. Kaya may ginahambal din Sir Joseph nga an idle brain ko no is a devil's playground ko no po. Ang madumduman mo sa niya, ang mga dum medyo hindi makapayo sa imo kung hindi ka balo mag-control.
1: So, ang sunod na rin, Dok Leo, ba, mo maning hambal ta, guro damo guilty sini. Ang excessive alcohol use could also damage our brain. Kaya ang pag-inom ta sang alcohol, pag-unso mo sang alcohol, Dok Leo, sometimes nangin habitual na ini. That's why there are those nga nagkakadevelop sa hinatawag nato sila nga pagka-alcoholic nga syndrome, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Tingin na hambaldari is excessive alcohol use. Pero i-apply na to, applicable gyapon sa nila, Sir Josil, dari ang compounding effect. Kaya man, even moderate but frequent drinking can add up. Tsaktuhan ba lang to din mo sa nang inom, porti kada adlaw man, kada gabi iwan. Nagasululupot ini, Sir Josiel, because alcohol is toxic sa aton sa nga neurons, especially sa aton sa nga hippocampus. Amuning aton nga save button bala, Sir Josiel, nagresulta sa memory problems and slower thinking over time.
1: In short, sinido, natamaran ikaw magpanumdom, Dok Leo, kung magsigisigi ang imo sini nga consumption sang alcohol that could eventually damage our brain.
0: Yes, Sir Josiel, kapin pa kun kay Isabela, nag-aabot nga daw kagamos nga ton pinsar. Daw tamaran na kita magpadalom pagin, Sir Josiel, ang himuontan lang matagay-tagay kita.
1: Okay, ining mga... May iba niya mga tao, abay, Dok Leo, nga kung maglinong gani, matyaga nila si nano man ni siling kalibutan ta kalinong man man. Pero may mga tao man niya, Dok Leo, nga gamay-gamay lang agahod, siya nano man ni kalibutan ta siya daw kagahod man siniman. In short, sinining daw naanad ka na expose pala sa kagahod, kagmagahod sining lugar. Kay pareho sinin naanad ka dari sa Sudan, nga dugay-dugay, magabagnong bala kung magtulog ka, Dok Leo, sa balay mo. May nagapipip, may nagabrum. Mabatian mo doon na anad ka na, magsaylo ka sa umaba lang, mabatian mo siya, siyak lang sang sirom-sirom, mambal ka na ano man ingin yung lugar, kaladlukan man niya man.
0: Hindi ka mingaw man.
1: Oo. Kung anad ka naman sa umanga, siyak lang ka sirom-sirom itong nabatian mo. Pagka tumutin siya doon naman, nitakan mabuhi, just niya kagahod kayo nga lugar. Kay duke-duke may nagbarumbado itong salakyan, Dok Leo.
0: May kilala ko siya na natulog sa saka air-conditioned room, Sir Josiel, ano? Gamay ba lang ang bagnong sang andar sang aircon, ha? Huwag siya katulog, basta magaga mo. Kaya siya manan.
1: Oo. Bagnong lang na sang aircon, ha? So, that could eventually damage man, Dok Leo, sang aton sining utok, ha?
0: Actually, Sir Josiel, kung padayon nga ara kita sa magahod nga environment, why kita sing quiet time, hindi inipaborable sa aton sining brain, Sir Josiel. Kay ang pagpakalinong, ang pag-silo na ton, Sir Josiel, sa environment nga waay sing nakaandan o kung kinaandan sining nga kagahod sa aton sining nga palibot, that's the time, Sir Josiel, ano, sa aton sining mga tagpalamati nga ang aton sining nga utok is naga reset, Sir Josiel.
1: Nag-reset na utok, tabi ko kung computer nag-reset kay pati utok taman na.
0: Tipan paminsaro na ton, te ang naghimo sa computer, tawo man, Sir Josiel.
1: Sabagay. Pero anong good mental exercise, sabi, or exercise good for the brain, Dok Leo?
0: Ang isa sinisang pwede na ton mahimo, Sir Josiel, ano, kung hindi kita makadali-dali hulag bala, Sir Josiel, ang pagbasa. O okay. Ang pagbasa, ang problem solving, Sir Josiel, may mga paso, may mga problem solving sa mga mathematics, Sir Josiel, o kung may mga questions sa science dira, o kung ano man dira, nga pwede naton basahon, Sir Josiel. Kag mas manami pagid, Sir Josiel, kun updan pagid naton din sa physical activity. Pero ang isa, sa makabintaha, kung bintaha kita, Sir Josiel, kung hindi kita maligwahan nga, makahulag kita permi physically, hindi tapag bulagan, Sir Josiel, ang pagbasa. para ma-stimulate para may ngaton sa ringa brain.
1: Amo ni galing mga tigulang masami yung nagabasa, no? I remember my lolo, always, ginabasa niya, siguro natais lang to, guro, ka naglagisi, bangod lang sang hala, kabalik-balik ka, kabasa ka, Old Testament, sa Olado ya, pati page. Siya ang hambal ni Pedro, sa amon ni Selenya nga page da, tanawa bala Selenya, kung di ko magsala, doy katatlo ina nga paragraph Selenya, amon nang ina Seling. Sa Olado niya.
0: So, bang yung Sir Josel, halos makabatid na lang kita sina, sa mga hindi pala simba, ha, kabatid na lang kita sina sa mga programa sa radyo, kung si Mana Santa mo.
1: Laban-laban, arada ginasaad ang Old Testament eh. Sa mga drama na lang gani, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jose.
1: Hindi na mga malapit-lapit niya matinagang yung ginagamit. Kasi sa drama, sometimes may mga add-ons na na, Dok Leo. Okay, but if we speak about, Dok Leo, supplementation, kalanon, prutas, pagkaon, kararuton, whatever. Nga makahatag abisang dako nga benepisyo sa ato siring utok. Ano ini nga mga pagkaon na bidok layo dapat nato ni prioritize?
0: Wala mo Sir Josel nga aton sir nga utok tumani ka sensitibo pag about sa inflammation. Pag about sa ni Sir Josel sa cell wear and tear bangod sa oxidative stress kag tungod Sir Josel sa nutrient shortages. So isa sang dapat naton tutukan sa ni Sir Josel ang nutrisyon ang may mga anti-inflammatory properties kag mapakigbatuan naton ang oxidative stress. That's why gusto nga pagpili sa ni sa pagkaon, Sir Josel, tuman kadako ang bulig na maprotehiran ang aton sa ninga utok. Like for example, isa sa ni Sir Josel ang ahos. Balik naman kita sa ahos, hindi mayunan sa kadamaan, Sir Josel, ano? Kaya tigil na recommend na kauno na ito na ninga fresh. Ang ahos, may active compound ini siya nga allicin. Ano ginahimo sa ni? Nag-serve sa antioxidant and anti-inflammatory. Nga tuman kasensitibo ang aton sa ninga brain dira pag-abot sa inflammation. Nagabulig pa nami sa blood flow. Nagabulig reduce oxidative stress. Nga kasubong Sir Josel sang tuktok sa aton sa ninga brain cells. Kaya nagabulig parang aton sa ninga blood vessels mag-relax Sir Josel. Parang better ang oxygen supply kag delivery sa aton sa ninga brain.
1: So mo galina masami sini na siling kita nga kaon ka lang man ni siling niya para maganda rin mo utok. Sama-sama ang mugid manina, pero actually it could help ha. Ang mani, eating sa mani o con peanuts could help also sa inyo sining utok. Basta hindi lang guba na ha. Hindi lang damage na, Dok Leo, sa sobra balang tawag na ito sining bad habits.
0: Lain mo niya kung may damage, Sir Josel, ano? Narin mo na maintain sang mayo nga kondisyon sa aton sering brain na. Kagang mani, dapat na kaunon, Sir Josel, tignan recommend as much as possible is hilaw kong tani eh.
1: Ano naman ang budlay, kiti hilaw, ina-recommendar ti ang iban sini, mabakal sa mani, siling niya, santunga, abi, siling niya ang, ano, fried balang garlic. Pero that could also help, no, somehow. Pero mas maayog ikon hilaw. So that's garlic number one. Ano pang iban, abi, Dokle? For example, abi, naanad kita, inom na sa Santhon Plus Gold Capsule. Mangustin ang palaya malunggay garlic spirulina ang yasining ingrediente. So may garlic na dira. So good for our brain also. Makabulig supplement sa ato sining brain ng Santhon Plus Gold Capsule. May ara pa Dok Leo sa mga sangkap yasining makabulig.
0: Tipag about sa nutrition Sir Josel, may ara agad eh. Kami ara in isang super food amoning spirulina spirulina Sir Josel dagaya sa antioxidant kag B vitamins magabulig para ma-reduce ang inflammation. Paano? Kaya ang iyasining phycocyanin makabulig para maprotehiran ang aton sininga neurons from damage. Magluwas po Sir Josel nga masuportahan niya ang aton sininga immune balance. Boto ba lang, di lang brain aton Sir Josel ang ma-beneficyoan sa spirulina kundi pati ng aton sininga ginatawag immune system. Kaya kung magluya aton immune system Sir Josel, affectado man ang aton sininga brain.
1: Kiti ba si iba nagapamangkot siling niya ti pareho sabi sa garlic siling niya balin nyo, hilaw ang akon kaunon. Ang Santhon Plus Gold Capsule, may ara sang garlic, pero ti nakakapsulize naman ina. So, pero retain dira iya, Dok Leo, sa process ang Food and Drug Administration kag sa laboratory, retain dira iya ang mga, Dok Leo, mga components ang garlic nga makabulig para sa ato sining brain functions, Doc Leo?
0: Retainer Jocelyn, no? Actually, lakip ang iban sining mga sangkap man. Oh. Kasi may talaksan man ini mo. Bago siya ipagwa sa merkado nga dapat ma-comply na Sir Josil para man sa benepisyo sang maggamit sini.
1: Oo, so tikon nabudlayan gid man kamo magkaon sang ahos. Tapos ti why man kamo kag tama ka iwat iniya kag pa budlayan kamo magpreparar sa spirulina. All you have to do is maginom na lang sa Santon Plus Gold Capsule para sa pagbulig sa pagpanami sang function sang ato sininga utok. Because of that, spirulina kag sang garlic. Ngara man sa Santon Plus Gold. Aside from that, mimang gustin may palaya kag may malunggay pagid, which could also help other organs of our body, Dr. Leo.
0: Correct, Sir Josil.
1: Okay. Sa premium D3 capsule na ito, soft gel capsule, Dr. Leo, VCO, malunggay oil, vitamin D3, this could also help sa pagpanami sa ato sining brain functions, Dr. Leo.
0: May ara, Sir Josil, nga bulig, kati kapin pangadaan, base sa pagtuon, Sir Josil, nga ang manubo sining level sang vitamin D sa lawas. Strongly linked, Sir Josil, sa depression and cognitive decline. That's why, isa sining sa mga panugyan, practical nga panugyan, Sir Josil, sa mga tao nga masami nagaka-stress, depressed, maluya, hindi na gusto makikimpon, bala, Sir Josil. Gusto lang dito magmukmuk sa kwarto, siradong bintana, naka-blackout pa ang curtain, Sir Josil. Mas gina-encourage, Sir Josil, nga pasilak ka sa adlaw.
1: No.
0: Isa sa kinanglanon gid na to ng silak sa adlaw, Sir Josil. Kaya nga man, nag-support in isang mood, cognition, and brain signaling. Tungod mga proseso, Sir Josil, nga ito sa vitamin D. That's why, importante, Sir Josil, nga kung nagagamit ka sang Santon Plus Gold Capsule, updan mo gid sang premium D3 capsule pag-abot iya sa brain advantage, Sir Josil.
1: So, may aras ang vitamin D3, no? And vitamin D, ang premium D3 soft gel capsule, which is very, very necessary. How about ining moringa oil nga ini, Doc Leo? Aside sa virgin coconut oil, which is may similar effect din sa mga antibiotics siya, ha? Ang virgin coconut oil present sa premium D3 soft gel capsule. Ang malunggay oil, Doc Leo?
0: Isa sa rason, Sir Josil, nga may malunggay oil ini nga ito, nga premium D3. Tungod niya, ang vitamin D is a fat-soluble vitamin. Mauyang malang, Sir Josil, kung ay sing good fat nga upod.
1: Oo.
0: Hindi ma-absorb sa ito sa ringa lawas. Pero magluwas sina ang moringa oil, may anti-inflammatory and antioxidant properties, Sir Josil. Makabulig reduce ang inflammation, nga makabulig upang sang neuron function, kaya nag-support, Sir Josil, sang cell membrane health naton. Butang balon, magluwas nga buligan niya ang premium D3, Sir Josil, para nga ma-absorb sa ton sa ringa lawas, masiparado pagin iya nga efekto o kung binipisyo sa brain naton acto, Sir Josil, as anti-inflammatory and antioxidant.
1: Masami abi naton sining balik don, Dok Leo, pagid kon kinanglan naton supplementation sa lawas naton is vitamin C mo. Vitamin C, anong function ini, Dok Leo, para sa pagpabilin sang good and the best function sa ato sining utok, Dok Leo?
0: Actually, pag-abot sa aton sining brain, Sir Josil, ang vitamin C is essential antioxidant.
1: Okay.
0: Tuman ini ka kinanglanon, Sir Josil, nga antioxidant. Kaya nga man, nagabulig ini protect sa aton sa brain cells. Ginasuportahan sa niyang neurotransmitter production. Nagabulig ini, Sir Josil, para nga aton sa focus and alertness sa mapabilin. Kaginan-neutralize ni, Sir Josil, ang oxidative stress nga nagapahina sa aton sa brain cells.
1: Sama na importante, konting buntabi, Dok Leo. In a day, makainom ikaw Santon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule, kag Santon Vitamin C. Mas madubli pagid, no? Ang iasining good effects or maayong epekto ya sa ato sining utok, pag-function sa utok, Tadok Leo?
0: Tungod siya, ilas ni Sir Josil yung mga synergistic benefit and effect. Yung tingbo na ito na ning Santon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, and Santon Vitamin C. Ang ilang mga mayor sininga ginatawag beneficyo, makabulig sa reduce sa inflammation, malower oxidative stress, at masupport, Sir Josil, ang basic brain chemistry, which is, sulitan ko ang aton sininga brain to manic asensitibo pag-abot sa inflammation, inflammation and oxidative stress nga mo ni mabuligan Sir Josel sa atong sari nga ultimate trio.
1: Oh, ang isa diri ka pamangkod Dok Leo, ining utok tabala nga tama ka matinandaon. For example, kag daw hambal man naton ang isa ka tinaga sina daw ginamemorize siya bala kag matandaan niya na kun sa mga paghigugma ining hambal nila daw na hypnotized or da na gayuma ka bala Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Hambal daw ginapangita mo na is because of the memory ni mo no na numudabla na pinsaran mo na tandaan mo na. For example si ni Dok Leo, may iban nga nagasiling siya nga kun magamit ako siling niya sa Santon plus herbal oil daw ginapangita kong iya sining nga scent.
0: Mm-hmm.
1: Ang iya bala nga usbong bala nga mm-hmm. soothing ka relaxing bala Dok Leo. Mm-hmm. Do ginapangita ka utok ko siling niya kay kun mabanyusan ko bala siling ang lawas ko sa Santon plus herbal oil, do ginatutoy ako sa Lingas Banig. Ginatuyo sa dayon.
0: Mm-hmm. Tungod Sir Josel, sa aton sa ning olfactory system, no? Magambal kita olfactory system, iti amon ni aton sa sensory system responsible for the sense of smell.
1: Mm-hmm.
0: Kag basis sa pagtuon Sir Josel, ang peppermint oil.
1: No.
0: May ara ya binipiso gid sa aton sa ning pinsan sa aton sa ning pangutok Sir Josel nga nagabulig pa relax ukon nagabulig man panami sa aton focus Sir Josel. That's why ang iban sini pangita ngitaon nila Sir Josel. Once nga masimutan nila ang smell sini kun scent sa ring Santon plus herbal oil, tungod nga naga-relax sila. At ali rason sa Sir Josel titungod sa isa ka sangkap nga ara dira isa dira among peppermint oil.
1: Mm-hmm.
0: Magluwas pa Sir Josel nga makabulig ya sa mga palang-alay palamoy-poy sa lawas. Magluwas Sir Josel nga makabulig tabog sa mga sapat-sapat taglamok. Hindi ka na matapikan sa ni ukon mag biktima sa ni sa dengue infection. Sambal Sir Josel nga ginapangita sa aton sa nga utok kung nasimhutan na ton. At sali Sir Josel, bisan pa ang nasimhutan na ton sang gamay pakita Sir Josel.
1: Mm.
0: Nga masimhutan na ton, bisan subong hamtong na kita, mapanumbalik Sir Josel ang aton sa naging memorya. Tungkol niya naka-story na sa aton sa nga parte sa utok. Padumduman na ton kung ano wala to nga pagkaon, ano wala to nga butang.
1: Mm.
0: That's why amo mani pag-abot sa aton sa nga Santon plus herbal oil nga kadamo Sir Josel ang maka-appreciate kay sa humot pa lang nag-relax na sila Sir Josel.
1: Kaya masangkap yan ako itmabulig sa palamaol sa nga ato sa nga kaugatan kaglawas Dok Leo.
0: Correct Sir Josel.
1: Makatabog pa ya ka mga sapat-sapat kay may ano ini may peppermint oil nga muni nga rason ko nga hindi ka palapit kag gapos nga ang lamok na mga sapat-sapat nga magkutot sa aton. Pamangkot din ka mo pwede ka bakalsin eh. Ay, kung may branches dira or branch sang Mercury Drugstore available ini mga produkto ta. Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, sa All Green Pharmacy available man ini sa Generica and even sa Watson's Pharmacy. Or gusto niyo mag-order online sa TikTok Shop kag sa Shopee available. Sa Bacolod City, basi maka kanto ka mo sa Bacolod City, may store kita dang available tanan niya produkto tanan ha. Nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated sa Yes to Health Store sa Lizaris Street Barangay 39 Bacolod City atubang ina sa Marayo Bank available da tanan-tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Dali naman sa siyudad sa Iloilo may clinic nga may libreng nga konsultasyon. Pwede ka mo kabakal sa mga produkto, tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated, may libre pa nga konsultasyon, food supplementation, or dietary supplementation. Kanto lang mo sa clinic, may consultant kita dara in the person of Dr. Empinado, na pahamtang ang Yes to Health Wellness Center, ang clinic dari sa siyudad sa Iloilo, sa A. Young Building, Yulo Street, atubang ina sa Midtown Hotel sa City proper. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. Kung wala kita sang store kag clinic sa inyong lugar, sa suki ninyo sa inyong mga butika or any branch sangin panglawag na to sa inyong mga pharmacy nga may mga branches nationwide. And then ang isa dari, Dok Leo, dala may pamangkot dari sa inyong why man na problema, abi Dok Leo, katropang Josel sa inyong hindi man ni siling niya nga napiktuhan utok ko, nga nalipat ako, pero kung kaisa siya ginakabos ako, kung kaisa siling niya, hindi ko adlaw-adlaw mainom ang Visionix Plus. Siling niya, basi bala kung ginakabalakan ko, madamis ang mata ko.
0: Mm-hmm.
1: Dok Leo.
0: Kung ma-miss niya, Sir Josel, ang dose niya, kag madumduman niya, tirisom lang sa Sir Josel sa pagtumarilawate.
1: Mm-hmm.
0: Kaya basi dublihon niya, Sir Josel, kaya nalipat siya.
1: Uh-huh.
0: Sa Josel na karoon, kung doakad lang ang nalipat na karoon, sa 2 times a day, tingbon na Sir Josel. Why not, wag na-advisor, ano? Resume ka lang, padayon ka lang. Kung nalipat ka, pagadumdum mo, inom ka naman lahat. Sige-sigihon mo, tumar, kumay mo, adlaw-adlaw. Pero para, Sir Josel, sila nga mabuligan, nga bisan pa ano ang memory, mapapukaw-pukaw ta bala Sir Josel. Try mo bala pamanyos bala sang sunthorn plus herbal oil, say mo sininga dungan-dungan. Say mo sininga tangkugo, say mo sininga abaga. Kag tinabati anuman ako nagipamati kasubong aton sininga diskusyon is about sa benepisyo sang sunthorn plus gold capsule, premium D3 capsule, kag sunthorn vitamin C sa aton sininga brain. Pwedeng-pwede hagin makainom sina samtang nagiinom kagyapon sa isang Visionex Plus soft gel capsule.
1: Okay. Now, dari Doc Leo, sa isa pag dari ka pamangkot ang parte niya sa habon sa clear skin kag sa Santon na herbal soap, Doc Leo. Sali niya, hindi ako abi, sali niya kung kaisa, ginakabusa ko sang baka, sang ano bala, kwarta, hindi ko mabakal ang duha. Sali niya kung kaisa ginabulos-bulos ko lang Santon plus herbal oil kag Santon kag ano clear skin sali niya. Mm-hmm. Herbal soap sali niya, way man akaso
0: nami gitani kon ang para sa guya mo clear skin herbal soap alanggid.
1: Oo.
0: Nga hindi bala magsamo-samo Sir Josel bala.
1: Mm-hmm.
0: Kati gindesenyo gina Sir Josel para gadiya sa pangguya. Para sa mga pikas-pikas dira, para magsalalamang kolor sang guyata.
1: Mm.
0: Liog, pati butkon, kati iban Sir Josel, pati sa butkon ginagamit nila mo.
1: Mm.
0: Samantala, ang Santhone plus herbal soap iya, nami gina sa may mga katol-katol sa panit Sir Josel.
1: No.
0: May mga irritation, lakip na gani sa body odor Sir Josel mo. Tungod sa iya sini mga sangkap, kasubong sini sang bayabas. Mm. Tungod sang manunggay, tungod sang papaya, nga gina upod man na dira Sir Josel. Masiling naton nga pwede nga bulus-buluson mo lang sila kung daw lang alanggid ang budget Sir Josel.
1: Oh.
0: Kung nalimbawa lang bala. Pero mas prefer naton nga pag-abot sa ikayong lawas, timingon mo gid na kon may mo pa lang ang panglawas mo ya Santhon plus herbal soap gid.
1: Mm.
0: Kag ang pangguya mo ya clear skin herbal soap lang ang gamiton mo. Kaya balong to Sir Josel, ha, bisan hindi man amo nang ginagamit mong habon.
1: Mm-hmm.
0: Bisan na andan mo yung brand na ginagamit mong habon, hindi magyapon advisable Sir Josel nga kung amo nang ginagamit mo sa lawas mo, amo man ang gamiton mo sa guya mo.
1: Oh. So kabay pang na no na to na taga na to nang pamangkot dali. Ang isa pa gid si ni Doc Leo, siling niya kon mag-inom ako siling niya sang bulong sa palanakit sa lawas bala ng sis the pain. Kinanglan ko pa mag-inom siling niya pareho sa bisang Santon plus gold capsule.
0: Actually Sir Josel, may mga nag-inom sang Santon plus gold capsule. Opo da, ang premium D3 capsule ng Santhon Vitamin C nga nadula mga palanakit sang lawas Sir Josel.
1: Mm-hmm.
0: Why na sila nag-suffer sang pila sini ka mga palanakit sang lawas, lakip na sa may mga arthritis Sir Josel.
1: No.
0: Pero may mga instances Sir Josel, may mga kondisyon nga may mga specific diya nga palanakit sa lawas bala Sir Josel.
1: Mm.
0: Nga kinanglan gid sang pain reliever.
1: Hmm.
0: Di ang punto si ni Sir Josel, kung nagiinom ka sa Santhon plus gold capsule, kag nakuha ang palanakit, well and good. Pero kung hindi mapagar, kag ara gyapon ang palanakit o kung ang sakit nga nabatyag mo, pwede ka katumariya sa Cess the Pain.
1: Oh. So Cess the Pain, pero pwede ka gyapon makainom, bisa nagainom ka sa Cess the Pain or nakainom ka sa Cess the Pain, pwede ka gyapon kainom sa Santhon plus gold capsule.
0: Correct Sir Josel.
1: Okay, iniya Doc, concern iniya guro, mamangkot abi, for example, siya ti, kung nalipat ka abi Doc, ukunhungod mong ginakalipatan na lang.
0: Mm-hmm.
1: Gali mo sa pagkamatuod sinidaway ka na gana.
0: ginabalibad na lang ng lipat. May kilala ko wala Sir Josel sa construction bala.
1: Mm-hmm.
0: Actually panday bala.
1: Mm-hmm.
0: Singko sarano mayo sa haligi man. Anong maayo sa haligi? May ara na haligi nga daan mo nga nag-exist. Tapos, himuan pagit sa isa kahaligi. So, ano maayo sinin sa haligi nga isaman? Tuparan ta lang. Ito yung termino. Sige, pwede man na. Pwede man na dok mahuliran. Pero mas maayo gadya ilubong. Gano'n po kao nga kung sining atensyon na ho. Siling mo lang, tayong huli, darama na permi mo. Pero ang paglubong niya, mas makapabakod pagin Sir Josil.
1: Ito sa mga nagkakalipat niya, pero hungod niya ginakalipatan, kaway na iya gana, pabalikan yung gana niyo, may turbo, dietary supplement na.
0: Correct Sir Josil, kapin pa sa mga way, bala makatilaw pa. Abitilawin niyo bala, kaya nga man, base sa pagtuon, ang maka kaglabo huwas ka Sir Josil, nagabulig ni amat-amat pabalik sang level sang hormone. Ya kun magdubo na Sir Josil, nagahina ang sexual performance. Kung stress ang isa katao Sir Josil, kagubot sa sining pinsar, nagadula man niya sining gana. Mabuligan Sir Josil ina no, bisan pa ano sang maka kaglabo huwas ka, panami ang blood circulation, dugang pwersa, kag amat-amat Sir Josil increase ang libido. Magambal kita nga libido Sir Josil, amat-amat pabalik ang gana.
1: Oh, aning kadaga bala kon nag-opisina kapag tapos si Mrs. Molly hiya panawas balay bla maka ang ibang sinim hambal nga ga muna ko ha ay sorry gid nalipat ko kagabi.
0: Pero basta ko na Sir Josil namit sudaan kag namit timplas ang kape. Nakaturbo na sang gabi.
1: So turbo dietary supplement for men 30 minutes ha before ang loving. Nga langgi kita sa tiyempo na sa ato sa nga pagparagad dari sa programa The Secrets of Health. Thank you for joining us. Kabay pa nakatag naman kami sa ideya sa inyo. Likawin nyo mga bad habits. Abin nyo kung pa makapiktola na sa ibang mga ano lang bala. Lawas lang, resistensya ta. Pero ang pinakasakit sa tanan, utok. Kay kung utok na gani naton magdiferensya magmalipato na kita. Amo nang inahambal nga ara ka sa sulod sang balay mo galakat kinapangita mo pang balay mo kag. Atuba mo asawa mo bana mo kapamangkot ka pang ay di natong bana ko nagkadtuman. Lastly, kuanta na lang sa iya sininga parting words ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos, Doc.
0: Para Sir Josil, ang aton sininga lawas mahalungan ang kinanglanon ang mga sustansya ang makabulig patalom sa aton sininga utok ang ma-provide man. Why not tilawan na ito, ano? Kagugalion na ito ng pag-inom sa isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon na Vitamin C. Para hindi lang lawas ang mahalungan, kundi pating memorya, nagapabilin nga maayuman, lakip ng aton sinipang huna-huna, kagpaminsaron ang maayuman, o kung ara man sa maayo nga kahimtangan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagabilin nga ang aton lawa sa lunga nantes pa man manginuli ang tanan kay sunupa sa gidasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: There you are, ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Salamat gid sa inyo sa ninyo pagpakigupod, tub-tub sa masunod naman ni edisyon sa ato sa ninyo pagpanaga dari sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, dari lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to health!
4: XFM 103.9

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. X FM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM.
2: Santon Gold, live testimony.
3: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: bibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Legali, isa ka

0: carotene, vitamin E, at ZSNT. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa nabag-uri ng sakit. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Walang gana kay misis. Lagi

0: nga serbisyo ang Katropa Caravan sa Barangay Libas, Roma City. Guardian Socialized Society International. More power and God bless mga Katropa.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, justisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.

0: time check is 6 minutes past 2 in the afternoon.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuhi, ganda na kamo ni tatay.

0: tá roubando da vó. Pero top top zoles, anginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon. Ikaw nga may sang akong ginadala. Panindugay ako.
2: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Wala, kadas ka buhi mo.
3: Amo, ginangambal ko siya imo palilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hede, sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sa konsumisyon.
2: Salang be! O, ari, oh, 1,500 ina, ha? Abi, abi. Ay! Maugat! Ay, dako! Dako, gidya! Ay, dako!
1: Oh, sige pa, baby. Ibabat siya sa ako na mas palangga mo ako sa asawa mo. Mga katropa, ang hatagan natong sangkabuhi sa programa X-Rated. X-Rated. Lunes, tubtub Biyernes, alauna imedya, tubtub alas tres imedya sa hapon. Sa paboritong News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-Rated.

all tuning in right now on your favorite Katropa station. This is your DJ Chica Babes, Katropa ang Aira. Kahaga Katropang Joy. Mag-ikaupo nyo kami subong hapon sa isa na naman ka-episode sa programa nga X-Rated. Mga katropa, updaan nyo naman kami hani katropang Joy. Kaya syempre, this time, ululupod naman kita nga mag istorya hanay, magdamiawanay, gag, magbardagulan. Yes na yes, bardagulan na naman tayo for today's Tuesday. Alright mga katropa, today is Tuesday. Ganyan sa na-mention tayo, Martes nga, adlaw subong, May 12, 2026. Yes, kamusta mga katropa nato? Nang aton drang mga katropa pips, oy congratulations sanay ha sa mga new LPTs. Wow, akay tiya subong nga Mayo 12 ho, nagwa naman ang result sa aton nga mga ha? O si katropang Tintino ba, mention yagid ko nang iyang baby loves kay tiya nakapasar sa licensure examination for professional teachers. Grabe naman yan, katropang Tintino, ano daton nga i-celebrate karon?

0: syempre, sa aton man dra mga katropa nga nag-take sang board exam. Ba't i-ara ng inyo kinabudlayan? Ara na ang resulta. O katropang Troy, may kilala ka man nga nagkuha?
1: Do, wala.
0: Sige, importante. Tiya, subong, happy ang iba.

O, sa mga katropa natin, nga wala dira nakapasar, ti ayaw ko magkasubo, kuhan lang, kuha lang sa liwat, para naman sa bulan sa Setyembre, kay ti igahata, ginalaya sa inyo, ni Lord, kung para sa inyo, ti para gid sa inyo. Sa liwat ha, congratulations sa mga new LPTs. Mabuhay kayong lahat. Galing mga katropa, kamusta, kamusta, mandrag iba natin ng mga katropa, ho, kabay nga, okay lang kamudra ha, subong nga Martes. Ano na bradara inyo, ginaubra, nagatulotambay, na wala kamudra sa inyo mga salaset. O kung nagapulo pa nga, pinasubong nga alas dos ang kahapon. Kani mga katropa nga ito na naipagpanamyaw sa atin ng mga listeners sa radio, transistor, radio, manina, uko na Bluetooth speaker. Ang inyong ginagamit subong nga hapon sa pagpamati sa atong programa nga X-Rated. Timahinayan nga afternoon mga katropa sa mga naka-earphones na dirahan, naka-headset, nagabantay na nakapwesto na sa ilatag sa tagsak.

0: course, mga katropa, di once again ang atong gigapagapan na miyaw sa inyo tanan sa isangit kamay at ayad nga Martes ang hapon. Ati, kamusta balik niyo mga kahapon na nun? Well, of course, para sa mga katropa naton, especially na sa mga nakatsyon din ginsubong na kamonitor again sa X-Rated program this time. Di mga hapon gidra mga katropa. Sa mga katropa peeps naton, din ka man nga parte sa syudad sa Rojas naton sa subong nga hapon. Ara ka man dira sa mga kabanuhan naton sa bugos nga probinsya sa Capiz or base ara ka sa mga kaiping naton nga kaprobinsyahan andriya sa Western Visayas all over the Philippines or around the world man ina. So once again, thank you so much mga katropa nga magiging pagpa salamat na naman ni katropang Iris sa pagpili na naman sa amon kag syempre sa X-Rated program bilang kapartner nyo dara sa subong hapon kaupon sa inyong mga merienda this afternoon.
1: Katropa, syempre subong nga Martes. Di may ara naman kita isang mga pamangkot nga inyo pag-asabton.
2: Oh no!
1: Katropa Neil, i-flush mo na yan. Ara mga katropa sa atin nga screen. Di makita nyo man inadresin nyo nga mga screen. Mga katropa, ano bala ang mas malain? Nobyo nga kung makakita sexy, gabalikid gid. O kung nobya nga kung makakita gwapo, galingat gid. Oh, Petra Fang Joy.

pag-angay, didire kita dumping sa mga kababainhan. So, dito kita sa mga kalalakinhan na nagabalikid, gino. No, may magyan nga sexy abang liog, dumabali na sa balikid. Yes, abo.

0: Kita seksi, ka balikid ang ulo. Ay, ati kay syempre mga katropa, ang babae, ya, bisan makakita, nagwapo, tiya. Asta man lang na sila sa tulo. Ay, man na sila mahimo, dira mga katropa, pero ang lalaki, ati, kunulbaan na inaiya, basta ibadaan ang mga galawan sa mga kalalakihan. Basta ganing lalaki magtulok sa mga sexy katropang joy. Ay, ang iban, sinaiya may binabalak.
1: Oh, diba? Kung sa girls, ya, admiration.
0: Yes.
1: Sa ilaya ba si Laina Charles?
0: Ang gani, iakuman ang babae asa lang sa tulog pero ang lalaki may masamang binabala.
1: Gusto hindi kayo katulog.
0: Gusto agi na sinagsunod pa na kunwari kuno galakat-lakat lang.
1: Tapos pa kayo a number.
0: Na, ay ka mga katropa, nandira ang manain para sa inyo. Ang nobyo nga, kung makakita siyang sexy, gabalikid gil, o kung nobya nga makakita guwapo, galingat gil. Alright, hi, drop nyo na lang inyo nga mga answer sa atin yung comment section. Kiti ato ni nakaroon, pagatala kayon. Tiangin yan ay nga question of the day, ang bulugid na nga ginadulong sa nga Turbo Dietary Supplement for Men, nga mayara sa baka kag Lavawasca Herbal Extract, nga popular gid sa South America, nga nagapapagsik, nagapabaskog sa enerhiya, kag syempre nagapataas sa libido level sa lawas. Gani sa mga kalalakin, hana, tondera mga katropa, hati gamita nyo ini, 30 minutos antes ang labing-labing kay misis. Magtumara sa isa ka kapsula, sigurado nga mas manami, kag mas mabakod ang inyong relasyon kagang imo performance sa inyong quality time. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang kalidad gino nga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved kag safe inumon. Mabakali ni mga katropa ha, sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar, kag syempre pwede man mabakal online pinaagi sa inyong Shopee o kon TikTok Shop. Tinion mga katropa, tinagapalayag na kita sa bunga hapon sa tagsa kalilisuan sa inyo dira nga mga radio all over dere sa Panay Island. Gani sa mga katropa natin nga nagatutok na tulugan na dira ang inyo mga radio. At ibas huwag kapagin ang inyo nga mga speakers, ang inyo dira mga Bluetooth speakers. Bas huwagan nyo pahakit para damo pagida ang makabati sa atin nga mga tingog dere sa kahanginan. Siyempre, kita ang babatian sa FM Bond, pinagi sa 106.5 MHz sa probinsya San Capiz. Dira man sa 93.3 MHz ang XFM Antique. Sa 96.7 XFM Bacolod. Sa 106.1 MHz ang XFM Kabangkalan. Sa 87.5 MHz.

siyang panadiramahan sa 98.5 MHz ang XFM Kanlaon. Thank you gina mga katropa peeps kag hello hello dara sa inyo sa aton mga katropa ng sister stations nga syempre nagka-hook up na sa aton subong nga hapon. May ayan nga afternoon gina kag di gabay nga magka-smile naman ka madara. Kay nga man katropa ay. Kay syempre lapit na lang ang sweldo. Amo na sige, happy happy listening sa mga happy people gina nga mga katropa peeps naton this afternoon. Kag syempre sa mga katropa naton di sa subong yung hapon hindi nyo lang kami mabatian sa radyo, wala lang kita nag palayag man sa inyong mga radyo dra or sa atong FB live sa subong nga hapon kay man ti mabatian man kita palagi sa atong XFM radio app. Yes, you heard it right mga katropa, i-download lang ang atong application ng XFM radio network sa tagsan ninyo ka mga cellphone or tablet mandera. So din ka mo magkanto bisan din ka mga bahin sa Pilipinas. Di pwede mo gin ma-explore mga nanarisari ng mga estasyon sa XFM Philippines. Kaya syempre, hindi ka na mabudlayan sa pagliso-liso pa sa mga estasyon. Kamatiisa mo na nakakiin sa frequency sa ilang estasyon ma-reach out mo na anytime mga katropa. Di pwede ka man magpamati dira sa mga paborito mga programa nila, mga musika kag-entertainment sa mga ginaabangan mo abangan mo gidira ng mga anchorman kag-anchorwoman sa XFM Philippines mga katropa. So, ang manami sa nang kayo mantiwala sang hassle, anytime madala mo yung mga cellphone or tablet, kag syempre makapamati ikaw sa mga nanarisari ng mga XFM stations nationwide. Yahoo! Mga katropa, at i-live na live naman kita sa atin niya secondary Facebook account ang XFM Rojas 106.5. Yahoo! Nangyari na inisang 1.8 thousand followers. Importante nag-ausad ang aton nga

0: support tawa ay gida puhay ho nga like and follow. Thank you gid mga katropa sa always nga support diri sa atin yung humble station. Kagdi invite yung mandarangin yung mga friends nga mag like and follow na. Pindutan na dira ang like and follow button. Now na sa mga wala pahati, i-follow nyo na kami mga katropa tips para updated man kamo sa mga balita nga nagkakahitabo diri sa aton kalibutan. Kag syempre ayaw nyo gid pagkalipatan nga i-power share ang aton live subong para mas marami mas masaya sa aton direng comment section. Do you feel free na to drop your comments sa inyo mga pa-shout out at alam yawon birthday man na anniversary fiesta kasal reunion. Do you shout out yung dira kung may gusto ka mga i-congratulate pag-gusto ka mga katropa pips basta special ina nga kahitabo dira sa inyo mga buhay-buhay. Kag syempre kung nagalain man dira inyo buot kag kinahanglan sa mga advice at i-comment lang dira kay basi makabulig man si katropang Joyce and katropang Ira. Hindi na maghuya-huya mga katropa ha, i-drop na dira sa atin nga comment section.
1: Sige, para sa mga katropa naman ato ay nga tiwala sila sa pang lantaw or wala sila sa data pang lantaw sa atin nga Facebook Live. Pero may ara naman sila yas ang load nga pang text or may extra load sila sa ilang mga cellphone. Di pwede pa

0: Tungi nga pag inggan nyo, pag-encourage kin sa inyo tanan, nga di mag-subscribe gid sa atong official YouTube channel para at least kung abudlayan ko mangita sa atong sa Facebook, diba sa YouTube, mahupos-upos para sa inyo. I-search lang ang atong channel 106.5 XFM Roca City Capiz. So may mga kilala kita yung katropang ay nga ti sa YouTube na galantaw. Kaya man ti mas nami kung dito ang quality sang video no during sang or ikumpara sa Blue App or sa Facebook. Di, sige mga katropa, kag of course pwede nyo gid ba ano ha, makantuan ang aton nga comment section this afternoon. Kaya man ti nakapindira ang aton nga link para sa aton nga mga social media accounts, especially ng aton nga YouTube channel. Kag syempre kung aton nakamoto sa aton nga channel, don't forget man nga mag-subscribe gid. Kaya wala gid yasang bayad nga mag-subscribe sa aton nga official YouTube channel. And of course, hit the notification bell para di always ka mo ma-notify every time nga mag-umpisa ng inyong mga ginaabangan gin yung mga programa din sa diri sa XFM Rojas. And of course, ang ating TikTok account dito sa Black App, kita ya ang 106.5 XFM Rojas mga katropa. Kag of course, ang ginagamit natin sa mong secondary Facebook account nga tinagadagundago naman ang mga followers, although nga nakuugid ang lalagso no, sa official Facebook page, pero still magamit ang masinis gapon mga katropa ang XFM Rojas 106.5.
1: Yahoo! Alright, at isa bang hapon, sino na bala nang gaupod sa aton nga programa dira sa comment section? Katropang Joy, sino aton nga first honor sa bang Martes nga adlaw?
0: Yes, katropang ay, tika doon tala aton nga comment section diril. Ang taon tabi, kito nagabulubiso bala aton comment section mga katropa. So, ang sakon, diya katropang ay, hindi ko sure kung pareho kita da sa nga ginalantaw. Si katropang Tutu Valgidia ang number one or first honor for today's program.
1: Yahoo!
0: Sige, ang birthday boy kahapon. Amo ang first honor man sa subong. Aba, nabawi-bawi siya katropang ay, kagapon, late siya mo. Sige, thank you so much katropang Tutu Val. Kag naglatag na siya sa iya mga pa-emoticon. Sa ating comment section, may pa-cool, pa-heart-heart, pa-kiss. And of course, upod niya si katropang Solomon Man Antonio, nga number 2 na, or number 2 na mangyapon sa ating comment section. Thank you so much katropang Solomon, nagpa-number 1 naman siya ho. Kag syempre si Tutu Val, nagpa-highlight man, wala nagkalipat. So thank you so much sa mga solid katropa peeps na to. Hindi ginasundan pag-isa ni katropang Ma'am Liza Digala. Third honor si Ma'am Liza, nagpa-number 1 naman, nagpa-highlight kag nagpa-follower. Tisiling ni Tutu Val, maayong hapon, good to beautiful chika babes. Ira Joy, anong bulong sa hangover? Kamu ma-hangover, ano inyo bulong?
1: Ay, never man kami na-hangover to.
0: Ano, ha? Ubik gali kay Tuto, kayo na-hangover?
1: Ay, ano? Hangover siya, pero first honor. Yudi, amo na yato, basta bisan hangover ka. Una, hala yung XFM.
0: O, higop ka sa ano to, sa may nitinit nga sa baba para, ay kaso hapon naman, hangover kaya po?
1: Abot ko na duty ni siya, basi.
0: Abot wala. Mm-mm. Absent man siya.
1: Sige, ay. Sige to, ate. Inom ka lang dira sa higop ka lang kung sa mainit-init nga sabaw, ah. Sige, tropang Melbs, Anisco, Arena Baho, nag-arambol. Dari nga itong mga comment kay tropa. Sige lang, importante, tanan, mabasa. Shout out manda ko no sa tropang Buklan. Kag sa mga Marites, dira sa Poblacion Sur, Ibisan, Capiz. Dira man sa Libas, Pilipinas. Abaw na katutok man, si Dudong Romualdo Albar, ang Metalworks, the best in town. Sa Crossing Cagay, sa kay JR Pogi 4M Barbershop, nagalansang na ang radio niya sa XFM.
0: Wow!
1: Thank you katropang Sir Melbs. Gabay-gabay nga madugangan pagdating ng imo mga tropa peeps para damo kapag isang i-drop dala nga mga names. Kikatropang Ton Palma, mainit-init nga ugto katropang Ira kag katropang Joy. Oy, sige ah. Ati, check attendance lang ko. How's your day? I hope you stay in the house when you say nothing at all. Ano ko, no? Siya ba nagpa, ano ko, no? Ay, sige. Importante, ari kami na rin sa station. Kahit kung ato kami sa house, why ka kami diri. Pero thank you ha, katropang Ton Palma sa pag pangamusta. Kamusta, kamusta? Ikaw dira, ang imo dira pamilya. Ano na dira ang ilagi na pang hikot subong hapon? Oy, pagluto na dira sa inyong pamahawon na kiti para may kaunon kamu i. Wow! Ano ko ba? Kasi katropang Rafael Digno, mayong hapon mga guwapahon. Diwata DJ Ira and Diwata DJ Joy bayo. Wala danay tirik to da kay ari ko sa PhilHealth. Nagpa-register sa Yakap pero galantaw sang live sa X rated. Amuna iya Sir Rafael, bukod amo ang gidya sang load ni katropang Rafael. Ano bala sini ang accept sa X rated? Ano pangit bala ang ginapagkabalahan niya sini nga lalantawon man?

0: Vincent. Nagpa-check-attendance naman sa ating comment section. Present sa kuno today, si Katropang Tutuval. Tulsulumon, may abalong ka da? Apo. Kinyo siya balong guru. Laing ipatsag niya katropang ay husang hangover. Di sige la to dagundaguni lang da kay pasigani karon may pasigunda naman. Sige. Si katropang Ma'am Emmy, ari man sa ating comment section, nagpa-highlight na. Thank you so much katropang Ma'am Emmy. Maayong hapon lang dala sa inyo, ma'am. Kay siyempre si katropang Eleanor Gatilogo. Sige niya, hello, good PM, Ma'am Ira and Ma'am Joy. Watching live and listening to radio here as always. And Barangay Linaw, Kabangkalan City. Manya, ha? Abaga, ang init.
1: Wow, amo man rin sa amon, Ma'am Aga. So, tiya, sinahambal na to. Nari kita sa sulod, asang estasyon, kundi malamig lang ni.
0: Oo, kagbisan siguro gabaga ang init. For sure, gapangapin na tiyagyapan si Ma'am.
1: And yan, sure. Basta upo niyang husband niya. Laban-laban, eh.
0: Oo, oh, diba? Kaya man Pinoy kita yan, Ma'am Noel, Eleanor. Bisan mag 48 degree pa na yung heat index. Pero mga pi, kita yung gihapon. Pagkahapon.
1: Yes. Ang Pinoy, bisan gina-ubo-ubo na gasagrak ng tutunlan. Ti, inong gihapon, lami.
0: Kaya muna ang bulong, no? Katropang ay.
1: Yes. O may sabat si Katropang Ton Palma sa atin yung question sa mga hapon. Ang iya ko nung ginapili nga mas malain ang nobiya nga makakita guwapo, galingat, gid. Kay kung palangga kakunos o kuna palangga yan na ang migo ya, hindi na siya maglantaw sa guwapo. Makita palangdaan, galingat, gid na, especially upod ka mo, insulto, ganyan sa lalaki. Ay, paano naman ang mga kababainhan ang lalaki katulog sa sexy?
0: Oh, insulto ano? Man sa babae.
1: Insulto man na eh. Oh, same-same ah, pero mas iba gigya ang lalaki kay man. Gada moves na yung mga kalalakin. Ano mo ba? Iya gani. Asta na nasa tulog.
0: Ay, dugan. Tagi na yung katropang.
1: Oh, sino ba da nag-comment?
0: Sige, kayo ka narambo lang atong yung mga comment section. No, nano ni Ryan. Sige lang. Kasi katropang Ma'am Emmy. Aba, nagkinadlaw sa comment section. No, ayan ang kadlawan ni Ma'am Emmy.
1: Ay, basi mahilig man siya magtulok sa mga gwapo. Mga kapalaba, naguro kay Ma'am Emmy nga mga batao, no? Ma'am Emmy, ikaw, ha?
0: Amo lang, no? Kay, si katropang Tutuval, siling na Tul Rafael, may uga ka da? Matutuya sa Philhan, si katropang Rafael Tutuval, di mo tayo madali-dali isang uga, sumong. Sige, si katropang Ma'am Liza, siling niya maayong hapon, kuno katropang Two Beautiful Ladies, DJ Ira at DJ Joy, nagalanog na kag nagatutok na dali ang amon nga radyo. Or sa amon nga radyo, pa-shoutout sa Family Digala kag Family Divino. Salamat, gid. Sige, thank you so much, gid, kay katropang Ma'am Liza Digala kag sa yadra pamilya, Family Divino kag Digala, dra sa Pontevedra, nga nagapapatigin sa atong subong kahapon. Si katropang Duy Arthur, ari man niya nga pa-heart-heart, oh, as always. Kag si katropang Lloyd Diaz, sa niya, good and nice afternoon. Katropang Iron, katropa Joy, it was not always an easy undertaking for everyone.
1: Ay, sige. Basta si katropang Rafael may sabat diri ako. Siling niya to, okay lang na kung makakita sexy kay gin. Tagaan tagani siyang mata para makakita. Ay, so, kiputa na lang, Sir E. Okay lang kung nagalantaw, pero kung maglingat, pagidiyang ulo mo ya, sundon mo pagidiya ay. Lain na ina yung istorya, katropang Rafael. Ti, kontrolaan ay.
0: Okay lang na yung katropang Rafael, magbalikid no ka magtulok, kundi mo lang upod si misis. Sakto, dira. Pero kung upod mo, ba't iwag pulo pa nila ka makabasi, makuha ni ikaw. Makibuat ka na lang, may malanding kamot sa imo. Sige.
1: Yes, good afternoon, anay kay katropang Giovanna Baez. Nag-upod sa itong programa subong hapon. Thank you so much, katropang Giovanna. Basi gusto man nalang tamyo mo ng imong family, Baez. Di man ka mga lugar at di kita na lang matamyo mo yung hapon. Dari sa inyo. Thank you sa pag-comment. Si Sir Solomon, ho, kung ako ya, wala na ko da. Sige lang, abisan matulog pa yan si Sir Solomon sa mga sexy o kung guwapa. Huwag ka dyan kaso. Kaya huwag ka dyan sa problema.
0: Si Sir Solomon, Antonio. Sir, kamusta ang inyong alumni? Saan ito ikatropang ay? Subong?
1: Ay, basi. Oh, nalipat man ko.
0: So, subong to ba? Hindi na hambal to siya ba lang nga basi? May bakante pa to sa mga batchmate. Kasi niya mga asawa na anak

gabalikid gid. Kayo hindi na kontento sa gwapo mo. Ay, grabe naman eh. Nang-judge agad. Amo na, dapat gwapo ka mo para hindi na magtulong sa iba ninyo nga mga uyap. Sige, aka mong bahala. Tia, sino, Padriho? Si Mama Sobre Vega Elma. Ari naman sa mga hapon. Wala gid ang nagakalipat sa pa-highlight. Shout out, anay kay katropang Sir Anthony Alborte. Yahoo! Dara sa may barangay Dinginan. Thank you sa pag-comment. At ilo-ilo, dara sa family Alborte. Kamusta mo, dara katropang Sir Anthony? Si Sir Rose De Leon Arroyo, good afternoon! DJ Ira kag DJ Joy, at shoutout lang ano kay Traffic Auxiliary Elarde Di Jaime, Joel Bichayda, sang Bonga Panay, o kuna Bonga Panay. Ayaw!

0: tutok every day. Wow. Oy, thank you ka tropang Ma'am Rose De Leon Arroyo. Abi Ma'am sabta man dra nga to niya question of the day basi naga pulupa si pilat ka man dra sa mga guwapo. Sino ba da ka tropang Joy?
1: Sige, sige tropang Sir Belbs, ari na sa ating nga comment section. Sige niya good afternoon ko na XFM Nationwide. Kag sa mga katropa worldwide especially na sa inyo mga chika bebs. DJ Ira kagaligaya mga guwapa ko na pati. Sige, thank you so much. As always, katropang Sir Melvs and Isko sa pagpanabot na naman sa mga panamiyaw dito sa atin ng programa. Si katropang Solomon, sa inyo, mainit-init ko ng hapon, two beautiful ladies, katropang Ira at katropang Joy, watching live something nagpamati sa X-rated dito sa balay, sa barangay Sublangon, Pontevedra, patamiyaw lang dito ang batch 2001 sa Pontevedra National High School kay Grand Alumni na Munkaroon. Ah, thank you katropang Ira at katropang Joy and God bless. Sabati, tahambay ko gid. Subong gid ang Grand Alumni. Sige, shout out na ko nudraha sa batch 2001 sa Pontevedra National High School ang mga kabatch ni katropang Solomon Antonio nga nag-celebrar karon sa ilang alumni. Happy-happy celebration lang mga katropa. And of course, thank you so much ina katropang Solomon sa imong pag-panamiyaw man this afternoon. Kaga, syempre, si katropang Doy Arthur, maayong hapon ko katropang Ira and Joy, patamiyaw man sa Family D-Zone, Family Dihada, yeah! Watching and listening na subong sa, or from West Villa Flores, maayong kapis. Salamat, gid mga katropa. Di, sige. Aba, si Doy Arthur, bay, si katropang Doy, bay, nagalingat man sa mga gopang makasugata. Sige, thank you so much, gid, katropang Doy, so always good ka, consistent, nga support dressing mo mga chika babes.
0: Yes, oy hambal ni katropang Fritz. Masuggest ko po

0: comment Katie, this time we're gonna say BRB. Maghaboy lamang kita sa pila ka pahanumdom, so kindly stand by. Oras alas 2:40 na sa hapon.
1: X FM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pag-develop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May nuclear problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero ito lang, bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si... Vision.

0: Siti?
1: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Anawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. At yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Samson Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Samson Plus Gold and Samson Vitamin C.
2: Samson Plus Gold!
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The secret of health.
3: Ano nga ba ang mayroon Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay numublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.

0: Gusto Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litohoy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can

0: si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakausap dahil mabilis akong kapitan. Pero, dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape.
4: Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, paghimo sa gitingog na prutas, pagtanog na mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, gaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
6: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium

0: ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Claire's

0: medyo ang Sunsun Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunsun Plus Herbal Oil. Maaasahan sa sakit ng katawan. Sunsun Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako si Heidi Retire.

0: ang galang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Sa doctor. Ibilis sa mga bukiga.
1: Tropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa agamang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026. Natropa, yari na ang ating winner sa ating weekly draw sa Santon and XFM libu-libong pa-premium.
2: Ako si Susan Cabio sa Barangay Binan, Rua City. Nagpasalamat sa XFM kagkay Dr. Melimilito o sa akong dagan nga 3,000 piso pas gani kamutira maka-intra man sa Santon kag XFM libu-libong pa-premium.
1: Oh, ikaw man ka tropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM XFM libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.

0: las 2:51 na sa hapon. You're still tuning in, only here on XFM 106.5. Ang katropa niyo, kaupod niyo sa gihapon, ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: At katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Mga katropa, ang inyaning nga programa, ang builog ang redolong sa Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap, ang isa ka sabon na makapakinis ang atong kutis, ang sabon na makapatay sa gagaw, kagang sabon na daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap, ang himo sa mangosteen extract, halin sa prutas ng mangosteen, nga mahamot kag may astringent property, nga nagapahugot sa atong kapanit, kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buo-buo sa itsura, kung pwede tipunan sa banhas kagiko. Ang Xanthan Plus Herbal Soap, ang mayarman sa virgin coconut oil nga makapatay sa kagaw kag nagapabasko gyud sa humot sa mangosteen. Mangod ang VCO isa sa mga ginakabig nga good carrier oil. Kag sa ni herbal oil mga katropa, nga kun ilakot mo sa ibang nga ingrediente, hindi maguba ang iyang properties kag ka-epektibo. Gani na paginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa mag-Xanthan Plus Herbal Soap kana. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online na pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Xanthan Plus Herbal Soap, quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, balik kita sa atong programa subong nga hapon. Yes, mga katropa, tidiri kita na sa aton breaking news sa subong nga hapon, no? In line sa naguha ang resulta sa ALET 2026, mga katropa, ti congratulations gid sa tatlo ka mga kapesnon nga nangin ALET 2026 top notchers, mga katropa. Yes, you heard it right. May tatlo kita ka mga top notchers nga nagikan diri sa aton sa bahin sa probinsya sa Capiz or update na mga katropa, apat gijagali. Yes, hindi lang tatlo, apat gijagali katropa. Ay, sunadugangan pag isang isa ang aton nga listahan. So, aring mga top notchers na mga graduates ng Capiz State University Pontevedra Campus sa bagulang naguha nga 2026 licensure examination for teachers o kung ang LET result mga katropa. So, congratulations gid kay Loveline Deslate De Vera LPT top 5 ni siya katropang Ira, no, sa naguha nga resulta. So para ni siya kanina sa pag-check natin sa elementary education. Yes, once again congratulations sa top 5, no, sa kabilugan nga resulta sa Bugos nga Pilipinas si Ma'am Loveline Deslate De Vera. Kag of course gin kwan siya gin sundan siya ni katropa ni Ma'am Maureen Doliete Tumanday, LPT, kag ini naman siya ang nangin top 8 no sa elementary education mga katropa. Kag ini man siya ang nakalinha sa may bahin sa Capiz State University Pontevedra Campus mga katropa. Kag para naman sa secondary education, abati may top notcher man nga nagikan sa Capiz State University Pontevedra Campus, wala sa ibang kundi si Sir Kenneth Batikados Rone. Siya ang nagpang top 7 sa bagulang nagtakop nga or nagwa nga resulta para naman siya sa secondary education. Mga katropa, kag of course are nga ito nga pinakabago nga nagdugang sa listahan si Ma'am Joanne Miles Vedor LPT top 8. Nagika naman ini siya sa may bahin sa Capiz State University main campus. Mga katropa, so all in all ti apat ka mga kapis noon kag nagikan taran sa Capiz State University, ang tatlo halin sa Pontevedra kag ang isa naman halin niya sa main campus mga katropa. So once again congratulations gid kag thank you so much for bringing pride gid sa probinsya sa Capiz mga katropa. Ti congratulations gina sa mga top notchers nga nagikan diri sa Capiz. Bugal na naman sang Capiz noon.

Congratulations once again, mga moms. Alright, Tita Miawon, tanay nga ito ng mga katropa, dito sa mibahin sa Eaker Multipurpose Building. Ngati, may care pa pala? Siyempre, dito sa ito ng mga katropa, ang classmates, dito sa may Philippine Crop Insurance Corporation. Kamusta, kamusta, kamodera? Dito sa Mia Drug Mart, kag sa G

0: pamulag. Kay Ma'am Danielyn Ureta. Kamusta, kamusta, darang inyong pamintahanon? Gabay nga nakakota ka mo ah. Pagdaan nga pagbamati, darang sa inyong nga duwa. Siyempre, darang pagit sa Akari Filling Station. Kamusta, kamusta man darang inyong mga pag-deliver sa mga katubian. Sa aton darang nga maukod man nga tagpalamati ho, darang sa may higad lang o sa aton nga dalong kay Ma'am Emmy. Kamusta, kamusta Ma'am Emmy? Mo darang mga nilabhan. Ay nasigan, ahaki para ti timprano ikaw magkauli karon.
1: Yes, of course, katropang Ira. Good afternoon man ha sa mga katropa nato nga nagapamatigid sa atong subog. Sa mga solid gid nato nga mga listeners nga nagapamati, especially na sa mga katropang SGs nato. Yes, sa mga katropang security guards nga di always kaya nga nakamonitor dari sa atong nga programa every time. So shout out kaya ha sa katropa nato sa bahay sa Cal's Poultry Supply nga di sa subog nga mga tinion siguro nagapamati na naman dari sa X-Rated Program kay katropa nating J.K. Velarde Jan Dave, kay katropang Give Heart Celero Barrio 4, kay siyempre sa katropa Pips natin, si katropang Elmer Valencia Bienes Jr., mga taga Cal's Poultry Supply. Good afternoon, gidra mga katropa. And thank you so much once again. Sa mga naga-duty dira sa bahay sa Pueblo di Panay, subuman dira sa may bahay sa E-Performax sa Contact Centers, kag dira man, of course, sa bahay sa Capelco, nga nag-monitor gidiya sa atong subong gahap.
0: Sa mga mahugod natin nga katropa ang vendors dira sa public market ukod na tali papa di man ka mga bahin especially dira sa may Chidora Arsenis Rade Center dira sa may Lipunan ha. Kamusta, kamusta dira ang inyong pamaligya anon? Gabay nga naubos na dira inyong mga baligya. Ano man na inyong ginabaligya mga katropa hati syempre natin gina-wish good nga makatakas ang inyong mga kapital. Mabawi ang tanan nga gasto kag makaginan siya pa. Dira man sa may Burgos Tali Papa. Kamusta, kamusta man kamo dira? Ay, sige may daan nga pagpamati lang ha sa aton dira nga katropang ho. Si katropang Sir Ernesto Alvarez. Kung ara ka dira sa imo puesto dira sa may Burgos. At ilo-ilo dira sa imo ha. Yahoo! Sa ato nun mga pinalangga nga mga mangunguma, mamumugon, mangingisda, mayugin nga pagpanrabaho sa inyo, halong-halong gid, kung diin man ka mo padulong. Sa ato nga OG nga mangingisda sang hamul-hamon panay, kay Taimusok Biring, kay katropang Eric Biring. Ay, kamusta, kamusta, kamudera nga duha, kamusta ang radio nyo, nagalagubo na bala. Alright, ngayong hapon lang dira sa inyo, kag sa mga katropa paginaton dira sa may bahin sa nga hamul-awon panay. Kaya siyempre, maayong hapon ba sa mga katropang drivers, sweet lovers na ito. Especially gin sa mga katropang jeepney drivers na ito na nag-isubong adlaw. Apo Baldo, katropang ay. Kamanti, of course, nabugayan man. Nakabatot man ang atong mga POJ drivers sa 5,000 to gani nung subsidy or fuel subsidy. Nagikan sa atong gobyerno mga katropa. At ano kita? Paldong-paldo sa subong adlaw kag tigay pa ipang makabuli gina sa inyo mga katropa sa inyo nga pagkinahanglan of course sa inyo man nga ano dira gastos sa gatong makapahagan-hagan man di sige sa mga katropa nga tricycle drivers naman naton nga nagabiyahe pa subong sa ato mga karsadahon sa mga nagabiyahe sang bus nagabiyahe sang fun kag syempre sa mga aradra sa terminal sa subong sa mga katropang konduktor kag dispatcher naton nga nagapuli pa maipay gin siguro subong sa ilang mga pasahero tara sa bahay sa Pueblo Terminal. Good afternoon gid mga katropa and thank you so much gid sa pag-monitor sa ato niya this afternoon. Yes, syempre sa mga empleyado dara ha nga nagapanrabaho sa mga ospital. Hilo-hilo dara sa inyo. Nagapanrabaho man kamo dara sa pampubliko o kuna pampribado nga mga opisina. Good afternoon gid sa ato nga mga negosyante dara host na sari nga mga establishment. Gamay man na inyo negosyo o kundako ti sige a i-bless pagilina ni Lord. Basta legal ang inyo nga negosyo eh. Alright, ti sa mga
1: hapon balikan tani aton mga katropa ho kiti para hindi man sila magsunggod kay katropang Sir Melbs Anisco. Shoutout na ko no ha sa Palm Creek Boys, dira kay Purman Marlon, kay Engineer Wiley, kay Tutoy Archie, kay Christian Paminta, kay Bonboni Mikay, sa boss ni

happy, happy birthday, good. Kay pare ko'y Master Herman Panot. Kay ML Joseph Mira Flores ang TMU. Mabuhay kayo sa inyong kaarawan. Di inyo dra nga mga wish. Subo nga birthday ninyo gabay nga matupad, good. Kag syempre maayo lang nga panglawason. Kag more candles to blow pa, good. May handa man o kun wala, ang importante buhi na iya. Alright, tiara na ha katrapang Sir Melbs, si katrapang Lloyd Navales. I was a top engager with his pages and profile. Nice work and keep it up. Top fun XFM Rojas 106.5. Thank you katrapang Lloyd. Sige, abisan na ito niya sa malayo, si katrapang Lloyd sa City of Smile. Walang sawa ganyang nagasuporta sa XFM Rojas. Once again, thank you so much. Sige, tiyari man siya sa liwa si katropang Sir Melbs. Nagpalatag na sa iya mga pa-shoutout sa iya mga katropa peeps. Bigger, louder shoutout sa Five Cell Boys. Kay Engineer Parpa, kay Ryan Wasak, kay Herman Panot, kay Russell Bogart, kay Leo Sismolasis, kay Totong Bentong, kay Donnie Lagtok, kay Castor, kay Jalord Baog, Astig Benjamin, Roel Damog, kay Fuyon Jemar, kay John 34, kay Robert Bobe, kay Paeng Turbo, kay Jake Alog, kay Boss Claudio, kay Ralph, kay Dalen Calvo sa founder pagiging nila ko nung si Ruming support. Sige, di katropang Melbs or katropang Sir Melbs, aran na ha mga katropa peeps mo, di na tamyaw na nalawag ng ilang mga pangalan sa ato nga kahanginan kagabay pa nga malipayon man sila ah, mabatian, no subong nga hapon. Sige, si katropang Lloyd, siligyaga extremely effective plan of dividing circuit analysis into two distinct part, direct and alternate. Sige, di about na naman ni katropa ay sa electricity, kay may mga emoji niya na masasangsaksakan ho, di balaan tagyad muna yung expertise ni katropang Lloyd. Sige, thank you so much katropang Lloyd once again sa pagpalabot man sa iyong mga panamiyaw. Kag of course si katropang Bernard D. Villanueva ari man nagpa-highlight sa ating comment section. Thank you so much kay katropang Bernard D. Maailang nga pagpuli pamati dra sa inyo ah. Si katropang Lloyd Navales, oh, so nice to complete my identifications before the trouble in this kind of country. Ay, sige, importante, kumplito, darang yung mga IVs. Except lang kung nakasa yung SSS card, it has a payment in the RCBC by Inada. Important.

0: tropang Lloydina Valles. PC Kaya Masaka, saka kita dito sa bawa katropang ay, kaya ang iba na nabasan, ini kagina, sigya. Ari si katropang Pon, ang nobyang makikita, gwapo, galing at gig. Ay, nabasa mo na yung katropang ay, no? Sigya, sa mga wala pa din nabasa, t-check na to, sige si Ma'am Rose, nabasa naman ni siya. Si Katropang Fritz. Oh, sige si Katropang Ton. Tiyan sa linya, basta ako na makapamati ko sa inyo, Katropang Ira, Katropang Joy, ginakalimtan or gakalimtan ko. Ano ko, no? Gakalimtan ko. Nga wala ako sa kwarta, subong. Kulang ang 2 ka oras pamati sa inyo overtime. Kamu bala, Katropang Ira, Katropang Joy?
1: Sige, basta. With pay kami sa imo, ha? Tan Palma?
0: Nanilipatan niyo ko yung katropang ay nga wala siya kwarta. Every time mabatian kita niya nga duha.
1: Ay, ti, balik-balik. Kalan dira tan, awa nga ton nga mga live.
0: O, para hindi ka ganyan maubusan. Sige, si katropang Rafael, Tito Tuval, Pasugata, Ibalaliwatol, sa kabayong mapula para makuha ang

0: sa gym kung mag-gym siya, tira. Pinapulo pa si Platan, yung nainig ka trabahan. Fritz, sige, halong-halong lang ha, basi bala, Sige, tropang Solomon, thank you kuno ang mga katropa peeps sa inyong mga pag-greetings. Ang balita to, Von, ang mata sa karsada, hindi sa paasang dalaga. Sige, ikaw malang nagahimo, sina to, himo on, mamalang ina.
1: Sabi mo yan to, ha?
0: Sila niya ho daw ibunggo ko na gani, tululo ko sa pader. Nga man, ha? Ayaw pag-ibunggo.

Seti or Pasetic Gadget. Ari mo sa ating comment section si Linya. Good afternoon ko nung katropang Ira and Joy. Hindi na kumatrak sa iba kay Ara naman si Jen Rose Del Mendo. Amuna iya, amuna mitra katropang Kenneth. Kadlaw-adlaw mo din na-mention na imo Akashi. Si katropang Jen Rose ko no ati. Sige, sana all na lang. Katropang ay wala nagkabalikid sa iban. Sige, si katropang or pag-greet ko na balik katropang Kenneth kay

0: Seco. Di, dala ka na to kayo na sa birthday song. Happy, happy birthday for today. Enjoy your special day. Kag siyempre, ang maayla ka pang lawason para sa atin nga celebrant for today.
1: Yes, di everyday o kuna pirme. Gisila ko na nagapamati dito sa may bahin sang Sigma. Thank you, Katrapang Kenneth. Titi nagpanumbalik na naman ikaw sa aton niya. Comment section. Habalita to, Val. Anhon mo ang guwapa kun utok niya daw. Muli now, kag nagalutang paiya paminsaron sa kahanginan. Ay, may kilala kasi na to ka. Ay, alain naman na yung imo. Ginatumod ya ang imo naman na yung guro kilala.
0: May kahaki ka to, ha?
1: Yes.
0: Pag-describe?
1: Gandhi. Siguro ang kakilala niya na dito. Sining ni Katrapang Rafael. Good boy, gidtol. Sige. Kay Ma'am Marilyn Ibajos, Fennis, Fantilaga. Good afternoon, Katrapang Iron, Katrapang Troy. Nagalulantaw kami subong sa inyong live. Thank you, Kam. Oh, thank you, Katrapang Ma'am Marilyn. Happy, happy watching lang, hakag. Of course, happy, happy listening, good. Si Ma'am Senalin Finiquito Tabigi, ari naman subong hapon. Ba na late siya, ho? Di nagpa-highlight na si Ma'am, ah, importante na kahingabot. Sige, si Katrapang Eric, Selenia, yes, or yes, ah, galagubugid. Busy ako, Ma'am, process ang online papeles. By the way, may tinipon ako di nga inughulog dira, Ma'am. Titipon-tipon na lang. Nakatropang Erica, kamati sa Friday. I-draw naman nila liwat ang inyong mga entries para sa atong Orzanto na XFM. Libo-libong papremyo. Sige, si Katropang Menias Leonard. Ani naman sa atong comment section. Isa pa ka-consistent na itong Katropa Pipso. Nga, umpisa sa kadlaw nga nag-comment siya ni Katropang I or nag-bardagul. Di daw naging consistent naman siya or adlaw-adlaw naman ang iyang pag ano di sa'yo mga Katropa Pips. Sa X-rated lang na siya bala.
0: Exclusive. Sana all exclusive.
1: Ako lang naguruya free time.
0: Sige, ati mayong hapon ko na Katropang Ma'am Ira kag Ma'am Joy pag-greet lang sa Rebisco kag Green Line Warehouse sa Lawaan. God bless. Di mayong hapon gidraha sa mga vids, sa mga suki. Ginatot ng mga tagpalamati dira sa bahin sang Rebisco kag Green Line Warehouse sa bahin sang barangay or dira sa Lawaan sa mga guwapahon dira nila ng mga secretaries, sa mga piso yun kagwapahon na nila dira ng mga warehousemen, mga driver. Kag syempre sa aton katropa, hindi ba magpaulihi ang katropang gwapohon na ito na si gatekeeper, Katropang Menias Leonard. Sige, thank you so much.
1: Siling ni Katropang Ton Palma, na-eliminate na ang Lakers. Sige lang, dosad din si Katropang Ton Palma nga na-eliminate ang Lakers niya. Sige lang, anhonta na kay Asya lang din sila nira. Balik Katropang Eric Bering. Totoo, Val, mag-birthday ko tagay tapula nga kabayo. Aba,

0: Sige, tropa, nga pa sa tikinet. Diin niya ko nung isend ang iyang story. Siyempre, sa atin nga email address ang XFM 106.5 rojacitycapias@gmail.com. Dira ha, katropang Kenneth ha, isend lang dira kay tiya. Ginaabang-abangan ina na mo ni katropang Joy ba si Uwas. Mabatian ina sa kahanginan.
1: Oo, pwede pasensya agad kay katropang Kenneth ha. Nag-comment siya kay katropang ay kahapon sa amo man nga comment. Gina-kuha niya, gina-verify niya kung anong ga-email. Kaso di ba nag-brown out kahapon? Amo to nga wala na na di parahan na iyang comments sa previous natin nga live.
0: Sige ah. Ara nagka-tropang Kenneth ha, wala ka na rason dera nga hindi mo mapasa ang imo nga story kay di pagwa ginamon dito tapos programa. Check yaron, ginamon na nga mo nga email ad.
2: Yeah!
0: Isa na dera ha. The shout out anay dera ho kay Arlene Divina Gracia. Ang katropa naton dito sa barangay si Bagwan mayong hapon watching from si Bagwan Ilaya.
2: Yahoo!
0: Kamusta, kamusta, kamundara katropang Arlene? Kamusta dara ang mga katropa peeps mo? Nagapinaragaak naman bala? Sige, nagalagubo naman sila guro dito ang ilang sound. Hello, hello, dara sa inyo, hakag mayong hapon, kid. Kika tropang Lloyd Navales, wow, pasati kinet, went there on your station today. Ano ko, no? Ay, siguro, ginamini katropang Lloyd kung nagkanto siya dari sa station. No, mind, kahit tihambal niya, mapapictures ako na sa aton, eh.
1: Si Lloyd, katropang Kenneth. Okay. Wala siya ka dayon, katropang Lloyd.
0: Ay, wala siya ko na dayon, kahit tiktuman, kainiton.
1: Balaan mo man ako, i-posting na ito sa aton nga page galing. Yes. Si katropang Sir Melbs, katropang ay nagpalagas, kasiya sa bato, hindi siya magpalupig, ho. Siya, boys will be boys. Hindi na yan matagaan, benta, gamay lang at tiyansa.

0: Boss Abongi dayon, pareho sila ni Don Don. Ay, aton nga katropang Don Don dadap nagtapos na nga yung birthday wine na kabalambal.
1: Basta busy siya katropang yes. Ay, sa iba nga karir.
0: Ay, sige, abis-abisihan naman tayo ang aton nga vloggerist nga katropa peeps. Ah, sino pa dyan? Yara pa nga nagduga.
1: Si katropang Eric, tisinin niya, June ma, may klase nga adlaw nga akon nga birthday. Wala makamigas pala katropang Eric.
0: Oh, gani. Ay, siya ma-duty siya siguro.
1: Okay. Di pwede man ang kwan, ang Domingo, wala nag-uro klase, kita sigurado.
0: Ay, basi na tuon sa weekday, sa niya nga

0: nanood bisan hindi na sila kuno magsakay sa baruto. Kung kabalo maglangoy ang mga katropa naton. O doon gina shout out punta si katropang Melbs, ha? Huh?
1: Sige, tinagpahabol sa pa-shout out si katropang Sir Melbs. Ang pa-shout out makuno sa ITC International Trilling Court. Make my day, batu-batu pick.
0: Sige,
1: hindi ko piho na.
0: Alright. Di mga katropa, ha? Padayo lang kamadala sa pag-comment. Kag syempre, excited na bala ka mo. Kung ano na naman bala ng istorya sa kabuhi ang aton pagabuksan subong nga Martes. Inibalaayhan, makahatag naman sa aton sang leksyon.
1: Inaayhan, makahatag naman sa aton sang inspirasyon.
0: O kunbasi,
2: konsumisyon!
0: Konsumisyon na naman. Balantayan naman yung mga katropa. Gani pa tayo nandira sa pag-tutok. Subunganay nga mga inoras. Di maghaboy lamang kita sa nga pila kapahanumdom hakag sa aton pagpanumbalik. Ayaw gid kamo magbuya kay ti para babatian niyo ang istorya sang kabuhi subong nga hapon. Kay sigurado patirik-tirik naman inisang mata sa mga guwapa kag sexy nga mga katawhan diri sa kalibutan. Mga katropa diri lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting!
3: Exciting!

0: Sample Gold Coffee Bigs.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa Sige Tindog sa Binunga Adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Napatiyan ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix na may collagen. Siling ko do pinasalili nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kape ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit na sabor.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibilis sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan huminga ang iyong immune system. Uminom ng Sanadong Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanadong Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sanadong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanadong Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanadong Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Clear Skin

0: president of Yesterhills Incorporated.
1: Santa Claus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tagagutik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santa Claus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santa Claus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desmenorrhea.
3: No more.
1: Santa Claus Herbal Oil.
0: System

0: fast and safe. System change. Symptoms persist. Sa doctor. Sa mga bukiga.
1: Nagabulig pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Protection. Nagugmalayo ka sa balatian. Evergreen. Herbal capsule na may pito kasangkap. Turmeric. Malunggay. Saluyot. Ampalaya. Wheatgrass. Barley grass. Kag vitamin C. Kag ang evergreen coffee mix with turmeric. Malunggay. Kag mangosteen. May gabi ka na. Protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

oras las 3:25 na sa hapon. Mga kitrob, ang inanay nga programang bulog ginadulong sa inyo sa Zanton Gold Herbal Tea. Tilawing pinakabago nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang Zanton Gold Herbal Tea. Marami ganang pag-inom sa mga kitrob matapos magkaon. Agad nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga chan. Iyang himo sa malunggay at turmeric and cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ginapatam is maninisang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga mabalansi ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Gani wala gid ha kabalak-an ang mga katropa naton nga nagasupreher sa diabetes. Tungod mayari maninisang santons nga sa ka-antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen gani kakasged ang mga toxic kagaya iklan sa aton lawas pinaagi sa pag-inom sa Zanton Gold Herbal Tea. Maramit kag healthy ni mga katropa, gani magbakal na sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man nga ma-add to cart sa inyong mga Shopee ka TikTok shop. A quality product of Yes to Health Incorporated. Nagapamati ka mo ha sa 106.5 XFM Rojas. Kag syempre balik na sa aton nga programa subong nga hapon. Syempre nga aton pagpanamyaw sa mga silent listeners and viewers naton nga every day, every afternoon nga naka-tune in, nakatuto. Kilo-kilo gandala sa inyo mga katropa peeps sa katropang listeners and solid supporters. Sa aton dira nga mga tanod, BHW official sa nanarisari ng mga kabarangayan na buti sa probinsya Singkapis. Kamusta, kamusta darang inyo mga barangay? Ay, di kabay nga mayad-ayad man kamudara akaltiya, kabay nga hindi kamustress. Sa atong darang Ferocity Fire and Volunteers sa tanan nga katapos ang PNP Philippine Army and PCG. Alam mo man sa atong mga traffic enforcers na tiya sigigid sa gihapon ang pag tulutindog, standing ovation.

listening again sa mga silent listeners man ato, Andrea, sa bahay sa City Lapak Duldol, sa Barangay Robles La Castellana, Andrea, kay katropang Melody Martesano, kay katropang Dong Jojo sa Pula Jeep, Bacolod City, kay Master Badoy sa Hande Iloilo, kay syempre drama sa Taasan, and Hilado Family sa bahay sa Unga Iloilo. Kag of course, may ara makita sa mga silent listeners, Andrea, sa atin sa bahay sa Syudad San Rojas, ara si katropang Tatay Jim Francisco sa Barangay Bol or Rojas City, si katropang Ma'am Rose Ann Dapulana, kag katropang Ma'am Jovelin Gabasa Batilier sa Tanza Zurpanay, kag syempre ang katropa natin nga si katropang Anthony Lopez aka Bon Jovi. Yes, may naed niya pagpamati kaya na si Mio tanan ha mga katropa peeps. Uy palagas anay ni katropang Ma'am Arlene Divina

0: Shoy, pwede ka request ang song Malunggay Pandesal. Abaw, ato ginabuyo na wala ko sila pamati ang tropa. Ton Palma, adlaw-adlaw kada aga at tuwi na dito sa amon ang Malunggay Pandesal. Halagid nga halang balik-balik. Malunggay Pandesal, mainit pa with cheese. Kis agani kong muay sa kong aga katropang Shoy. Kambal ko ay salamat, wala ang malunggay. Nakakaumay, abi pamatian. Pero favorite ina ni katropang Gil.
1: Gani, no?
0: Oo, galing Pandesal lang, wala lang malunggay. Siguro, nainget man siya siguro. Alright, abay nagdugang pa dyan katropang Joy.
1: Si katropang Lloyd D, katropang I, Selena not like me. Kenneth, I need to cross the sea almost 2 hours and 1 hour for tricycle going to proper Iloilo. Then I rode the bus going to Rojas City. But you, Selena, only tricycle to go to XFM Rojas.
0: Ginabara ka na ni katropang Lloyd. Ship lang ani ang sagyan niya katropang Lloyd. Pwede man mag-akupar sa tricycle. Akupara niya si Sir. Si Sir Solomon, ho? Kaya tuntulan natin yan ni Sir Solomon. Ay,

Huwag nagagi sa inyo. Huwag ito. Duwa pa man music sa mga siopaw. Balantaya ni. O si katropang Ton Palma na ginarik-ik man ho sa niya nga request song. Alright mga katropa, ay naman ati masahon ta na ang aton nga stories sa bunga hapon. Kaginiang ginting uluhan. Pag may makita si BF nga guwapa, galingat gid siya. Wow, Adri lamang haban.

0: tropa. Gusto ko lang i-open ini since daw nakarelate man ako sa nababatian ko sa programa niyo nga X-Rated. Just call me Yola. 19 years old. May boyfriend ako kag 19 years old man siya. We've been couple for 5 months. Kag mahambal ko gid niya nga happy ang amon relasyon. O galing mga katropa? Kung nagaupod kami ni BF, then kung may makikita siya ng mga guwapa, o kung sexy ng mga hot cheeks, ginatinulok niya gid niya, kag nagasunod pa ang mata niya. I already open up this issue since I don't know, masakit abi para sa akon. Pero wala ba sila yung mga conversation? Like abi nagachatay o kung text dira. And also hindi manamon kilala. Pero amo lang na abi, every time may mag-agi ng mga random girls nga gwapa sa panulukan niya, ginabalikid niya gidayon. Bisan upod niya pa ako.
1: Mga DJ, si boyfriend ang klase sa tao nga ma-effort. Mabuot man siya. Maalaga. Kaya mabatsagan mo giyad nga palangga kagid niya. O galing ang mula ni mga katropa kay bilang babae. Hindi ako makabatsag sa nga security nga ginatawag since amuna ang ginahimo niya kung nag-updanay kami nga duha. Gali kung hindi kami upod nga duha. Basi bala sobra pa ang abilidad niya ang ginapakita. DJs, hindi ko gid malikaway nga mag-overthink kung ano pagid ang pwede niya himuon nga ikalain sang buot ko. Open up ko naman ni sa iya, pero tiye, wala gi ko ga-expect nga liwat-liwato niya pagali. Okay siya sa una, pero kung magdugay na gani, ara na naman siya.
0: VJs, one time, nagplano kami na mag-swimming. Guess what? Naliwat na naman ang iya pagpasiplat. You know naman, sa beach, damo sa mga naka-swimsuit. Kag may babayi kami nga nakasabay, kag malapit sa amon nga pwesto. Siguro mga katropa, mga thin man ang pang-idaro niya. Kag naga-picture taking sila sa mga kaupdanan niya. Siyempre, ang girl na ini ang highlight, kamay ara siya sa sash nga birthday queen. Kag may crown pa siya nga gamay nga may nakasulat happy birthday. Nakatupis lang ini si girl, ha? Kag hindi ka man masuyaan, kamay itsura man kag lawas. Tropa, samtang nagapungko kami kag nagakaon, si BF kuya waay nagachange location ng ulo niya. Ang panulok niya dito na lang tanan nakatuon sa birthday girl. Magstanding pose gani si girl,
1: gakagat labi gid ang tunto kung ano biyo. Mga katropa, super nasakitan gid ako. Kung gina-istorya ko siya, gasabat man siya. Pero ang focus niya, dito gyapon sa babae. I don't know if valid bala ang nabatsagan ko. Pero hindi ko man siya kayang balusan. Like, magtulok man ako sa iban ng mga gwapo nga lalaki. Nga may abs. Tungod kay hindi ko man kaya sang konsensya ko mga katropa. Isa pa, kung himuon ko man ang hilimuon niya, di for sure, ako naman sa gihapon ang masakitan. Oo, gani, wala man sa mga conversation, pero masakit lang, gaamo na iya ang ginahimu niya, kung mag-upod kanina duha. Ano pala himuon ko, nagalala na gid ang insecurity ko. Kung kaisa gani, kung nagakatabo ini, wala ko na lang ginatulok sa mata si BF. Come on, balaan ko naman ang himuon niya. Nagaduko na lang ako na kunyari, wala lang. Sana panumdum ko gani nga hindi na lang guro kami anay magkita ay para hindi ako ya masakitan. Mga DJs, mga katropa, ang akon nga pamangkot sa inyo, normal lang bala ang reaksyon ko nga masakitan? O kung nature nagidbalaya sa mga kalalakinhan ang pagbalikid sa mga gwapahon ng mga kababainhan? Ini na lang si Yola kagining akong X-rated story.

katropa, ang inaneng programa ang pilog ng Redol All Sun Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad ngayon pampering mo kagalingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaras ang glutacogic, kag virgin coconut oil, kon VCO nga nagabulig, agad nga mapunggan ang early signs sa skin aging o kon pagtigulang sa gato nga selula sa panit. Nagabulig man iniagod nga mapaputi kag mapakinis sa gato nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga sa Clear Skin Herbal Soap. Pwede man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo ang natural ang pamaagi sa ibang pagpagawa pa mga katropa. Magamit ang Clear Skin Beauty Soap na mabakal sa mga butika sa inyong lugar kapareho sa Mercury Drugstore, Wesson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man mabakal online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Yeah!

0: katropang Yona ang atong katropang 19 years old. Timiara sa nobyo nga same age man sila. O galing ti kay problema niya subong ang ano sakit na iniguro sa nobya mo yan. Nobyo mo yan katropang Yona. Kay bisanin mo siya nga i-confront mo siya nga ti. Timon, ibig pa ginistoryahan nyo na ara naman sa gihapon nagapanumbalik. Tiya do budlay gid ni kakason ni klase sang sakit. Okay man as mistress nga may mata sa hindi gid maguntat.
1: Yes sa katropang ay ba tinanong mo niyang boyfriend mo katropang Yola do konsumisyon man yang dala sa imo man no okay okay man nga gin open up mo sa iyang imo nga nabatsagan nga ti ano no hindi ka komportable sa ginahimo niya pero still sulit-sulit niya ginahimo kag liwat-liwat na lang gid every time nga makakita sa siyang gwapa.
0: Yes, kulang guro sa bulan ni nga nobyo mo ay. O, balita to, Val Sander, kung ako sa imo nugay pagselos sa jowa mo. Natural lang dya sa mga kalalakihan nga magtulo kami sa mga gwapa like Ma'am Ay, Ma'am Joy. Siyempre, may mga mata kami. Abo, ginahimo niya pa kami nga ehemplo. Ho, siyempre, may mga mata kami. Kagwa ay ginapulos pagselos. Tulok malang na, Sander, importante. Ikaw iya palang kakag hindi ka niya ipagbaylo sa iban. Sige, tulok lang ha. Grabe ka man totoo, Val. Di kung amo ng batasan mo, ay hindi ka gipa, hindi rin magdugay si mo to ang babayi.
1: Sige, ati may iban pa rin nga sa Val. Si katropang Rafael. Kung ako si mo, Sander, babayi na lang sa kay hasta, mala na siya sa tulok. Kagtulon laway. Kaya kung sumakit iya po, son, hindi pagbulunga.
0: Yes, o hambali, Sir Fritz, yeho, yes. Sander, your feelings are valid. Normal lang naman to, o kung normal lang naman to feel jealous. Kasi mahal mo yung tao, but hindi normal yung ginagawa ng jowa mo. Nagpapantasya siya sa nakikita niyang iba, hindi man lang nakontento sa'yo and walang respect yun sa'yo. Ay, true, katropang Funis, corrected by... Tama, yun katropang Sir Fritz at aduway, gid man siya respeto, no? Ara na sa luyo ang nobya niya, matulog pa siya sa iban. Ay, aduna, minasakwa nun ka, tukapan. Duklon ba lang ulo niya kaya ti para malungkot. Alright, ha? Mali totoo, Val, ho? Katrapang Joy, ano na hambal niya?
1: Oo, silinya ka mo. Abing nga mga babagi, inugay. Dabi ka mo suksok sang. Malipot nga, sir. Kaya magmuhaan ang inyong iwi. Kagnugay ka mo magsaga-saga sa karsada. Or pasaga-saga, nga nag-spaghetti ka mo. Kung hindi, or kung di, or kung di, mga kalalakin, ha, nagatulo mo ng ilang alaway.
0: Ikibuto niyo mata niyo eh. Budlay, gina ha?

0: man ilog sini sa jowa nga tropang Yola. Ho, hati advice lang namon ha, o kung advice ko lang si mo ka tropang Yola. Kung magliwat-liwat, to na yung sige-sige liwat, upod kanya bisan wala ikaw? Ay, hindi na iya maayo, ti. Amo na gini na iya gurong iyang anak kasanayan. Amo na gini na kunong iya gurong agina ubraya masami. Gani ka tropang Yola, 19 ka pamalang at idamo ka padara makilanahan. Saktoy na imo desisyon nga hindi ka na makipagkita sa iya. Dani, bulagan mo na lang na siya, ha?
1: O, diba? Straight to the point. Iya, katropang Yola. Sakto, gaya, diba? Kay, diba, katropang ay makonsider mo na siya ng red flag naman kay hindi lang isa ka best or ano, diba? Kaya, yes. Ano siya, wala siya, do insensitive siya sa nabat siya gansi nga girlfriend after sang istorya or pag-open up, isigi man sa gapon. Kaya, diba, sa uli, maging alawa yun, yun na lang ina, diba, kung magdugay pa ka mo, so much better, gid. Kung hindi siya matap na, diba, lagi na lang da. Tamo pa na iba.
0: Hindi ka na makipagkita siya ha, hasta nga madula ang imo nga feelings. Grabe, mapati anis ang uyab niya, ambot lang. Sige lang, mambalang uyab niya. Uy, kuya labot, damo man chicks nga mga guwapa. Ay,
1: mabasulan, pakita ka tropang aki, sunusulan, grabe, sunusan duwa mo.
0: Si Toto, balya, ginapina niya si Kwan, ang lalaki, kay man, hindi na ko na magselos, kay normal ang kuno na. Ayun!

yola. Wala siya respeto sa imo, gani, kway na ina, ikes na ina. Alright, ha, kabay, katropang yola, di dapat maano maman, mabalaan mo man ang imong word, nga di, hindi lang sa amo na nga paagi, minaon ka lang sang lalaki, damo pa da iban, makakita kagid sang mas deserve mo, nga hindi ka magkonsumisyon, nga hindi ka ma-insecure sa iban nga kababain, hantungod sa iya nga panulok, ikaw lang, sapat na. Alright, at isa itong mga katropa, ha, isa na naman kay istorya sang kabuhi ang aton nga nabuksan nga puno sang leksyon, puno man sang inspirasyon, nag syempre puno-puno gid sang

0: Sipola. Sa mga katropa na ton nga nag-upod sa aton subong hapon sa nagapulo pamati dira sila nga mga radio sa nagatulutambay sa aton niya Facebook Live, sa aton niya Facebook page. Thank you good mga katropa sa padayon nga pag-suporta. See you naman tomorrow. Hinging ka-upod na lang inyong mga DJ Chica Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Diri lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM 103.9.
2: Yes, to hell!
4: The secrets of hell.
5: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
6: Yes.
5: Nga diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo sini, Dok Leo?
6: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Nun ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag-abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag-abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, ginasiling namo ni Sir Josiel, didiri ni sa aton sini mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
5: Ang iban sini naga katakta ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Ang kalabanan gid diri sa tiyan nagahubag na sa adlaw-adlaw aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
6: Yes.
5: Kung wala na gid,
6: kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
5: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
3: Santon Plus Gold.
4: The secret of health.
5: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
6: Yes, Sir Josiel. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josiel sang ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josiel, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa sarantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josiel, ano, para nga hindi magtaas ang aton sininga blood sugar, kag kung mataas

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung nalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa rin mga joints, posible mabalda. Ang yasa rin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Sergiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapia na sila Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapia at lawadlaw. Pero kung gainom ka sa Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
0: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Ito yung suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon versus ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: Or imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabulig ang ito sininga Sunthon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health. XFM 103.9.
5: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakut galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
6: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod, sa XFM
6: Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Yes, good afternoon mga pinalangga ko nga katropa. Isa pa be? Wow. Grabe. Kamusta ang inyong hapon subong or ang inyong Martes, diba? Mayugid, busugid. Kasi sexy din, busugid yung subong. Mayung isi ni Crisaw. May ano. So, mga katropa, ako lang isa, no? Kay ang aton nga guest, nagka-emergency. Bogol piyada, bala si Sexy D nga nagulat-hulat. Paya sa iya, ulihin ako niya na hambalan or na-inform nga ng alang-alang siya. So, si Sexy D, wala na dayon nakapangita sang bulus or another guest. Ta kay alang-alang naman sa oras. So, ako na lang anay isa subong kag machismis naman kita. Kag ba, basi makabato naman ta subong color. Sa akong gusto da yung manawag, yung pwedeng-pwede kagi dyan katawag, yung karoon na kag ha? Syempre, ang mga katropa, alas 4:14 na sang hapon kag ang petsa subong Mayo 12, 2026. Siyempre, nakatutok makamugyapon diri sa extra service. Kaupod ang inyo nga. Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa diyang nga hindi nyo gid malipatan. Siyempre, diri lang sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Well, Bacolod. Nga daw, may nag-a-bucklod siya. Ay, syempre, sa aton daw nga mga katropa, no, salamat gid na sa paghimo nyo naman sa kon. Background music sa subong nga hapon, kag sa mga nakatutok naman sa aton nga live, maaniya gid nga hapon, kag maayo lang nga pagpamati dira. Maayo lang nga pagpanika, ika. Siyempre, sa mga katropa, tada, bantayan nyo naman kung ano naman ang istorya ni Sexy D. Karon, naging padalas ang aton nga katropa, kay pwedeng-pwede, gid ka mo daya ka-advise sa aton niya nga live, yung i-comment nyo lang daya, diba? And speaking of lantaw, of course, pwedeng-pwede nyo kami malantaw sa YouTube. Amoy na ang XFM 90.3 Bacolod live stream. Siyempre, kung gusto nyo yung balikan, to yung ang live ni Sexy Dia, pwedeng-pwede nyo kito yung ma-review. Kag-ara kami subong nag-live sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Siyempre, kung may ara ka mo di gusto ipatamyaw, shout out or mga dedication or may ara ka na gusto ipabutsag or i-advise sa ton katropa nga nagpadala sang sulat, pwedeng-pwede kagidaya ka-comment. And syempre, please do like and share it, kag-follow gidya sa aton para at least kada live ni Sexy Dia makita nyo yun sa newsfeed nyo ya, kag-updated gid ka mo ya, o diba? Kag syempre, kung wala ka naman niya Android phone or smartphone, kag pwede ka man katawag da kung gusto mo yung mag-advise, pwede ka gid ka-contact sa amon XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Kay dira kita mag tusik-tusik. Wow. Do ka lang, hindi yung subong kainit yung mga katropa, no? Do ka sakit! Krrrt! Kasakit-sakit, hindi yung subong niya kainit. Yung ba, nag-progiot, hindi yung kagina si Sexy D, samtang nag-gabantay sang sakyan, kuya. Kaya, magdapya lang yung init, yung gamay sa panit, kuya. Okay! Kasakit-sakit, kanugod ka ako, nga perfect skin. Speaking about shampoo, mga katropa, ha, stay hydrated, gidya per me, ha, kag, syempre, stay healthy, man, at the same time, kag nami, pagid na akong updan, mapagid sang aton nga, ultimate trio nga ginpangunahan sang santon plus gold. Siyempre, ini nga supplement may kusog nga antioxidant nga nagabulig paligun sang aton immune system. Kung permi ka naman niya ginakapoy, wala gana, o kung gusto mo niya mangin healthy, perfect gid ini para sa imo. Kag ang nami sa santon gold plus ta mga katropa, may lakip ini nga mga natural nga ingredients kag isa na ina ang mangustin nga powerful antioxidant nga magaprotekta sa aton mga cells. Syempre ang ikaduwa, amo ang ampalaya nga nagabulig pa lower down sang aton cholesterol and blood sugar. Ang ikatatlo, amo ang malunggay nga rich in vitamins kag nutrients para sa overall health ta. Syempre ang ikaapat, amo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Syempre ang ikalima, amo ang spirulina, ang superfood nga rich in protein kag vitamins. Dugang pa nga kung may ara kaya bukol-bukol sa kalawasan or C-stop na on ina sang aton Santon Plus Gold. Siyempre, ang ikaduwa ta nga produkto, amo ang Premium D3. Amo naman iniya ang Sunshine Vitamin ta, kag mga protekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil, and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So, kung indoor naman ang lifestyle mo, kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo. Kag dugang pagid mga katropa, pa, nami pagid ni siya kuno sa aton nga tulan. Kaya nga aton nga Premium D3 may dala ni siya nga calcium. So pwedeng-pwede tagid niya pa imnon sa aton ng mga lola kag mga lolo nga medyo weak na ya ang mga katulanan. Basi magkibot kaya si lola mo gina wheelchair, gulpi na lang to yung magtumbling ya kung naka Premium D3 saya. Siyempre, hindi niya makumplito ang aton ultimate trio kung wala ang aton Santon Vitamin C. Siyempre, yung Santon Vitamin C, ta mga katropa, isa naman iniya ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sa Vitamin C kag Santons. This is non-acidic capsule. Amo na gani nga hindi iya magsulab ang imo sulok-sulok biskan wala pa ya unod ang imo nga tiyan kag nami gini sa imo kung may ara kapagid niya sensitibo man nga tiyan. Kaya tiya kisama acidic-acidic, hindi kagid ya magka-acid iya sa aton Santon Vitamin C mga katropa. Pakag, syempre nagapadugang pagidya paligun sang imo immune system tungod nga vitamin C siya, nagabuling iniprotektahan ang lawas ta, batok sa sipon, ubo, kag iban pa nga balatian. Kag isaman ini ka antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause sang pagkatigulang or aging. Nagabulig man pugong or padatayon niya ang pimples mo, kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin. Kag kabalo man bala ka mo mga katropa nga anti-inflammatory effect ini, makabulig magpabuhin sang imo hubag o kon inflammation sa lawas. Energy booster amo na gani magareduce ang kakapoy mo. Siyempre, ang mga produkto ta nga himo ini sang Yes to Health Incorporated nga nagapati health is wealth, kaya mag Yes to Health! Thank you! Kag available ini sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong lugar or pwede gid kamo kakadto sa Yes to Health Wellness Center kay available dira ang aton nga mga produkto nga ara sa Door 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Kag syempre kung tamaran ka naman nya magwa or magpainit or magkadto sa butika, pwedeng-pwede nyo gid mo order through online kag available ina sa Shopee, Lazada, TikTok. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na! So, bago kita yung mag-chismis mga katropa, lantawun ta naman danay kung sa diin na naman nagkadto ang aton nga Mami Gino sa iya nga Klasadya katropa listeners and solid supporters. Let's go, Mami G!
2: Wala na po! Mga katropa! Ayan, Klasadya na naman! Ayan! Sa Sikeya nga hapon, ano, nagkanta na naman kita sa isang lugar. Dili sa Dakpan, wasang Bacolo. Doon sa diin, kita ang nangita sa mga gusto mga miyembro sa ano niya nga class Satya! Kay man, masadya din kung may ara ka mabatunan nga mga Santo products from Yes to Health Incorporated. And by this time, yari kikita sa may San Dionisio. Dari sa may barangay Granada, kat aton gid! Matukipan? Naari di gani si... Bakit ka pa nakita siyang sang?
3: Wow, wala na nangyayaan po. Paano na nanay ang cellphone ta? Kaya para at least ma-interview naging ka sa kayo. Artista akong daan ang beauty ni Jess. Sige lang, wala problema. Ikaw hindi lang nagutuhan ko. Kaya maan, ikaw ang bagusto ko nga napilihan natin yung mga class Sajia member. Anyway, Jess ta, wala ka na natin?
2: Explore kito bang ba niya?
4: Hindi ka, naisawin mo.
3: Bravo, okay? And si Jessa, wala na siya sa may mo, ano? Wala na siya na may mo, kaya napilita na siya nga ni.
4: Medyo siya nga ni.
3: Tagyasakot. Okay, Jessa, since you're 40 years old, may pamilya ka? Yes! Ano na mga klase sa pamilya? Okay, ang pamilya mo, buti ringon, meron ka ba na?
2: Wala, may bata ka.
3: Bata lang, oh. Proud na proud mother of how many? Isa lang?
2: Happy Mother's Day in advance!
3: Yes, diba kayo sa'yo? Ay, God! Dani, mga strong nanay, gani. Paano gani magpakita sa strong nanay?
2: Oh, yes.
3: Pila na katuigin mo, bata?
4: 23 tomorrow.
3: Ang dako nga. Lalaki, babae? Lalaki? Wow! Di mamanan, ang mga asawa na nat?
4: Natawag yun.
3: Ah, may apo na rin! Natagalaga! Hindi
5: na yun tayo
3: apo! Yung natawag mo siya. Anyway, Jess, no? Ikaw ang mahiga yun sa meron para naman kayo sang apo niya nga ruleta. So, any products, no? Nga sarang nyo makuha, ang apo din na ihanad sa imo. Okay? So, ang pamangkot na lang, ano, ano, pupul na. So, makukuha namin na sa math, mag-iot na sa atan nga, roleta. Okay? So, ready na si Jessa para mag-iot sa atan yung roleta? Dapat ang puwersa, todo, ready na, Jessa, go! Ang ato niya ng mga Santo products na sarangin mo baka sa mga butika malapit sa inyong lugar, hindi ganit sa mga butika nationwide. So wala sa problema, tungod na available git para sa inyo ang laban ng mga Santo products. By the way, ang ato niya na Santo Gold Coffee Mix, ang sa karoon, halal certified na. So sa ato nila ng mga kauturan ng mga Muslims, pwede na kamo makatake sa ato niya na Santo Gold Coffee Mix. Okay, kadubay git sa ruleta ni Jen. Jessa, grabing powers mo, Jessa! Pang superwoman! Ayan! Hindi pa siya ngayon kundo, ho? Pero, mangimali pa hindi sigurado si Jessa sa iyang makuha sa siniyang na hapon. Ga-enjoy ginawatan ng mga katropay na binaha ang hata niya ng mga Sunburn Herbal Soap na clear skin kay man, sigurado nga ma-maintain ang ilang beauty. Okay! Okay, so kung sinigaw si na may chance ka pa mag-iyong iwak, another one, Jessa, go! Grabe! Ang hapag din niya kita sa buong din sa my San Dionisio. Ano ba ako din? Puro! Chance ang yun, ang hindi sa buong bay, ha?
4: Nahapang mo, mga maging nalak ang
3: ko. Basta ang San Dionisio is heart ng barangay Granada, okay? At least, ano, ako ng Granada, dalupo, ang San Dionisio, makot-buot. Okay, sige. So, ano ay hanaw makuha kid ni Jessa for this afternoon? Ang ato niya nga mahatag sa inyo ng mga produkto, ang sigurado din nga makabunid sa ikaayong lawas na doon. So, ako na lang gina-recommend kit natin na mag-take sa ato niya Santon Products.
5: Nangangin.
3: Hindi ako grabe, hindi pa nilagunan. Ara, nikit, arsya sa Santon Plus Herbal Soap. Ang atag yung Santon Plus Herbal Soap sa siling na mga katropa, no? Amoy ni ang hapon ni Mosigues Health Incorporated
2: na saranggin makapakakas sa mga body odors and even avoid infection sa ating skin because mayara ini sa antibacterial property. So ang ating niya Santo Plus Herbal Soap ang may non-distin that syempre himo sa Yes to Health Incorporated. Congratulations sa iyo, Jessa! And this time, ikaw na ang miyembro sa exciting naton bilang pagdropang Jessa. Ano nga ba din ka ba mag-Jessa? Yay! So next naman natin yung pagkita na eh. Tingin niya barangay, bantayan rin lamang sa 103.9 XFM Bacolod!
1: Wow! Congratulations ka tropang Jessa! Kaga kanami isang imo nga napulot yan no kay Santon Herbal Soap gid ya diba manami pagid niya ang skin mo ya kag madugang ang beauty mo ya mo thank you so much mami G ha kaga bag-o kita magliwat chismis no kay tamyawon ko di ani mga katropa nga nagapanika-ika sa subong hapon sa atong live wa syempre ari gid ing nagapangunang akon kumari nga si Adeline Kauntoy nga ra subong guro sa bago or nga duty sa SM Hi Madi. Ang ikaduwa amo si Sean Escalona. Ang ikatatlo amo si katropang Katita. Ang kagapon nga guest. Wow, thank you so much. Good sa inyo pag-agi, no? Ari man din isa ko pagkakumari nga si Mafei Brabanco. Nga nagalantaw kag nagapanika-tika man mayong hapon, Madi. Kag-ari diri si katropang Lloyd D. Navale. Si Sir Lloyd. Siling niya, good PMSD. Love is like a virus. It can happen to anybody else at any time. Yes, hindi na yung mapunggan niya ang love ya. Diba la, Sir Lloyd? Amo na nabi mo do virus. Ang kasi kay once nga malatnan ka na naiyaka, budlay niya mag sa sitwasyon niya. Kag wala bulong. Buangon niya lang ka na iya, Sir Lloyd. Kag-ari man diri si katropang Lizelle Pagayunan. Siling niya, pa-shout out ko nang kag ang mga Marites sa Panaugaw. Wow ha. Asta pag hindi ha. May shout out ko lang nagali ang mga Marites na ko sa Panaugaw. Ako doon ka nagapanika-tika. Mayong hapon sa inyo tanan. Da, kagbantayin nyo ka. Pwede-pwede ka mo ka-advise ha mga katropa ha. Mga taga-Panaugaw. Da, iaabi ha. Tistingan taman bi kung paano mag-advise sa mga taga-Panaugaw. Da, Lizelle Pagayunan. Be, mad. Advice kami kami sa story ta. Ari man diri si Mary Jane Baluallio. Mayong hapon, shout out sa Moms Handumanan Chapter. Yes, shout out nagali sa Handumanan Chapter da. Salamat gid sa pag-agi ka tropang Mary Jane and sa liwa tama ka tropa. Pwedeng-pwede gid kamo magtawag sa aton karon nga XFM hotline number ha. Nga 09-1562-87926 kung gusto nyo yamag advice, diba? Akag, i-shout out kung mandagali ang akon nga friend nga birthday niya. So, Bong, once again, happy, happy birthday to Myla Magallanes, aka Miming. Wow, thank you so much, good for the friendship, ma Miming. Kag, madi ko man na siya. Kabay pangatagaan ka ni Lord sang lawig pangakabuhi. At syempre, mabuhay ka hanggat gusto mo. And see you soonest. Malapit na lang tayo. Huwag kita na yung aduwa. Kaga, gusto ko lang i-congratulate ang akon nga dumanghod ang aton nga katropang Buendi before. Ang upod ko kaduo sa gig. Kag syempre, kumpare ko man na siya. Congratulations, Tuto, sa pagpasar sang imo nga board. Bago gabi, nagwa na gid ang result. Ang bako na gid sa imo nga kaya na iya kagating positive lang ate. Wala gig ko nagsala. Subong, maestro ka na. Wow, congratulations Tuto. Deserve mo gid na iya ah. Kaga, ari pagyed, happy fiesta gali. Subong, disperas na siguro. Buwas fiesta sa Purok. Si KK, Barangay Ginhalaran. Si Lai City. Kay ginagda ko to ni Mamang Romeline nga. Mamista ko to ko, no? Mano, dahanda mo manghaw. Kay mamista to. Ano na ipakaon mo? Kay sexy G. sige, alantawon ta na. Buwas ako may chimpo. Ta kay mamista to. Mang-a. Prepare Rar da nga daan ang imo, da nga mga putahi, da yan. Kay ano, ni Sex Edity, lawan ah. Ari man diri nagapanika pa siya, katropang Rachel Ann Palmes Miligan is watching. Salamat gid madam sa pag-agi. Kagari man diri si Manang katropang Jenny Valenzuela Kauntoy. Sexy Day Good PM, pwede ka shout out. Happy happy birthday kay Tong JV Kauntoy. Wow, happy happy birthday Tong JV Kauntoy ha. Kaga more birthdays to come pa. Diba? Mabuhay ka man ang gat gusto mo. Mo salamat gid man ang sa pag-agi ha. Wala gid tada pansit. Or spaghetti pababa pataas. Basi may ara da. Mo man ang Jenny ha, basi may advice ka naman karon sa aton katropang ano ha nga kay basi bala maka-relate ka man sa istorya, pwedeng-pwede ka gid man ang Jenny mag-comment diya sa aton nga live. Kung gusto mo mag-guest di, pwede ka gidyan man ng Jenny kag-guess ya ka, pero at least ma-share mo man bala kag base may ara ka man yang i-share sa about sa life mo nga ma-motivate man ang aton nga mga katropa nga nagapamati di si Papa gapamati man subong sexy di Papa Eddie. Hi Tito Eddie, ba pamati ka lang da Tito ha, kaya medyo mainit ang chimpo mayo gid sa huluhan dong ka lang pamati da Tito, para at least medyo relax bala ang kalawasan mo. Salamat ni Tito sa pagpamati. Eh, kawahay na yung daan niya nga si Tito Eddie. Nahulat na lang na yung allotment. Nahulat na lang na yung padala, di ba? Ay, wala katawahay. Wala kay Tito Eddie. Wala, no? Tito Dason Malagaw namang kuda. Ah, dalawang kong akon nga mga junakis, mga baktinda. Kaya, sa liwat na mga katropa, magabalik lang si Sexy D ha. Kapag balik ni Sexy D, mabasa na kita sang sulat. Kag pwedeng-pwede ka muliwat ya katawag sa aton nga XFM official hotline number kung gusto nyo yung mag-advise ha. 0915-628-7926 ara sa aton nga screen ha. Ara o sa punta. So kung gusto mo yung mag-advise through on call, siyempre, pwedeng-pwede gid kay sabton din ni Sexy D, mahulat lang taas. Siyempre, diri lang sa inyo nga, paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Katropa mo, exciting!
0: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Ayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
3: edukasyon,
2: edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangusti. Kag ang nagdala sa sining mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatyagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag ini ginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa suno sa pagtuon ini mahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina kag ginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, wayman, arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Matika naman kita iya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung saliin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sinig blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sinig mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sinig mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanog kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sang sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dutayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.

0: subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong pagpupo.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.

mga pinalangga ko nga katropa. Siyempre, ang oras subong mga katropa, alas 4.53 na sang hapon. Kag, ini nga oras ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Siyempre, para sa mga beautiful eyes taniya. Kung may problema kaya sa mata like glaucoma, pterygium or katarata, solusyonan ta ina paagi sa paggamit or pag-inom sang Vision X Plus ta. Kaya nga, ang Vision X Plus ta mga katropa, may ara ini nga lutein, beta-carotene, kag zeaxanthin nga mag-protect ta sa ato mga ta, especially daya sa aton nga mga lolo kag lola da no nga mga arapo na ya or weak na yang aton nga eyesight no sa mga kalalakihan da ikag sa mga permi babad sa mga gadgets or mga computer da kag para magsipat pagid mga kita nyo pagid ang mga paa da wow. So before kita magbasa sang story tamya mo ta anay ang ato mga katropa nga ari di subong uwa. Ari diri siya katropang Madam Nanette Vasquez Susan. Good PM po sa XCD at sa XFM Bacolod City. Thank you so much, Madam. Thank you! And ari man diri si katropang George Pineda Gaspe. Mayong hapon ni Sexedia, listening lang di sa Barangay Tangob, Subong Wild Gajuti, Subong sa Tinapay, Express Bakery. Shout out dagiti sa kay Georgia, mayo lang da nga pagmasa. Salamat din sa pag-agi. Ari man diri ang gapani katika nga siya idol ko si Sir Chef Celis. Mayong hapon sir, kag salamat man sa pag-agi. Thank you. Sa Subong, mga katropa, pwede na kamubala sa pagbasaho ni Sexedi nga sulat, no? Kaya, makarelate gini ang aton nga mga kababaihan, especially bag-o lang gid natapos ang aton nga Mother's Day, no? Para niya sa aton mga nanay. Nantawunta gid be ko anong mahimo sa isa ka nanay pag-abot sa amuni nga sitwasyon, no? So, ari na mga katropa, pagabasahon naman kita subong nga sulat nga ginting uluhan sang battered wife. Dear Sexedi, taguan na lang ko sa pangalan nga Danica. May ara ako duwa ka kids, Sexedi. 7 years na kami naga-live-in sang akong partner. Sa 3 years namon, kag isa pa lang ang anak namon, sadto, nakaagi na nga ginpadapatan niya ako sang kamutya, Sexedi, kag ginhaboy, kataklob ka kaldero. Gintagaan ko sa sang tsansa, kay nagpangayo siya sang pasinsya sa akon, Sexedi. Subong, 7 years na kami, natabo na naman ang hindi dapat matabo. Nakainom siya nga nagpuli sa balay. Wala man ako intensyon nga malain Sexedi. Namangkot lang ako sa iya nga kung nga nagabihan siya kag kung sa diin siya naghalin. Na-triggered siguro ang iyang paminsaron Sexedi. Gulpi niya lang ako kinuga nga nakasinggit-gid ako tabang Sexedi. Kag nagbugtaw ang mga anak ko nga nakita gid nila, harap-harapan nga ginasakit ako sang amay nila, Sexedi. Naluoy gid ako sa mga anak ko, Sexedi. Ano bala ang pwede ko himuon? Tagaan ko pa bala siya tsansa para lang sa mga anak ko or tapusun ko na lang ang relasyon namon? Sa liwat, ako gali si Danica, kag madamo gid nga salamat.

Daw, daw, medyo kasubo sang life ni ano, no? Katropang Danica, no? Pero ti, wala mo man naging gusto, kagabalo ko na. Pero anyway, sa before mag-advise si Sexy D, no? Basi may ara kita da caller, ha? Pwede ka gid ka-advise, dari ka lang matawag sa 0915-628-7926. Kayo magahulat si Sexy D kung may ara nga matawag or willing nga mag-advise sa atong katropang Danica. Kaga, syempre, sa mga katropa tanga ari diya sa live, pwedeng-pwede man kamuya ka-advise ya. Kung nakarelate kamuya sa sitwasyon ni Danica, hindi mo guya-huya nga mag-typing diya sa aton nga comment section diya sa live. Kaya, basaho na yan ni Sexy Dia. Syempre, liwat, kung gusto mo yung magtawag, kag ma-on-air ang imong nga advice, mga anonymous person ka lang da iabi, ha? Dari ka lang matawag sa 0915-628-7926. Arao sa screen, no? Ay, din to. Arao na. Pwedeng-pwede mo gid na i-dial, mga katropa. Kaya, yun sa kaga, before ko mag-advise, no, I would like to shout out my beautiful coordinator. My buot-buot nga coordinator. Wala kaagi pangakig. Wala kaagi live sa GC. Shout out tagiliya kay Mami Yam Alim Gumban mayong hapon. Wala kaagi. Wala niya galain buot niya. Marami na siya ako niya. Kumbaga, patient na yung pag-abot sa mga brand ambassador. Patient, kung magawa na ganing sungay, gani, ito na. Salamat mga katropa. Magtawag lang kamo sa 0915-628-7926. Kaya nagabantay di subong sa Sexy D, ho. Kung sino ang aton nga caller sa subong or anonymous caller na naman, no. Kaya machismis naman tadi ang aduwa. Kung makachismis kami kay Sexy D, eh. Oh, pwede-pwede ka gindi akatawag. Pero before na, samtang wala may nagatawag, ako na yung advice siguro sa aton katropang Danica. So, kasubo, giniya ka ti isa kaya ka battered wife. So, katropang Danica, ang ako na lang giniya ma-advise sa imo niya is mas mayo pa siguro nga bulagan mo na lang giniya yung imo nga bana. Eh, syempre, although medyo masubo na pag-abot sa mga kabataan mo, kahit ti hindi na makumpleto ang pamilya or wala na sila tatay, pero nag-suffer ka kung mag-amuna nga padayunon mo pa ang iya, ang pakikipagrelasyon mo sa iya. Kag na-mention mo man di nga before, gintagaan mo na sa chance, so ikaduwa na ni nga chance, ginsulit niya pagyapon, so kung tagaan mo sa chance, liwat, may tendency nga sulito niya managyapon sa inyong basi kung paspatcho niya naging ka na or ano na ng sistema mo da ibugbog burn na. Kita mo na gani guys, di bala subong nag-trending na ang mga battered wife na ginabugbog na ang mga babae na wow, ang persa niyo ya bala nga mga kalalakihan, di ya bala pareho sa persa sa mga nga mga babae bo, niya medyo ganagana niyo man kagipunggi niyo man bala ang inyo kaugot sa amon nga mga kababaihan. Although kasi masabad kami ba or ano gid man, pero hindi niya rason na bugbugon mo kami daw or sulok-sulokod mo kami daw. May nakita ko na nag-trending ng mababae ng post-post na sa before nga gina-filtered, gina-filtered yan lang may bugbog sabi tapos may flowers ang uyat pero filtered lang kuno abi sa social media pero ang dyan ding gali ito tuod na to yung nga nagkakatabo sa iya, diba? Hasta nga na kapila na to nagwagid sa CCTV kag nabatian gid nga iya gin kumpronta yung manang to gani sa bagay na inito siya kati ang iya nga ka-live-in to ya do proud pa yung nga may babae, diba? Sino mo nabi mo na nami bisan ako asawa mo tampaon tamang ka 36 counts nga tampa. Proud ka pa yung ng babae ka. Muna, ano, hindi niya yung tsaktoy. Hindi, pagtampa sa iya, ba? Oh, grabe. Gano'n yan, ginimo yan man to. Yan yung kuha niya, panchigbag yung asawa. Yung sumbag, yung sulok-sulok. Yan, mga wasta na lang nalipungan na biko na nai ganit ko na ano na to ba? Uy, ko naging padayon, mga katropa, kay nasakitan ko kati, syempre, babae man ako. Pero kung ako to yung sa iya, may rice cooker to sa topad sang lamisa. Ay, gipakdol ko na to y
siya, ginaboy ko na to siya. Hindi niya, alami si Imo, yaba. Mga pagkatapos ng lahat-lahat, nakuha mo na yung gusto mo. Sabon ka, hindi mo na kuya mapusla niya. Bugbugber na. Hindi niya yung tsaktoya. Dapat niya sa, lang tayo of the night, sa kanamiton. Ano kayo, pati sa kasakitan, dalun mo pagid kuya. Di ba, katropang danika. Okay man nga ginapaminsan.

ipungan kaya mo na, no? Kaya kay damihan ko na isang gatilil. Ako yung ako gay. Ikaw mo, ha? Mo si Chris, gayom-yom. Ikagay ka na na, Chris. King kuga mo isang gatilil. Akma. Dila, mula wala lagob yun sa ako niya. Ay, kuya, kugon mo yan. Kung may ara ka mo di yung mga katropa, yung gusto advice, no? Sa liwat, pwedeng-pwedeng ka mo katawag, no? Kaya istoryahan na naman din rila, syempre, sa 0915-628-7926. Syempre, kidra tayo kita magtusik-tusik. Kung may advice ka daama ng Jenny, ha? Ang ba siya, ka-relate ka sa istorya, da, or si Madam Nanette Vasquez, Susan? Pwedeng-pwedeng ka gidya mag-advice, ha? Kaya basaho ni Saksidi kung ano man yung imo opinion, da, ya. Kahit, syempre, buligin yung mga ko-advice, ha? Tanong katropa, kaya nga, ako, hindi ko ka-relate kay nga away ko ya kaagi buttered, hindi ko ya buttered wife kumbaga, hindi pa ko gani wife. Hindi pa kami kasal kumbaga, kung magba kung ginaba bugbug ber na gid man ko ang matawag ura sa kon buttered housemate. Hindi kami kasal, hindi pa ko ya, hindi pa ko matawag asawa, buttered housemate na yung buhay. May inaway kami nga duway, gina-evict ko na sa bahay ni kuya. Huwag ka. Siyempre, hindi ko ka-relate kasi wala kuya kaagi. Pero before kaagi ko, relationship nga, hindi ba yung sisiling yung everyday, ito na yung natabo lang ito yung guru that time nga do, na sobrahan, naging siya guru kapangimon sa akong kay tungod kasi sexy di, damo kay Lala, damo gadmar, wow, pilingon. Damo ga idol, kumbaga, ara siguro kaya sexy di, siyempre na iya, ako nga dan friendly, kuya katama, nangimon sa guru, bao, naglautay kami yung nga duway, bato mo kuya sa iya ya pag kuga ya sa kuga ko man sa eh. Kuga nga ay kami nga doon ay mo kami itong zombie. Yes, tama to ka ano to nga lugar to. Hindi ko ganda yung balipatan niya pero grabe to yung luluhod yun sa akong patawaron ko lang siya. Although, yung patawad ko siya, kahit iplangga ko siya mo, pero damo-damo man yung mga friend ko nga nagkaladula pagpatawad ko siya, kahit siyempre naburido ang mga barkada ni Sex and D, kahit itungod nga, amo na ito balagin himo sa akong, yung pasensya ko pa. Pero diba, yung pili ko sa Gyapon, ang ina ko nga mga barkada do, tinuig kami wala nagsapakanay yung mga katropa, tungod nga sa amula na nga rason nga nagbalik ko sa amo ng alalaki. Pero wala ina to ginimo iya kay da pag pasensya ko te siya syempre nagsulit naman kami sa uno back to basic na naman ang relasyon namin nga duwa te yung maginaway kami duwa na unahan ko na sa on mo naman ko oh tampa on mo naman ko sige sige ginataya ko na siya yung ako niya nga guya at hindi man sa ginaunahan ko na sa ngadaan dungan ah hindi man sa gapo mong poto padlock naman sa kahit ya ng kabalo sa mabato ko siya mo dumagan nay na lang tayo mga bato yung sibo. Abi mo ikaw lang yung kabalo mo nung bagya. Ikaw lang kabalo mo nguga. Iya ha. Kaga katropang Danica. Siguro mga dagko naman siguro mga anak mo. Kaga nang makaintindigid man ni sila sa uli kapin panakita nila basi kung sila pa nagay mismo makahambal si imo nga ang madundigid nami inihimo si imo sa tatay ko wow mas mayo guro mga bayaan ta na lang sir mangita na lang taya iban nga ano oh kag mas mayo nga ang kadua da nga option da ka tropang Danica mangayo ka sa legal iyo paagi ta sa barangay da or sa women's desk da kay ti pwede man maka-advise imong women's desk mo kung anong pwede mo nga himuon da. Kahit di pwede na siya mapriso o hambal ni Madam Nanette Vasquez. O, para sa akin, di na ako makisama kasi maulit-ulit yung pananakit niya. Akuin ko na lang ang magpalaki sa mga bata. Di na ako magbigay ng chance na magsama pa muli. Tama na. Thank you. Yes, thank you so much, Madam. Thank you! Correct gid ya Madam Nanette Vasquez, very good advice gid ya. Ah, tsakto gid ya si Madam Nanette Vasquez no. Tsakto mo to gani ginahambal ko nga kung tagaan mo pa na siya chansay. Sulit-sulit malang ka mo na giyapon ba. Bugbugon niya man ka na giyapon nga bugbugon kay ti naandan niya na mo abiya. Abiya okay lang perming ginahimo ya. Abiya nang biskan ubrahon niya panaliwat sa imo. Tagaan mo sa Gyapon chance kiti amo na ang ginihimo man sa iya. Kumbaga, amo na man mga girls, kamo, hindi mo kamo magpahalata sa mga lalaki nga kung anong inyo weakness.

0: sa Malacca, ti kisa, mga lalaki, dra mo sila galantaw mo kung paano ta nila tirahon sa aton kahinaan. Eh, once makita nila nga amo ng weakness ta, dra ta nila iguon. Muna ako ya mga katropa, kuya klase babae ya. Kung pwede ganit mapunggan, kuya luha, kuya sa tubang sa lalaki, punggan ko na iya. Kung siling yang sakit-sakit na yun, hindi ko na mapunggan, itulog, ginasaya. Pero, as long as pwede kuya matago ang luha ko, pataguon ko ginaya, kahit hindi kuya gusto nga ang balon kuya mahina or ang lubingit kay mo. Siyempre, nasakit ang balatsagon mo kasi sa mga heart attack ka na karoon sa sige ka, so putukot mo daw. Ano kami niya imo yaman. Mas mayo yaya nga ginapagwa mo yaya ang imo yaya na batsagan niya. Kasi siyempre, mga friends mo danika, may ara ka man guro nga family. Kung ara pa man si mama mo kasi papa mo, mas mayo nga guro nga dito ka na lang anay sa balay ni mama mo. Mas stay ka mo to dal ang mga bata mo kati hindi man nila huglahog ang sitwasyon nga kakatabo sa imo. Dito ka na kay mama mo minsar ka kung ano ang pwede mo nga himuon or kung diin ka mauna kati biskan diin ka din magano apektado bata mo, pero para sa ako niya, kung ako ya, kung kabalo ka malang magdiskarte, may ubra ka, why not, may itsura ka, ay go on ako ya, mapagwapa ako ya, kagamba huyo ka sa akin pag ako'y nagblooming. Magamit kuya ako niya clear skin niya or santo na herbal soap na iya kati ya, para at least bala mahinulsol sa iya. Kaga nang balaan mo katropang danika ang mga lalaki, hindi man na maginulsol mintras sa hindi sila magbugtaw mo. Para sa sanguna sa ex ko nga abia guru lugluyag din kuya sa iya, kag sa iya nagigatiyog ang kalibutan. Ti nakibut na balang kuya gani mga katropa nga pagbugtaw, wala na kuya naluyag sa iya ya ati, wala siya nag-expect niya nga dito nagijagali ma-end ang amon relationship na duwa. Bow, ti wala ibulagan. Kakapoy sa imo ya. Ti amo to damo na sa may ginapangambal sa mabag-o sa kuno. Hindi siya magsulit. Amo man nagyapon. Niinto niyo lang di ang mga babae or niinto niyo lang kaugalingon niyo sa sige ka mo amo ng mga istorya. Ang saliwat mga katropa sa gusto magtawag ha, true call ha, or mag-advise true call ha. Pwede ka gid magtawag sa 0915-628-7926 na. Kaya gahulat ni si Sex Eddie kung sino ang matawag daw. Kaga syempre, katropang dalika, thank you so much, gina, sa pagpadala mo sa sulat. Alam mo, hindi ko na-learn sa imo. Imagine bala, ginhampak ka na ka, ay ginaboy ka na kataklob ka kaldero. Kundi ito binagkalaigo kung sa ulo mo to, madugo gito ya. Sakit-sakit bala, imagine bala mga katropa, kataklob ka kaldero, magtupa sa ulo mo, agay. Malipungan ka, ganyan, bukol, ganyan, bukol is bukol. School bukol, ganyan, guwa, dayat. Tapos ging kuga ka pa. Lain ba, no? Pero subo-subo, ganyan. Ako mismo nga babae, katropang danikan, luoy ko sa sitwasyon mo, no? Kung kilala na ilang kita gani, nga duwa siguro, nag-land na ko sa mga kamot ko nga, pwede takakita na. Pero at least, ako bala maka-advise mo ko sa imo personal, kag mabalaan ko kung ano, gita nagkalatabo. Kati, pero biska na nung pananatabo, butang tada karon be tamaran kada kay kisa mga lalaki ya nubo gid man mga pasensya nimo. Kisa mga init na sila sa mga babae, kapin pa kung ika kita nga mga babae, grabe ka mga babaan na kontra ginat nila, kontra pag ginada nila nga mainom-inom sila upod sa barkada nila, tapos sugaton mo sila. Kontra ginat ka mga lalaki at pero kami nga mga babae, concern lamang kami sa inyo. Kag isa pa, mga kalalakihan, maglain pa matsag nyo din ka mo mapuli. How? Sa amo mga kamugyapong, kami mangyapong mabulong na sa inyo, mamasahi sa inyo. Muna pamati ka mo bala sa inyo, mga asawa. Ika, magtigulang ka mo, kami managyapong majoli sa juli inyo. Magsubong. Subong niya kung ginapapinitinsya mo yung asawa mo, magtigulang ka, so, ma-wheelchair ka, ititlod na lang kaya sa kanal. Mabalos kuya sa imo yung kung magtigulang kaya. Subong wala pa mo. Iyaw, kuno abi, tulod-tulod, tataka to yung ilagaw-laga, tataka to para makakaklo ka sa fresh air. Pero, syempre nga dumot na yung titlod yung ngita, tadi bala banglid bala. Ititlod na ni sa dayo bala para magpuli, wala na rin problema. Kagisa pa katrapang danika, normal ginakisa sa mag-asawa. Pero hindi niya normal nga ginasakit ka ha, normal sa mag-asawa nga mag-inaway. Sometimes hindi mag-itsindihan na, pero hindi niya excuse nga habuyon ka kakaldiro. Di ba si boy ka, guro ka tingam or lagdos tinigam, mo na ginaboy ka kakaldiro. Hindi niya gapan niya. Excuse niya. Si hilaw to yung tinigam mo, maging bantayan, nagsika na yaka-tiktok. Na, oh. Pero basi wala mo sa game paskor kagabi, iya mo na nabugbog-burn na ka. Kisa mga lalaki nga daan, kulang mo na sila sa lambing-lambing. Anyways, mga katropa, mabalik lang liwat si Sexy D, no? Mamati kita anay sang gamay nga pahinumdum. Kaya pagbalik ko, mabasa naman kita liwat sang sulat. Nga gipadala naman liwat sang aton nga katropa. Siyempre, dali lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Katropa mo, exciting!
1: XFM 103.9

0: mga katrupa. Exciting! The Secret of
1: Health. Naabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suning lawas. Gina siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtuna now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon. Gusto mo ba ng pinaka-

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarilain niya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina, kag mineral sa aton sang lawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen, nga sangkap sering Santhon Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.

0: Ευστόχα Τρόπα. Ba ready na ka mabala sa ikadwa ta nga istorya? Pero bago na, alas 5.28 na sang hapon mga katropa kag, ang ini nga oras ginadulong sa inyo sang turbo. Siyempre, ang turbo ta nga, gawa sa maka at lavawaska nga mga natural herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sang kalawasan sa mga kalalakihan kag siyempre, ma-improve ang ilang performance. Wow, kalabok pa giniyang mga kwanda yung mga lamisa day or mga jealousy day sang inyo yung bemba may mga muna iya. Siyempre, ano ba na makaturbo kaya makaginilan at manandis si Sexy D, ah. pero nakamove on na si Sexy D, muna ganing amat-amat lang. Kaga, mga katropa, 30 minutes ha, before matake anay, ulata, mag 30 minutes na mag-epekto sa imo kalawasan bago mag-tsaksakanay or maglabing-labing kumunga duwa ni misis mo. Bawa sigurado, gidiya nga, masatisfied ang imo nga partner or si misis. Di niya manguto si misis sa imo yung gulpi lang blamawa. Idug to, kainit. Nakaturbo, kaya gulpi na yung makupo-kupo. You're so yummy. Siyempre, bago kita magbasa sa ano, sang mga ikaduwa tang istorya mga katropa, so di ka mo maguyo-huya kung mag-comment dara sa aton nga comment section na kaya pwede-pwede ka mo yung mag-advise yan. Hindi po padugayon pa akay para at least may time pa mag-advise si Sexy D, no? Kaya sa liwat, magabasa ni si Sexy D sang sulat nga gimpadala sang aton nga katropa. Ang iyam ako magutik-hutik. Do sindikato ko guro magutik-hutik. Ay, mayroon naman kita subong sulat nga pagabasahon nga ginting uluhan sang ugangan. Dear Sexy D, tawagan na lang ko sa pangalan nga Lina. Isa ka misis nga dulong na ang balay. Dulong pagid ang akon balatsyagon. Tungod kay nautdan kami kuryente, bangod wala kami dayon kabayad. Hindi tungod kay nagpabaya kami Sexy D. Kapos lang gid kami subong. Kag ang mas masakit pagid kay nabatsyagan ko nga dugay na gid may kaakig sa akon ng akon ugangan. Labi na gid subo nga wala kuryente, grabe ang mulay niya sa akon. Nahambalan niya kami nga pabugat, kag wala pulos. Masakit gid Sexy D, kaya ginahimo manamon ang tanan. Tanan agud malabot kag makatibawas kami sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Kapoy na gid ako mag-insindi sa iya Sexy D. Pero hindi man ako gusto nga madula ang respeto ko sa iya. Paano ko bala ini atubangon nga sitwasyon Sexy D? Sa liwat, ako gali si Lina kag madamo gid nga salamat. Thank you so much sa aton katropang Lina sa pagpadala mo sang sulat, no? So sa aton ang mga katropa na gusto mag-advise or gusto man huwag, pwedeng-pwedeng may oras pa para magtawag kung gusto mo yung mag-advise through call. I-on-air tayang aton nga chismis nga duwa sa cellphone. Siyempre, i-dial mo lang ang 0915-628-7926. Kag siyempre, kung gusto nyo naman niya sa live mag-comment, pwedeng-pwedeng ikaw mo yung kakomment. Si Madam Nanet Vasquez, oh, kaya kagapamating ni si Madam. Madam, ang sitwasyon niya, Madam Lina, naputulan daw sila ng kuryente, Madam. Bukod doon, yung kanyang biyanan is may lalim na galit or may tinatago, may kinikimkim na galit sa kanya or sa kanila. So, hindi naman daw nila sinadya na maputulan sila. sadyang kapos lang daw sila sa ngayong panahon or ngayong araw. Wow, nag-Tagalog. This is sexy dia. But at least, sa dia ni Madam Nanette Vasquez, kay Tagalog si Madam. Mas masakit pa daw kasi sinasabihin siya ng biyanan niya na wala daw siyang kwenta at pabigat lang daw sila. So, nasasaktan daw siya kasi ginagawa niya naman daw yung araw-araw, tinatawid po nila para sa kanilang pamilya. Paano daw niya ito malalampasan na sitwasyon? May respeto pa naman po siya sa kanyang biyanan. Pero paano niya mapapanatili yung respetong ganyan? Oh, diba? Diba, Tagalog? Pakanta sa sexy, di ka nag-Tagalog. Oh, syempre. Syempre kay si Sexy D ano yung mauna advice, no? Sa mga nag-typing pa daiyang aton nga mga katropa. Ay, hindi ka mamaguya-uya, matawag ha. Kaya, gahulat ni si Sexy D sa nga aton nga caller. Pero kung wala, ano yung advice ano si Sexy D? Pero ma-advice ko lang sa imo katropang Lina. Ang, kumbaga, ang struggle niya sa kwarta, hindi niya, kumbaga, sukatan bala sa imo pagkatawo. Kaga hindi man lang ikaw nga, hindi man lang imo pamilya ang nagasuffer subong tiyempo. Tanang halos tanan, tanang kaagi diya sa kakapusan nga ginatawag or sa kapigaduhon sa kadulong. Diba? Bisan ako gani kaagi kami ginuutdan kuryente. Pero ang importante is laban lang gidiyang laban. Bisan na naman tabo is sa life ta. Goon lang gidiya kaga importante wa temi ginatapakan nga tawo na ina da kung mangawat kada karon or magano kada iya mas mayo nga syempre giho man kamo sang inyo kay syempre ang kaakig niya sang imo ugangan niya basi so ano lang gid na iya syempre sa kapigaduhon subong kung sila lang niya permi ang masabat sa inyo do kakapoy managuro kung akong ugangan mo at hindi man na pwede nga masalig ka lang sa amon permi nga mga ugangan mo pero nang hindi tama na mabasol kisa mo. May sometimes may mga ugangan kita ya katropa nga ng guway gahambal pero depensa yung reklamo na iya. May ara man tayo ugangan nga open wide kita sa aton magbulig ya. Kag lain-lain klase sang ugangan tabi mga katropa mo. Kag syempre biska na no pa dai ihambal si musang ugangan mo. Importante gidya gyapon nga respetaron mo gid na siya bisan no matabo. Amo na gani ibisan si mama ko nagambal sa akon nga mas mayo pa ya kuno ya mga katropa magdumot kaya kuno ya sa imo iloy mo kumpara sa imo nga umagad or ay umagad ugangan. Kay nga pwede ka pa ya gani kuno masumpa sa imo ya ugangan yang iloy mo ya bisan ano ya matabo bisan no sala mo yung iloy mo ya gabat-bato ni gyapon sa imo ya. Pero tiyang ugangan niya, madumtanay na lang ikaw muna yung duha niya. Pero, hindi man yung rason niyang abuyan niya kasang hindi amo nga mga sugilano niya, katropang Lina. Pwede-pwede mo gina iya mapakigbato ang kaugalingon mo yung pag-abot sa dignidad mo yung kahit nang kung lalaki yung bata, yung ugangan mo ganit, no? Siyempre, iya bata, iperso, iya mantani nga muna eh. Kasi, hindi mo na iya sala, babayi ka. Iyan, iya sala ka bata. Iya kay nga, tungod nga nag-struggle ka mo, gastruggle man sa kati iya bata, o ay managhimakas mo. Diba? May hara, takis sa ugangan nga mga muna mo, nga ginabibibibi pa bala mga bata, bala nila, bala ba. Duwara, gyapon yung sila, sulod sa palda nila, yan nagpanago to yung mga bata nila. Yan, bala kung wala bugas, bala yung message, mama, baklayan ni bugas, bima. O nga, harap man dahil yun eh. Eh, sana anad man ng mga bata. Hindi na magagadag ko ulo sa mga banata. Kaya, syempre, konsente sila sa ilang ginikanan. Paglabot sa mga needs. Okay lang na yun kung kisa, pero harap perme-perme. May harap, pag kuya katropa nga kilala nga nang iya pag ito'y ako ng ugangan niya. Hindi pag ito'y gaya magsugot, yung mahulid sila yung ako ng isang banay. Sa subong way, nagbulagay lang sila mga katropa, wala gid sila yan nakabata ya, kaya once kuno yung magsulod na sila ya kuno sila kwarto ya, hindi na yung kuno dapat pagsaradaan kaya hindi yung gusto ya ang ugangan niya yung makabata sila. Te, ka-perfect.
1: Bow, ka-perfect!
0: Diba? Kag syempre katropang Lina, kung mga kalmado na ang tanan, kag kung medyo bugnaw na ang paminsaron sa imo nga ugangan, istorya ha siya ang ano mo siya, i-explicar mo siya or explain mo sa iya nga bisan pa paano naton naga-try ka man naton or naga-sikap ka man nga mangita man paagi. Kasi isa pa ka katropang Lina ng kamo nga mag-asawa, imag kapit bisig kamo yung nga duwa, kumbaga hold on gida, you and me against the world, ikaw at ako laban sa mundo. Kahit anong mangyari, for better or worse, dapat magbuligay man kamo eh. Siyempre una bes imo asawa, imo nga istorya honda eh, mga tiga. No, hindi naman niguro yung tsakto ginahimo ni mama mo yan sa ako niya man. Balo niya tayo nga pabugat, tayo kagula, tayo pulos ya. Ti, ikaw yan, ano nalang di yung pulos mo ya? Di ba? Kag, dumaubo ko ah. Siyempre, katropang Lina, bako bala temporary lang manatanan, hindi man asta mintras nga lubog ka mo ah, or wala ka mo kuryente. Sometimes kisa, pin pa kaya subong yan sa kapigaduhon sa tiyempo ya, kung kulang gidya income mo, mutdan ka gidya kuryente ya eh. Nanti ya, pero pangitaan mo man paagi eh, pero at least di na matabu liwat. Nanti ka balo ka, nakag-aware ka na nga amo na imo nga ugangan, nang ikamu na lang maglikaw or mas may magbukod na lang kamo nga duwa nga mag-asawa bi. Kaya ti syempre sa isa ka bala, isa lang niya ka king, kag isa lang niya ka queen mo ti. Kung ano na yung ipahambasin mo sang ugangan, mula ka di imimahin mo, kahit tungod nga ara ka di naglumon, di bala? Mula mo di imo nga asawa nga, mas mayo pa balaga nga, mangita na lang tayaga yung istaran, tayaga mo, kahit kabudla, yaga yung wala ta di freedom nga duwa, yaw, di bala? Kahit kisa ka lang yung kita ugangan nga hamot sa imo, yung mo ba hamot? Di kong baho to ya, ti wala eh, wala ka man to hangpun sa mua muna. Eh, syempre, lang, pangita ka nalang ubrabi, amo nalang ginabi, akatropang Lina. Ti ara ka man sa imong umagad, bayain na bi mga anak mo, bisa iya bi, or junakis, mapabantay sa iya, pangita ka ubra. Then iya, tagaan mo lang sabi kong magsweldo ka, pero okay lang na, di alungan niya managuro kati mga apuya man na isa ligi lang siya. Ay, sorry, hagin sa masinsinan, basi pa man lang. Hindi kinanlan nga magdumot ka sa iyong mga ugangan. Iba, pairalag, hindi pagdulaa ang respeto mo sa iya. Kati, mas ka na nung matabo, nanay na sa kayong mga bana. Pero kisa mga katropa, may harap din dyan ugangan niya nga, isipan. Balang, nami iya sa mga, muna iya, give and take lang bala. Kung wala kami, kamo naman mahatag. Kung wala naman to sa, siya naman tagaan mo. Bala, give and take, wala lang bala ta niisipay. Kiti, nang, wala man na naman ging gusto nga life mo, di bala? Wala na naman ging gusto. Sino gusto mang impigado, di ba? Sino gusto nga, wala ko rente, ha? Di ba, kalauay? Ako mga katropa ako, especially hindi ko gusto mo utdan ko rin tiya. Kaya hindi bata ako, may gamay ko yung nga bata. Hindi ko yung katulog ya. Mga katropa, kaya awang ko yung panguyab sa bata ko ya. Muna nga, sometimes isang una, sang wala pa ko, ti kulang ang income. Sang ako nga, kapin pa may mga bills pa kami ginabaydan. May mga needs pa da ang ako ng mga bata. Nagyan ko man ang amotdan, pero ti ako yung pangitaan ko gadya paagi para masigahan kami po ano-ano malang yan. Lumiwanag ang buhay ko. Bala ka nami, bala sa feeling, bala nga makatulog. Kapin pa to sang pagbagyo to. Bo, grabe ka nabiglawig to, ka-brown out. Kagaliwas sa to si Sex Idea. Mayo lang ganit, kaya wala pa ko di. Ano lang ito ay hanto, nangitumbahan pa to ang amon nga balay to sang kawayan to. Look up mo, ba grabe. Wala ko rente, may lang ganyan kaya ngakon nga sweetie pie ara sa gaobara. Tiya, bisan pa paano na kuha na. Na pangitaan paagi nga mapasigahan kami tuya una. Yung shout out, nang tagilis akong love you love. Mga katropa, kang kamo, kung may mga ugangan ka mga same na, eh, mas mayo pa nga, maglikaw na lang gig ka mo, ah. Kung nga mo na ginambal, listen, hindi na lang magsambat, ah. Pusa na lang imubaba, para, ang aton nga, ang aton, ugangan, doon mga mother, tama na mga katropa, mga lakisang agi laman na akin nila, pagka next, wala naman na. Muna, anyways, thank you so much Giliwat Katropang Lina sa pagpadala sa sulat. Do, na-learn naman ko subong sa inyo. Kaya nyo na, ah. Kag, laban lang ng laban. Miska yung matabo, huwag kang susupo. Ano na siya na. Pray lang ang malampuasan nyo na. Ako gani. Kasi aga pray ko na iya, gamba ko na nga, Lord, saan upa ko mamanggaranon. Para magpahimunong na ko bala, Lord. Kaya, nakapoy na ko bala, Lord. Yan na. Pero siyempre, si Lord kapamati niya sa aton niya. Siyempre, hindi niya pwede nga mambaka lang, God will provide. No. Yes, God will provide, pero kinanlan nga magiho ka man sang imo. Hindi mo na pwede nga mamba ka lang, God will provide, pero kapungko ka lang, isog sa ranyo, kapamati da ka music. Tupa ka na bugas, hindi na iya. Matupaan ka na tuloy da, or sudaan da. Magamba ka lang da, God will provide, hindi na iya. Diba? Kinanlan, tagi dyan nga magbaka-baka man eh, at the same time. Kasi may bunga ginaiya ang tananta nga pagpangabudlay mga katropa. Kagisa pa, hindi niya astamintras yung amulang tana, hindi niya astamintras yung nag-struggle ang ta-everyday. Ngaling kitikis, abala ka lain, abala nga ng kapus ka na, then makadto ka sa friend mo. Mahulam ka to. Why siya to, di pa hulam, ikutso-kutso, yapaka. Palapaka, kagisa. Namang hulam ko siya, Mars, hulam ako da, Ben, kutso-kutso, yapaka. Baka subo, manakisa ka pang buhi. Tarap lang, hindi bumata ni intention nga mang hulam. Sa galing kay tiya mo na nga time, kapus ka gidiya. Pero tiya, kung may hara, thank you. Kung wala, thank you, mang yapon. May hara naman niya kisa nga, gapang hulam naman si Imo. Kung di mo pumapahulam, ikaw pang malain, doon di pa yung magpati nga wala ang kwarta. Isog pa daw. Tiyo, pero mga katropa, tanan-tanan kita yung struggle. Biskan ako, abin nyo na nagpakadlaw lang ko di sa inyo. Pero deep inside, why ka mo yung kabalos ang life ni Sexy D? Nga nag-struggle man ako, ba? Hindi lagi durable anon sa akong itsura, kahit imayo ko magdala. Hindi man nabuo ang bus silingon, bing ako nag-struggle ka, dapat ang bayo mo busloton na muna. Hindi man na pwede, guro nga kung nag-struggle kayo, hindi ka nakapanghusay.
1: Wapa!
0: Diba? Siyempre, tanang tayo struggle, pero depende niya sa pagdala. Kung paano mo na atubangon. Eh, ako yung kadlo-kadlo lang ko di, pero tiya, after ko, di mabakal pa ko sudaan. Mabakal pa ko diaper. Singay kong baby, mabakal pa ko gatas. Kaya damo manigid siya, Sexy D, mo na, sometimes kisa, may nag-chat sa akong, wala ka mo kabalog, si Sexy D, balaga pang hulaman. Pero normal na iyan, huwag na ako ko na iyan. Di man tayo manggarano, hindi tayo mangutang. Ano na, ano? Di ba? Anyway, sa mga katropa, tanda na, basi may harap, baka mo na gusto yung advice. Pwedeng padigin ka mo humabol. Kano'n nagniwang si Sexy D, or pamatsagan ko lang. Ngayon medyo nag-fasting subong inyo nga Sexy D, kaya wala pag hindi yan nakatapos breastfeeding. Siyempre, si Sexy D daan na breastfeed. Breastfeed 40 up na iya is the best for daddy. Kadam. Lo daan, ginapatiti ko yan. Ang butan, open na yung magkalulutas niya. Siguro naman lutas na lang niya, guro. Ang tatay, ako nga nga ako, yung suso, aring na di sa paa ko. Ay, kasadya. Wala mo lang ako siya sa unag pagkilala na ita. Ang akon nga suso, balaga, dutag-duwaon na ni nga bans. Tapos ang nakabata, nakugulpi na lang natag-utsuhon. Subong daw, dumatsagan ko, nakita niya ng bandi sa ilo-ilo. Ang anak na ko, oh, nabalang dako-dako. May mani, nabalang kalamay nan. Kaya doon muna na. Pero
1: Ay, wala lang ka mga kabalo, mga katropa. Struggle, man si sex eh. Dibis ka na mo ni kadako. Huwag yun wish niyo yung parehos, taya kadako, sang susetti ha. Ay, hindi ka mo magsagay ka wish-wish kay nga ha. Kabudlay, yung dako, kaya sang hinaharap ya kay nga ha. Struggle kayo everyday sa mga bayo. Bis ka na ko, hindi ko gusto kabastyosan. Huwag kami may mo, kaya galidit ka dyan ang gamay. Anyway, sa katropa, hasta na lagi niya si sexy niya. Hindi na ko yung magpadugay paya ah. Buhas na lang kita liwat machismis ah kami ara guys sa sex ed kag surebol gito ya nga madayo na to kay wala to emergency kag naka-schedule to sex ed syempre. Thank you so much gid sa inyo nga pag-unay naman sa akon kag pagatag sang inyo mga opinion da yan no. Dari lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod katropa mo. Exciting. Bye bye.
2: XFM 103.9.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahig yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Rodel sa ang tabuli. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Sandton Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Sandton Gold Coffee Mix na.
3: Sandton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sandton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at

0: XFM 103.9. XFM News. FM News.
1: At sa FM Time, alas 6:12 ng gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na nagapangunang balita. Ginakusahan ni Anay Senator Antonio Trillanes IV ang liderato sa Senado sa idalom ni Senate President Alan Peter Cayetano kanagatuga sa isa ka constitutional crisis. Hindi matapos ginpaidalom sa Senado sa protective custody si Senator Ronald Bato.

0: De La Rosa. Agot pong ganang tuyong pag-aresto sa iya sa National Bureau of Investigation base sa warrant halin sa International Criminal Court o NICC. Nagalaom si Trillanes ka temporaryo lamang ang pagbago sa liderato. Kagilayon nga mais na nagod may balik ang dignidad sa institusyon. Lunes ang hapon, nagpatulong si Trillanes sa Senado agot deserving warrant of arrest sa ICC bato kay De La Rosa. Inaambalita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ng malabong ang mata mag Version X Plus para sa nagaugyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM
1: Bacolod,
2: XFM
1: Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: heading home na? But steady na, may sound trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Tag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pang mga shocking revelations. Extra drive. With Mami G and James King. On XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Bacolod and the rest of the Negros Island region, and welcome na sa inyo programa ang
2: Extra Drive!
1: Yahoo!
2: Mga katropa, tiyo na naman para ibaloon kung anong trending, kanong viral sa social media. Kag, of course, ang kay Lolo, kag kay Lola, nagkapati ka bala sa sugid nila. And of course, pati mga pahapos nga pamagi, caring carry sa sinig programa.
1: That's right. So, sa atin nga mga katropa sa karon, always lang ang magpamati subong sa XFM because kaupod yun ninyo ang mga viral nga wakalan.
2: Ako si katropang James King.
1: Ako naman si katropang Mami G. Tutok lang sa 103.9 XFM Bacolod!
2: Alas 6:00 nga itong oras. Natimplan nyo na ba lang inyong paborito nga kape? Kape sa Yes to Health Incorporated. Ang mga kape nga makabulig para sa inyo'y kayang lawas. Well, una ang Santon Plus Coffee Mix. Ikatawa ang Premium D3 Coffee Mix. Kagang ikatatlo, ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, ano? At syempre, kay tungod sa kakapoy kahapon sa graduation. Congratulations sa akon nga syuta. Wow, mga
2: syuta. Syuta man, girlfriend, boyfriend.
1: Yeah. Syuta is anak. Yes. Sa kay Lian Marie.
2: Congratulations!
1: Ayan. So, on to the next chapter. Wow! Kabay pang makalangoy. Makaano ka na?
2: Makalupa, makalupad. Makasakay.
1: Makasakay. Sakay tayo na.
2: Bako na.
1: Parang dire-diretso na. No?
2: Bawi tayo na.
1: Ay, sa tanan-tanan nga mga graduates ng John B. Lacson Colleges Foundation school year 2025-2026.
2: Yes, and congratulations kag sa tanang mga nag-graduate sa kada colleges, kada universities, nga ano ganun tawag sila, basta mga nag-celebrate sa ilang mga graduations.
1: Commencement exercise.
2: Ano kadungan sila? Iwan may iban pang mga ano?
1: May mga
2: mga universities.
1: Hindi ko sure kung may anak pa kasi so hindi lang ko sure kung may kadungan sila. But then sa mga ginikanan nga ti kabalo naman kita no, ang ilang pagbaka-baka.
2: Yes.
1: Pwede na sila kapamanyo sa atong nga Santon Plus Herbal Oil para nga ang tanan nga discomfort sa ilang nga mga muscles, sa makaka, sa mga tension.
2: Oy.
1: Sa ilang lawas kay nakasaka na sa stage sa ilang kabataan, makakas.
2: Ay,
1: kaya syempre, manami ni ko ni-apply natin every day.
2: Yeah. Doon mo gid niyang gusto matagkan kaginasang aton nga kasadya. Muna dagkan niya gid. Dara sa may barangay 3, Mami G.
1: Ano
2: sa
1: Puro Clubin.
2: Nadagkan niya gid. Ang unang gusto ko ang Santon Plus kay follower mag-git sila XFM.
1: Daan mo niya kapag
2: ita
1: sa Santon Plus Herbal Oil.
2: Daan mo na namin. Alam na lang na ako, no? Namin yung porsin na, oh.
1: Diba?
2: Oh, Santon Plus, oh. Nga banyos.
1: Sige, parang nga.
2: Gino-offer ko pang servisyo ko, Mami G. Pwede ko mabalik di karon sinin ko ma-servisyo. Akong mama, may mga nabala ko nga mga lain-lain nga klase sang massage.
1: Technique.
2: Oh, sa so
1: ano na? 3 hours?
2: Okay lang. Sa batyo sa akin. Okay lang may bana, mga. Wow, galino. Okay. Thank you na
1: okay,
2: lang.
1: Pag 3 hours, ha?
2: 3 hours? Palawig ba? Pagwa mo sakit mga butkon.
1: Basta importante, no, nga kita ang manginhiluway na ang ato niya pag-inawa, ang ato niya nga kalawasan, na mag-apply sa Santon Plus Herbal Oil. Ang ato niya Santon Plus Herbal Oil, sa mga kababakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
2: Tapos, Mami G, kagina, kainit na naman bala. Grabe na naman ang init. Oh, hindi ko magwa. Pero napilitan ko kayo na gutom ko.
1: Ha? 42 degrees ka din.
2: Makapun mo na. 42 degrees ka gina.
1: Kaga, imagine, kadamo na sa mga lugar.
2: Oh.
1: Na as in, ha, ang heat index nga bulletin sa pag-asa, kadamo na ya sang pula.
2: Grabe.
1: Oo.
2: Pula means, though, ano, umunan, no, though, heat gani, index pula.
1: Kasi may nagkalain lain nga, ano, may puti, may yellow. At least ang puti, okay pa na, bugnaw. Ang puti, okay man, pero ti, ang puti and yellow.
2: Di kong itom ya.
1: Ako, wala sang...
2: Batok na gaya, batok.
1: Wala, batok na gaya. Sunog na gaya, batok ko ni sunog na. Maya, natigyan yung lugar, nakita ko, I don't know kung mas higher, kung ma-check ko na sa, sa Butuan City, Agusan del Norte, that's 48 degrees Celsius. I'm still looking if may ara kita sa 49 to 50, pero so far, wala mo ng pinakainit para sa Sininga Adlaw dito sa may Butuan, Agusan del Norte.
2: Aba, grabe, no, mga katropa. Maghalong-halong! Dapat bako siya kaya pa ng immune system, mag-inom sang damos ng tubig, hindi lang isa ka drum, kaya basta man lumus ka.
1: Hindi,
2: enough.
1: Yung drum yan, sobra-sobra.
2: Gani man, dumaligo ka na yan.
1: Ano, and ang ano lang, ang required lang natin, pila gani?
2: Eight classes.
1: But then, sa kainiton, syempre, kailanan more. Kahit i-dasig man mag-evaporate, no, ang tanan ng liquid sa lawas natin.
2: It doesn't have to be cold ko naman, medyo kay damol nga cold ko naman. The mall kapag it ka nung nag-ano?
1: Nagpangata. Amo na galing nga gina-ano, giko nga daw ga. Feeling ko ya daw gusto ko gidya nga cold gidya yung tubig ko ya balahaw.
2: Grabe.
1: Pero hindi ko masatisfy. Actually, it's my own
2: That's why ginampan nila mga thirst quencher kung
1: Actually, ano naman na, mentality. Subukuso na nasa Facebook, mentality. diba? Mentality. Teara na nasa ako niya, kay gusto ko ya cold get. Buda wala mang galain ang tingog ko. In fact, kanami pa tingog ko magkanta. Charot!
2: Ako yan, pareho sa niyo, nag-inom ko, do, gani peace
1: ba? Peace yung mga ano. Ako yan.
2: Magkita ang tingog ko, pero kung mag-inom ko, water, peace yung hindi cold, mas makagani peace na dahil. Kung aga lang ko kagahon.
1: Kung kagahon, kaya ano. Ako sumog niya, kape pa kung inabla pag inom mo, naka, gamwa mo, gila ko lang sound out.
2: Ano siya?
1: Nami dahil ano sang tingog mo mong mag-video okay, mag-upload microphone.
2: I did it my way.
1: Labot ka dahil like your accent again. How do you say it?
2: I did it my way.
1: Namakamon na wala ka klase sa nga, ano ako, sa tingog. No?
2: The end is near. So I think...
1: Pumay ka ba na dasma? Sagda na ginaw?
2: Sagda ka ginaw?
1: Wala ka
2: nagdagan. Pero kala ko na itong nagdagan ko.
1: Ako na nga nagdipis pag ginawa mo. Amo na inahinay lang. Kaya dapat amo na gani nakainom gikita sa ang ato niya nga ultimate trio.
2: Yun. Ang ultimate trio naton mga katropa. Amo na ang ato nga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag premium D3 soft gel capsule.
1: That's right. Hindi na nga magreklamo dira kay ini mabakal mo na even sa na maski diin ka man nga bahin sa nga pungsod. Sara mo nga mabakal sa Mercury Drug, sa Watson's Pharmacy, sa TGP,
2: sa South Star, sa aton nga generica drugstore, sa Negros Grace, Sincere,
1: Rose Pharmacy.
2: Yes. Siyempre, dito sa aton nga Yes to Health Store.
1: No? That's right. So, ara na ha. Ang aton subong niya nga ginapabalo sa inyo ang entrada pala niya ang para sa ikaayos sa aton niya nga lawas.
2: Correct.
1: So, kamusta naman ang pagbakal ninyo sa nga krudo kung ang aton niya yung oil sa siniya nga adlaw.
2: Oh.
1: O diba, may ara iya sa at least gamay lang ang pagsaka.
2: Pero nagsaka na naman.
1: Pero may ara sa dako nga pagnubo.
2: Oh, sano yan? Sano? Pila?
1: Sorry. Nadunlan ako. ang pagnubo sa ating presyo, nagalapit 10 kapisos eh. No? Good news na para sa ating yung mga katropa. Sa gabay pa nga hindi na maglabot siling gani sa ano, di ba? Nga hasta pa sa katapusan sa tuig. Nga kita ang buta na lang natin mag-suffer.
2: Gabay pa na pero sila ang nakabalubi mo.
1: Gani man. No? Sila ang nakabalo.
2: Damap mag-project nila mo.
1: Pero hopefully, no, hindi na maglabot sa hasta pa sa katapusan sa tuig. Kaya tumanagin ang pag-antos. Although, nagbalik na sa tondiyang syudad ang 5-day work, no? Balik na, baga wala na sa ang work from home by Friday. Every Friday, I mean.
2: Boring ko ng work from home mo.
1: Boring. Wala kang itinatong ugra.
2: Wala kang marites. Wala kang marites. Wala kang marites. Wala kang marito.
1: Non, correct. Good. Wala pa sang, ano, wala pa sang tawag siya na gani. Chichiria.
2: Nah.
1: Eh, kung nag-ubra kayo, pwede ka na ito kagwa-utang ka na yun.
2: Correct. Mga wala ko. Bisa niya ng mga estudyante, mga medyo wala sang maka, ano, maka storya, maka dong sunlog-sunlog.
1: Oo, oh, wala, no. Doka boring ang life.
2: Okay, nandan mo everyday, every weekday sa mga nagkakatabo, tapos grupi lang ng ako, hindi tagali mag-work sa balay lang. Ta,
1: medyo. So, mas effective gali ang maki-marites kasi sa mag-inip lang sa balay.
2: Tama. Mas nag-work ang imong brain. Mas busy.
1: It's one way. Action na ginatawag, and once you interact, you learn something that you're keeping quiet inside the four corners of your home.
2: You learn something good or bad.
1: When you know it's bad, you don't do it. But when you know it's good, spread it. Kain ka lang kung si boss pa. Kain ka lang every day.
2: Kain ka lang. Gani man mga katropa, no? Well, sa tanang mga nakatutok man sa mga salakyan, mahil ang pagbiyahe, pagpuli sa inyong mga panimalay, kung mahapit pa ka mo sa, ano, sa merkado, okay man lang. Kung hindi ka mag- okay man para makatipid-tipid.
1: Pero kung nabi, ito eh, kung makahapit ka sa merkado, inabi na nga magbakal ka daw sa, ikaw dira sa utan.
2: Oh, kung isda, ipirito mo lang tapos ang utan niya.
1: Sa buwan niya, dito ko gusto sa prito. Gusto ko yung sinuban na lagi dyan para mas healthy compared. Although, hindi mo lang pagsunugon, kahit di cancerous pa ng mga batok-batok, no? So, kung prito naman niya, the oil.
2: May mantika. Kaunan mo na lang priska, no?
1: Okay.
2: O ito mga kinilaw na lang pwede pa.
1: Hindi man be advisable nga everyday you eat that
2: kung
1: one.
2: Kung gabi.
1: Kung gabi, depende. Kung kabala na ganyan ang tinay mo, dyan, okay lang. Wala problema. Pero mas dami ganyan tayong sa singin ng mga inadlaw bala, no? Galing kayo kung isda man be, mahal man. Mas mahal pa sa karne. Sa manok.
2: Isda lang ta. Kaya daw para mas hindi puro na lang ta karne. Hindi na ta matunawan. Mag-isda ka naman, mahal mang giyapon.
1: Subong ang pinakabarato, ano, manok? Kung di manok man, naman, it's either matubuan ka sa balaibo.
2: Matubuan ka rin. Ang ginatawag na, ano ganit tawag nila?
1: Balaibo.
2: Chicken pox. Chicken
1: pox. Uy, malayo man. Although, na-die down na to, daw nag-lay-low na, no? Ang balita to bala sa Hanta virus. So, maski pa paano, doon na-clear man sa mga expert like si Doc Melvin Salikas, no? Nagahatag man sa ang mga insights about this Hanta virus nga naka-apekto dito sa cruise ship. And dito na-discoverhan nga hindi man galihalin dito sa ship.
2: Diba? May ganon. Well, mga katropa, maayong gabi sa inyo tara na. Sa mga katropa natin kapamati sila, mga Changi, banta-bantayin lang, no? I-check na ba kayo ba ang mga nagapalista? Basta nagabayad lang sila.
1: Ano, gina-check yun lang yun lang ang mga social media accounts kada kung bala naglingin ang ulo ninyo or mas nag-init pag yun ang inyong hanggit pamatsyagan.
2: Tungod sa
1: mga issue na nakalatapos sa atong digang gobyerno.
2: Halin pa nakagapon.
1: Halin pa kagapon mo lang yun yung untat. Yes, in grabe. Ito may mga K-drama nga nagkakalatapo kahapon.
2: Correct, you know. Bantay lang ta. Gumaga, update, pamati lang kamo, tutok lang kamo mga katropa.
1: Oo, kagada mo sa mga nagaginawa na actually, ano, kay iti tanan-tanan, kabila, left and right, may mga ginapanghaboy gitman, no? Itong issue ba lang, wala ko sa senador na dakop, no? Wala sa Senado, but ginhatagan man sa example ang natabo sa ilaya ni Anay Senador Laila de Lima and Anay Senador Trillanes. Ang bag-o subong, no, na set of Senate tawag sinagani
2: Naka ano na sila, naka
1: majority
2: sila.
1: No? Oh, majority. Ang nag ano, ang nag hambal especially sa bag-o subungay ang Senate President, nga hindi there will be no delays, no? Sa kuning kaso gid man mabato na nila ang ginatawag ay ang impeachment, no? Ang tawag sila gani?
2: Impeachment trial, no?
1: Hindi, na may arag siya. No? Basta, may ipasa na bala, no? Articles of impeachment, kumbaga, dira sa Senado. Ayan.
2: So, ina, once mo transmit na, well, mga katropa, nakamuno man siya. Actually, hindi naman nang kunoan mo ng issue. Nadamo man sa mga economic issues, no? May point man siya, no? Nadamo sa mga pwedeng pag, hindi, wala niya, wala siya naghambal nga ina ang numero uno ng pag-discussan nila, Mami Gino.
1: Damo na ganyan yung ginabatayan, ginsubong sang pumuluyo, kahit amun yung pinakamainit kay issue sa karon eh, no? Nga ginaistoryahan. So, ang delay dira, ginabatayan, kung bala inog-delay pa, kung irason nga ang economy, kadamo pa sa iban nga tawag sila, kadamo pa sa iban nga issue, kagamo na ang italakayo ng mga economic, then hindi matapos-tapos sining ano,
2: ang mga ang taong bayan, Mami Gia, balaan na nila mo.
1: Sa natabulan ka po, balaan na nila mo. Pag natakanan din tao, hindi lang ko kabalo kung anong next. Ano? Oh, but hopefully, hindi na mag-result sa ginatawag ay ang mga kidagamo. Kaya kakapoy na gidbala sa Pilipinas.
2: Mahilang gani, kay layuta dito sa Manila.
1: Pero pinugi dyan ang Pilipinas ang nagabatsyag sini.
2: Yes.
1: Di ang Pilipinas, subong, kung natawon mo, kung may eyes and mouth and nose lang ni, sigurado gid nga gahuy-huy na gid, no? Ang itya ng isura. Kumbaga, na dumabag down na gid ang Pilipinas.
2: Tugay na na sa una pa. Ano na gani mo? Immune ng mga Pinoy mo. Makita mo subong, ginapanganan, ginobran na lang nila sa mamim. Kumbaga daw gula nila, may aras na nagaseryoso sa Gyapon, may aras na nagakomment ang panggarot na, babasa dya, comment ka, ano. Pero ang importante sa aton subong yan, mga katropa, kung si Jan, ano pa, importante, buhi.
1: Daw, ano ba lang, well, sa ako niya, ha, kabay pa nga makanta, wala nato niya ya, wholeheartedly, ang ato niya yung lupang hinirang or national anthem, no? Nga, inang ano gidya, mabatsyagan gidya naton, no? Nga, still, ang mga Pinoy, gatindog sa gihapon and proud para yung magkanta sa ato niya yung lupang hinirang.
2: Mami Jimo, no? Tis mga Pinoy subong niya, bisan ordinaryo yung mga tao, bisan wala masyado naka-eskola, bala na nila mo. Palan nila kung ano nagkakatabo.
1: Yan, kabalo na sila. Pero, hindi lang tanin nato pagpahapawan, no? So, muna nga dapat pamatigig ka mo dali sa XFM because we have some resource persons, no? Especially sa ato niya ng mga news programs na kinaimbita parang mas maintindihan pagid sa kadamaan, no? Kay base pa lang iban, yes, ay impeachment na, oh. Muna. Pero, how deep is your understanding about this type of problem nga ginaatubang subong sa Pilipinas.
2: How deep is your love?
1: How deep is your love? How deep is my biggest fear? Matigat sa Paul.
2: I wanna your love cause when
1: hindi mo tuno. Hindi pa kita mong tigon.
2: Para sa 6:37 na sa gabi, mga katropa, kaupod nyo sa programang Extra Drive. Ako si katropang James King.
1: Ako naman si katropang Mommy G and you're listening sa 103.9 XFM Bacolod.

0: exciting, bro.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
3: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
2: Marami na akong narinig
3: na testimonya
2: tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Kaya sabi ko, try ko rin.
2: Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika!
7: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
10: Sister Payne. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpupig sa nawad na kapag biyahe ang Sister Payne. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Payne.
11: Sister Payne. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Payne.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika. Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag-benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako gani si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my Glauta Pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
16: Mga katrupa, exciting!
17: Extra Drive.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: XFM 103.9. XFM News. FM News.
3: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Kinpahayag ni Senator Bato de la Rosa nga nag-file ang iyang kampo sa bagong manifestation sa Korte Suprema angot sa iya immediate judicial protection kag magahulat ini sa desisyon. Sundo kay de la Rosa, magatambong ini sa mga sesyon sa Senado kag magahulat sa ruling sa Korte Suprema sa mga petisyon nga ila gipadala. Nagalaom si de la Rosa nga magapagwa ang Supreme Court sa isa ka temporary restraining order kag kun magapagwa sa arrest warrant ang isa ka lower court batok sa iya, iga-apila rin ni sa iya kampo sa Korte Suprema. Sa karoon, magapabilin si de la Rosa sa opisina ni Senator Jinggoy Estrada kag hindi maghanain sa Senado. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod pala nakit sa kalawasan magamit sa Sandong Plus Herbal Oil para sa lagugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mami G, XFM News.
2: XFM News. FM News. XFM 103.9.
1: Mga katupa, exciting!
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sandol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sandol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sandol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Sandol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sandol Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng tayo sa aking
5: team. Sandol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes.
7: Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix,
8: nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santhon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangin, nag-take mo akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sang kanami kag binipisyo sa paggamit sang Xanthon Gold Coffee Mix.
13: Makatupa, may bago na nga Xanthon Gold Coffee. May gluten na kag collagen. Impabasko kag miss game panamit pagit na nga pagwapa pa. Mag Xanthon Gold Coffee ka na. Look younger na, healthy ka pa. Ano pa ang ginahulat niyo? Mag Xanthon Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag inumon mong ini na coffee na bago subong sa Xanthon Gold.

0: Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga YesToHelp stores nationwide at mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: Nga XFM kid how?
3: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
2: Nga XFM kid.
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid.
4: Ay kula ka lang music magkatapos bugtaw ka blam yara kaysa mga balita blam sa amin bigit mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X. Simply
2: may how gid dapat
6: enjoy lang
2: nga XFM gid how
7: Timo.
6: XFM 103.9.

0: Drive.
1: Extra Drive
0: with Mommy G and James King on X FM.
2: Oras na ito mga katropa, alas 7, 16 na sa gabi, alas 7 na. Tune na para ikaw mag-shopping.
3: Tune na para ikaw mag-shower. Gamit ang ato niya nga, Clear Skin for healthy glowing skin. Ang Clear Skin, abi, ang mayarasang glutacogic property. Subot siligon, healthy glowing skin. Ooh, ang imo gidya nga makuha
2: sa Clear Skin, mga katropa, no? Na-try nyo na ni? Dapat i-try nyo na yung mga katropa, no?
3: Dukan namin, pag sa color, yan eh, no?
2: Oh, rainbow bright.
3: Yeah, rainbow bright.
2: Ano nga yung color yan? Green,
3: orange, yellow.
2: Green, orange, yellow, mga katropa.
3: Yes. Sometimes nagkapangabon ka mo sa Clear Skin sa banyo, no? Kakanta ka mo, ikaw ang hulog ng langit. Boom. Yan. Tapos nahulog ang habon.
2: Nagduko ka na bunggo. Pag mata mo, ara ka na sa langit.
3: Kayo ba?
2: Hindi na hulog ang langit na nagtsaka ka sa langit. Joke lang to, katropa.
3: Grabe, no? Kung paputi na lang gid man, kaga pa-healthy-healthy ang ato niya ginaistoryahan, we'll share naton sa inyo, no? Ang mga facts around the globe.
2: Uy.
3: This time, ang ato niya i-share sa inyo ang worst and healthiest, no? When it comes to ang aton balayang unto.
2: Asa unto? Mm-hmm. Or worst and healthiest ka mga unto?
3: Healthiest when it comes to oral, no? Oral care, no? Ang mga countries nga ginatawag na worst and healthiest.
2: Okay.
3: Yes.
2: Mga tanda magalaga, kag hindi tanda magalaga sa ilang mga unto.
3: Correct! Kung, ayan. Mm. So, suguran na naton? Mm. Okay, medyo maluwig-lawig ini.
2: So, sa worst na?
3: Yes, yeah, so worst kita mauna, no?
2: Okay.
3: And fortunately, we have 5, no? Top 5 sa ato niyang yung worst countries
2: wala,
3: when it comes to oral health.
2: Wala dang Pilipinas. Kilala ko ang Pinoy, Mami G. Conscious kang
3: conscious
2: sa mga sa smiles, mm-hmm, teeth, no?
3: Mm-hmm.
2: I'm sure wala dang Pilipinas.
3: Oh, sige. So, right? Sa number 5, unahon naton.
2: Philippines! Hindi.
3: The land of the Polish. Poland! Ang Poland is the 5th worst oral health, no, when it comes to pasabugos nga pugsod, no. Oh. Ang children abi under 12 years of age ang mayara na sang average of 4 decayed, missing or filled teeth.
2: Oh.
3: According sa World Health Organization, a quarter kuno sang populasyon sa Poland nga nagaedad 15 anyos o mas taas pag edad, ano?
2: Mm-hmm.
3: Ang mayara sang severe periodontal disease.
2: Ooh.
3: And nearly 30% sa ilang populasyon ang untreated.
2: Oh, no? Hindi siya mo nakakonsyo sa pagbasa pag ano, when it comes to unto. Tud, mami, mga movies, bala mo na, Mami G.
3: Kaya ba na po, wala na nila yan. No? Wala lang sila yan.
2: Wala
3: no?
2: Lang.
3: Maski gadamol-damol na yung kikiyan.
2: Excuse lang sa mga nagyapan.
3: Okay, so Poland. Ang ika-apat, amo ang Bolivia! This is in South America, no? Ang isa ka nasyon dito, amo ang Bolivia. And, gine-echo niya man actually, no? Ang statistics, nga may ara ang Poland.
2: Mm-hmm.
3: So, ang mga kabataan, ages 12, ang nag-average sang ara man, 4 decayed, missing, or filled in ng mga uto.
2: Oh,
3: sa isa ka-study, yes, sa isa ka-study, gina-examine ang oral health sa hinaing nasyon, and na-notisyahan gid nga 50% sa Bolivian students ang nagapanag-iya sang toothbrush.
2: Oh.
3: 50% nga agad o sa populasyon.
2: Tapos anong class toothbrush na may isang gabay kumamid yun, may araw ko bala ipadayon, may share ko lang karoon.
3: Nearly 40% naman sa populasyon ang untreated nga caries, while 18% ang severe periodontal disease.
2: Oh.
3: So, grabe. So, muna kadamo ang mga wala yan, wala toothbrush. Sumunod siya yung wala, nagapang toothbrush.
2: Natin naman ko sa elementary ko, Mami G, elementary mga, siguro grade 5, bayaran sa mga foreigner nga nag-ano sa Amor School. Nagtingir gito sila. No, sa school dito, then, sa may stage na sila nagtulog, there sa lagdog paligo. Abot ko nga sa din sila halin nga mga tagas ka mga tao nga na mga daw laglaba mga ano, hindi ko kabalo kung anong
3: laba ang ano
2: panapton.
3: Ah,
2: pero
3: okay.
2: Di ko kabalo.
3: Covered sila.
2: Oh, tapos mag-toothbrush lang stick. Tapos sa punta ginano nila, Mami G. Hindi ko malipotan.
3: Stick?
2: Stick lang. Tapos sa punta ginatuktok na lang muna. Ginadito,
3: okay.
2: Tapos ginagamit
3: amo na siya siguro ang branch sang tree. Ano? Oh. Na ginahimo nga natural toothbrushes.
2: Sabi naman nga ano yan.
3: Amo ini ang Salvadora Persica nga kahoy. Oh. Or miswak, siwak, or araka.
2: Oh.
3: And ang neem tree. No? Mm. Ini nga mga twigs ginagamit ini across Africa, the Middle East, and Asia. Siya para sa oral hygiene kay may ara ini sang antibacterial compounds nga naga-reduce sang plaque, nagapaputi sang unto, kag nagapa freshen sang
2: ato. Hindi kasi basta-basta ano lang a branch ang tree, no?
3: Yes. Okay. So amo ning pinaka-popular ang neem tree, ang Salvadora Persica, kag ang Streblus Asper.
2: Kaya pala. Do
3: pencil-sized ini sila nga mga branches nga ginakat, no? So ang bark sang tree, ang panit niya bala, gina-remove na nila. And then ang sa punta, gina-kagat-kagat nila, gina-chew nila, nausap. Until ang fiber ang magwa, no? Pareha sa toothbrush. And then ang fibrous tip nila, amo na ginagamit para magbrush sa teeth kag sa ilang nga gums.
2: So
3: ang benefits sinagali, gina-release ang silica, fluoride, yung kinang nasa ato nga unto,
2: kag iban pa nga. Ngaling sa ano sa state,
3: yes, no? Okay. Kagiban pa nga mga substances para mabuligan nga ma-prevent ang ginatawag nga tooth decay. And take note,
2: diba?
3: These places nga nagagamit sa amusine, mas backward ang ilang kaunto.
2: Oh, diba? So, makakon mo na, hindi kami kabalo. Patulong, grabe ba? Damaluwi ka pa, ang kagamit lang. Tinagamit ko, stick lang.
3: Oh, nalaman na
2: ilay, nagamit niya. Ba? Baklan ta sila sa toothbrush.
3: Ay, galing. Mas backward.
2: May beneficyo pa galing. Bisan wala sang toothpaste, may ano na.
3: Oo, tayo padala, yung kami din.
2: Ano klase sa ding nga klase? Aling nga puno, ano ko, no? Ano ganit?
3: Neem tree.
2: Neem tree.
3: Neem tree and Salvadora Persica.
2: Oh, how do you spell? N-I-M?
3: Persica.
2: N-I-M, neem tree?
3: Neem, it's N-E, N-E, tuloy. N-E, N-E-E. M.
2: Okay. Nantawag-tawag ka na ang tsura sa sininga neem tree. Ooh! Puno. Gid siya daw puno.
3: Oh. Ano siya? Branch siya sa mga kahoy. Actually, do yung kahoy niyo or daw ka ano ganito.
2: Ah, okay. Oh, ano nang daw ano mo, Mami Jill? Nakita mo na?
3: Kanina, nakita ko man.
2: Tama, may bunga pang puno yan, oh.
3: Oh, may dahon pa ganito. Nakita ko.
2: Oh.
3: Ang bunga yan, toothbrush. Ang susa.
2: Ang bunga yan daw, ano? Itong color green nga, no?
3: Amo na sang miswak. No, ang niya Salvadora na siya. Yeah, ang neem tree naman niya is mo man na sila gyapon. So ginachuni or ginausap ang iyang twig, and then kumagwa na ang fibrous part, no, amo na siya ang ginahimo nga toothbrush.
2: Look
3: at nabi, no? Gusto ko siya gani. Actually, tilawan.
2: Puno sang Indian mango ba?
3: Mango? Hindi man. Basta kay twig siya, eh. The fig tree ba lang ang ginatawag?
2: Grabe,
3: no?
2: Ginagamit.
3: Doon ko olive, no? Diba? The olive tree. Basta
2: anyway.
3: Amo na siya. Anyway, no? So, amo na ang ginagamit nga toothbrush ito sa mga places nga to. And sa tutuod lang bakod, gadya ilay yung unto. Anyway, number 3 on the list para sa worst, no? When it comes to oral health ng mga pungsod. I mean, mga nasyon, Amo ang Australia.
2: Australia?
3: Yes,
2: madam. Australia?
3: Nakipot ko ka, di Australia. Ang ining pungso, this is the third worst oral no health in the world. Kaiman, according sa Jerry Statistics, for 50% ginsang nasyon nga 6 years old ang edad ang may tooth decay na.
2: Oh, palakaon guro sila sa ano, baka mga sweets, no?
3: Among adults naman dito sa Australia, nearly ha 90% ginsang populasyon ang may arasang tooth decay nga issue.
2: Mga dental problems.
3: So, ari ang rason, widespread consumption sang tobacco and alcohol. Among nag-contribute ng mga factors sa oral health
2: troubles. Meaning kung dentist ka tumami dyan, mapurdoy ka.
3: Kung?
2: Dentist ka.
3: Mapurdoy ka, mapurdoy mas takong wala income.
2: Eh, hindi gani sila magpaano, magpa-dentist.
3: Hindi sila magpa-dentist, Galeote. Natawang tabi kung tamo dentist sa Australia. Oh, so, amo na, third, worst your country. Second, India.
2: India.
3: Yes, ang ini nga pungsod ang may aras sa National Oral Health Program magiging ang issue. Nga kung sa diin nagpakita ng report kaya nag-highlight sang shocking 90% sa population sa nasyon ang may gum diseases.
2: Gum na ginaya. Meaning, yes. Once na ano ng gum mo mga katropa, meaning may problema, dako naging problema mo sa unto mo.
3: Ang report nag-note nga 50% sa mga Indian citizens ang wala nagagamit man sa toothbrush. And 70% naman sa mga Indian children nga nagaedad 15, kag mas nubo pa dira ang untreated naman niya when it comes to dental. Dental caries, sige na tawag. So, muna number 2, India, so worst ha.
2: Number 2 pa lang galing, ha?
3: Number 2 pa lang dito? Oo, okay. Worst to worst.
2: Okay, number 1.
3: Number 1. Welcome to the Philippines!
2: Nadalagid tayo. Sa pagka-conscious ng mga Pinoy nga, mapa-retainer, bisan may pustiso, mapa-retainer, bisan na mal-mal, nagpa-ano talaga, braces.
3: Oy, ang iniba lang nga,
2: ano? Na, number one ang Filipino.
3: Ang iniba lang nga report, no? Ang sources ni, no? World Health Organization. Local dental clinics,
2: no comment.
3: Dental Association. Okay, so Philippines number 1 in the world's worst oral health,
2: my
3: no? Ang East Asian nation nga ini abi may severe widespread oral health issues throughout sa entire population.
2: My goodness.
3: Ang numbers nagahambal for themselves or kumbaga they speak for themselves, no? Every single Filipino child nga nagaedad sa tunga-tunga sang 3 tubtob 5 katuig ang mayaran na sang cavities. And among adults naman 90% sa mga Pinoy nagapangatubang sang issue sa ginatawag nga tooth decay.
2: My goodness. Sabagay, kung ano may aras ang ano, may mga anong mga concerns, problema sa ibang pungsod, ganun mention mo, may aram man sa Pilipinas, sara na tanan sa Pilipinas.
3: Worst.
2: Para mama, para sigarilyo, para kaon sweets.
3: Hindi lang ko sure, ha? Pero kaya yung mga nagamama, ang akon mo lola,
2: bakod
3: yun. So hindi niya, sige niya nga, mga nimtrin.
2: Pula ng galing, pula.
3: Pulaga, pula ulto mo. Pero mga nimtrin, may hari man sa ato ng mama, ang ginatawag. So,
2: nakibot man ko ay dumawalk out ko ay.
3: Pero wait, there's more.
2: Oh, there's more?
3: Oo, ari naman yung top 10 nga healthiest, no? When it comes to oral health.
2: Sige, babe.
3: Ang nasyon sang France, no?
2: France,
3: number 10. Yeah. Yes, ang healthcare system sa France abi is a mix sa tunga sang public healthcare system and another health insurance scheme. So that is
2: really?
3: Why.
2: Okay.
3: So but silingon, kung for example parehas sa aton ang ginatawag na gani ng health ano gani na insurance
2: health card.
3: Ano na siya
2: ginatawag? Dental card.
3: Hindi inang ang health insurance mo dala na dental, tanan nga check-ups and everything, no? So, si Ila Toyaya, though amuning laban-laban nila, may healthcare system git sila ya.
2: Dental care, no?
3: Oh, so almost every year, sigurado gikumayara git sila sa dental care.
2: Okay?
3: Number 9 is the United States. Best United oral States. Health in the world.
2: Oh, number 9, ah? Number 9.
3: Medyo surprising siya, no? Kay kabalo naman kita, nga US is one of the highest consumers ang processed and sugary foods.
2: Oh.
3: Pero, ika numbers 9 sila sa healthiest.
2: Oh, number 8?
3: Number 8 is Mexico.
2: Mexico?
3: Or Mexico.
2: Pampanga?
3: No? Nende, North America.
2: Oh. Okay, kayo.
3: Mayara sila sa string dental care systems when it comes to terms of public financing.
2: Ah.
3: Pero ang mga Meksikano, ang mga dentista, are among the best trained and the most highly skilled.
2: Wow.
3: That is why.
2: Mapa-Mexico ta.
3: Yes, dito ta mapakayos ang unto ta.
2: Correct. Barato guro to.
3: Yes, ipakakastartan na nga unto kag islan bago.
2: Ha? Tapos ang gamdang-gambaga mataktak.
3: Or take note, sa Mexico mo lang makitaan ang mga trained, mostly well-trained and highly skilled dentist. Mm. Okay? At number 7, we have Canada.
2: Canada.
3: Well, nearly 85% sa Canadian population ang na-report kaya mayara sang good or hindi gani excellent gid nga oral health.
2: Wow!
3: Yes, number 6, Switzerland.
2: Switzerland?
3: Switzerland! Ang inipungsot certainly na mas kilala sa ilayang high quality healthcare, no, across all specializations. So halos tanan, pati sa dental care. So, dala na dere.
2: Switzerland!
3: Switzerland! Gusto ko buka ang Swiss chocolate. Number 5, Sweden. Sweden is number 5 in the list. And mas kilalaman ini sa high quality healthcare across all specializations.
2: Wow.
3: No? And why ano ang nagapa-special sa siniyang lugar
2: sa Sweden?
3: Ang ilang dental services covered para sa mga pasyente up to 23 years old.
2: Grabe, libre.
3: Say on from 0 to 23 years old, libre ang iyong dental care.
2: Grabe. Pati mga lapsag. Hindi, check nila. Ito mga ginatubuan. Ano
3: ka yung tawag nila? Kahit gani guro, no? Kahit always ka mo nagpa-check up, kahit libre man.
2: Ano ganyang tawag to? Nagpa-tubo pa lang ang bata.
3: Nagpa-tubo? Titing?
2: Ah, titing.
3: Oo.
2: Okay.
3: May
2: kayo.
3: Mga teeters. Number 4, United Kingdom.
2: United Kingdom? UK.
3: Again, UK. Well, this one might come as a surprise. Kay mas sa North America, mga nation, may reputation sa kinatawag na bad teeth. But, kay ikaapat ang United Kingdom, sa list naton, subot silingon, dental care man sila sa gihapon.
2: Oh.
3: Next, number 3, we have Finland.
2: Finland!
3: Balik kita sa Scandinavia. Wow! Mm-hmm. Doka feeling mo, do may mga ano na, no? Anong itawag na sila? Anong mga Vikings.
2: Oo.
3: Well, third best oral health in the world. And ini siya tungod sa high quality dental care nga accessible man sa tanan nga populasyon. Number 2, Germany.
2: Germany.
3: Ang nation's oral health agenda naga-focus gid sa pagbrush sang ilang teeth multiple times a day. So it's not just one, not two, but multiple times a day.
2: Bakal ang toothbrush to.
3: Oo, ang ilaguro. Kung dali sa ato, every 3 months, sagailis kita. Dito nga sa ilaguro.
2: Every week.
3: Every week, gid. Gina-insure abi nila, no? Nga may arap pagin sila sang routine nga check-ups. And, yeah, gabi no, routine nga check-up. So kung hindi ka galito, yaya makapa-check-up, yaya ginapatawag ka, ya?
2: Ginapatawag ka. Uy, wala ka na kapa-check-up, dali di.
3: Oo, kasi guba na ng unto mo, kaksunta.
2: Oo, kasi mag-bad breath ka na ka-roll.
3: Well, iniyanag ginahimo na sa Germany, no? Halipaya sa una.
2: Wow,
3: no? Lumaga centuries na gidya nga amo ni plastada nila.
2: Sa Pilipinas, kay problema, tanda ba? Ang galagda mo na ganyan mga sungki. Oo,
3: worst
2: ano?
3: Oh,
2: number one tagahan. Tingala ko na sungki ko. Ay.
3: Pero take note, di ba, ang number 2 is from Scandinavia.
2: Okay.
3: I mean number 3. Uh-huh. Pero ang number 1 is still, no? From the Scandinavian nation.
2: Ooh.
3: Denmark!
2: Denmark!
3: Sa bilang mga pungsod, no? Na-experiensyahan ng great improvement sa oral care sa mga elderly population. Gina-insure abi, no, nga dapat ma-retain gidya ang ilang natural teeth.
2: Uy.
3: Para sa mga nag-edad 18, no, dental care is free. So, okay. 0 to 18 years, no? 0 months to 18 years, amuman na, ang ilayaya. Free gidya ya dito sa Denmark!
2: Kapag-dentist ko buwasa.
3: I mean, ako gusto ko gain. Katirin sa Pilipinas, may araman tatani isang libre man nga dental health or dental care. Although, nag-provide gid man ang ato niya yung mga health centers, provincial, tatawag sina, provincial centers, no? Saan ginatawag man nga libre man pagpagabot. Mm-hmm. Pero naingit siya abi kung annually may ara kaya isang free nga dental check-up or dental system, health system.
2: Ganda nga, no? May ba mo na ganda ba? Tama pa, dentist ko buwasa!
3: Sana all!
2: 7:37 ako, Rastator, mga katropa. Well, ang iningabahin sa aton nga programa, ang ginadulong sa inyo sa aton nga Santhone Vitamin C, mga katropa. No? Ini makabulig sa aton para protected kita against viruses. Kag para baskog ang aton nga immune system. Santhone Vitamin C, mapakala sa butika, mga butika sa inyong lugar, kag sa aton Yes to Health Store.
3: Yes, that's speaking of bones, diba? Papapakot sa aton nga mga katulanan. Amo ang premium D3. So aside from prevention of ginatawag yung nga infection, gapabakod man ini sa aton niya nga mga katulanan. It's the sanctioned vitamin, di ba? Vitamin D3. So, just one capsule, sigurado nga makuha mo na ang benepisyo nga needed sa imong mga bones.
2: 7:38, ako si Katropang James Kim.
3: Ako naman si Katropang Mommy G, padayalan sa pagpamati, dirisa 103.9 XFM Bacolod.
0: Extra.

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3. Araw-araw.
6: Daghan ng utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain.
10: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain nurse. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala gids ang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng imbatyan ko.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
13: Ang bago nga Santon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak pa pa, e may arani sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
12: Santon Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.

0: XFM Time, mga katropa, alas 7:53 na sang gabi. Mayong-mayong gabi and...
1: Yes, buwasan naman! Para updanay kita sa ato niya sa Gyapon nga regular programming basta pagpatak alas sa isob to alas 8 sang gabi ang Extra Drive.
0: Salamat gid gamadamo sa inyong tanan mga katropa para sa mga dugang pang updates, balita, impormasyon, tutok lang, pamati lang sa inyong katropa station. Ako si katropang James King.
1: Kaga ko naman si katropang Mommy G. Padayon lang ang magpamati diri sa 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health.
2: Kung gapapayat ka, gapaniwang, the best time nga pag-inom sa Santon Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong magana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa itong makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambok, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang timbang niyo ang pag-inom sa Santon Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom kasi na. Kaya nga, pag mag-inom kasi na, ginasupress niya yung ang imong magana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga gapadako mo niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Miyang kaon mo, and then after sinaya, nabusog ka na, after 30 minutes sinaya, ang mo papag-inom mo sa Santon Plus Gold. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila kung unahon mo, nag-suppress lang ang gana mo. Ang Santon Plus Gold na ton, namin na siinom mo na ton, 2 to 3 times a day.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
2: And then, inom git Vitamin C. Hindi git ninyo pagpabay eh, ang adlaw nga hindi ka mo makainom sa Vitamin C. Ang Vitamin C, makuha mo lang natin ina sa mga prutas sa mga utanon. Most especially sa mga green leafy vegetables at syempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sa mga oranges subong panahon tungod sa kamahal sini. So, ang Vitamin C mo nga kinanglan, hindi mo git makakuha Dok Irwin, so nung himuon mo, baka ka na lang sang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Oh.
4: Sa mga bata, Dok Nelson, hindi makatulon sang kapsula. Pwede ligit siya kakason sa kapsula, ang iya tuunod nga powder, itimpla sa alabaab nga tubig, amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infection sila, like ginahilanat. Ang mga bata gagmay ga tubo ang mga unto, ga pirmi na sila ga sinat-sinat, Doc Nelson. Mga buligid na ang pag-take sang vitamin C in a liquid form, kay ibutang na siya sa tubig, tanggalon sa kapsula.
5: Premium D3, ang mas ginpabaskog na vitamin D3. Ang premium D3, isa ka-functional supplement na ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto.

0: 3, adlaw-adlaw.
1: Talking about sa protection sang tun nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO, ang virgin coconut oil. Sunod sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas nga ang VCO, ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan gitgit kasi na sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO. Ang premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira, hindi lang vitamin D.

0: litre ang ara, di ra? Mm. May ara pagid sang moringa, tatlo ka kombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Kami nga po to sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables, friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo baba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach, imo na nga sangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil sang BCO, moringa kag vitamin D3, iya na nga amat-amaton pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach. Kag indi lang dira Doc Nelson sa mga pagton ini nga kombinasyon sang tatlo. Amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pagdevelop sang viruses, pagdevelop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3, BCO kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka intake sina, malayo siya sa pagdevelop sang cancer. So amo ni ang 3-in-1 subong nga in a liquid form makabuligid protection sa aton nga lawas once nagainom kita sang premium D3.
1: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
2: So what inom ko sang premium D3? Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan, kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatyag.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
3: XFM.
4: FM.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag Sanzone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Sanzone Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaan.
7: Sanzone Plus Herbal Oil,
6: assist the pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
6: Assist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimok sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
11: XFM.
12: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
14: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
15: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo.
16: Luzon,
15: Visayas,
17: XFM Cebu,
18: XFM Bacolod, sa XFM
15: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. XFM sa Bacolod 103.9 XFM.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako rin balik si Niloal Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala rin.

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga buti ka.
0: Sanfone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Sanfone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lala ka. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga buti ka.
2: Ex.

0: music ah.
1: Wala sang konkretong sulat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa.
1: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, gid how?
3: Timo!
1: XFM 103.9.

0: Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagdugin sa nawad lang pagbiyahe ang sense the pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang sense the pain.
1: Sense the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sense the pain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Coffee Mix Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santo. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may araman sang vitamin D3. Kag pampapaskog sa atong natulan. Pampagkaras ang utok. Kag pampaimprove sa atong immunity. May santo. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
5: Premium D3. Woo!

0: Hindi mo sa'yo kwanta.
1: Tuesday tasubong.
0: Tuesday.
1: 3 days more to go before payday.
0: Yes.
1: Oh, it's fuck day.
0: This, ano?
1: It's a payday.
0: Today is May 12, 20, and 26.
1: Wrong.
0: Why?
1: May 21.
0: Wait, din Nora Honor?
1: May 21 yung birthday Nora Honor?
0: Yes!
1: At tingala ko nga may ara ka na subong paalom-alom. Though hindi ka man si Nora.
0: Si Chiki ko subo.
1: No!
0: Sino man galing?
1: It's Pugita.
0: Pugita man. I'm Chiki.
1: Pugita.
0: Chiki.
1: You di Pugita.
0: Chiki Nini.
1: Welcome na sa phone pa, ladies and gentlemen. Ako si Katropang Troy Tisoy.
0: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
1: Wapo na, loy-loy pa.
0: Bigala na, tamsi pa.
1: Kita mag-inop na na until 12 midnight, subong at Tuesday, as mentioned, with Dolphy Langker. Din tagan halin ka, Ina?
0: Sa Lupisayna.
1: Gusto siya.
0: Yes.
1: Nagano to sa Lupisayna, gane?
0: Nagbinigat-bigay. Hindi nag-feeding kami dito tungod sa ilang kapistahan.
1: Hindi. Ito yung La Fiesta. Ah.
0: Ano man?
1: Bali, adlaw sang SK.
0: Ah, okay.
1: Oo, kami nag-comment. Ay, may nag-comment to sa gin-post ko. Amalyado, November, mamanadang
0: gani,
1: fiesta.
0: Gani, kung sabagay.
1: Pero may ara sila yasing festival to, nga nabutang sa ilang stage, no?
0: Daw,
1: iaguro ka Flores di Mayo.
0: Mayflower Festival.
1: Ah, di ba? May ara sila Mayflowers Festival. So, madamukid nga salamat sa pag-imbita. Biskan amo lang ni Amon nga iturang daw mga makasasala. Pero mga... Pero mga mabuot mga may kung ara namin sa field.
0: Amo na gani nga siling ko sa imo sa una, di ba lang?
1: Nga...
0: Nga kun aga, pastor ni siya. Kung gabi, ibugaw.
1: Nga kalipay ko na basta ang mga kabataan, makabaton, sanggang may,
0: yes,
1: may mga blessings sa din sa aton niya eh.
0: Kaka, no? Ano bala, ang mga kabataan, kagina do ka cooperative.
1: Yes, game na game sila sa tanan, yes, ng mga pampang. Kaga, biskan amulan to mga pampang naton pero nakahatag kita sing 100% nga smile sa ilang mga faces.
0: Doon sa ano lang bala nga pag longest line.
1: Oh?
0: Ah, may maigda pa to yung isa yung gambal. Hoy, tiko ka. Ah. Sige, tiko. Alam da ya, kay tatlong kami.
1: sige, base may harap pa da mang invite sa amon. Gamay man lang kami magkaon. One rice man lang pero more on sudan. One cup of rice. Pero lang ang sudan.
0: Ang isa yan. Ang one rice yan ni Abi mo kunan, no? Sa nakakaldiro.
1: All in all, we are ipatay gotam.
0: Mayroon ang patay. Ito lang kay...
1: Salamat ano. Salamat kit sa Barangay Council sa Barangay Lupisayna. SK Federation sa Lupisayna. Thank you kit sa pagpili nyo bilang media partner nyo ang XFM Philippines. In the meantime, welcome na sa liwat sa phone pal kag ato naman pasalamatan ng aton nga mga broadcast technician nga upod naman subong sa aton nga pagpalayag sa alas 12 kay kung wala ni sila hindi kita to maka-air sa tagsa ka mga XFM radio station sa NIR kag sa Panay Island. Ang Bacolod naka-connect na via XFM Bacolod 103.9 upod ta si Katropang
0: Generay.
1: Ha?
0: Generay.
1: Bacolod.
0: Si Chris E.
1: Are you sure?
0: Yes.
1: Chief Junel. Kumamangkot ko, are you sure? Rabi niya, chakto ng isa.
0: Apatalang.
1: Sa Kabankalan, mamatayan kita sa Kabankalan. XFM 106.1 Kabankalan with Katropang.
0: Papa Rodel.
1: Win Salinas.
0: Sir, papaluman bala, sir.
1: Sa Kanlaon, mamatayan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with Katropang. 1, 2, 3.
0: Shooty boy.
1: Baby Ron.
0: Magpabalo ka mo.
1: Sa Sagay, mabatihan kita sa Bugos ng North Negros Occidental, 87.5. Kag sa XFM Sagay Teleradio Channel 13, kag IPTV Digital Channel 29. Sa Silay, Ibi Magalo na Victorias Manapla, Kadi Sagay, kag Escalante City. sa Iloilo. Mabatian kita sa XFM Iloilo Radio Patrol. XFM Radio Patrol 100.7 with Katropa
0: Alex.
2: Correct.
0: Mayo pa si Alex. I love you, Alex.
1: Sigurado ka si Alex?
0: Oo, nag-correct ka again.
1: Sa Antique, mabatihan kita. Ay, hindi, wrong gali. Si John Ray.
0: Oo, kita mo lang.
1: Ari, oh, nagamal sa ha-ha-ha, sala, John Ray.
0: Pwes, bulaganta ka.
1: Sa Antique, mabatihan kita sa Antique, XFM Antique, 93.3 with katropang...
0: Antique.
1: Yes.
0: Noel.
1: Kuya Jay. Ari-ay. Ari-ay sa Rojas. Mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang...
0: Noel.
1: Neil. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang...
0: Si Noel nagidya,
1: Are you sure?
0: Yes.
1: Is that your final answer?
0: I think so.
1: Correct.
0: I love you, Noel.
1: Isala kasi ng pangalan, may Neil, may Noel.
0: Gani.
1: Na, di ba? So, kompleto na. We are broadcasting region-wide through XFM radio station ni Boss Remilito Uy. Kag sa mga gusto magpasako, pwede na ka mong katawag sa XFM call and text line.
0: 0912-0076-793
1: and 0915-831-1431. Nag-broadcast man kita live through social media platform sa Blue App, Troy Tisoy 2.0 Facebook. Amo na ako na min. Kag sa TikTok naman yang itayo lang Troy Tisoy Official. Kag sa kay Dolphy www.bold.com.
0: Kami ang mga porn star.
1: We'll be right back. More of your favorite hits. Sa Gyapon, nagpamati ka mo sa phone. Paluwed katropang Troy Tisoy.
0: And katropang Don Filangka.
1: Ito yung XFM katropa mo.
0: Exciting!

0: Manila's herbal soap.
1: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako'y saka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-treat time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy og desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
0: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
7: Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.

0: 47 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting.
0: Daw masiro naman sa Sabunga Tuesday. Ambot lang ay yan kung ma-perfect ni Sabunga Martes kung may mga taglugar nga manawag.
1: Correct.
0: Pwede na makadial XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Ang phone pala nga programa, ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga may glutathione collagen. Sa mga gusto magwapa kagwapo, makakape ka na, healthy ka pa.
1: Kaginadulong man sa aton, sang Cess the Pain, ang pinaka-epektibo nga pain reliever.
0: Wow! Yeah! Ang mga Yesuel products ni Boss Rem, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Yahoo! O, panawag na kamo diri.
0: Ano subong mga ganap, mga ano man, nga mga hilitabo sa aton nga palibot?
1: Ang impeachment.
0: Ha? Di ba ya? Damo-damo nagboto ng mga kongresista, no? Mga 200 plus, 247, if I'm not mistaken. 247. Damo-damo mga taga Negros, mayra man taga Panay nga nagboloto. Pero prior sina, may isa ka kongresista nga naghambal nga ang magboto yes, may pila to ka million man.
1: Bala mo de.
0: Ang 3 million? 5 million?
1: Something bala?
0: Tuod yun man na galing nga may hatagay.
1: May bakla na yung mga
0: sa galing kaya ti, wala man tayo konkretong ebidensya regarding sa sinadira. Kaya ti, ila man na iyaki na matarong nga maboto sila yes. Pero may ara man sing no, pero ang nagpangibabaw, ang nagbuloto gidya sang yes. May mga kilala man kung may nagboto nga yes, kilala ko gid ni, pero wala man ko gapati nga may ara sila kuno ano, may ara sila take home nga 5 million or 3 million. Pero lang taon ko, basi kung makahatag man siguro halin sa bag.
1: Pero ako ya, gapatigit ko ya na ang taga-Panay, alin sa una, kontrapartido, ganaiya.
0: Ah, really? Pero tama man na, may ara man na basihan ng imo ginambal, kahit imo man na iya opinion.
1: Gani.
0: Pero ang mga nagbuloto man sing no, puros tanan mga taga-Dabaw, kag indigit tanan mga taga-Mindanao. Gani. May ara man mga taga-Mindanao na nagboto man sang yes. Yes. Pero the bottom line is, ma-proceed gid ang impeachment against kay BP Sara, ang matalakay na sina ang mga senador sa Senado na. Pero depende pa na kung ma-pursugi na ang impeachment trial bato kay BP Sara. Pero ang pinakalaw ay subong bala kay mismo ang aton nga mga leader kay nagapamuno sa aton nga pungsod. Amo ang nagapakita sing hindi maayong pinamatasan ilabi na gid sa aton nga mga kabataan.
1: Bailan da sila, ah.
0: May naganilagsanay, may nagahibi-hibi, may nagabinarahanay. No, di ba?
1: Amang, bako lang si Imo.
0: Ba ilang sila?
1: Nang, di ba, bottom line
0: sila. Hayaan mo sila. Mo. Huwag kang mag-iba.
1: Kuha na lang bala, ang ano bala?
0: Oh.
1: Kuha ang M sa boto.
0: Boboto ako.
1: Yes.
0: Yes, boboto ako.
1: Amo na ganyan ba, ni Defensor sa una, hindi ano ha, boto ang kinanlan ko, hindi kayo mo.
0: Pero abi mo, hindi man lang na sa pamulitika nagakatabo ang araba lang may grupo-grupo, 'di ba? May faction-faction. Even sa aton nga trabaho, 'di ba? Dira man na nagaka
1: so good.
0: Dira man na nagakakilala ang mga ara naman ang sip-sip o, 'di ba? Naa mo na. So even sa aton nga trabaho, may politika man dira. Kung hindi ka magdampig sa akon, humanda ka kung makaposisyon ko, ay kakson daman ka.
1: Fractions by fractions, ah?
0: Oo. So, amo man na, no? Pero, until saan o ni matapos nga ang ginatawag nga binalusay? nga sa Subo nga daan nagapangatubang pata si gyapon sing krisis, hindi but silingon nga daw wala na ginabalita ang gasolina, pero ang gasolina wala gid diyan nag-usos. No, aral lang sa Japan minimum mga ano below 100 abi. I-compare mo before nga mga tag 50 plus 60 amo na nang pinakamahal, na di ba? May ginapangatubang tanga krisis, pagkatapos ano pagid amo na ang mga malita-malita nga budget nga until now may nagmuad naman to, pero daw wala man na purso man ina nga maimbestiga. Tapos ang imo nga ang imo man hibubunot kung saan una masugod ang taytay sang Gimaras pagadto sa alin sa Negros pagadto sa Panay.
1: Yes. Ay abi nyo,
0: kadamo no.
1: Panawag na kamo diri kay makapoy man malamig. Magsige lang wakal nga wakal.
0: Sige na. Sige, hon ko na yung bala kadaya. Dapat yung masabat kayo sa ako na wala ko
1: dadon. Gani, kinapangabaitan na
0: ako. Nag-discuss kita yung sa ginatawag ng current events.
1: O, kung sa bagay.
0: Pero ito, feeling ko daw wala kayo galantaw sa imong mga news feed.
1: Kaya imong, nagalantaw na ko subo.
0: Nagalantaw, gani. Pero ang imong yung ginalantaw, nakita ko da sa imong algorithm, puro sa tanan Nora Honor.
1: Amo na gani. Nagalantaw ko subo. Kaya nagayibubunot, managyapon ang mga filman niyan. Wala ba kung nagyapon kita? Tagta kay filma ang National Art.
0: Ate, abal ko kita. Ang mabalik tayo sa current events, hindi ko yung magtakol ng istorya ni Nora.
1: Ito, tagin sa loot mo na kita. Hindi, apate ka na ah. Pero kung ako ay papiliin, mas bagay si Dolphy mo.
0: Si Dolphy lang ka o kung si Dolphy Quezon?
1: Dolphy Quezon.
0: Oh. Nga mangin ano siya?
1: National artist.
0: Ay, ang diba buta. Artista, manayin mo.
1: Oo man. Kung sa bagay, balik naman sa katasaan. Kagina, bala na matsoy kami sa tubang sa White House. Kita mo to, ang White House.
0: Sa likod ta? Hindi to atubang, sa likod ta?
1: Sa likod.
0: Sa likod ta ang White House sa tubang sa aton.
1: Oh, sa tubang sa White House. Kami
0: oh,
1: agad sa likod.
0: So meaning na matsoy ta sa likod sa White House.
1: Sa tubang sa White House.
0: Mm-hmm. Ano nga tubang nga? Kahoy man itong nga tubang, taga-karsada?
1: Kagina ba? Ikaw nagambal nga sa tubang.
0: Ikaw yung tubang sa White House. Kaya dito pa katong imo posisyon.
1: At hindi ka talikod na lang eh.
0: Halin ang color, tay.
1: Hello?
0: Kang nagsulod ka pa din, ngalan mo. Ngayon eh.
1: Kaya ang imo nga radyo.
0: Ha, radyo, liyo ko patay.
2: Hello.
0: Oo, may gabi. Hindi lang pag ilong speaker yung cellphone, Migo. Rikta na lang sa mouthpiece, ah.
2: Hey,
0: ikaw ang imo yung ngalan. Nalipat ka. Ipamangkot mo pa sa upod mo.
2: Mike.
0: Ha?
2: Si Mike.
0: Taga din si Mike.
2: Kaya Kalatraba to, eh.
0: Kalatraba. Sa din ka man subong sa Bacolod o kunara sa Kalatraba?
2: Ari Bacolod, Ubra.
0: Ano Ubra mo da sa Bacolod?
2: Sa kagusirihan to, eh.
0: Ah, grocery wow. Store. Sa din na dapit sa Bacolod na groseryahan naman.
2: Para sa may DIY.
0: DIY.
1: DIY. Sa diin nga DIY na yon. Kaya kadamo man sa DIY.
2: Sa Fortune Town.
1: Ah, sa Fortune Town nga DIY.
0: Dugay ka na daga obra?
2: 2 months pa lang, bro, ya.
0: 2 months pa lang. Ti, feeling mo malabutan ka pa 6 months?
2: Siyempre.
0: Ah, siyempre. Nga nga nalabot ka na sa Bacolod. Wala gidulubrahan sa Kalatraba.
2: Pwede ay obsession subong
0: tra
2: sira nang
0: mailing kapan. Ay,
1: chakto. Chakto ho. Sa August.
0: So, amo na ang ginatawag sa Negros, tigkiriwi na subong.
2: Oo.
0: Ang imo kiwi o kung straight?
2: Na try?
0: Ang imo kiwi o kung straight?
2: Straight yung kiwi yung punta.
0: Ano, may ana si Dolphy siya.
1: Oo, ah. Ina may sarait. Tiempos muertos, kili subong.
0: Ano na, tiempos?
1: Tiempos muertos.
0: Ano na sa Espanyol lang siya ng dialect?
1: Ay, hindi makuha na kay Chimpi. Nambal ko lang.
0: Kaya hindi ka man lang ka, ngayon baluma.
1: Pero balik kita sa iya, may sarait. Good man.
2: Wala
0: sa rahit, bulitas
1: lang. Abaw! Ti, saan mo ko bulitas, so?
2: Anong lupasong ito mo daw?
0: Iailong?
2: Anong lupasong ito mo?
0: Iailong? Iailong?
1: Ah, mapagusto ka lang, ah.
0: Pila na edad mo, Migo Mike?
2: Mani 30 na ito. Kaming January 16.
0: Oo. Paano ka na natigay yun nga makaubra ikaw sa grocery handa sa Fortune Town?
2: May nagpasulod sa akin, Troy. Nagpabati yung barkada ko, Troy.
0: Aba. Iayuhon mo na dahil mo trabaho. Man.
1: Pimi kami. Oo. Pimi ko nagalabay da sa DIY da. Mapagranada ako bala.
0: Ti, kay gali nga may trabaho ka na, gaplano ka na dahil mga sawa. Paano tong iban nga imong bululigan sa Calatrava?
2: Bagko naman to, Troy.
1: Pero may asawa ka sa nguna, haw?
2: Oy, pagani kagi
1: nubiya,
2: asawa ba yun?
1: Oh, okay, bawal ako no kagi nubiya. Pang-agi.
2: Bango sa pang-agi ko rin, 5%.
0: Pepe lang percent?
1: 5% ko no?
0: 5%. Pero may chance. No. Pero 5% lang. Dali lang. Wala ka kaagi nubiya. Pero may Facebook ka.
2: Why, Troy? Ipan siya mong gamit ko. Gati-pandipin ko na kayo. Makal po ko. Touch ka rin, Troy.
0: Naa mo ng problema, oh, da. Pero kung maka-Facebook ka, piho, ginang makanubya ka.
1: Correct, ah.
0: Pero piliyon mo lang nga ang imo manubya, hindi ang pangalan Chiki. Oh, hindi ang pangalan nga Chiki, kaya ang puntay ganit, Dolph, ano?
1: Nini. Hindi man si Sabel.
0: Kag hindi nga Sabel.
1: Sabel lang.
0: Kag hindi mo man piliyon ang nakapangalan nga Chimi. Kay nga Adolf?
1: Chimi Aa.
0: Chimi Aa. Ano?
2: Manugdok-dok.
1: Pero ako ay kapasalamat, kid kuya, sa inyo yung padayon ka mo nga nagapamati sa amon.
0: Ay, wala na sa'yo nagapamati sa imo yan sa ako.
1: Ah, pwede sira na sa'yo. Ay, gusto
0: dali lang yun.
2: Dali.
0: Dali lang yun pala. May paano mo na-discovery amon program dala sa Bacolod?
2: Siyempre na one time nagpamati ko sa e-bike. Sa e-bike, Troy, may nagpamati ko. Troy, ito na join mga kumula, Troy.
0: Ah, sa e-bike? Baleng e-bike, naka-tune in.
2: Naka-tune in sa inyong programa, Troy.
0: Gab-e?
2: Oo, Troy.
0: Ah, amun na nga nainggan nyo ka nga mamati.
2: Nainggan nyo, mga Troy, ginakadawan na gawin nila di kay kipad akong cellphone.
0: Sige lang pero, niya. Pero at least, klaro, amang broadcast sa imo cellphone. Ba, Metro Signal, Troy. Aba! Pasalamatan na to ang e-bike nga nag-tune in sa ano sa XFM News Bacolod. Kaya, syempre, hindi mo man, hindi tungod sa e-bike yung sakyan mo, hindi mo ma-discover ang phone pal nga programa, no? So, subong nga gabi, tigayunon ka namon, basta ha, ginpangtandaan mo na to ang mga pangalan nga hindi mo dapat i- friend, kag i-entertain, okay? Mm-hmm. Una, ang ala niya to, Dolph, si Chiki.
1: Chiki Nini.
0: Si Chimi.
1: Chimi Aa.
0: Kag si...
1: Sabel.
0: Lahat. Ano na pangita mo sa isa ka babae, Migo Mike, sa Calatrava?
2: Ang, ano lang, Troy, ang anis ng gambola. Mula
0: oh, simple lang, no?
1: Oo.
0: Simple lang, pero dalom ang meaning.
1: Yes.
0: Anong meaning sang anes, ganit, Dolph?
1: Ha?
0: Anong meaning sang anes?
1: Pugat sang pispis.
0: Pugat sang pispis. Ang humble, ya?
1: Ha?
0: Ang humble?
1: Wala ka pang habol.
0: Sige, Anes. Mga pilang edad, Anes, kag humble, Migo Mike, edad sa babae na pangita mo?
2: 32 to 35, Troy.
0: Nga ang gusto mo sang mas magulang sa imo?
2: Sige, maya gina ako, no, Troy, ang mas magulang to, experience sa dos, pawag na pangabuhi, Troy.
0: Ari, o, ipaatag ko sa imo. Kaya ara ka na subong sa Bacolod, most probably, ang matext sa imo, makontak, may ara ginaya single ma'am. So, pabor ka man, kag willing ka man magpalangga sa isa ka single ma'am?
2: Man, kaya yung ginapangita ko single ma'am, Troy. Kay...
0: Hello? Kay?
2: Kay lalong tumatagal, lalong sumasarap lang yung
1: tayo. Wow, grabe! Don't you, Annie?
0: Biskan ako bala, Dolph, sini nga panimpo nga ang kabakal subong sa mga single ma'am. Sang una, ano?
2: Nabalok ako noong ara sa single ma'am.
0: Oh, sige, be. Sa imo bing version, ano ang may ara sa single ma'am?
2: experience sa position kag sa pangabuhi ko.
0: Sa bagay. Kung palanggaon mo lang tuod sing tutuod nga pagpalangga ang single mom, hindi ka man mabilin sa katabtaban ano? Ang una, ang mga lalaki kapangita gidya nga sila gidya ang
1: makauna.
0: Makauna. Subungya ang mga lalaki, wala nila ya gina mind kung may bata man daya o kun wala. Ang importante kabalo magano gani Mike.
2: Magkabalo mag-ubra sa kuhan ah. Kabalo ko naman ang Troy ah.
0: Hindi ah, kabalo mag-ing-ing.
1: Malipot ka pa. Sa malipot ka pulong, kabalo mag-jerger.
0: Kaganami, subong sa mga sing... Ha? Ah?
2: Sa mga telepon pa, kabalo mag-charge matumato.
0: Correct.
1: No, correct.
0: Kaga, subong, maswerte ang mga single mom. Kaya may ara, gali sila sing ano... sing allowance from the government.
1: Oo, doll. Ah, may mga pension na sila.
0: May pension gali sila.
1: Kag may daw ano pa nog sini? The foundation gid lang para sila.
0: Yan ano nga foundation amo nang gina-apply sa guya?
1: Ha? Daw muna balam. Hindi basta daw may ano gina sila yan, may, isa-
0: may ano, may budget.
1: Oo.
0: From the government. Basta may ara ka lang sing single mom ID. Amo na.
1: Kag ano mo lang iparehistro mo gid nga single mom ka.
0: So amo na guro, nagapaabo-abo lang ni si Mike nga gusto yung single mom pero ginalagas niya ang pension gali.
2: Hindi man lang amo din.
0: Aw, abi ko mo na. Pati ka na. Lahog lang Mike ah. Eh pila imo da nga daily sa ginaobrahan mo?
2: 650 Troy.
0: Dako na.
1: Oh, mayo eh.
0: Dako na. Mm-hmm. 650. Pero if ever gid man biskan hindi ka na mag-obra, may i-offer sa imo si Dolphin nga 150, i-grab mo.
2: Ano lang offer ni Dolphin, Troy?
0: Ano ka lang, mahigda ka lang, mapaturong-turong sa mata, straight ang tiil, may 150 ka na, deal or no deal?
2: Ano pa gano'y sideline?
1: Hindi pong pwede man.
0: Pwede ko na i-sideline. Okay.
1: Subta. So, subtan. Tagad kaya?
0: kay 650 ka 150, pila tanan gani? 800 na dolpe, no?
1: 8 plus.
0: Oh, 800.
1: 800 gila close.
0: Oh, diba? Oh. Okay na na, oy. 800.
2: Troya, si Kimpo pa na ni ko pong kupong Troya.
0: Pila gidya dapat.
1: Ipatasan ta eh.
0: Pila dolpe ang yung offer?
1: Oh, ti ikaw pila. 6? 6 man? Para patas?
0: Ba 1-2?
2: 1-2?
0: Daily? Bati ka na sa... Hindi ka mo... Hindi mo na pag-i-grab ang offer ni Dolphy kay nga, ha? Ako kilala ko ni si Dolphy. Daw hindi na ni sa gani... Daw hindi na ni sa gani kabakal sing life boy, mas 600.
1: Ang sa muna gani, sila nila nga suptan. Subong niya, sup-suptan.
0: Ano number mo, Migo Mike? Okay, imo na ni subong ere para ma-plug ang imong cellphone number. Go ahead. Ha? Ako na lang ma-plug? Sige, number ni Migo Mike from Calatrava. Radas mo sa Bacolod, nagatrabaho. Number niya 0945-387-4892. Again, 0945-387-4892. 0945-387-4892. Migo Mike, salamat. Wala ka na may ihabilin sa amundua ni Dolphy bago kita mag-otanizing linya. Wala ka na may ibilin.
2: May request yung try.
0: Ano nga kanta na?
2: Okay.
0: Anong title?
2: I Will Go On.
0: I Will Go On? Padayon ka lang yaa nga ma-request ka ba?
1: My heart will go on.
0: My heart will go on. Iya.
1: No. My heart will go on.
0: Gaya kami ko no ba? Paano nagay kantahon?
2: Mo talipat nga ako, Troy. Basta mo na pamorito ko kanta, Troy.
0: Ati hulata lang da kung saan na mo ni play. Nalipat ka gani kami pa.
1: Antonio Yasina, amo ni ho. Ano? Kamate. Lumabay labay nga daw aso. May heart will go on man bala.
0: 6 minutes after 10 nagabala yung phone palopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa region wide nga pag-broadcast ang
1: phone pal
0: diri sa XFM. Katropa mo
1: exciting.

0: sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
1: Centum Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, pananong panalo. Centum Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Troy Tisoy, kaupo nyo sa phone, pal.
1: God, si Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabaskuga imo immune system. Pinagagi sa pagtumal sang ascorbic acid. Santon Vitamin C with Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Cog Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Sara Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Tiyano pang inahulat niyo, panawag na kamo sa 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. May gabi kay Lino Sancada, Sweet Dalen, and Diana Balcoba. Balcoba niya. Tama, gimana? Jaisel Antonio Justin Tabunyar. Michael Castro from Kalinog, Iloilo, and kay Zach Dailan, Rica Plaza, always kapamati sa XFM.
1: Hello, kagmayong gabi man sa kay Jenny Tanyales sa may Iloilo, si June Diaz from Bacolod, and of course hello sa kay Mary Joy, sa kay Jenny Valencia sang Villamonte, mayong gabi.
0: Mayog yung magaling agin sa Parnaton ang mga taglugar nga manawag kay nagmingaw ang Martes.
1: Gani.
0: Pero dugay-dugay pa na sila karong magsinabad. Mga siguro between 10:50 to 11:20 p.m.
1: Ba siguro eh. Okay. Patuob na kamuda nga da.
0: Paaso na kamo kamang yan para mapahilayo ang bad spirits kag
1: kuno man.
0: Ano pwede gani?
1: Insinso,
0: no? So, papiliyon ka, anong mas gusto mo? Ang kamangyan o kung ang insinso?
1: Kaya ang kamangyan, ako lugatabog sa malayang espiritu.
0: Papiliyon ka gani, ano gusto mo? Insinso, kamangyan?
1: Siyempre, insinso eh.
0: Hindi ka sa kamangay?
1: Ha? Kamangay lang.
0: So, nakapili ka na insinso, naging pili mo. So, wala ka na choice para sa kamangay.
1: Oh, sige.
0: Sa mga nag-celebrate ang ilang birthday, happy birthday sa inyong atanan. Kaga, I hope nga ara ka mo sa gyapon sa maayo nga kahimtang. Wala sing masakit, healthy lang perme. Kay tungod nga ginasakdag nyo kid perme ang mga Yes to Health products para sa ato ni kay Rawas.
1: May mas, ano pa yun ko na pero?
0: May?
1: May mas baskog pa yun sa insinso.
0: Ano?
1: Insop-sop.
0: Oh, ginsop-sop mo?
1: Insinsop-sop.
0: Oh, walay.
1: Bala ka na yan.
0: Walay nga joke na, hindi na.
1: Naman.
0: Ha?
1: Bala ka!
0: Insinso o kun? Insinso o kun postiso?
1: Hindi na magsupon eh.
0: Ay, tawag na ka mo ay. Suliton ko, inayon ko ang inaya bala ang smart. Kaya damo ka panawag sa smart.
1: Oh, sige.
0: Imo isa lang kaagi, wala mo ginadubli mo. Diba? Inaya, baby. Oh, papati ako bisang inay.
1: 0912-0076-793. Lasig pag na.
0: Oh, isa pa, baby. Isa pa, baby.
1: 0912-0076-793. 793.
0: So kung may manawag karon, meaning effective ang imong paglawag.
1: Sige.
0: Tapos ari ang Globe 0915-8311-431. 0915-8311-431. Troy, hambala si Dolphy nga kung matawas or matawas tana marali sa Manila. Tamyawa lang kami dyan, Troy, sa Jose Antique pa request. Manok na pula para kay Dolphy, salamat.
1: Sa kadamot-damot ang kanta, manok na pula again.
0: Ano man na ang iya original sinakanta, Just woman Another Woman in Love.
1: Oo.
0: Oh, diba? Just another woman in love. Ang manok nga pula. Hindi kami gusto sa manok nga pula. Gusto namo niya ang parong aduga violet.
1: Nan.
0: Parong.
1: Paro nga violet pagidaya.
0: Daw pink guro na. Pero di ba do ang ano bala ang kita mo na di ang ano ang liog sang
1: manok.
0: Ang liog sang manok kung hibulbulan mo. Do pras parias gid no.
1: Mm-hmm.
0: Kung nag brown brown guro ang
1: mga. Diretso unta na gilang man.
0: Do parias gid no.
1: Gani.
0: Oh, be lang tawa ko bigo na sa imo bi kung parehas gid man.
1: Ikaw tang launa.
0: Yeah. Ano naman, kapwa ko, mahal ko?
1: Ay, hindi na nakamo. Nagatinulog na kamo
0: da. Hindi, may nag-miss call actually sa ato ng mga number. May nag-miss call. May nag-miss call sa imo nga smart. May araman sa akon sa Globe. Pero, wala nakapadayon kay Ambot na. Nag-testing lang guro kung tuod yung man ang number nga ginapang-plug ta. Tuod na, 0915-831-1431. I-dial nyo kay masulod gika muna sa amon nga linya.
1: Correct. O sa liwatay na yun kapagid 0912-0076-793.
0: Tapos bala Dolph kayo na ito bala sa atong gingkantuan. Kanami ito siyang bala magsaot no. May aragid mga time kung kaisa kung masobrahan ka bala guro nga arang madalman ka sa problema. Pagkatapos, before sang normal ka pa, palasaot ka gid
1: man.
0: Tapos wag madalman ka na, madala mo man Japon ang pagkapalasaot mo o galing kay hindi na sa maayo nga pang paminsar, no?
1: Kung sa bagay,
0: pero kasaot sa Japon.
1: Ato agin ang tigulang.
0: Ha?
1: Ang tigulang.
0: Ano to nakita mo yung bataon pa? Ho?
1: Tigulang to?
0: Tiyan mo to eh. Kamiara pa iba na ho?
1: Wala naman.
0: Wala na? Oo. Diba? No, maluoy ka man gani, nung kaisa, no? Pero amo na gani ang ginahambal naton nga. Hindi ka mo magpadala-dala sa inyong problema. Kung may ara, ka mo sing mga problema nga mabulubog at gid nga daw hindi nyo mabaton, i-ano nyo na lang na, idangop nyo na lang na sa mahal nga makaako para
1: yes,
0: makasurvive kami.
1: Correct.
0: So, biskan kami ni Dolphy, may mga pinagdadaanan man kami sa amon personal ang kabuhi. Pero, pag on gani, kag nagasigan ang color pula nga may on air, dula na tanan ang amon na problema.
1: Gani.
0: Kaya adlaw-adlaw ako ga problema gid ko. Sa akon no po.
1: Sa akon po lang adaan. Now, drink again. Gano'n mga kabiyana. Ginaagda ko kamo nga isulat ang inyong problema. There is a dear joy to soul.
0: Gaproblima ko sa akon nga upo.
1: Problema sa kanya sa ako. Sa inyo pa.
0: Tapos, ano to gani plano mo? Ano ka gani? Mabakasyon ka?
1: Dugay pa to sa May 21 pa to. Sa 22.
0: May 22. So 10 days na lang. May ano ka naman now?
1: Ha?
0: May ano ka?
1: Ay, hindi naman mga.
0: Mapamambukal ka ko, no? Uy, ganami na bala subong sa mambukal doon.
1: Gani, kay gin-renovate na gina nila.
0: Di ba daw gin, ano, daw gin take over na siya sang
1: Japanese.
0: Ano, Japanese man?
1: Japanese?
0: Provincial government, wala na to. Sang
1: basta some, daw Japanese na subong.
0: Di ba gin-obra na siya sing quarantine facility before? Tapos gin-handle na siya ka province?
1: Mm-hmm.
0: Then subong, ano gin-baligya na nila sa Japanese na?
1: As far as I'm concerned, daw Japanese na.
0: Pag sala-sala, gani mo info, i-block ka gito sa mambukal. Dito ba lang inyong location sa inyong reunion?
1: Kung i-block mo man ko bala, ay ma-shortcut ko to yan sa amon yung umaya eh.
0: Ah, wo, may alagyan na to, no?
1: Yes, may mulak to.
0: Dolph, ara pa to Japan, Dolph, ang ano, Dolph. Ang atong ginambal nila nga first falls, second falls, sa seven falls.
1: Hindi mo na yung makakasda.
0: Ay, to, wala gito nagkalatipag sa katugayon
1: yes,
0: sa panahon.
1: Ara pa ganyan, ano.
0: Tapos paglabot mo na sa seven falls, Dolph, ang sa baba, ito may mga bulak pag ito Japon ng mga tahom nga tananawon.
1: May ara pa.
0: Ha?
1: Oo. Dasan may nang daw may ginpakay o ginaan sila yung part nga daw may gabaligya ganyan sa mga orchids.
0: So may lalapsa na kung makataklad ka sa Seven Falls pa kato sa inyo. Uma?
1: Dito ka? Oo, pwede.
0: Ha?
1: Oo. Dasan kung gusto mo yung mas dasig ka nga makalambot sa Seven Falls, dyan ka agi sa daw hotel na Blanila. Ha?
0: May ara.
1: Kay kung halin ka gidiya sa First Falls pagkanto sa Seven Falls nga nang halin ka sa puno pagkanto to sa babaw
0: oo.
1: Magabihan ka lang
0: Ah, malawig?
1: Oo.
0: Ah, pero na-try mo saka?
1: Oo, isang una.
0: Tsura mo makasaka sa bukid.
1: Ha? Sang una gani. Sang una eh. Pero subukon. Wala pala.
0: Taon dagi kung hindi malabot, dila mo sa duta o magsaka ka pa subong. Correct. Ah, diba? Lainabi. Lainabi subong basta nagkakaedad ka na, no?
1: Hanggang sa second falls lang kuguro.
0: Ano?
1: Hanggang second falls.
0: Hindi apa falls ka na lang dito subong. Apa falls.
1: Falls akong full.
0: Anong full? Fall?
1: Amo na galing ko.
0: Anong moon? Full? Fall?
1: Ano nga falls?
0: Tingda sa muna niya.
1: Amo na galing niya. Ano?
0: Ano? Maribat pag isa. Ano?
1: Sa iya ka, ano bala? Kawaw mali sa una.
0: Oo. Sadya man awaw mali sa una.
1: Nagambal si ano?
0: Amo mo na subong ang ginagamit ano? Ka mga vlogger. Ang ano? Ang mga prank na ba lang ginatawag kay wow mali man na ang nagunagit sang hindi pa uso ang social media.
1: Oo, nagambal si Joey sa isa ka alaga ng babae niya to. Gamitin mo ang pole ang pole ng 4 times.
0: Oo.
1: O ikaw be?
0: Ano to liwat be? Liwat
1: gamitin
0: be?
1: Mo ang pole 4 times.
0: Anong spelling bigay daw?
1: Ha?
0: Daw hindi ko masin.
1: Basta poil,
0: I-spell out gani.
1: Amo na gani.
0: Para matama-taro ko pronounce.
1: Wala e gani. Kin ano?
0: Liwat be.
1: Basta gamit. Tumulan ko na ang poil 4 times.
0: Poil.
1: Te?
0: Te, ano man?
1: Poil. Be careful. You might poil in the swimming pool.
0: Uy, Japulo siya mo, galing hindi mo pagyatag sa ako ng correct spelling, ha?
1: Okay, wala emang ganit spell.
0: Ari na, effective ang imo ginlawag, may nagtawag. May gabi.
1: Oo, ito tutuduy pala yung imo tingog.
0: Oo, Baskugi.
1: Hello?
0: Amo na ng hambal ko. Diba, hambal ko, Marti Subong, na amo na na.
1: Manimis kaya ipatuob nyo.
0: Oo.
1: Nalumnom nyo pa. Butwa-butwa man.
0: Di ba, balikan na itong mali ba lang ang topic ba? Hindi pa nauso social media, mga prank na ang ginapangubra sa mga vloggeris na
1: ara na
0: sa TV sa una, TV5 na nag-originate ang muna. May ara sila ginapang set up ng mga kamera.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, pero may ara pag ginkuhaan ang TV5 sa wow mali nga version.
1: Ang ano
0: na gani man, Just for Laugh. Kita ka na?
1: Oo.
0: Just for Laugh. Oo. Tama gin man ang title sila.
1: Pero kuha na saya.
0: Nang ano na iya, nang international
1: na
0: saya.
1: International na
0: siya. So, amo nang ilang nga ginkuhaan pagid para sa wow mali nga patent bala.
1: Oo.
0: So amo na nga nag-click man na siya tungod kay ang market gali sang mga Pilipino. Kahit siyempre kita nga mga Pilipino, biskan ano kadako kag problema nga ginagyan mo sa kabuhi mo,
1: basta makakadlaw ka lang.
0: Makakadlaw kaya kag palakadlaw gid kita ya kag
1: correct.
0: Kita ang pinaka happiest people sa bilog nga kalibutan. Wala lang kabalo kung ika number pila kita. Pero ambot subong sa pinaka-latest na survey kung makahambal pataya bala ang mga Pilipino happiest person pagit sa bilog ng kalibutan.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi na yan madula sa aton nga ano,
1: palakadlaw gid
0: sa aton nga dugo. Nga mga friendly gid man kita kag kagamay-gamay lang nga mga butang, magaan naton meaning, tapos ma-convert naton into
1: a joke
0: kag kaladlawan para mangin na malipayon kita, di ba?
1: Yes, si Dolphy gani mismo nga king
0: Langka
1: of
0: na.
1: Comedy na gid si Kison
0: no.
1: Gambal nga masapos pa ibio ng isa ka tawo, budlay pakadlawon.
0: Correct. Oh, mabudlay gid man magpakadlaw. Oo, mabudlay gid man magpakadlaw para sina nga kamo lang nagalantaw sa amon sa Facebook subong. Tapos nagapamati kamo sa radyo. Wae man amon niya. So, we cannot please everybody
1: yes.
0: Kung makakadlaw kamo sa amon.
1: O kung hindi.
0: Pero ginapilit gid namon ang amon nga programa Kay ti, siyempre, di ba?
1: Nga makahatag kami kalingawan sa inyo.
0: Binuang malang ni Amon, pero amo kami ni mga tao, kag natural ni sa Amon nga, hindi nipilit Amon ng pagpakadlaw. Kag wala man kamo namo ginapilit nga magkadlaw sa amo na mga joke, pero may time gidi nga si Dolphy puros kita nan wali iya joke.
1: Oh, correct ya.
0: So mabalik pa ang phone pa lang oras 10:40. Opo nyo man sige apon katropan Troy Tisoy.
1: Kag katropan Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM katropa mo.
1: Exciting. Woo!

0: Sarah, sa aking kitutan yung ilo.
1: Sa aking call center agent.
0: Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
1: Ibagay niya ito sa akong sang
0: Sis the Pain.
1: Nasigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sis the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ako gitsang una. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santhol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santhol Plus Gold at Santhol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santhol Plus Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.

0: 2 minutes after 11 o'clock and you're tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
2: Nagulpihin na ba? Mga katropa, para sa masanag na pananawan, tumarka mo Vision X Plus.
1: Kag kung gusto niyo sang Cotis for sila na Cotis artista, mag-clear skin herbal scoop na kamo.
2: Ano? Scoop?
1: Soap. Soap lang ito.
2: Pero claro.
1: Soap ba na?
2: Nagapinabuang kayo mo, Adolfi, ah.
1: Ikaw kitya.
2: Itulon mo sa akong
1: Clear skin herbal scoop.
2: Tanlongana.
1: Clear skin herbal soup gan.
2: Klaro-klaro gidya bala. Ang tanan nga Yestol products sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Kag hindi man kamo magkalipat nga mag-intragid sa aton nga nagapadayon nga sa Anton and XFM libo-libong pa-premyo. Baka lang kamo ha sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix, no? Pilian nyo lang na dira ang apat ka mga Yestol products, then isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number and signature, and drop your entries in the official drop boxes located sa tanan ng XFM radio station sa bilog ng Negros kag Panay Island, as long may ara sing XFM. Kag syempre hindi kid kamo magkalipat sang Clear Skin Herbal Scoop. XFM call and text line sa Smart Kag PNT
1: 0912-0076-793.
2: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ang amon nga ginapangabay, ang mga bugtaw da, pwede man kamo katago sa inyo mga pangalan para hindi kamo bisto kung mangita pa kamo sing iban. Kami na sinabahala.
1: Correct,
2: kung hindi ka mo gusto magpakilala. Kay kabalugid kami, hindi ka mo magatag sa inyo ang mga Facebook account. Subong nga panyempo. Kay ka mga maro na sa inyo.
1: Wala, but sinadamo mga dan scammers.
2: Ha? Speaking of scammers, how about you? Nakita ko mo lang account sa imo.
1: Nga?
2: Ha?
1: Ano nga ka?
2: Ngalan mo Esmeralda, tapos ang imo profile picture, babae.
1: Sinuna sa iya? Wala ko nila niya kabalo.
2: Hindi mo ginmag-get sa account nga, ano? Account nga diskarte. May ara mga pareho sa imo, nga LGBT, nga nagagamit sing iban nga profile nga babae para maakit
1: okay
2: nila ang lalaki.
1: Yes.
2: Where's your mind?
1: I place it somewhere. Oo, tood good man nga.
2: Diba, diba? Pero hindi ka nakalusot sa ano ya, sa ano ang may ara sing ano man. Daw pamatsyagan ko, daw ang WhatsApp guro nga kinanglan gin may confirmation nga imo gin man itsura ang imo nga gin pa-register, da something amo na. Pati ang sa ano gali, pati ang sa SIM card nga tumambal nila nga bisan amo kunong imo ipakita sa camera, mabaton lang subong hindi na. Imo gid ya dapat itsura.
1: Dapat lang.
2: Kita mo gani bisan sa GCash mo, di ba?
1: Dapat eh. Oh.
2: Ang ilang gina ang ilang gina pangayo ngang maamo na mga government IDs. Te ang imo di ba may ara ka senior citizen gin try ta?
1: Hindi gani siya magbato.
2: Hindi gid siya magbato, no. Oh, amo na subong ka high tech abi. Te ang Facebook naman niya, ang buta ano ni ang security measures ang Facebook nga sa Gyapon, damo-damo man mga dami account ang nagagululuwa.
1: Amo man Gyapon, oo.
2: Di ba? Hindi nila yung ma-perfect, no? Pero amo na gano'n, isasubong nga, kung maka-iPhone ka na, i-add tagid ka one of my friend list sa Friendster.
1: Okay.
2: Yes, ma-Friendster na lang, kuya, gani. Nalang kayang sa Friendster, subong ilay ang security when it comes naman sa mga

0: iPhone to iPhone lang nga nagagalamit sang iPhone. Pero ang security measure niya naman na dira nga masala gid bala ang friend list mo.
1: Oo.
0: Pinaagi sa pag transfer Bluetooth to Bluetooth para mag-friends ka mo sa Friendster.
1: That's
0: na,
1: it.
0: Amo na. Kay syempre, 'di ba, i-compare mo sa Facebook o kung TikTok da. Pwede ka mo kaobra sa mga dummy account. Oo. Kung gusto nyo lang gidya mang isyoso da sa kung nanonano nga.
1: Amo gid eh.
0: Nga chismis da kay inawayay sa social media. Kay syempre, pwede ka man lang japon kay imo account mo, pero mas safer ang Friendster sa subong sang nagbalik na sila. Pero amo na gani, masala mo gidya kun
1: sino gid ang tunay. Kun
0: kumpara siya na, syempre friend ta subong nga duha, di ba? Mm-hmm. Friend kita, di ba, Dolpe?
1: Yes.
0: Wala ko kabalo kung plastika o kung hindi.
1: Oh.
0: Dito sa Friendster na, isa gid sa inyo ang una ma-approach nga i-add ko da bala sa Friendster. Open ko akong Bluetooth para ma-accept mo. Applicable to iPhone lang galing. So, gusto mo bala ang pamangkot ko? Gusto mo bala nga mangin available na sa Android man ang Friendster nga apps?
1: Pwede.
0: Oh. Ikaw to ya communicate sa Friendster.
1: Ay, wala man ko ya iPhone.
0: Hindi gani nga ang pamangkot ko gani kung gusto mo na i-available ang Friendster sa Android.
1: Sa Android. Oh. Well, that depends.
0: Pero okay ka na yan sa Friendster, sa Facebook, no?
1: Sa Facebook,
0: no? Daw, okay ka, lipay ka naman.
1: Oo, ah.
0: Lipay ka na sa Facebook.
1: Amo man na nabalaan ko.
0: Sa bagay, kahit friendly user, giman siya, pero ang malaway naman ang apart kay may aras yung algorithm mala nga para sa abi, natikab mo ang tinaga sang hate-hate mo nga friend. Biskan gin-unfollow mo na siya, pero may ara siya sing page. Pag mamit lang mo pangalan niya, butang tabi, may nagapamati subong sa aton sa radyo.
1: Mm-hmm.
0: Natingala ka nga ang akon followers, naglabot na 40K. Sa bago ko na yung account, ha? 40K followers. Kaya nagapamati sila pagkatapos, mambal na sila, bi, mamati na bala Troy Tisoy sa phone pal. Pagambal mo na nga may Troy Tisoy, automatically ano na siya, i-detect ang imong phone. Amo na ang ginatawag ng algorithm. Pag-detect ang ngalan nga Troy Tisoy, matingala ka nga wala mo man ko gin-follow, kag wala mo man ko gin-add.
1: Pero gagawa lang.
0: Nagagawa sa imong newsfeed.
1: Nah,
0: diba?
1: Labi na kitong damo. Kamu nga kuha niya mga common friends nyo bala?
0: Pero hindi ko na sure sa akong gina-explain sa buong gabi.
1: Nga, pero ano man siya, diba?
0: Algorithm, gani.
1: Oo. Nga, bisan sa akong gani, hindi ko man friends ang iba. Gani kay Komo nga, may common friend kami nga duwa.
0: Abi ko gani, Komo nga ginalibak ko siya, gagawa ko siya sa Japan.
1: Well. dry times kaya hindi po gina siya matago. Kaya nga, ginapasapas. Tama lang sa iban.
0: Amo na, di ba, manotice mo every time nga mag-go on air na kita, may ngalan gid nga Troy Tisoy kag Dolphy Langka.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung may Facebook page nga Dolphy Langka, i-search na nila, wala labot kung imit lang nila ang pangalan mo, magwa gina niya sila newsfeed.
1: Nan.
0: Amo na siya ang purpose na dira. Hindi ko na niya gusto ang amo na tani. So that is why nga nag-friendster ko, pero wala pa ko friend.
1: Isa pa ginakarason, Katie, kung abi friend mo siya, tapos hala sigit tag na tag, nan gagawa pa ginada ang
0: ambot sa'yo mo, daya kalayo sa'yo mo sa bata.
1: Hindi ah, tuon man, di ba, Katie, ambal mo man gagulo.
0: Kung ano, kung itag niya ka,
1: oo,
0: automatically magwa siya, bisan hindi ka mo friend.
1: Amo na, gani.
0: May ara lang special feature si Facebook nga, amo na nga, lock profile bala, nga, basta kung kabalo ka lang diyan magkuti, ilock profile mo siya, at the same time, hindi man makita kung, ang imong friend list namin ko, kung imo na siya i-private nga, only you lang gidiyang nga maka-access sa sinang mga friends. So that is why nga, paglantaw nila kapag stalk sa imong account, kung naka-lock profile ka, kag naka-private man ang imong friend list, hindi nila makita kung nanday sino ang imong friends. At the same time, kung hindi ka mo friends, hindi gid siya ka message sa imo.
1: That is it. Kasi,
0: so dapat i-add yagid ka anay.
1: Siguro amo naman na ang one way nga gina
0: nga makontrol nato ng mga chismoso kag chismosa.
1: Yes, kagang security mo man eh.
0: Pero ma-friendster ko.
1: Pwede pwede si imo.
0: Hindi na kaya mag-Facebook. ang ako ng Facebook ni Subong nga gina live live ta.

0: Ah, for compliance naman lang niya. Ako sa bagay. Ako niya kaningawan kung malang niya.
1: 13 minutes after 11 o'clock, nagpadayang mo sa pagmamati sa phone pal. Opo nyo si Katropang Troy Tiso.
0: Tag, si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ini ang XFM Katropa mo.
0: X.

0: Lanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Lanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Lanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy, always ragya po na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis ka ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Dibidib.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sunzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sunzone

0: Grabe yung oras. Dasing lang yun dyan, no?
1: Galing man.
0: Dahil lang ganyan gabianay sa mga taga-barangay so ay Himamaylan. Eugene, hi to you. Kay Dios Meo Marimar. JC Salvan, good evening. Watching right now. Here in the municipality of Kanduni, mayong gabi wow. Sa tanan. Kalayo, no?
1: Gani.
0: Rosalie Villarama, hello to you, Timmy. Good evening, shout out lang dyan sa Ibauan Pavia. Request ang kanta, ikaw ang dahilan. Ikaw ang sagot sa dahilan kung bakit ka nangutot.
2: Abi panay, ikaw ang dahilan. Kung ikaw na puswakan.
0: Jay Vince, may gabi. Wala ka na da. Na-restrict aton nga ano? Nga, aton nga live subong kay wala.
1: Bakit?
0: Wala ko gali na mute ang kanta nga Just Another Woman in Love.
1: Kaya pa wala na lang ka mo nag-request yun na.
2: Ano siya kay Manok ka po lang.
0: Kundi na automatically mute sa Facebook. Kung muna ko nga mas pabor ko ya nga sa TikTok ko malive. Galing kayo kung ang TikTok naman, kung madula naman ang tao, bala?
1: Oo.
0: Oo, may
1: madula man siya.
0: Madula, may automatic and live man ang TikTok. Kung hindi, wala may gagiyo-giyo nga tao sa ano live.
2: Okay na ako ng automatic kung nutog natin. Lain na iya.
0: Ay, hindi ka magkalipata, Turbo. Dietary food supplement for men. Tiga-tiga na tindog-tindog pa.
2: And of course, ang Santon Herbal Oil.
0: Kaga, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores, Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mo katawag, XFM call and text line.
2: Oh, pahabol nga tawag, 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Ginagreet na aton ang aton ng mga katropa nga subong ng mga inuras. Padayon, Japon, ang ilang pagpasundayag sa mga dalanon.
2: Yeah.
0: Ay, may ara sila ginahabol nga mga ano bala ng may ginahabol pa sila nga mga deadline. Para sinabi ang mga nagabiyahe, halin sa Sagay pagkado Bacolod, ang halin naman sa Bacolod papuli sa Sagay, sa Escalante, Calatrava, yes. Toboso, San Carlos, Don Salvador pa.
2: Kag ginatamyaw taman dagali ang taga Silay, labi na gid sa likod asang food man.
0: Kag ang mga taga Iloilo mapakadto pa sa Calibo, sa Roha, sa Antique, may harap pagabiyahe sa bungod
2: mo. Or the other way around.
0: Di ba? May mga taga Barotac pa, Viejo, Barotac Nuevo, pagadto sila sa Ahoy, Miag-aw. Pero iawan sila sa mga traditional jeep nga sigdasig magpadlagan.
2: Ay, speaking of traditional jeep, drop lang ganit sa haro. Kumatsaga ni Rhea daw, jet plane ang
0: kaya nga, sa una ka pamiyag-aw ko, Dol, natamaran ko yung magsakay isang daw hindi usoy ang series dito yan, no?
2: Correct.
0: Ang nasakyan ko yung mga traditional jeep nga rang makinad, lagod-lago, ang sigdasig magpadlagan bala. Nga pag-abot mo, pag panaog mo sa may simbahan kamiyag-aw, nagating karag yung mga mabuhok.
2: Correct. May aray ko na sa una kasakay nga. Alindap lang sa Lapas.
0: Ha? Huh?
2: Pakanto ito sa Saro, sa may plaza.
0: Alapit lang na yung mabiyahe.
2: Ako sa bagay.
0: Itry mo sakay sa mga traditional jeep nga halin gidya sa city nga nagabiyahe paliyon, mga Miag-aw, mga Muna.
2: Oo.
0: Wala ka katry na?
2: Katry eh.
0: Ha, grabe gidya yung dasig-dasig gidya. Sang una pa to. Subongguro. Kontrolado naman nilang pagpadlaga.
2: Ang muna ganing, ang na-share ko lang, bisan tuod nga lapit lang na ang Lapas sa Iloilo, sa Haro namin ko.
0: Hindi ka na kapadlagan, so brushin niya.
2: Pamati, bala, nay.
0: Ano oras, anay?
2: Hapon.
0: Ati, hindi ka na yan, traffic niya.
2: Ang muna ganing, pamati, anay. Ang muna lang, kadasig-lasig sa padalagan, sa jeep. Halinda sa Lapas pa katulad sa may...
0: Traffic gani?
2: Pamati pala, nay. Hindi lang, di ba? Di-drop lang kami na yon sa may... Ano na da? Sa hospital sa WIT? Ano na da?
0: Mabot sa'yo mo, daya. Ikaw isurya. Padayo na.
2: Kapurot gadya ang... Ano ya? Gasiburo gadya ang... Ang jeep ya. Nag... Ano? Nagambalang isang kapasero ng babae. Hugpa! Hugpa! Nag-ano man ang driver nga... na pagpaon mo ko dahil alatab lang padalagan mo kaya sobra pa
0: sa lahon to yagurong pasahiro ya. Pero lain kajaya ang imo feeling niya kung makasakay kajaya sa jeep nga gabiyahi outside city proper nga long distance
2: ya. Pa-provincia na kajaya.
0: Oo, aray mo ya, lapasaro, lapit-lapit. Hindi ka daya kapadlagan mga shin kay traffic na basta maghapon o kunugto.
2: Basta so far, amo to nakasakay ko yung kadasi kajaya tuod sa padalagan sa ano.
0: Daranon, gurtong pasahiro nga nagambal sa hugpa ya.
2: Eh, depende sa imo pa, gano'n. Kahit ako, kasugid na ako siyang experience ako, ya. Kasi kaya tuod sa kwanya mo.
0: Oo, tapos, amo na, no? Kaga, siyempre, ang aton man nga mga katropa nga 24 hours ang ilang negosyo, yung gabi sinyo tatanan, no? Okay lang ka muda.
2: Kung may harap man niya dasig, may harap pagkajaya nga mas lain pagkajaya kati
0: panindugan mo gina ang dasig pa,
2: hindi ah dali ang itbala may paharap man sinikugan nga kung may harap man dasig ari pa probinsya naman niya nga ano ano man lang siling sang tao ano man lang auto po nipre sang lakatis niya man
0: ano kuno?
2: Ano man lang auto po nipre
0: dasig man bala?
2: Amo na ganit sa lingko, pamati, wala ka magkakama. Kung may dasig, may harap pag hindi siling iya nga.
0: Ano hindi ka maghambal dasig, kaya auto po ni Bria, hinay na naman padlaga.
2: Pamati, bala. Ay, baka kontradik ko sa iyo. Siling ko, kung may harap dasig, may harap man naghambal nga. Buna naman yung padalaga niya sining the auto po niyong brim.
0: Ah, okay, nag-gets ko na. Kung may dasig, may arahinay ka padlaga.
2: Oo.
0: Tinga ako niya, ginliwat ko na gani ang topic, in greet ko na gani ang mga 24 hours nga naganegosyo. Nga gibalik mo pag-i-Japon sa ano? Padasigay. Gidya, ano gitman gusto mo matabo sa mga gabi yaw? Mapataas taas sa sugid, subong?
2: Ha?
0: Mapataas taas sa sugid?
2: Dumog ng tabla. Inanta ka magdumog! Atong ba ko gani sa hugasang nasapiyak pata. Pagkatapos ano mga agad kito sa ano bla?
0: Sa?
2: Nang may mini mart tanda sa piyak.
0: Tadlunga ha?
2: Sa
0: ano na ang wala pa na I-Mart. Yeah, yeah. Wala pa na ang 7-Eleven.
2: Oh, te ano gusto mo one bottle ta?
0: Te.
2: Yung hindi ko malipatan.
0: One bottle malang gali.
2: Gani man.
0: Sabi ko gani, tubol.
2: Hello, ay mga nga pala ang t-shirt.
0: Hindi ah. Ang sa tuba, iya, hindi niya bottle. Ang tawag siya na iya, one bowl, di ba? One bowl, two bowl.
2: Depende sa imo. Wala ba ko yung
0: gani? Wala kayo ng tuba ay.
2: Okay, nung gani ko ba ha?
0: Oo, tiya. Wala ka ba? Ano sa terms ang ano? Sa tuba kung mama. Chay, isa gani ka bowl sa tuba. Na, te, kung magduwabi ka bol, anong tawag sinao?
2: Bulbul.
0: Hindi ato, bol eh. nga bol abin tawag sina.
2: Ha?
0: Nga abi bol ang tawag sina kung mag-order ka sa tuba.
2: Dabo ng crystal tour.
0: Iyang sa puli ta. 11:40, madamong salamat sa mga tech on duty sa buong evening sa tanan ng XFM radio station sa Negros Panay. Sa ngalan man sa aton ng mga station managers, kag siyempre sa aton nga president kag CEO Boss Doc Rimilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow 9 to 12 midnight. Adios amigos, amigas.
2: Yeah! Muchas gracias, parabuas.
0: Babosh.
3: Excited.

0: bibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turnyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, so ngayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung akumulali sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.

0: Mix. Gawal sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

Bronson.

0: testimony.
1: Ang humita ko, sitwar ko ako. Dahil ko yun pala nakita ng aking katawan, aking paningin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Dantong Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika. Sunsol Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sunsol Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sunsol Plus Coffee Mix.
0: Sunsol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-free time of extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang.

0: food supplement ferment.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement ferment. Mapalit sa mga butika. System pain.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Mga Parkoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas! Siyempre, subong mga katrapa, kapunin niyo si Katrapa Gwendel Balinario. Good morning! Oras natin alas 4:44 na! Subong yaaga sang Mayo 13 tug 2026. Sa May 13 na kita. Miyerkules, mga katrapa. Miyerkules nga adlaw. No, sa inyo dira, kamusta na kamusta ang inyong mga aga? Kamusta ang inyong pagbugtaw sa mga bugtaw na? At sa mga wala pa kabugtaw, te, amat-amat na dira. Amat-amat na mo kaya akong galing nga lips, naga-shining, shimmering, splendid na. Subo nga aga mga katropa, bato naman ni Wata ang expect karon, ang mainit karon nga panahon mga katropa, no? Especially sa pagsugod sa pag-silak sa adlaw. Tungod mga katropa, ang atuman nga highest forecasted heat index ang naglabot sa 42 degrees Celsius. Subo nga nga May 13, 2026, o kunyara kita sa danger level mga katropa. Sa kainiton, no, sa ining heat index. So, halong gid sa liwat ha, dalagid payong, inom gid sa madamo nga tubig, and pang sunscreen ka man ako gani. Para ang imong skin, maprotektahan mo man. And mga katropa, sa bungban niya adlaw, aring ang pinaka-update as of 2 a.m., Subong yung adlaw May 13, isa ka low pressure area ang ginamonitor sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, pero ini mga katrapang may gamay o kung wala na sang chance pa nga maka-develop sa isa ka bagyo sa sulod sa 24 oras. May low pressure pero ti ini ang alang-alang nga bang isa ka bagyo yan. So ang atong tiyempo sa karon, do nami-nami, kini pamulad humay. Pamulad sang kape o kung ano man rin ang pamulad ninyo sa inyong mga linabhan. No, kay mainit-init ang atong panahon. Kagati mga katropa, dire sa syudad sang Bacolod, padayon man sa gihapon, ang pahampang, especially na sa prisa ang mga katropa. Kasi tingin, yati, ang iban na matamat na, nag-finals na. Kagati, ang iban, may mga medalya na gani. Tungod yan. Nga, ini ang mag-takop naman sa maabot yang Biyernes, mga katropa. And syempre sa mga katropa naton, subong nga aga nang nag-upod sa aton yung programa. Good morning sa inyo. Live na kita sa aton yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and the Public Service Authority. Ito naman, syempre, mabatian man sa inyong mga tagsaka radio sa aton radio frequency ng 90.3 mga katropa. Ako sa 96.7, kag 103.9. Tara, bati on sa inyong mga radyo. And of course, sa atong regaliong update sa prisa ang mga katropa. Subong, ang Region 1, may ara na sang duha ka gold, duha ka silver, kag duha ka bronze. Total of 6 medals ini sa pinaka-updated ang result ng mga katropa sa paghinampang. As of 2 p.m. kahapon nga adlaw, May 12. Ang CAR naman, o ng Cordillera Administrative Region na mayroon isang 13 ka gold, 7 ka silver, 6 ka bronze, kag may total nga 26 na tanan ka medalya. Ang Region 2 naman o Cagayan Valley mga katropa, mayroon isang 3 golds, 6 silvers, kag 13 ka bronze, total of 22 medals. Ang Region 3 naman ako ng Central Luzon, mayroon sang 16 gold, 23 silver, and 22 bronze. A total of 61 na tanan ka mga medalya. Ang Region 4 naman ako ng Region 4A, Calabar Zone, ang Calabar...
ng Batangas Rizal, Quezon. Kalamba, Laguna, Batangas Rizal, Quezon. Calabar Zone, Mera Sanga, Pitoka Gold, 26 ka Silver, 16 ka Bronze. Total of 49 medals. Ang Region 4B naman ako ng Memaropa, no? Mindoro, Marindoke, Romblon, Palawan, mga katropa. Mera Sanga, isa ka Gold, pito ka Silver, kag pitoman ka Bronze. Total of 15 medals tanan. And ang sa Bicol Region naman, kung sa Region 5, meron sa 37 na ka-gold. Damo-damo na. 20 ka silver medals. Kang 36 ka bronze. May total silang 93 medals na as of May 12 niya, 2 p.m. kahapon. Samtang ang Region 6 naman, kung Western Visayas, bao, dulo-damo-damo na mga katrapa. Meron na sa 47 gold, 28 silvers, kag 35 bronze. A total of 110 medals. Sa karon ang Region 6 ang may pinakadamo nga medalya no subong niya mga katropa no sa ining nasambit niya nga pa sa 2026 May 12 result. Ang NIR naman ako Negros Island Region meron na sang 28 gold, meron sang 12 silver, kag 18 bronze, a total of 93 mga katropa. Ako ang sala. Ang Negros Island Region meron sang 28 ka gold, 12 silvers, kag 9 bronze, may total of 49 medals, mga katropa. Sa Region 7 naman, kung Central Visayas, may yara sang 48 ka gold medals, 27 silver, kag 18 bronze, may yara na sang 93 tanan ka medalya. Ang Region 8 naman, Eastern Visayas, wala pa sang gold so far, may 4 ka silver, kag may 4 man ka bronze, total of 8 medals. Ang sa Region 10 naman mga katropa, ang mayara na sang 11 tanad ka mga gold medals, 8 ka silver, kag 7 ka bronze, a total of 26 medals. Ang sa Region 9 naman, Western Mindanao, may 7 medals ng gold, 6 ka silver, kag 16 ka bronze, total of 29. And ang Sacsar Gin mga katropa, ang mayara na sang 6 ka silver, wala pa sang gold, 5 ka bronze, total of 11. Samtang ang Region 13 kung karaga mga katropa ang wala pa sang medal sa karon. Samtang ang bar naman ako ng Bangsamoro, autonomous region of Muslim Mindanao, ang mayara sang 1 ka bronze pa lang, total of 1 pa lang no ka medalya mga katropa. So tisinoyhan ang mga dadaog o kung mga kampiyon sa ining pahampakit so far ang damo diri medal ang Region Region 4B kag ang Region 6 sa mga katropa, kag ang Central Visayas kag ang Region 7 maraga panguna sa karon. Mga katropa, oras natin alas 4:52 na 4:52 in the morning. Padayon lang sa pagtutok sa mga katropa natin nga nag-upod sa itong programa. Good morning sa inyo, sila ni Nini Sugamaliana. Good morning sa mga katropa natin, sila mga tagsaka pa ni Malay sa mga nagadigamo na dira. No? Good morning sa inyo. And abaw, init na dira tubig, aga pang magpangape kita. Sa ilaman ni Ma'am Elvira Gilugo, nabugtaw na. Good morning. Sa ilan ni Vince Axel Dayuno, good morning man sa inyo tanan. So, wag nga aga mga katropa, tiga matamat ang drahimo sa mga lubrahon, sa mga lulutoon, no? Tigaang, nakatigaang, nakamuda. Good morning, matigil kay JR, ano? Nakatigaang ka na da, JR. Tsaktuhagid ang tubig. Ang gabag, ano, gino, nga mag... Pachakto lagi sa imo talaga bugas. Di malambot tanog, di man mabasa. Ang balyadaan ko, nagpamatay siya sa programa natin. So, samtang ko nagatigang siya kagatakos sa ngitudlo ko no sa tubig sang iyang ginatigang. Sige, good morning sa inyo, dira, sa mga katropa natin. Mayong aga, i-like and share na ang ato niyang official Facebook page, mga katropa. Sa ato niya live, sumong aga. And syempre mayroon magkita sang live stream ha, sa YouTube. So padayon lang sa pagpamati eh. Mga katropa, hindi na pagnisuhan yung mga tagsaka radio. Magabala kita after sining. Mga musika nga magkapabugtaw man sa inyong aga. Na-miss nyo wala? Mag-cha-cha!
Ariwa nang warm up na gamay sa T42 antes nga mag-shout kitisa. Do you think I'm sexy? Mga katropa, T42, let's go.

Good morning, good morning. Nagabalik sa inyo mga Tagzaka Radyo. Magkatrapa, good morning. Welcome, welcome sa liwat sa programa natin rin sa Exciting Pilipinas. Kamusta, kamusta inyo mga aga sa mga bugtaw na sa mga wala pa nakabugtaw? Bugtaw na. Mga katrapa, oras natin, oras! Alas 5.08 na sumungyang aga. And sa mga katropa nato ang nagaupod sa itong programa. Good morning na sa inyo. Thank you so much sa pag-monitor. Sa ila ni Mylene Dimafiles, good morning. Sa ila ni MJ Guardiano, good morning man. Ang balin din, good morning miss. Wow. Sa ila ni Aldrian Giharo Blanco, good morning. Ang balinya dire, good morning. When watching from Manila. Ay, sa Manila. Galantaw sa atong yaga. Facebook Live, good morning. And of course, good morning man kay Jesmar Faunal. Sa kay Ronald Gasella, good morning man. Sa kay Sir Doms Manhaw, may aga. Ano kag saliwat na kay Nini Sogamalian, good morning dira sa imo. Sa liwat, ha, live na live kita sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and the Public Service Authority. Live na live na live kita, subong! Kitaon ko. And syempre mga katrapa, subong man niya aga, pwede ka muna ka-comment dira ho sa aton mga Facebook Live. Agad nga ti, matamyaw ka muna mo, may mga request ka mo dira, no? Just comment down mga katrapa, para ti ma-accommodate na to. Or may pamangkota, no? Napros ang pamangkot kahapon ni Sir Francisco Norcio, no? Comment down lang. Kaya ito na i-tagaan sa bad. Kung kaya ta sub to. Kung mga hindi ta kaya, ti pass lang na eh. Sa kay Barin Gada, good morning! Mayong nga gumana, maligaw. Good morning, idol! Good morning sa inyo sa liwat, mga katrapakag. Welcome, liwat. Tres sa programa natin nga pampuka kunaga, ang Exciting Pilipinas. Siyempre, kaupo din nyo si katrapang Wendell Balinario. Alas 5 dias na! Ibug taw na da! Nabalang nga feeling, unapak ang alarm clock mo. Sang sa imo da kireg-kireg. Okay man, nabiskan nga ano ka hunis ang alarm clock mo da bo, wala gid ya. Wala ka gid nabugtaw. Mabugtaw lang ang tupad balay kag tupad mo pero ikaw wala gyud. Sa mga katrapa ta dira nga mga wala pa nakabugtaw nga supposedly dapat bugtaw na. Ari nyo gid ay. Good morning. Oo, oh, tamat na pangilamos na yun pagkabugtaw. O yun, kag mga katrapa oras na ito na 5:11 na, namin na ni mga pingape, di ba? Namin na ni pangape, amo ni oras. Sa nakainit na balaka mo dira sa inyong mga tubig, samtang nga tinagpamate dira sa programa na ito. Naku, nagasaot-saot sa ito nga musika.

FM Mix, mga katrapa, may arasa malunggay, Mangosteen, turmeric, sanginig, santone. Kasi mga katrapa, manami kay mayroon pagid sa glutathione and collagen. Iniang kape na ito nga, namit na ang sabor, healthy pa kagwada mo ang benepisyo nga mahatag sa imong alawas. At the same time, pampagwapa, kagpampagwapo pa. Iniang Santone Gold Coffee Mix. Yon, and syempre the best thing man subong gali mga katropang ubrahon nato tungod sa kainit sang panahon aside sa pagpatakod sang aircon. Ang maligo ya adlaw so namigiguro kong maligo kita kay para yung mga katropangan parang fresh kada yung mga lawas so mabulubugnaw kita mabulubugnawan. And speaking of paligo, do medyo bago ko lang nina endorso sa inyo liwat ang atong habon dito ako lang niga habon. Mga katrapa, ang atong nga habon, yung pampabuti sa Yes to Health, ang atong nga Clear Skin Herbal Soap. Mga katrapa, hindi manamigid tungkol na mayroon sa glutathione and Kojic. Sa mga mahilig, dirabala sa mga Kojic. Ini ang mayroon pag isang VCO, Convergent Coconut Oil. Ginisa sa isa kahabon para mga katrapa yung makapaputi, makapakinis, kaga makapanaw isang imong panit. Ini ang atong nga Clear Skin Herbal Soap. Marami gamiton ha, pangilamos daga, paggamit ang ating Clear Skin Herbal Soap. Para iwas man dira sa mga tulutig yawa to. Siyempre, atong pag-iisa kahabon, ari habon naman nga pang bugos nga pamilya. At the same time, makaprevent sa early signs of skin aging and makapaputik ang makapanami man, makapahealthy sa imong skin. Ang ato naman nga Santone Plus Herbal Soap. Ang ato nga Santone Herbal Soap. Ang manami kay gamiton sa bugos nga pamilya. Makapadula sa germs ha, sa ato niya nga lawas. Sa mga katrapa, ang ato nga mga produkto sa Yes to Health. Ang mabakala sa itong mga Yes to Health store sa ito niyang Yes to Health store dari sa syudad siyang Bacolod are located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Siyempre, ma-order man ini online ha, i-search nyo lang sa inyong mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. Sa mga butika, dira ako mga parmasya malapit sa inyong lugar sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica South Star, at TGP. Ma-order man ini mga katrapa kung mabakal man ini. Pamangkutan nyo lang ang produkto na ito na sa Yes to Health ko ng mga Santone products. And at this point, ato naman padulungan niya ang aton nga ginpreparar nga pampa good vibes sa inyong atanan ng aton mga katrapa nga TikTok and video. Ini bago naman eh. Kaya ting mga katropa, no, kung ako gani, super damo na gid ang mga agaka-trending sumong, ano, sa ato niya palibot. And isa dira sa trending, mga katropa gid, ang wala labot sa mga dance trend, sa mga saot, kanta. Ang isa gid pagid na da ang beauty standards. Ano? Kaya kung ano da ang standard, sundun-sundun, tama na, standard sumong, usually, nga, taas ilong, no, nang ano nag ang makeup na wala nga uso subong dewy makeup, no. Kuna kuya galing kundi ko ang ayan sa dewy makeup nga adu mo tao na kunya tsura. Hindi ko yang ayan. Ang iba niya mga cute-cute tulukon sa mga dewy makeup nga na. Isa pa gid kauso subong ang nagbalik naman ang ginatawag naton nga Barbie arms. Barbie arms, hindi literal nga butkon ka Barbie kung Barbie doll ha. Kasi lang kita Barbie arms, mga katropa, muna siyang ano bala ang imo butkon bala slim o kung na imo nga butkon na ano pang Barbie bala nga yung wiskan na gapakal kada kaon bala imo butkon na slim bala nga kung natawag nila sexy. Oh, muna. Di, depende naman sa pagtulok taya kati para sa ako yung sexy mo yung nudunod. Sa ilayabi hindi. No? Pero, muna subong ang uso, Barbie arms. Kaya isa, mga usually ba mga celebrity, no, gapa, ang nga pa Barbie arms. Isa na din si Andrea Brillantes nga mismo, ginako, iyang gapa Barbie arms siya kayang bali. Ang pag-distribution ko na sa fats sa iyang alawas, hindi, bala mo naka-equal. Kaya hindi niya gusto, no, nga dasig, baglag ko yung mga butko. Hindi, gusto niya slim, gusto niya Barbie arms. That's the term of Barbie arms. So, uso ni subong. Pero kung hindi mo carry, kung hindi mo kaya, hanggang saan naabot ang iyong lambot sining nasambit yung Barbie arms. Paglambot sining imo yung gusto nga Barbie arms. Hanggang saan ang iyong kaya?

umabot ang iyong pasensya. Kaya lang. Aray mga katrabaho, para ba lang manchindihan na ito, makita na ito live na live sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Aray o, lantawan ito bala sa ito sa mga Facebook Live ang ito niyang TikTok and video. Aray na, TikTok na! Ah, Project Barbie Arms. So Barbie Arms siya kung magtubang, magtakilid, galigin na... ginano sa likod, ginapisga sa likod para hindi giliin kitao ng tambok skillet. May upo dyan sa likod, ganaga-picknet sa iya nga mga, mga fats ni Rio sa butkan. Para maging Barbie arms tulukon. Ay, wala kayo. Supportive kayo, iyang friends. Hindi ko sure friend yan ni, o kung jowa yan ni, o kung... Muna man nag-like kahapon, so hindi mo na kinahanglan pa magpa-bello, hindi mo na kinahanglan pa nga magpa-clinic ako na beautician for this. Kay, kung gusto mo lang man picture-picture lang, ala, paano lang, ipakrot, ade, pinakusi, ilang ano, pinapiknit ilang sa likod, para hindi kitaon. Pero baka first mga glance akong gatubang, doon kasi lang ka mag nagpa-Barbie arms na. Bongga bells wala. Pero sa totoo lang, kung picture lang man ang imong hanap, kung gusto lang man gito sa picture, Barbie arms ka, i-edit ta lang, ah. I-photoshop ta kagadamo sa mga editors mo. Makapagamay lawas, makapagamay butkon, hawak, padako, babalik ka wang. Ano? Especially sa mga summer season, damo sa mga bikini photos, sa makakahapos, mag-edit si na, ah. Barbie arms lang pala eh. Pero no, ka-funny no. At may aragid man kita sa mga friends. Kaya supportive mo no. When it comes sa mga amusin ninyo natin yung mga ganap sa buhay. Hashtag Project Barbie Arms. Kamayan ang project ninyo support. Ako gani, may project man ko. Project Taas Tulukon man ko na. Kada mapapicture ko. Hashtag Project Taas Tulukon. Uy, niya sa may kapiknit-piknit pa sa akon. Ah, ginahambalan ko lang niya. Piyo, aday, make sure na nga taas ko. Ano to? Sa picture. Uy, tilt mo cellphone niya man. Para magtaan. Para paraan na niya mo. Para paraan. Tapos pagkakita mo sa picture, ay, ito pang 5'6 ang high. Galing ginawa mo na galing hambal sa mga friend nga. Nami, ah, mag-picture itong daw taas ko. Tapos kung ipakita, inasin mo, putot man ko na. Sabto niya ko na, ay, taas ka. Sige gani, bawian na lang sa angle. Oras na ito, alas 5:19 na. Alas 5:19 na mga katrapa. Kamusta na kamo dyan? Natigang ninyo ang inyong mga tiligangon? Sa ilayan ni Ramon Arinia Sisbino, good morning! Good morning, katropa! Saka, is your Lord Navales, good morning man. Uy, ang balya. Ano ko na, good morning, katropang Wendell. Too early wake up this morning. Uy, aga pa siya bugtaw! Usually, ka-comment na siya sa extras balita, tana. Kaya mo pala ng time nga mabugtaw siya. Subong, exciting Pilipinas palang bugtaw na siya. Sige, ate, mayong agad, mayong pagpamati, mayong pagmonitor sa tanggap programa subong ya, mga katrapa. Dari sa exciting Pilipinas. Arewa, para naman sa itong musikahan, saot-saot naman kita samtang nagahulat sa itong mga tinigang. Yeah. Sa mga nagahikot na, nagadigamo subong aaga, o kung nagajogging-jogging da, nagadrive sa ilang mga salakyan na padulong sa ilang mga pakadtuan, sa ilang mga lubrahan, iskulahan, o kung lagawan. Na nag-road trip na ba? Road trip! Arew, oras atan 5:20 na. Bago lang ako nilikabalo, nagkakanta, nag-lisang buksan mo, papasukin ako, papasukin ako. Si Willie Revillion, may galing una man sila nagkanta. Pag wala ko kabalo, sige. After sang buksan mo, papasukin ako. Mahavong Navarro ta, Mr. Papa Balls. Are you ready? Ariwa by Willie Revillame. Buksan mo, papasukin ako. 1, 2, 3, 4!

Mr. Powerball. Yan, ate. Nakabugtawa na ka mo. Sa itong mga musikahan, from buksan mo, papasukin ako, papasukin ako. Oh, good morning, good morning, good morning! Nagkabalik sa mga tagsaka radio, mga katra. Padre, sa ito niya programa, Exciting Pilipinas, sa ito niya last portion, Subunga Adlaw. Ano? Oras na ito, oras! Alas 5:29 na. Sa mga wala pa talaga bugtaw, ha? Last call! Bugtaw na, bugtaw na! Sa mga may laktan aga pa, no? Good morning sa inyo, dira! Of course, so mga agamon mga katrapa, no, don't forget man yung magpasalamat kasi nakabugtaw kita sa liwat. And of course, para kita nagagbuhi na buhi, nagaginhawa. And of course, para kita may chance kita kasi pag-survive na naman sa mga adlaw. Magpakita sa kindness and love sa itong isig ka pariho, di ba? And of course, ha, sa subong man mga katrapati, ang aton yung mga kabataan dira sa inyo mga tagsaka pa ni Malay kay wala sila sa klase, ah, don't forget nga, although wala sang klase subong, bas maayo man sa gihapon nga may ra kita sang mga activities nga ginapaobra sa ilan, hindi lang puro hampang, bas maayo man nga tuduan ta sila, especially sa mga sa mga nagbasa, sa mga hindi pa kabalo magbasa, akong gina-introduce pa lang sa reading and writing, ano, although wala klase, amat-amat kita nga tuduan ta sila magsulat. And of course, mga katropa, ang sa, ano man galing, no? Ang sa syudad sa Bacolod, kay ti lapit na malanga kaysa May, June. Sa June, ang kasugod na naman ang brigada, mga katropa, plus abreklase na naman after. So, sa syudad sa Bacolod, gani wala sang ikabalaka ang mga from grade 1 to grade 6. So, sa inyo ang mga school supplies, kay ang syudad sa Bacolod ang maghahatag ini para sa inyo, no? Sa required ng mga number of notebooks. Sa samtang sa high school naman, wala sila sang school supplies, pero meron sila

0: Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective. Turbo.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki namon sining mga sumulunod kag tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ang ato sining pagparagad sa sining programa, tinutuyo sining mahatagan kamo sang ideya, informasyon kag maedukar sa kung ano ang mga nagakadapat nato sining himuon para matipigan tang ato sining lawas, para makalikaw kita sa mga masakit. Nagadako man ang problema ta kung may magsetin ang masakit sa aton, dahil kinahanglan mo gid magasto eh. Kinanglan mo gid mangita na sang tambal kag kun magset in nga ni mga simtomas sang masakit. Kakahulugan ina nga nagadako ang aton sining kinahanglanon nga galastuhon parang inugbakal sang bulong. Pinakaimportante sa tanan is prevention. Kun may ara man lang kita sang pamaagi tiempo para nga mangin healthy ang ato sining lifestyle. Ina mga abyan makabulig agud to makalikaw kita sa mga grabe sining pamalatian. Pwede kamo makapasakop sa ato sering pagparagad basi may mga concern kamo darang masarangan karon sabton sa ato sering consultant dari sa programa The Secrets of Health. Sa ato sering pagparagad upod ta ang ato sering Doctor of Alternative Medicine Practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Jocelyn Lano. Gina-welcome na ito ng aton sini mga tagpalamati sa kutob sa madabutan sa aton sini tingog sa pagwaragwag kag sa kinandan. Yari naman kami ni Sir Jocelyn Lano sa paghatag sa inyo, pagdulong sa inyo, sa pila ka mga mapuslanon ng mga informasyon may angot sa aton sini nga ikaing lawas. Hindi na kita maghulat niya magbalatian antes pa manginaktibo kita sa pagtalupangod sa aton sini nga kalawasan. In fact, kadamo sa ang mga magamit naton sa aton palibot nga hindi mabakal sa butika. Ultimo ang pagsunod sa mga suggestion naton diri sa lifestyle modification para makalikaw kita sa badatian kag para magpabilin nga ang lawas malig-on kag para adlaw-adlaw kita may proteksyon. Ang paginom sang Sunthon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthon Vitamin C kita sini ang mahimo nga mahuligan.
3: Yes!
1: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo kama produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay Kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Yes!
1: Pero diri kita sa mga hiyang niya sa kape, may kape para sa tanan pati kabataan. Kay wai niya caffeine kag wai coffee beans, ang Santon Plus coffee mix, may mangosteen powder, soya powder kag moringa powder. Kita niyo wai kape, wai ya sang coffee beans, wai ya therefore sang caffeine. Pwede kay inom sini mga kabataan kaysa sang function sang isoflavone nga ra sa Santon Plus coffee mix, amo ang pagpa-activate sa ato sini nga brain functions.
2: Kag tuman kita na ka importante Sir Jocelyn Lano, kay tanawa bla subong. Mga pamatanon pa pero mga malipato na. Mahina na ang memory. Actually, naka-notice mo siguro ang kadamuan sa ninyo pag-abot sa spelling. Subong doon medyo mahina na ang mga ulihing tubo. Ano? Although hindi man tanan, isa sininga makabulig sa aton sa ni Sir Jocel para mangin matinandaon kita, amo ang lecithin. Na nagabulig pa-aktibo sa aton sa ninyo brain. Pwede sa makabataan. Kag sa mga may edad-edad na Sir Jocel nga naga-malipaton man. Makuha na to na siya kung maginom kita sa Sunthon Gold Coffee Mix.
3: Yes! To help!
1: So para sa mga diabetic, may matamis kita nga kape, pero ay problema nga makapasutap sa blood sugar level kay sweetener is stevia, and that is premium D3 coffee mix, Dok Leo.
2: Kinasuggest ganin naton sa mga diabetic nga isaman sa kinanglanon nila ang pagpasilak sa adlaw para nga ma-activate ang ila sining sistema dira lawas, especially kung may vitamin D sila para sa insulin sensitivity. Pero kuno ay kamo time, ari na lang kapihan nyo ah. Pilian nyo na lang ang premium D3 coffee mix. Ang isa sini sa advantage, may vitamin D3 kamo para man sa insulin sensitivity ni. Kagwaay man sin problema nga madisturbo nyo sing blood sugar tungod nga stevia ang iya sining hagin gamit nga pampatamis sa dira. Plus
1: Gold. Ang hypertension may mga simptoma, may mga patimaan. O galing pag set in sang simptoma o kun mga patimaan sa lawas ta sini. But ang balos ni Dok Leo, ara na naduktan ka na.
2: Kaga posible Sir Josil, may mga nahalita na sini nga mga parte sa aton sini nga lawas.
1: Medically may explanations ini ang inatawag nato sini nga BP or blood pressure ta depende sa readings, no? The systolic and the diastolic nga readings sa aton sini nga blood pressure. Sa present nga pag sinalayo ang lifestyle ta Dok Leo, pila dapat gid man sini ang i-maintain mo nga blood pressure para makasiling ikaw nga low risk ako sa possibility of having a hypertension.
2: Para mahambal naton Sir Josil nga normal kag healthy nga aton sini nga blood pressure, ti dapat dira kata sa 120/80 o kun less sa dira.
1: Speaking about less, no, manubo sa 120/80.
2: Correct.
1: May ara kun kaysa nga reading nagataas ang iya sini nga over. Let's say for example 120 matuod, pero ang over yo kun sa galabot tag 90 tag 100. Ina nga mga kondisyon na makasiling ikaw nga you are at risk of a possibility of having a hypertension na Dok Leo.
2: Yes Sir Josel, kay imbalance na say dapat i-considerar gid naton ina siya may ara man gani nga like 120 ang imo sining systolic, pero diastolic nimo is less than 80. May mga bagay kagyapon niya i-considerar sina.
1: So kung mag above and below normal, but tambalon something is wrong sa sulod sa imo sining lawas and must be corrected Dok Leo.
2: Correct.
1: Pero kung may BP ikaw blood pressure of 130/80, but tambalon sini 130 ang iban sini okay pa, pero ara ka nagali sa moderate risk of having a hypertension Dok Leon.
2: Kumbaga Sir Josel, tinagaulo umpisa na ang pagtaas mo sini nga blood pressure. Kinanglan mo na sini ang pila ka mga lifestyle changes o kung nang iban sini ginatagaan na sang ila sini mga medical doctors ang maintenance.
3: Ako si John, problema ko ang

0: ay ibandok layot galabot tag 200 pero okay malang sila. Mm-hmm. Pero makitaan mo nagapalamulang adoga palanggit umlang ang pagkapula.
1: Mm-hmm.
0: Galabot tag 200 over 120, 180 over 120. Pero kaya gyapon sa ila sining ilawas. Pero anong risgo mo sini Doc Leo?
1: Ati ari sini Sir Josel hypertensive crisis tari. Very high crisis na, risk.
0: Crisis na ni Doc Leo ha?
1: Yes. Masiling na nato yung emergency situation. Lagan ka na yun sa imo sining ha? Medical doctor. Kikinanglan mo na sining immediate medical help.
0: In short, kung nakalabot ka gali sa amo ni ning blood pressure, basi matumba na ikaw nga way pilas.
1: Correct.
0: About this problem sa hypertension. Gulpi man lang ini nag-set in sa aton. Ang ibang triggered, for example, ang iba nabi palakaon sang matambok, labi na gid kon palakaon ka aligi bala sang alimango kag kasag.
1: Mm-hmm.
0: Nan numero uno gid na mamatambok pareho sa bisang baboy. Pero sa baboy, just to give you a trivia ha, ang pinaka masakit sinikag ang pinaka delikado, hindi inang puti niya nga ma nag-uyog-uyog kundi ara sa panit. Ang pinaka delikado gid sa tanan dira concentrated. That's why nga ti magkaon kag ani sang panit sang litson sa mga plakaon sang litson kag sa nagakaon sang litson kon magkaon kita gamay lang sa panit. Bulong sa hidlaw kon gakaon kamo ah. Hindi
1: mm-hmm.
0: Yo man pagpatami kay anything in excess kuno. Hindi man manami sa lawas
2: kung dati

0: now available in your nearest drugstores.
1: Kinanglan mahibaluan tani kon ano ang mga specific, for example, ang mga mataas itrisgo kon kulang ka sa amo ni nga vitamina kag minerals. Ano ini nga mga vitamina kag minerals nga dapat hindi magkulang always sa to sini nga lawas, Doc Leo?
2: Ang ginatawag mineral nga potassium. Nagabulig ni siya para mabalanse na to ng aton sini nga sodium levels kag magrelax ang aton sini nga blood vessel walls. Ya kun sa diin ang kakulangan sini o kun ang low potassium levels, posible magresulta sir Josiel sa sodium retention nga nagapataas sa aton sini nga blood pressure.
1: So speaking about this potassium, masamin naton sini nga ginapakaon sa mga nagasuffer sang low potassium supply, saging dayon dalaganan ta.
2: Correct.
1: Inang way kagi balaluto.
2: Mm-hmm.
1: Nga saging ang dako galiit makuha kita nga potassium nga saging. Hindi nang sa normal nga ginakaon ta, but sa sub-aba lang hinatawag ta nga saging.
2: Correct, sir Josiel.
1: And ang iya gali nga nutrition man sini, hindi lang ara sa masami na itong ginakaon nga unod. Kung inang sa daw labot-labot siya pagid, Doc Leo.
2: Isa man, sir, makuhaan na itong sang sustansya.
1: So, please be guided, ha? Mga tidbits of information, hindi ka ba ipang makahatag man sa inyo sang ideya kung paano ninyo tipigan ang inyo sa ninyo ay kayong lawas. Now, ining magnesium. Actually, gagmay man lang ining kinanglano naton sa lawas naton. Pero kung makulangan, kagali, ang sige-sige nga kulang ang magnesium supply sa lawas nimo, that could trigger sang imo sini nga hypertension, Doc Leo?
2: Yes, sir Josiel, ano? Kaya ang magnesium actually is a relaxing mineral. Nagabulig ni siya para sa aton sini nga blood vessel relaxation. Di kabalo naman kita nga para nga ang aton sini nga blood pressure manami kagabalanse, hindi siya magtaas. Dapat ang aton sini kaugatan may pahanunot. Mayong iya sini nga pagpahanunot sa lagaagi sinadira nga dugo. Nga kung sa diin, kung kulang kita sa magnesium, Sir Josiel, especially sa medyo malawig nga mga panahon, binulan o kung tinuig, nag-increase niya sa vascular resistance nga nagaresulta sa mataas nga blood pressure.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggagot sa anumang uri ng sakit.
1: How about ining vitamin D? Actually, we can get free vitamin D kung kaya nyo man lang mag-sulay sa init, magpa-init, especially early in the morning. Nga early in the morning, bangod man kiti, hindi tama kasingkal. Pero as per our discussions before, Doc Leo, ang maximum nga makuha natin, nga makadalawat kita at damo sining vitamin D kag madasig ang processing is between 10 o'clock, no? At 2 o'clock.
2: Kung kaya lang, Sir Josiel, no? Alas 10, alas 11, alas 12, alauna, alas 2, alas 3. Dira sina nga mga inoras.
1: Amo ni siguro nga way timay ginastroke nga baka, no? Kay way ka panilong bisan ni lawig mus banglid, eh.
2: Gapabulad sa init.
1: Bastante sila yas vitamin D. So ang vitamin D, anong iya sininga function, Doc Leo? And if deficient ikaw sa supply sa vitamin D, ano ang nagakatabo sa aton sininga lawas?
2: Actually, no, masibod niya ang ginatawag role sa vitamin D, Sir Josiel, pag-abot sa balanse sa aton sininga blood pressure. Kaya ang vitamin D, ang role niya sini, nag-a-adjust o nag-regulate o nag-control niya siya sa renin, angiotensin, aldosterone system, which regulates BP. Which is, ang low vitamin D levels ang ginaangot siya sa increased risk sang hypertension.
1: So, but increase ang risk, nagadugang sa risk ni mo nga magka-hypertension ikaw. Bisan pa way ka sang history sang being hypertensive, kung kulang, kagsigisiging pagkulang sa vitamin D sa dawat. Ang masami sini nga ginamuno nila kung hypertensive ang tao na. In short, sini, may mga manifestation na nga ara na sa boundary ikaw nga magka-hypertension o kung magka-high blood. Ginalimit nilang imo sini nga sodium intake. Why? Nga kung masubrahan ikaw sodium intake, magabag kita sodium just like sang asin, ha? Sodium chloride na, eh. Nga kung masubrahan ikaw intake sang parat, na delikado para sa mga hypertensive, Doc Leo.
2: Kasubong sa nahambal na itong tagi na Sir Josiel, no? Kung nga akin ang lana itong sang potassium. Kaya ang potassium, amon isang nagabulig balanse sang aton sini nga sodium sa lawas. Nga ang pagnubo sang potassium, madulaan sang gwardya ang aton sini nga sodium. Nga kung sa diin, may ara kita sa ginatawag nga sodium retention. Nga magpataas ang aton sining nga blood pressure. Diarya ang ginahambalan naton among kakulangan sa lawas like magnesium, potassium, vitamin D. Samantala sodium naman niya sobra. Ang sobra nga asin sa lawas hindi man makapayo. Ginapahibalugid naton sa aton sining mga listeners, mga viewers naton nya ang more nga asin makuha naton sa aton mga ginakaon nga may labot sa hypertension dira sa processed food. Hindi sa asin nga table salt or rock salt lang naton.
1: No.
2: Kaya araya makontrol ta pa na ya, matulutimpla ta pa na ya, kung kulang madugang-dugangan mo. Kung medyo maparat, masabawan mo dugang. Mas labi nga mag-andam kita sa mga processed food nga damo sang sangkap ng sodium. Labi gid na to na ginarecommend sa ila na mag-inom sang Santhone Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhone Vitamin C. Kung ang komposisyon sila sa nga mga pagkaon, processed, kag mga instant. Para nga rising imbalances nga matabo, nga nagresulta sa hypertension o kung high blood pressure, dapat kunara ang potassium, ara man ang sodium, nga naga binuligay sila sa ila sinitagsa-tagsa kaobligasyon.
4: The Secret of Health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan yung kamukabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pang i-digest gida kag magtrabaho gida ato sining digestive system halakapang puga tubla. Sa sulod parang nga kuwaon niyang duga, mambalari ako kinanglanon duga, awo gasip, ihaboy na. Inom na lang sila si Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santhone Plus Gold Capsule, labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santhone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga, pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag circulation kag magpanami pagyan ang pag-functionar sa aton sining korason. Ang garlic nga nag-angkon ni siya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pag-pahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag nag-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production. Nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive. Pero kung mag-inom sila sa Santhone Gold Capsule, kasubong lang, Sir Josil, ano, ang inang mga benepisyo na kuha man nila tungod sa mga nasambit na ito nga sangkap.
1: How about ining Premium D3? May VCO, virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ano ang pwede sini mahimo sa mga hypertensive o kung may mga high blood, Doc Leo?
2: Amo ni Sir Josil, sila yung nag-modulate o kung nag-control sa renin, angiotensin, aldosterone system o kung RAAS o kung RAS balang ginatawag, kini siya, Sir Josil, sa BP regulation. Isa man isa sa rason na kung nga ang dapat natong talupang doon ining renin, angiotensin, aldosterone system na ton, kay isa niya sa rason nga nagataas ng aton sining blood pressure. Kay nga aman, kung ang aton gani sining blood pressure mag-drop sa aton sining kidneys, masense siya nga nag-low ng sining blood flow, marilis ni Sir Josil sa enzyme na ginatawag renin. Ang renin gani trigger nga naman ang chain reaction, maproduce naman isa sang angiotensin 2, amo ni active form, a substance nga nagapanarrow o kung nagaconstrict, nagapakitid sa aton sininga ugat, kag nagaraise sa aton sininga blood pressure. Ginastimulate naman siya ang pag-release sang ginatawag aldosterone, ang hormone nagabulig no para sa aton sininga kidneys, i-retain niya ang salt and water, increasing blood and volume pressure. So kung i-combine na to ni siya ang sininga efekto, nagapataas siya sa aton sininga blood pressure para ma-restore ang balance kung naganubo ang aton sininga blood pressure. But the problem is, amon din sa Diyos, ilang problem. If ang ining ginatawag ang relasyon bala sa sining system, ining ginatawag na ito, sining renin, angiotensin, aldosterone system, once gani karon nga, mag-overactive siya, nagaresulta sa padayon ng pagtaas ng ito, sining blood vessel constriction o kon sigi bala pagkitid sang alagyan, sang dugo, tungod nga nag-constrict ng ito, sining ugat, excess of fluid retention, kag higher blood pressure over time. Amon yung problema, Sir Josil. That's why, no, ang ining ginatawag RAS nga ini, amon yung frequent target sang antihypertensive drugs. Kag ang mga ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers are common treatments sa hypertension. Tungod sa amon yung rason, Sir Josil, kun naga-overactive na inisya, nga nagaresulta sa pagtaas man sang aton sa ining blood pressure, nga amon man siya ang ginabuligan control sang vitamin D.
1: How about ang vitamin C? Ano ya ang role ya sini? Agudto nga, hindi kita matamaan kag hindi mag-set in ang mga simptoma sa aton sang hypertension, Dok Leo.
2: Tama ka importante, Sir Josel, no? Ang papel sang vitamin C kabinipisyo niya sini pag-abot sa aton sining kaugatan. Kinanglano ng vitamin C para sa collagen formation sa aton sining blood vessel walls. Ginapabakod sining aton sining kaugatan. Nag-improve man niya sang nitric oxide availability para sa pag-agi sang aton sining dugo kung mag-circular ini alin sa kurason bakanto sa nagkalinlain nga part sang aton sininga lawas. Kaga more effective kit Sir Josila ang vitamin C para sa hypertension sa yadto mga tao nga kulang sini kaga mataas ang ilang sininga stress levels o kung stress sila permi halos adlaw-adlaw.
1: So ang vitamin C nga makabulig idea sigurado kita para nga ang lawas naton makafunction sa maayo, makalikaw kita sa hypertension o kung high blood. Ngalan is Santhone Vitamin C. Alkaline nga vitamin C pa niya, Dok Leo. In short, sini, bisan taking before meals, hindi magsulab at sulok-sulok.
4: The Secret of Health.
1: May mga produkto si Yes to Health Incorporated. Nadamo na nagapangita sini. Yesterday nakaagi kita sa isa ka drugstore kag nangita sang Clear Skin Beauty Soap. Kaya nabatian niya kuno sa ato sini nga live stream nga manami kuno pagpahamis ang kutis sa Dok Leo.
2: Kina-remind gid naton sa aton sini mga tagpalamati, babayi man ko na lalaki, may termino sang unang kilala ko Sir Josil mo. Nga para sa iya isa ka mortal nga sala ang magtulog nga waay nagapanibin bisan pa mang hilamos man lang. Kaya nga man, ginapabayaan naton ang mga nag-clog dira nga mga oil, ang mga oils dira sa aton sa panit nga may nagapililit nga mga higko, yung mga kagaw-kagaw dira nga maghalit sa aton sa nga panit sa bilog nga gabi. Hindi lang sila Sir Josel nga pampaputi ah, kati may ara sa sanggitatawag ko Jake and Glutathione. Kundi, nagatinlo pagid sa nga aton sa nga guya sa aton sa nga panit sa aton sa nga kutis sa pangkabilugan.
5: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil available sa mga butika.
2: Nga ang ginarekomendar na ton nga kinanglan gid kamo magamit sa isang habon. Kati hindi man manigar Sir Josil. Ang oil hindi man na madala basta sa tubi lang. Pero dapat ang habon man nga gamiton man na ton ang suabe man sa aton sininga panit. Why sa may mga maisog nga mga chemical dira kag mga sangkap nga hindi man makapairitar sa aton sininga panit kasubong sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Amo ni gani nga sa mga kabataan bala kay way pa ma-expose sa mahigko sining environment ang ila sininga kutis. Ginatawag takutis baby.
2: Correct.
1: Mahumok, hamis, dawaay sang pores.
2: Abi mo Sir Josel, ang isa madunduman ko naman ang gin partner sinasang aton sining kilala no. Gagamit siya Clear Skin Beauty Soap ang ginakape niya Santhone Gold Coffee Mix. Kami ara sang glutathione and collagen. Kung nga mahumok, kung nga mahamis, kung nga ang kaulumol sang panit sang bata, tungod nga, bastante pa sila sa collagen.
1: Firm pang ila sininga panit.
2: Yes.
1: If you speak about mahamis, inang hindi kitaon halos sa imo sininga pores, sa imo sininga skin. At the same time, pwede man ka mo magamit sang Santhone Herbal Soap. Ang Santhone Herbal Soap actually is para ini sa mga germs that causes dasig magbaho ang inyo balhas bala sa inyo sininga bayo or if not, ang nagakabilin sa aton lawas, labi na gid sa masami nga nagabasa nga parte sa lawas ta sa aton sininga ilok, Dok Leo.
2: Problema gid kun dali ba karon every time nga balhason kita ate madumduman dayon sa ibang sini ang luto nga bayabas. Aldong ibang sini ti nagakaon iya sang luto nga bayabas, ginabutang panagani Sir Josil sa sinabawan. Hindi lang siling Sir Josil nga nagapanimaho ka bayabas, kundi katinlo ang aton ginaistoryahan diri. Hygiene nga ginatawag. Amo ni ginahimo sa aton o kon benepisyo nga makuha naton kon Sunthone Plus Herbal Soap ang aton sini nga ginagamit kamay antibacterial property sa Sir Josil. Lakip na gani ni mga samad bala nga dugay magpali.
1: Oo.
2: Tungod sa mga kagaw-kagaw, magamitan mo sina, mabuligan niya nga madasig magpali. Pati pa ni mga kinadtan sa sapat-sapat dira Sir Josil nga nagresulta sa mga ginatawag dark spots, mabuligan niya man niya mamat-amat fade kung nagagamit kita sang Sunthone Plus Herbal Soap.
5: Sunthone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Magbibili sa malapit na butika.
1: By the way, pag-mention mo sa sapat-sapat ini Doc Leo, subong di ka baylo-baylo atos ning klima, ulan init.
2: Hmm.
1: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
2: Yes.
1: Amugin ng numero unang kontrata kay posible carrier na sang dengue. Tama ka makahalalit, maubos gidunod sa imo sini nga bangko kon nali ikaw di malason nga magka-dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthone Herbal Oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
5: Sunthone Plus Herbal Oil, ang pabahid na all-in-one sa Sunthone Plus Herbal Oil.
2: Ang ginatawag Sir Josil nga malikaw ka sa kagat sang lamok, hindi ka mapalapitan sa lamok kung mapamanyos mo na siya.
1: Mm.
2: Makabig na lang na to na Sir Josil nga bonus mo na lang na. Kaya kung nagapamanyos ka sang Sunthone Plus Herbal Oil, nagabulig manipahumok sa imo sininga panit. Di kung mamasahi, balaan mamanipulate ang aton sininga makaunuran na Sir Josil, nagabulig manipa-active sang pag-function sa aton sininga lymphatic system. Ang mga higko dira, mabuligan niya madrain man sa aton sininga lawas. Panami sa aton sininga blood circulation, mahumutan, mahaklo o palang Sir Josil ang sense ni nagatawhay imo pamatyag, nagarelax imo panghuna-huna, naganami imo tulog.
1: Try it ang Sunthone Herbal Oil. Mosquito repellent pa ni siya. Hindi makapalapit ang lamok kag iman pang sapat-sapat para mangutot. At the same time, nami ang iya sining epekto, gapala mo ipo imo sininga lawas bala. Banyo sinyo bala. Bisan din na kamo magmasahe, batya ganyo gid ang pag-usbong bala, batya mo dagasulungaw ang hangin sa imo sining kugatan kag sa imo sinikunuran kung mamanyos ka mo sa Sunthone Herbal Oil.
5: System.

0: fast and safe. System pain. Symptoms persist. Call the doctor. Sa mga butika. The secret of health.
1: Kung inagi ka mo kagwanta, sang palanakit sa lawas ninyo ha, mag-sis the pain na Dok Leo.
2: Gina-discourage man na ton gali. Yan itong mga nagapalanakit ng kalawasan, kapiyan pa kung daw hindi na matandog, hindi nyo na pag-ipilit nga ipahilot pa o kung ipapislit pa. Kundi, ang pinakapuntos ni, ipahuway na ton, kaga parang mabuligyan kita nga magtawahay aton sa nipamatyag, ma-alleviate ang symptoms ngayon na o kung na sintoma ngayon na, pwede matumaran sang cess the pain.
1: Kung overstretch, kag overwork ang inyo sining mga muscles, ga pala manog man na dito sa sulod. So, delikado man patandog ni mo, kay ma-aggravate lang ang banog ya, hindi makuha ang sakit.
2: Tama.
1: So, imnin nyo na lang sang cess the pain. Pero amo na yung ilimnon sa katulugon niya, Dok Leo, ang Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Mm-hmm. Isa ni Sir Josil sang ginatawag makabulig sa makalalakinhan para bala matuman, Sir Josil, ang obligasyon na ginatawag lang ulayhon sa katulugon.
1: Dapat unpredictable kuno ang isa kag isa eh. Kung unpredictable ka mo, to maintain kuno sang good relationship, ha? Dapat hindi man bala mabasa ni Mrs. ang estilo ni Mr. Kag si Mr., budlayan man magbasa sang estilo ni Mrs.
2: Mm-hmm.
1: So dapat always ready kung sa Boy Scout pa.
2: Amo na lang ng defensa mo dira si ni Sir Josil, kahit hindi mo mapaktan.
1: Mm-hmm.
2: Subong bala o kung buwas, subong balang oras o kung dugay-dugay,
1: mm-hmm,
2: dapat may reserba kagid si ni Sir Josil para bisan anuman nga takna, anuman nga oras, magpanawag ang kinahanglanon, kumbaga sa termino sa kilalata, may ibuga kagid.
1: Pero kung gusto mo gid mabasa si Mrs.,
2: mm-hmm,
1: dapat nga siya pauyaton mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Paghatag sa imo turbo, balaan mo na kung anong masunod sina. Dayon niya ka time man siya, ups, 25 minutes. So sa mga lalaki ni nga daw nadula na bala libido, daw ay nagana bala sa ila sining sexual activity sa inyo sining partner. 30 minutes before ang loving-loving mag-turbo dietary supplement for men. Mabakali ni sa sukin niyo mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Kag sa clinic sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building Yulo Street atuman sa Midtown Hotel, kag sa Bacolod City sa Yes to Health Store sa Lisari Street in front of Marayo Bank.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health. Santon Gold Live Testimony.
3: Lin and Yosa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung bibi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung bibi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalos isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: C
6: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa lawad na akong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Alit kita ka mga driver, pag inaubos ang Sister Pain.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbilis sa mga bukika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: Exciting!

Center. Mga balita nga una mo mabalari mo mabalian. Express Balita. Labas. Kag-eksklusibo ka na sa aga. Pinangis ang ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: AM News Express Manila.
1: XFM Time, alas 6:18 na may nga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsining kaman sa bungabain sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Express Balita.
0: XFM News Express Balita.
1: Adlaw kita sa buong mga katropa sa Miyerkules. Mayo 13, 2026. Kagsubong aga, kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinare.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Ikadulong namun sa inyong mga katropa makaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nag-monitor, dira subong sa atong paagi sa ilang nga mga radyo, ang XFM Bacolod. Mabatian nyo kami mga katropa sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Samtang mga katropa sa Northern Negros, XFM Sagay City naman sa radio frequency mga katropa nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Kabankalan City sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency mga katropa nga 98.5.
2: Mga katropa kita man ang malantaw sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Amayara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, mas ginpapos pagin sa inyong pag-access sang tanan nga istasyon sang XFM Philippines. Bangon ninyo na ma-download nga libre tra sa inyong mga Android phones, mga katropa. Sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-download na ninyo nga libre, mga katropa, kag inyo dira. Mabatian ang kapin 60 ka mga on-air stations sang XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mayara man kita sa aton nga text line, adres sa aton istasyon ang aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:20 na, kag mga katropa, to padulungan ng mga pangulong tinalain sa Miyerkules ng edisyon sang Express Balita.
0: Express Balita. Headline.
1: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Malapit 20 ka mga puloy-an ang ginlamon sa kalay sa Martes ang aga nga sunog sa Barangay 7.
2: Isa patay, isa pilason sa mga pulis matapos ginbuno sa nagwaras ang sospek sa bypass operation sa Banwasang, La Castellana.
1: Congressman Alfredo Marañon III nagpayag nga base sa ila tagsa ka konsensya ang boto sang 12 ka mamalidas ng NIR sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kag para sa itong mga headlines sa national news.
0: Express Balita. National News.
1: Anay Senador Antonio Trillanes IV nagsabat nga siya mismo ehemplos nga pwede madakop ang Senador bisan ara sa Senado bangod na himo manini sa iya sa panahon sang Duterte administration.
2: Senator Robin Padilla nagpahayag nga hindi siya magpamalabag sa impeachment ni VP Sara Duterte.
1: Kag para sa itong mga headlines international news.
0: Express Balita. International News.
1: South Korean cargo ship ngayara sa Hormuz ang ginigo sang wala may baluan ng aeroplano.
2: Alcalde sang California ginpasakaan sang kaso nga nag-akto bilang Chinese agent.
1: Kag para sa aton nga mga headlines sa sports, eligibility rules para sa Gilas Pilipinas ginaulat para kanday Justin Arana kag Mike Phillips.
2: Samtang sa ito naman nga showbiz news, Ashley Ortega ang ipahayag nga may character development na si Shuvi Itrata. Mayangot sa iyang pagiging burara.
1: Kag para sa ito nga mga headlines sa Balita Espesyal, kaupot si katropang James King. Isa ko nung ka-mayor sa Japan, no? Kakson sa pwesto kay bangod nga na koma. Alas 6:22 na mga katropa. Inyo nabatian ang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagiban pa. Kagining inadulong sa inyo mga tropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalaan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Alas 6:23 na kag mga katropa, ito padulungan ng mga kaundahan sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita.

0: 520 mil pesos ang kabugusan nga halit nga nagresulta sa pagkasunog sa 26 tanan ka mga puluyan nga ginlamon sa kalayo kahapon nga sunog sa Purok Magnolia sakop sa Barangay 7, siyudad sa Bacolod. Kag may 5 nga partially damaged lang. Nagumpisa ang kalayo sa balay ni Larry Peruelo nga sa tunga-tunga sa mga nagailikit nga pamalay nga kalabanan ng mga boarding houses. Mabaskog ang hangin padulong sa nasur nga bayan. Amon nga madasigma ng pagsailos ang kalayo. Kag nakatigayon na palagyo ang mga pumuluyo sa lugar apang madamo sa mga boarders nga nawadan sa ilabayo. Kagagamitan bangod upos ng ila ilistaran sa ila mabtan. Sunod kay Kapitan Hersey Sibog, yara sa 71 ka mga pamilyang apektado nga may yara sa 179 ka mga individual apang mahimo masaka pa ini bangod sa mga renters kag sharers. Madugay na gidman nga na-identify nga red zone ng lugar kag tuman ka risgo kun may sunog bangod sa wala sang lagyan ng firemen sa pagpalong sang kalayo. Hindi lang ini ang unang ation nga nasunugan ng Purok Magnolia Barangay 7 sang nagligad nga 3 ka tuig ini nga duog ang nasunugan man kag madamo nga pamalay ang naubos.
1: Yara sa community chapel kag covered court sang barangay ang mga biktima sang sunog sa Purok Magnolia Barangay 7. Sunog kay Kapitan Hersey Sibog ginsabatman gilayon sang barangay kag syudad ang pagkaon sang pumuluyo sang kagabi samtang nagahimo pa sang assessment ang Social Welfare Development Office sang syudad bukas sa pagbaton sang bulig ang barangay kasubong sang tubig kagalamiton sa kusina. Nagakinahanglan ang mga biktima sang ilatululugan kag bisan sa ulunan kag habulang anay nga makabulig man sa ila. Kadam-an ang wala sang manasalbar nga panapton na ganibuka sa bulig sa daan ng mga bayo ang biktima. Ang CSWD kag barangay ang nagalista man sang bulig halin sa mga pribadong grupo.
0: Isa patay kag isa pilason sa hanay sa nakasilya na PNP matapos magbatong subject person sa gipatigayon nga drug by bust operation sa sitio Talaptap Barangay Talaptap Banwas ang nakasilya na gabi sa Mayo 11. Ang nagtaliwan ginkilala sa kay Police Master Sergeant Devi Karampatana samtang pilason man ang Deputy Chief of Police sa nakasilya na PNP nga si Police Captain Jose Michael Muñez samtang suspect kag mag-iloy ginkilala kanday Edward Acupan 41 anyos kag sa isa ka street level individual kag si Delia Acupan 68 anyos. Sunod sa kay Police Major Romulo Hipelango V, ang Chief of Police sa nakasilya na PNP ginlunsarang drug by bust operation batok sa kay Edward kag natabong insidente kung saringin ginbuno sa suspect si PMSG Karampatana sa dugan matapos ining nagwara sa nagluntad nga pagpukutay kag nakakuha sa pataloma. Dugan pa ni Hipilango V, gilain man nga nagresponde ang mga upod na day Karampatana kag Muñez sa lugar. Konsiderin natigayon nga matirohan si Edward nga naigo sa duha ka mga kamot apang ang iloy sa suspect nga si Delia ang nagbuno sa kay Police Captain Muñez sa likod. Gimpaik sang hepe. Galun sa gindala sa Rural Health Unit ang mga imbulbado sa insidente apang gideklarar nga dedo na rival sa Dr. C. Karampatana matapos makaagaw sa seryosong apela sa iyang adugan. Sa karon, istable ng kondisyon ni Police Captain Muñez matapos ining ginabulong sa isang ospital sa siyudad sa Bacolod. Samtang si Edward ang napaidalam sa ospital arrest sa Banwas sa Nakasilyana. Ginkumpirmar man sang hepe nga magapangatubang sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung namunin Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag murder si Edward. Samtang frustrated murder naman ang ipakasaka ang kaso batok sa iyang iloy nga si Delia.
1: Ginakondenar sang La Castellana LGU ang natabo nga pagbuno patay sa isa ka pulis kag pagkapila sang isa pa sa gitpatigayon nga drug by bust operation batok sa notorious nga suspect sa sitio Talaptap Barangay Talaptap gabi sang Mayo 12. Kumadumduman ang nagtaliwan naging kilala sa kay Police Master Sergeant DV Karampatana. Samtang pilason man ang Deputy Chief of Police ang La Castellana PNP nga si Police Captain Jose Michael Muñez samtang ang suspeka ang mag-iloy naging kilala kay Edward Acupan 41 anyos isa ka street level individual kag Delia Acupan 68 anyos. Sunod sa kay La Castellana Vice Mayor Romayla Mangalimutan tutukan ang lakat sa investigasyon kag manabat ng ara sa likod sa nasambit nga insidente nga ginkamatay kag ginkapilas sang katapusang kapulisan sa ila Banwa. Dugang pa ni mga limutan na nagapadayon ang pagpasanyog sang ilang Banwa angot sa peace and order agud mapabilin nga mangin malinog kag luwas ang mga pangabuhian kag pagpangabuhi sa Banwa kag wala sang lugar sa Banwa ang kung anuman nga illegal nga operasyon kaangay sang Shabu. Ginkompirmar man sang Vice Alcalde nga ang suspect nga si Edward ang madugay na nga ginabantayan sang kapulisan na bangod mayara na ini isang pilag ka mga kaso.
0: Dako pang isa ka lalaki sa gipatigay nga drug by bust operation sa kapulisan sa Barangay 5, siyudad sa Victoria sa gabi sa Mayo 11. Ang suspecting kilala sa kay alias Junior, 38 anyos, kagresidente sa Nasambit Kalugara. Sa risk investigation sa Victoria City PNP, nakuha sa suspect ang 63 gramos ng shabuka gining nagabalor sa 428,400 pesos. Sa karoon na kaunang suspect sa kustudiya sa kapulisan para sa nagkakaigong disposisyon, kagposibling nga magapangatubang sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Nagapabilin pa sa Intensive Care Unit kon ICU ang senior citizen kababayi nga nabungguan sa tricycle sa dalan Alhis Morosha Road, Barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod, gabi sa Mayo 11. Ang biktimagin kilala sa kay Joliet Toriano, 77 anyos, kag-residente sa Purok Maghigugmaon, Barangay Alhis, siyudad sa Bacolod. Samtang ang driver sa tricycle, agin kilala sa kay Rogelion Arnaiz, 76 anyos, kag-residente sa Villa Esperanza, Barangay Tangob, siyudad sa Bacolod. Sa handig sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit kon TEU, magatabok ang biktima kagikan ini sa norte padulong sa sur nga direksyon sang dalan, samtang ang tricycle ang gikan naman sa nasidlangan padulong sa nabagatnan nga direksyon. Pagkadangat sa lugar sang aksidente nga napatihan nga nalabot sa motor ang biktima kag nabungguan, kabangdanan nga ini ang nagtabog kag nakaagom sang pila sa lawas. Sa karon, ginahulat sang kapulisan ang desisyon sang pamilya sang senior citizen batok sa driver sang tricycle.
0: Nagboto nga isa-isa base sila konsensya ang 12 ka mga mamalida sa Negros Island sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ini ang pahayag ni 2nd District Congressman Alfredo Marañon III sa rason sang iya pagboto sa naibaluan niya sa 257 ka mga members of representatives ang nagboto sang yes, samtang may 25 nga nagboto sang no kag mayara man sang nag-abstain. Sunod kay Congressman Marañon, ngayara na ang bola sa Senado sa pagpatuman sang kung sa pagtuman sang ilang obligasyon. Martes nga daw ginhimos ng tanan nga dokumento sa House of Representatives agud idulong sa Senado. Dugang pa ni Marañon, ngayara na sa Senado kung maghimo pa sila sang bagay nga makapadelay sa proseso bangod ilan ini sa labton sa publiko kung hindi sila insigida magporma bilang isa ka impeachment court. Kalabanan sang Luzon Congressman ang nagboto man sang yes, kaya ang kalabanan nga nagboto no ang Visayan language congressman nga kalgado sang mga Duterte.
1: Ginahulat-hulat na lang sang syudad ang listahan sa mga drivers sa Bacolod City nga magkabaton sang fuel subsidy kon ayuda halin sa gobyerno. Sunod sa kay Mayor Greg Gasataya sa gipatigayon nga media interview, nag-abot na ang ginatawag nga clean list halin sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD kag ang ginapaidalom pa sa karon sa deduplication process agud nga masiguro nga wala sang nagadoble nga pangalan sa mga aplikante. Lakip sa mga benepisyaryo sang programa amo ang mga public utility jeepney kon PUJs drivers, taxi drivers kag transport network vehicle services kon TNVS operators kag drivers nga nagpalista man para sa fuel assistance. Ginpahayag man ni Mayor Greg Gasataya nga ginatinguhaan sa karon sang syudad nga malakip man ang mga unconsolidated jeepney drivers agud wala sang may mabili na kon madulaan sang kahigayunan nga magkagabaton man sang ayuda. Sa record subong sang syudad yara sa kapin 10,000 ka mga drivers na nag-apply para sa subsidy. Masubra naman na 2,000 ang yara naman sa first batch sa mga kwalipikado na nga magkabaton sang ayuda pinansyal. Madumduman nga una naman, nahatagan sang ayuda ang masobran 9,000 ka mga tricycle drivers sang syudad.
0: Gain pamultahan sa City Legal Office kag Bacolod Environment and Natural Resources Office ang tag-iya sang salakyan nga nadakpan naghaboy sang construction debris sa Bredco area matapos ini makuan sang video kag naglapta sa social media. Gilain man nga ginmando ni Mayor Greg sa tayong investigasyon na angon sa insidente, agod mapanabat ang responsable sa ilegal nga pag-aboy sa basura. Sa Rex City Ordinance No. 596, kag Republic Act No. 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act, ginpabayad sang multa ang violator bilang penalidad. Kag ginmanduaman ini nga kuwaon kag tinluan ang tanan nga debris nga iyang pangaboy sa lugar. Padayon man nga ipatuman sa syudad ang kasuguan para mapabiling nga malimpyo ang palibot sa komunidad. Ipanumdum man sa syudad sa tanan nga mga contractors, truck owners kag residente nga magkooperar sa Benro kag magamit lang sa ang otorisado nga disposal sites sa nagakaigo nga pagdispose ng basura kag construction materials sa pabaskugon naman sa silo kag Benro ang mga education kag awareness campaign nga may angon sa solid waste management agud malikawan ang pareho nga mga insidente.
1: Nagtaas sa kapin 25 milyon pesos ang koleksyon sang real property tax kon RPT sang syudad sang Bacolod sa sulod sang bulan sang Enero tubtub Abril tuig 2026 sunod kay Mayor Greg Gasataya. Sa pahayag sang alkalde sa isa ka media interview iyagin pasalamatan kagin panginbulahan man ang City Treasurer's Office, City Assessor's Office kag Land Tax Division bangod sang pagtaas sang koleksyon. Base sa record naglabuot sa 354.6 million ang nakolekta sang syudad.

0: In question ni Vice President Sara Duterte, pagtingwa ng arestohon si Senator Bato de la Rosa sandig sa arrest warrant alin sa International Criminal Court o kon ICC. Sunod kay VP Sara, ginpahayag sining ang anuman nga arrest warrant kanagalin sa iban nga pungsod. Dapat unang nga presentar sa korte sa Pilipinas antes iniiserbe. Ginugang sining nga dapat unang nga magagi sa local judicial process ang arrest warrant nga wala ginisyo sa korte sa Pilipinas. Sa pihak nga bahin, temporaryo naman nga ginpahidalob sa lockdown ng Senado samtang nagtuyong magpalapit ang mga ahente sa NBI kay De La Rosa. Ang kampo ni Bato nag-file sa manifestation para sa gilayon ng judicial protection sa Korte Suprema. So na sa bagong nga Senate President nga si Alan Peter Cayetano, hindi pagdakpon si De La Rosa sang Lunes ang gabi matapos nga naistoryahan niya si NBI Director Melvin Matibag. So na kay Cayetano, panindugan sa Senado nga dapat magagi ani sa Korte sa Pilipinas ang matter sa pagdakop antes ipatuman ang warrant.
1: Ginpahayag ni Senator Robin Padilla nga hindi niya pagbalabagan ang nagahilapit ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Si Padilla una na nga nag-draw sang flak bangod sa pag-claim ng Senate Minority Bloc antes ang kudeta sang Lunes nga naghimo sa ilang mayorya. Magapamatok sa pagtipon sang impeachment court sa tion nga ipasa sang Kamara ang mga artikulo sang impeachment bato kay Duterte sa pagbista. Samtang ginahulat sang Senado ang formal nga paghusay sa pagbista sa impeachment. Ginatagan man pagtamo ni Padilla nga samtang siya kagang iya mga kaupod nga mga mamalidha may kahilwayan sa karon sa pagdebate sa mga isyu sang hayaga. Inaanga binta

0: na kon pintahas ang diskurso nga magabag-o sa tingon nga magsugod ang pagwista. Pang wala naging tago ni Padilla ang iya pagkadismaya sa iya ginlaragway nga beaten down nga kahimtangan sa nga minorya sa Senado sa ilap panahon.
1: Alas 6:39 na. Hinabatian mga katropa ang kaudad sa balita sa National kagini ginadulong sa inyo sang Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: Alas 6:39 na itong padulungan naman ng mga kaudad sa mga balita sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Isa ka South Korean cargo ship sa Strait of Hormuz ang ginigo sa wala makilalang aeroplano. Anong kaadlaw na ang nakaligad sunod sa Foreign Ministry sa Seoul? Pila kaadlaw pagkatapos nga nagabot sa Dubai ang HMM Namu nga nalitan sang sunog. Ginclaim ni US President Donald Trump nga ang Iran ang nagbuya sang pila ka mga shot sa Panama flag vessel nga ginhingyo sang South Korea nga magupod sa mga operasyon sang Amerika nga nagatuyo sa pagpanumbalik sang normal nga pagdala sa strait. Wala niya gintumod kung ano nga size ang eroplano ang nalakip nga nagsiling nga sila ang nakakuha sang CCTV footage. Apang may mga limitasyon sa pagkilala sang eksakto nga sahi. Ginalinaan sa paglunsar kag pisikal nga kadakuon sa mga butang. Ipanginwala sang Tehran nga sila ang responsable sa pagpangatake paagi sa website post sang ilang bahada sa Seoul.
0: Alkalde sang isa ka syudad sa California gipasakaan sang kaso nga nag-akto bilang isa ka illegal nga ahente kasang gobyerno sang China sunod sa Department of Justice sang Lunes. Si Ellen Wang, ako na isa ka 58 anyos ang alkalde sang Arcadia, isa ka syudad sa Los Angeles, nga may populasyon nga 50,000 nga nagpasugot nga mag-ako sang sala sa panumbungon nga krimen sunod sa pahayag sang departamento. Si Wang nag-resign sa iyang posisyon bilang alkalde sang Lunes sunod sa website sang Arcadia City Council. Ang pag-akto bilang isa ka illegal nga ahente sang isa ka dumuluong nga gobyerno nagadala sa pinakamataas nga termino nga pulo ka tuig sa bilanggo sa Estados Unidos. Ang Justice Department nagsiling nga si Wang kagang isa kakaupod nga si Yao Ning Sun nagpasanyog sang pro-Chinese propaganda paagi sa isa ka website nga ilagi na padalagan sa ginatawag nga US News Center nga nagaalagad sa lokal nga komunidad sang mga incheck nga Amerikano. Si Sun nag-ako sang iya sala sang 2025 sa pag-akto bilang isa ka illegal nga ahente sang isa ka dumuluong nga gobyerno kag nagaserbisyo sang 4 ka tuig sa sentensya sa bilangguan.
1: Alas 6:42 na mga katropa niyo na batihan ang kaundan sa mga balita sa International. Kagining inadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: Ito naman mga katropa, padulungan ng balita sa sports.
3: Express Balita. Sports. Sports.
1: Nalakip sanday Justin Arana kag Mike Phillips sa initial nga listahan sang Gilas Pilipinas poll para sa Asian Games samtang ginahulatang final eligibility rules. Unang agin report nga laging lakip sa si Arana sa national squad na panginathag ni Gilas head coach Tim Cone nga may pila pa ka mga ngalan nga nalakip sa initial nga listahan. Sunod sa iya ginabanta 30 ka players ang yara sa listahan bangod wala pa naibaluan ang eligibility rules. Gipaig man niya nga wala inisang kailabtanan sa FIBA window gani wala nagbago ang core team para din. Hiwato ng 2026 Asian Games sa tunga-tunga sang Setyembre, tutob sa unang nga bahin sa Oktobre, samtang natalana sa Hulyo ang masunod nga window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang balita sa sports, mga katropa. Ang ginadulong sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: Alas 6:43 na itong padulungan ng mga balita sa showbiz.
3: Express Balita, showbiz!
0: Sa tanuman nga balita sa showbiz, mga katrapasubo nga aga, ginapahayag ni Ashley Ortega nga ining niyang best friend nga si Shuventrata ang mayarap na sa ginatawag nga character development. Una mga katrapa nga ginpahayag ni Ashley nga si Shuvi ang makalat o kon ginatawag yung burara sa iyang mga gamit sa ang arap ay ni sa sulod sa PBB. Bangod na hibaloan nga ang duwa mga katrapa ang upod sa Isayak apartment tungod nga ginpaistar ni Ashley Ortega ay ning si Shuvi mga katropa sa iyang apartment matapos nga ti nag-sideline palang ini sa industriya. Kag ti astang nakasulod sila sa PBB kag nagsikat maining si Shuvi. Suno naman kay Ashley mga katropa naintindihan man niya ang amusad to nga pamatasan ni Shuvi bangod iya man nga ginadumdum nga ti ini ang nagdako sa isa ka dako nga pamilya kag nagdako sa probinsya. Rason nga ti amoy na ang kinagisna niya nga pangabuhi mga katropa especially ginpahayag man niya nga budlay mag-star sa isa ka dako nga pamilya nga ti hindi mo nang bala maarapalan ang tanan mga katropa kay ti damo-damo sila ni Shuvi. That's why. Pero ginpahayag sini nga sa karon mayara na sa character development tungod suno sa iya nagahipid na ining si Shuvi kag gambal man niya basik tungod man sa iya kag ti tungod sa pag-guide man kay Shuvi kay tungod sa sitwasyon subong nga ti okay na mga katropa nakapatindog ng balay mo si Shuvi for her family kag nagamat-amat naman ini boom sa industry mga katropa amo niya chance na magi dapat o konti una magid nga ti makalearn na siya no nga mangi nahipid sa iyang panggawi kag sa iyang mga kagamitan kay ti abal niya budlay nga ti mga gamit hindi pala ma angin manami ang kondisyon tungod sa ti pangingin burara mga katropa sa amoy nanginangin pahayag pero para sa mga netizen naghambal nga dugi na paaway pa yang duwa no ni mga comments sa netizen nga isa ka lang guro kay Shuvi, may gambal man niya nga si Ashley, sa batya malang na iya tungkol sa pamangkot man sa iya sang reporter ng mga katropa. Pero tumiyara, abis sa comment section nga gambal nga do ginapaaway pa yung duha. At the same time, gambal nga bida-bida ko no si Ashley nga gusto niya siya ang bida sa istorya. Pero te, amo na gani, no? Pamangkot na siya ya, sa isa ka-interview. Pero amo nang naging pahayag niya. Yati ang maayo, ya, you know, the good thing, positive. Nga timiyara na sa ining inatawag nga character development si Shuvi. Ang aton balita mga katropa sa showbiz ang ginadulong sa inyo sa aton habon nga mga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santone Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santone Herbal Soap ang makapaputigid sa inyong mga panit. Makaprevent man sa early signs of skin aging. Marami gid gamiton adlaw-adlaw sa bugos nga pamilya. Mga katropa, madula gid ang amoy kag germs sa inyong lawas sa inyong Santone Plus Herbal Soap. Siyempre, may isa pa makita ka habon pa mga katropa. Ining habon naman para sa mga mahilig sa glutathione, mahilig sa kojic, kag bayara pagid no sa virgin coconut oil kon VCO. Ginimpon sa isang kahabon sa aton yang Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
1: Alas 6:47 na mga katropa nyo nabatihan ang balita sa showbiz. Kag mga katropa, ito padulungan ang balita espesyal kapot si katropang James King. Ano bala ihan mga katropang madalom nga rason, no? Kung nga ang isa kuno ka mayor ang pagkakakson sa pwesto ay ti mga katropa ginapatihan nga na koma kuno. So ano yan ang mga grounds, no? Kung nga kakson siya sa iyang pwesto, abi katropang James, kamusta si mayor mo da?
2: XFM Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Good morning mga katropa, mayong aga sa liwat sa tanang mga nakatutok sa 103.9 XFM Bacolod sa programa nga Express Balita. Katropa, yari na naman ang aton nga Balita Espesyal. Kaupod si katropang James King, kagang topic naton, sininga adlaw mga katropa. Mayor sa Japan, ginkakasapwesto matapos makuma sang pila ka bulan. Nagboto ang konseho sang Japan na panglinon sa pwesto ang ilang alkalde matapos ang pila ka bulan nga wala nakabugtaw matapos nga na ospital bangod sa brain hemorrhage. Ang 62 anyos nga si Kikuo Hetakeyama ang naging alkalde sang Hachirogata, Japan humalin sa 2008. Sang Pebrero sini nga tuig, gulpi lang ini nga nagmasakit kag nagsuprer sang brain hemorrhage. bangod sini unanimous nga nagpasar ang Town Assembly sang no confidence motion batok kay Hatakiyama nga automatiko nga magakaka sa iyang pwesto sa Mayo 19. Malaka lang nga may no confidence motion nga mapasaka batok sa isa kalkalde bangod sa balatian ini ang sunod sa National Association of Town and Village Assemblies sang Japan. Yan pahayag sang konseho nga mabudlay ang desisyon apang kinahanglanon agud masiguro ang tayuyon nga pagbadlagan sang banwa. Inalauman nga hiwato ng eleksyon sa sulod sang 50 kaadlaw agud mapilihan ang manggabulos kay Hatakiyama bilang alkalde. Ina ang atod nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Luyag mo bala nga manginhamis o kung kutis artista ang imuha kutis? Mag-clear skin. Para sa nagogyon nga Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: Sa ating mga katropa, no, mutong atong kabalita espesyal ko po si katropang James King. Alas 6:50 ng mga katropa, katropang Wendell, sa rinta ni pwede mabakal mga produkto sang Yes to Health before kita magpatulong sa pagtamyaw.
0: Yes, mga katropa, ang atong produkto sa Yes to Health ang mabakal sa itong mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, barangay 39 na Bacolod City. Ini ang mabakal man sa mga butiko o kod parmasya, mga katropa. Mabakal sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa inyong mga online shopping applications. I-search nyo lang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Gag sa mga katropa naton dira, good morning sa mga nagamonitor subong sa aton sininga ga, good morning sa ila.
0: Yes, good morning kay Ma'am Lia Lombrado.
1: Good morning.
0: Mayong aga sa ila man ni Sir Lloyd Navales. Good
1: yes.
0: Morning man sa ila yan ni Ramon Arienas Espino. Good morning.
1: Oh,
0: sa
1: good
0: ila
1: morning.
0: Ni ano ni Ma'am Lia Lombrado dira, good morning man sa ila ni Ma'am Jessica Gonzalez. Ha? Good morning man dira.
1: Good
0: sa
1: morning.
0: Kay Vince Axel Dayuno. Good morning.
1: Yes.
0: Sa ila ni Jari Gamoso. Good morning. Sa ila ni Miguel Silasnog, kay Chloe Fejedero. Good morning man.
1: Good morning.
0: Sa ila man dira kali ni Tita Salina Traje, no, aga paniliga, aga paperni, sa ila ni Nong Jojo, good morning man. Kag sa mga katropa, tadira o sa may handumanan, nga nagapamati man sa ato. Kag sa mga members sa Moms Chapter, good morning.
1: Good morning sa inyo. Salamat, kid. Alas 6:51 na kagabul adlaw kita subong sa Miyerkules May 13 may naga-celebrate kini sa birthday wa.
5: Uy, happy birthday to you.
1: Oh, pagbugtaw mo na tamyaw ka na, no?
0: Yes.
1: Para pisantang Mayo nga mood sa mga birthday celebrant today, no?
0: Yes.
1: Wednesday, happy birthday luwat sa inyo.
5: Uy, happy birthday to you.
1: Sa mga naga-celebrate sa birthday.
0: Kay Richard Caballero.
1: Ay, oh, galing ito to Richard Galeo. Oh, happy birthday da to Richard. Ah.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Nakita ko ito gina sa iyang ano, sa messenger nga do may birthday cake nga. Ah, okay, birthday galing na Richard. Oh. Toto Richard Caballero, happy birthday.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Amo na di intern sa una sa news. No. So, ngara na siya sa
0: sa pihak,
1: no? Kay Tito Eda Romeos Baldo. happy birthday dira, no? Sa mga nag-celebrate sa birthday, subong, happy birthday sa inyo. Mga katropang, oras natin yung nakulabos na, pero magabulos ng bulos ay kaupod si katropang Erwin Salinas. Sa liwat, kaming inyong mga tagbalita.
0: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Para sa nagawagyan nga Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
6: mapibili sa mga butika.
7: Vision X, marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
7: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
11: Laging bitin! Ibalik ang baksi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
12: One Turbo!
10: Oh, yes!
11: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksing na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
10: Mas lalakas ka pa!
11: Sister Pain!
13: Ay, ako si Dan. Isa ka professional baksi. Sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kung kumulali sa Sister Pain para garo-garo-tso ang training.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: Exciting!
16: The Secrets of Health.
17: Naabala kinang lanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Ginasiling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Southern Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
18: Gusto mo ba ng pinaka-

kun hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga siyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kun maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magdi-resulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarilain niya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina, kag mineral sa aton sang lawas, Sunthone Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kasi kadamo sa mga benepisyo

0: dietary herbal supplement for men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthan Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthan Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthan Plus Gold. Xanthan Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Xanthan kag vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitlang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sa ordaryo ng kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatitlaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kang utok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag vitamin D3 ka pa.
7: Mabili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthan Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthan Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Sakit ng katawan?
11: Mag-Xanthan Plus
10: Herbal Oil.
12: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthan Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Xanthan Plus Herbal Oil.
13: Talagang maaasahan.
10: Xanthan Plus Herbal Oil. System pain.
14: Edgar, saka service ko. May harap sa mga chronic back pain. Ako ginangapong salamat sa system pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako ko.
10: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabili sa mga butika. Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
15: Ako si Buyet, isa ka lolo. Gado ng sugat sa eskilaan. Diman natabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa ako na po. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko kaganami ang kutis. Gani kamo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
0: Xanthan Gold Coffee Mix.
16: Nakakapi ka na.
0: Nagagwapo ka ba?
16: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
17: Exciting!
18: Exciting!
19: Likawan ang sobra nga alkohol, mahimong ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
4: XFM 103.9.

0: Field Live Testimony.
1: So ani Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Sunfall Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gib. At siya ko gib na relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Mga katropa, exciting!
12: XFM Network Philippines.
13: Mga katropa,

0: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan. Kalatalakayan.
1: For the basis of the award, we have received issue award for so much as well as my people of the state.
2: I am a citizen of this country before the president and assume a piece of paper and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtulid sa mga detalye sa issue kang balita.
3: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
4: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin
0: nila. Pagtalakay sa mga issue, ikan sa mga liyamo, kagreklamo sa tao. Bullseye!
5: Nilibwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapitma sa ako. Pero wala man nila kinakta.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Manyaga mga katropa, manyaga sa mga suki natin ngayon para mati. Welcome na sa Bullseye. Panibangkong adlaw katropa, pets 12 na o 13 na para sa bulan sa Mayo to 2026. Nasig sa mga adlaw. Sumungan daw, amun sa ginatawag tanga simpos di peligro, no? Pitaka di peligro. Palapit na nga pizza 15, nagkatikati naman ang iban na nagkabus-kabus na sa ilang mga budget mga katropa, no? Pero nonetheless, amon Japon, importante survive lang. Sabi sa ano ka mga sitwasyon, importante may aral natin Japon sang ikasangkol para mag padayon sa kabuhi natin sa sining mga panahon katropa. Mainit ang panahon, no? Kapo naka-record kita sa 42 degrees Celsius mga katropa. Heat index natin, mainit-init. So halong-halong sa mga katropa natin nga magkanto sa mga opisina nila, just make sure nga nakakalo ka mo or hindi gani, nakapayong ka mo. Pagkatapos na kanto ka mo sa mga highly ventilated nga mga area. Hindi close mo na kayo. Okay, ang paang triple mo, tingnan ko kapon. Anyway, init ya, ang init, masarangan na, pero ang paang balang humidity katropa, ngayon kanipis kayo sa aton nga ginahaklo nga hangin daw amoni ang nagapabugat sa ginhawat, ha? So paminsaron tanla mga katropa, ang pinakamang kuturan ng budlayan. Nabudlayan sa mga sitwasyon, nabudlayan sa tungod may ginabatsag na. Ato wala ko mag-solo-sobra-sobra ka ng 50 katropa. Gasugod na ginang kabuhi ako naman. Daw nga, habang nila life begins at 40 because dira na nag-gasugod ang mga rayuma. Dira na nag-gasugod ang mga balatian. Taas ang mga blood pressure. Taas ang aton nga kalamay sa lawas. Pero hindi ah, no? Sugid lang na. Importante may mga activities kita nga ginahimo para punggan ina mga katropa, no? Nonetheless, importante buhi.
1: Ari na sila! Larga na!
0: Paki-like and share naman mga katropa sa aton page, no? Aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Pwede ka mukha padala sa inyong mga komento, intra sa mga topiko, sa mga diskusyon nga ginatarakay natin yung mga topiko. Kag inyo pananawan sa mga issues, kag mga hitabo, no, sa aton nga palibot mga katropa din sa aton paratuturan. Medyo grabe, no, ang politika sa Pilipinas. Nagaduging ang naglain-lain ng mga posisyon, ha? Ang tao naghulat Japon sa hustisya. Di na to mga ginpang kauti ng mga kwarta sa mga opisyal. Tapos gobyerno daw na rin tanta to. Muna na ito, ginapainom daman sa mga opisyal na ito. Sinuto na kami ripisyo mga katropa kwarta ta. Nabalikan ta niya, no? Mga abiyat. Still, ang demands ng tao, accountability sa mga proyekto nga ni, sa mga issues ng korupsyon sa aton nga gobyerno mga katropa. I hope that this will fuel sa realization natin sa aton nga pagpili sa mga leader sa panahon sa eleksyon, nga makambal kita nga isa ini sa mga makabig natin mantra sa pumuno yung Pilipinhon sa pagpili sa mga kandidato nga iloklok nila sa pwesto. Atong mga kandidato nga limpyong record, wala sang bahid nga korupsyon. Galing ang istorya to sang kilala ko singa bawa. O permiro pagsulod nila okay pa, pero pag pungko na nila amo naman sila. Pero hindi tama, wadaan sa pag-asa katropa sa mga panahon nga ni, importante lang gid nga may ara kita sa ginahugutan ng mga bagay, no, sa aton may mga inspirasyon pita. We hope, no, nga may ara pa sang maayo nga madulot sa aton ini mga class politika sa Pilipinas. Pero sige na, no? Anyway, Update kami mga katurang patuntun para sa Diyos. Tatlo naman ka-oras nga pagtalakay sa mga informasyon, mga balita. So atun para tuntunan sa Bullseye. Pagkatapos, talakay naman sa mga latest development update, mga katropa. I hope maka-expect kita sa mga eksperto to explain thoroughly sang isyo sang impeachment. No? Ano ka importante ni siya? Ano ka... ano ni siya nga mga proseso sa aton konstitusyon? Ano ka importante nga mag-responde ang aton nga Senado angot sining impeachment trial? No, sa aton na vice presidente, mga katropa, no? Ano ka importante sa paglantaw naton katropa ang ining mga proseso para sa pagsanyog sang aton pungsyon, mga katropa, sa istorya, politika, ekonomiya, stabilidad sang aton nga pungsod kontra sa grabing korupsyon. Titanahon tara mga abyan sa pagpangalagad ta diri sa Bullseye. Serianta, paki ano naman paki update naman sa aton nga page sa XFM Bacol News and Public Service Authority. Pwede ka mo kabisita dira, pwede ka mo kahatag sa mga komento kag mga update naton tara kayo tamang mga abyan diri sa Bacol. Mabatian kita sa 103.9 XFM. Sa Kabankalan, mga katropa, mabatian kita sa 106.1 XFM Kabankalan. Kaga isa pa ka aton nga mga kauturan, ara makita sa 96.7 FM Bacolod. So upod man ang pinakamang solid FM stations sa bilog nga Negros Occidental. Are pinakalitest ka update headlines. Sunog nagluntad naman sa Barangay 7, kapin 81 ka pamilya ang apektado, mga katropa. Botry Brinos. Nagligad, dara man nagsunog, dara man nagluntad ang isa kasunog nga nag-apekto man to sa pila ka mga residente ta halong-halong ta Subongay, mga katropa. Tungod sa terrible nga init, hapos mag-spark ang kalayo, hapos dakpon sa kalayo, mga katropa, ang mga light material sa aton panimalay, no? So as much as possible ang iningamang kuryente nga nakasaksak pa sa aton barayantis na maghalin, katropa, dapat nang iga kakasuntra para precautions lang sa pinakamang kuturan tanga nga obra kag may trabaho sa guwa sa balay. Okay? Ang mga kandila, palungon ta na mga katropa, no? Okay, may mga pagtuluhan kita, pero ang mga pagtuluhan naton maghatag sa aton sang delikado sa pagpakabuhi, sa kabuhi ta, no? Hindi man sakto, no? So, ang aton nga mga kandila na, medyo palungon ta lang, anay, after sang aton nga, panahon sa pagpangamuyo, no? Tapos na panungon ta na yung mga katropa sa katulugan man naton ang aton nga mga cellphone, bera kung kis ara naka-plug Japan overnight. So delikado man mga abyan kay warta ka baloy, gulpi lang mas smart, gulpi lang naman kalayo, ha? Basi mo overheat or ano ang sitwasyon, samtang nagkatulog kita, before we know it pagbugtaw naton ay ara na gakarab-karab ng kalayo. O halonggit, mga katropa. Pero ang mga latest development, mga katropa, na Castilla na police officer nga napilasan sa drug bust operation kaga ang isa to ka-polis sang La Castilla na PNP nga napatay, mga katropa. Ang survivor sini gin pasidunggan. Update karon sina mga katropa, no? Ari naman ang pinakamang latest update na to, mga katropa, no? I hope tani sa mga gasoline stations naton nakapati kita sa ginahambal sang DOE naton, mga katropa, nga dapat na implement to ang 13 pesos for kerosene, may ara sang 9 pesos kapin, no, nga rollback sa presyo sang diesel naman, para makabulig man kita sa aton pumuruyo, ha. Kamalo kita sitwasyon ni mga katropa, hindi ba lang ni problema sang aton nga pungsod mo. Kamalo kita problema man isang aton nga mga fueling stations, mga katropa. But if we take advantage sa sining problema, sa sining mga sitwasyon nga gina-experience sa naton, balik man yapon sa aton tanan, ang aton nga mga negosyante, hindi man pag-take advantage ang ini nga mga panahon nga magpasaka kita sa mga presyo sa mga baraklunta, because mabumbirang man na Japon, balik man na Japon sa aton, ha? So kabay pa mga katura pa ululupod kita sa pag atubang sa sining problema, crisis, no? Samtang nagahimo kita sa pamaagi para at least masurvive ini tanan. Sa mga balita nasyonal naton, katropa ari ay Senator Robin Padilla kag Francis Pangilinan, mga katropa, nag-initay sa Senado, no? Nagdaasay tingog. pero ang end point, mapasaka ya complaint si Senator Robin Hood Padilla sa Committee on Ethics, mga katropa, tungod sa pagtaas sang tingog ni Senator Kiko Pangilinan, no? Singeti kung ginihimo na nila sa ibang mga senador, sa akin, hindi ko papalampasin yan. No? Ma-file sa kaso sa Ethics Committee, mga katropa, diri sa plenary, abi, sa Senado, no, kalabanan, galabot gani sa bugbuganay mo. Galabot gani sa tapungulay kung kisa. Tungod sang height balas ang argumento nga hindi matapos-tapos, katropa, nga maistoryahan, nagaresulta sa physical, nagaresulta sa away sa mga mamalidha ta, kag amuna ang medyo aton punggan, kag hindi naton pagtagaan sang espasyo na sa utok naton nga kita mag malain sang isa ka upod man sa ano, sa trabaho, for example, sa aton nga mga opisyal, sa aton nga mga senadores, sa aton nga mga congressman, mga katropa, no, nga magpambuli kita bala, no, tanawon ta, no, istoryahan tara, pakita namo karon sa inyo mga katropa, taas ay tingog mga bian sa mga senadores diri, no, kung kisaga kadara abi sa emosyon mo. O samta mga katropa, lima ka mga senador nagsumiter naman sang resolusyon nga nagahinyo kay Senator Bato de la Rosa nga voluntaryo mag-surrender sa otoridad kag maghimo sa mga legal nga mga remedyo para malampasan ang ini nga mga problema nga ginapakatubang sulong. Ini kanungan mga katropa sa pagdagdag na pagkumpirmar sa International Criminal Court nga pag-issue sa warrant of arrest, no, sa kay Senator Bato de la Rosa. Ang iyang partisipasyon sini sa drug war sang anay presidente nga karon nagapangatubang sang crimes against humanity dito sa International Criminal Court sa The Hague, mga katropa. Magatindog nga prosecution panel, mga katropa, sa impeachment sa Senado kontra sa kay VP Sara Mangabyan. Ginhingad lang. Headlines. Samtang ICC lawyer para sa kay former President Rodrigo Roa Duterte, mga katropa, sa ICC, ginhingad lang. Headlines. Amo na yung pinakamalatest development, mga balita karon atong talakayon sa atong pagpangalagad, mga katropa, sa atong talatutunan din sa bullseye. Upod naton sa technical side si katropang Judery Villegaño, ako naman si katropang Win Salinas. Ang aton programa, nagasugod kita alas 7, pagkanto naman kita mga katropa, alas 10, so full pack kita, no? Ang aton diri, insakto lang ang mga impormasyon, that's why we have resource person, mga interviews, mga abyan, para at least pabalaan tagid, no? From the horse's mouth, ang ining mga balita, ang mga impormasyon nga aton nga ginapakigbahin sa inyo taran, okay? Pero ti siyempre, sa mga katropa peps natin da, nga may ara, sometimes we agree to disagree sa mga opinion kag sa mga komento mo, no? May ara man sa mga pananawan ang pila ka mga kuturan natin on a certain topic. So we just welcome that, no? Pwede ka mo ka-post na mga katropa sa atong Facebook page, no? Para sa mga issues, sobrang itatalakay natin, no? Ang medyo kahapon, medyo nag-taas-taas ang pila ka mga talakayan angot ni sa duha ka pulis, mga katropa, nga matapos nga ingin patigayon ang bypass operation dito sa La Castellana. Ang isa na bunan, duha gali na bunan, pero ang lain kay ang isa to, katropa, na patay gid labunan sa suspect. Amo ba ang ginaparawagan sa aton nga mga local government o kung LGUs, mga abyan, no? In this case, sa La Castellana, nga mag halong. Sometimes, amo na bala ginambal naton na ga-resist sa arrest, mga abyan, ang pinakamang suspect sa droga. Kagkabalo kita, mga kutropa, kalabanan sa mga suspect ang subject nga ni gusto giniya magpalagyo sa pagdakop sa ila sa mga tunidad mo, no? So, most probably, malapit sa malapit, mga kutropa, ati bato eh, no? Mabato. Okay na mabato sa physical, no? Ang problema, kung magbato, sila may mga armas man sila, mga katropa. So, malapit ang aton nga siguro, ti, balik na sa conduct naton sa mga bypass operation naton. Amo na ginapahanumduman sa nga napulkom sa mga police officials naton, police officers naton. Nga maging cautious, kaga maging careful sa pag-serve, kapag patigayon sa pila ka mga bypass operation, mga katropa, no? So, ang ini nga mga sitwasyon, mga katropa, nagkadto na sa punto kag sa bagay nga mag-file sang kaso ang La Castellana PNP, mga katropa, angot sining para sa ining suspect, no? Sa isa ka drug bypass operation, kaga natigayon nga pag-consumate sang sining mga ining mga illegal na droga nga nakuha mato sa iyang posisyon, mga katropa. Okay, so tanawon tara, no, ang pinaka update karon, mga abyan, sa aton pagpakalagad diri sa aton palatuntunan. Pero antes kita, mga abyan, napit naman kita Biyernes, ho, maha-draw naman kita, no, sa aton nga aton promo diri sa XFM. Kanugon bala sa oportunidad nga hindi ka mo magdinaog, hindi ka mo mangin isa sa mga nawagon nga mga winners naton sa Santon and XFM, libo-libong papremyo. Okay? May mga prizes kita, from third prize may 20,000 pesos for the grand draw, and second prize naman for the second prize naman 30,000. Ang aton nga grand prize katropa is 50,000, okay? And by consolation prizes kita nga ipanghatag, mga abyan, nga 10 consolation prizes sa tig 5,000 pesos. Amonika nami sang aton nga promo, because nga kung ikaw tumar sang Santon Plus Gold katropa, pwede ka ka-interest ni, no? Ato mga blisters ni Mobla, himuon mo lang to entry, ha? Kag ang for example, nagatumar ka man sang Turbo Herbal Supplement, ha? Para sa imong pagpasanyog sang imong performance abi, no? Pwede mo na himuon man, mga katropa, no? Aryo, isa ka blister sa Santon Plus Gold, pwede na isa ka entry. Isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, pwede naman isa ka entry. Ang isa ka blister sa Turbo Food Supplement for Men, pwede naman isa ka entry. Ang lima ka sachets naman, mga katropa, sa Santon Gold Coffee Mix, pwede mo rin isa ka entry. Sa isa ka mega size envelope, pwede ka mo ka drops, kung pwede ka mo kahimo sa entry, piragi sa magsulat sa inyong alan, address, contact number, sulatan nyo na, konfirmahan nyo na, no? Kag i-drop nyo sa aton nga mga designated drop box sa bilog nga Negros Occidental, Tagpanay, no? Malabutan sa pagpakalagad naton, okay? May mga XFM stations kita nga dira sa mga lugar, katropa. And ang gina-remind lang naton sa inyo nga ang ining aton nga weekly draw, magapanghatag kita sang 3,000 pesos sa lucky winner naton, sa aton draw, katropa. So amo marang niya, no, ang aton niya pamaagi, para ibalik sa inyo ang pagpasalamat sa suporta ninyo sa XFM, and sa pagtangkilik ninyo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated, mga katropa. If user ka sa Santon Plus Gold, sang Turbo Herbal Supplement, sang Santon Plus Gold kag Premium D3, mga katropa, well, ano pang hinihintay nyo? Drop your entries. The more entries you send, the more chances of winning. Sa mga designated nga mga drop box areas naton sa bilog nga Negros Occidental. Yun, okay? So, mga katropa, no? Hindi tapag galimtan. Hulat-hulat lang kamo, no? Sa I-humble ta natin yung mga grand draws. Okay. Kabalo ko, excited man tanans ni. No? Nga makabaton sang lag ko, nga mga cash prizes. More than 100,000 makatag natin sa atong draw mo. No? Sa atong grand draw, katropa. So, hulat-hulat lang kamo mga katropa. But, pinaka-importante, sa mga weekly draws natin, ara ta. Alright? Para ato ba lamang entries ninyo nga ginsend sa mga weekly draws nato mga katropa, iti punon ta na. Kag amuto isulod naton sa ilakip naton sa mga entries nga aton paga bunoton sa grand draw. So paano abi ma ano paano abi ma kadaog ka kunway ka sang damo nga mga entries na di ba? 7:36 mga katropa, balikan ta mga balita naton, ma-commercial lang ta. Pagkatapos balikan ta ang aton patrol sa pila ka mga latest balita kag mga impormasyon diri sa aton nga pagpangalagad sa aton na paratuntunan diri gid lamang sa Bullseye. Pagkatapos sang panahamdog
2: Bullseye XFM 90.3 Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold, mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision Next Plus, mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ng utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suregan ninyo
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagtubig sa lawad na ko pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
16: Balansing nga mga komentaryo.
17: Hindi nga naman blana mong makaya ang ina.
16: Further, may nag-attrust ang public opinion.
18: Objective.
17: Pangayon ko naman ang kuturasyon sa atang mga kuturasyon.
16: Franka, kagdiretso sa mga punto.
0: Nga medyo isog pasalayan.
16: Ini ang Bullseye.
0: Balik natin sa pagpakanaganda katropa, no? Ang projected natin nga heat index karon. Dumarabot sa sobra 40 naman, no? Ang init, tribling na batsyag na itong termi, no? So, pila ka mga kauturan ta, may mga pre-existing conditions pa. Mga katropa, importante nga aton nga pag-amligan na ito kayong lawas, no? Ang aton ultimate trio. Imnunta, mag-ano kita, mag-hatag kita panahon, no, para at ipanunta ko, gregon ta. Okay? Tatlo ka mga produkto ni Sang, ginambal namon mga katropa sa Dawadlaw, ang Premium D3, ang Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C, na makabulig sa aton sa pagpasanyog sa aton immunity kontra sa mga infections, no? Ang Premium D3, usually, katropa, ang vitamin D, ginakwa natin ini sa butlak sang adlaw. Amo na ginambal din sunlight vitamin. Pero sa masami, hindi natin inimatik advantage because kung magpainit ka man, terrible man kainit, no? Kung maghimo ka man sa regimen mo kung aga, painit abi early at 7 o'clock or 6 o'clock in the morning, katropa, pila lang na kauras ang mahatag sino, ma-absorb mo mga vitamins kini, no? Ang hambal sa mga eksperto, hindi siya enough nga mag-supplement sang vitamin D sa aton lawas. So what do we do mga katropa is to reinforce our body with the supplement needed, no, para magbaskog ang aton immunity mga katropa, no. Ang aton lawas nagkalain-lain nga mga vitamin receptors nga kinahanglan sa aton lawas katropa, no. Ang body cells naton, ang aton nga brain cells, ang aton body cells, aton nga heart cells mga katropa, these are composed of cells, billions and millions of cells nga ari sa lawas naton nga nagkikinanglan sa mga nutrients kag suplemento para magtrabaho katropa. So ang Premium D3 amo ni trabaho niya mga katropa. It's not just nga okay, hindi ko mag-inom sang vitamin D kay may vitamin C naman ko. Hindi ko mag-inom sa mga ibang nga mga vitamins because may ara naman ko sang vitamin nga ginainom. Mga katropa, kinahanglan natin sa lawas from A to zinc ng mga supplements, vitamins, kinahanglan sa lawas natin to keep going, to function well, no? And isa sa mga ginakampanya sa DOST is for the supplementation sa Premium D3, vitamin D, mga katropa. Yan pabaskog pag ini mga katropa, luwas nga ti suplemento para sa bones natin, para sa atong heart health, kag overall health natin, antioxidant man ay mabiyan. May ari ni sang virgin coconut oil para mag pulig sa aton pabakod sang aton immune system, no? Likaw sa mga infections, likaw sa mga masakit. Kagin pabaskog pa sa mga suplemento gikan sa Balungay. Sobra ha ang Premium D3. Next naman katropa, gin lakip naton sa aton nga ultimate trio ang ining ang Santon Plus Gold. Because nga ti kinahanglan natin yung mga suplemento, RD. Mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina, yung mga suplemento nga mag-fill in sa mga kulang na mga vitamins kag nutrients nga kinahanglan sa lawas natin, no? Kabaran naman kita, mangosteen mga katropa, proven effective. And may mga medical studies nun nga nag-suporta sa mga kayuhan, no, nga mahatag sa mangosteen sa aton ikaayong lawas. Antioxidant ang palaya nga ti sang una ulo istorya pranto sinya kun may diabetes kay inom ka ba sa palaya. Pero mga katropa, ang aton pira kami eksperto naghambal nga may ara sang medicinal value ang palaya to reduce ang aton nga level of blood sugar sa aton lawas, especially to control sang spikes sang aton nga kalamay sa lawas naton kun ikaw diabetic na medyo alang-alang kani, no? So kinahanglan ta may ara kita man suporta Balungay ti Miracle Tree, tanan nga mga suplemento from vitamin D, vitamin A, pakadto ka naman to mga katropa sa mga potassium folds and folds mo nga mga suplemento nga may ara sa Balungay. Garlic mga katropa, nag-acto man ay micro antibacterial kaga antibiotics lawas natin. Puspon mo na sa black, no, nagagwa ng alisin enzyme mga katropa nga nagabulig sa lawas natin, ha, sa pagbato sa mga infections probably sa lawas natin, no. Spirulina anti-inflammatory, kaga nagabulig man sa pagpakupo sa mga bukol-bukol kaysa sa mga hubag-hubag natin sa lawas. Kag ang aton mga katropa, vitamin C, ang vitamin C nga ginahambal natin permi, importante ni siya sa total absorption sa mga vitamins nga kinahanglan sa lawas natin, ang vitamin C. Pero hindi basta-basta nga vitamin C, ha. Dapat ginainom natin ang vitamin C nga May ara bulig sa atong lawas kaya wala sang negatibo nga mga open adverse effect bala. Suka-suka, sakit sa sulok-sulok, hypersedity kaya wala pa. Ti subong niya may ara na sang nahimo nga alkaline based nga vitamin C. If we talk about sa mga alkaline based nga vitamin C mga katropa, it's Santon Vitamin C. Bakla ni sa mga butika malapit sa inyong mga lugar ha. Mercury Drugstores, South Star Drugs, sa TGP, arabang kita sa generic drugstores nationwide. Kasi syempre para sureball na lang sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabisita dira sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46 Vinco Building, Lisari Street, Barangay 39, Bacolod City. Alright, okay dogs. Oras naton 7:46 na kantuan ta pila ka mabalita na naton sa aton nga patron. Okay, medyo may latest development naman kita mga katropa. Pamilya sang nagtaliwan nga Jesse Asais Anyos nga lalaki sa aksidente, nagapangabay sang bulig sa driver sang truck mga katropa dito ni sa Sumag tumbaan na tabo mo, no? I think amo ni sa kagabi, no? Kuwaon ta pila ka mabalita test update sila. Kauturan with katropang Franz Andrew Burgos sa patrol. Halong-halong gid permi kung kisa daw gaka carried away tabra sa mga motorcycle driver nga kung kisa karami gid man mag pulo pa dasig-dasig mo, especially kung medyo tulotaway tawhay ang dalan ta. Pero ang problema ta base bala along the way may mga insidente nga magaluntad, kag insidente nga mag-involver hindi sa ibang tao kundi ikaw na ha. Importante panumdumon tagit nga halong anay mga katropa, no? So sige lang, may ara pa sa importante ko, no? Okay, rat latun tala mga katropa ang kira-kira kama latest development because nga ti ginakwa pa rin pirang maritalye sa aton nga mga katropa. Pero istoryahan ta ang isa sa mga nagluntad naman ligad adlaw mga katropa sa Barangay 10 dari sa Bacolod na wala na gadya hubas mga katropa ang ining problema sa illegal nga droga ho, because recently may ara naman recovery sa atong otoridad, no? Nagarabot sa 3.4 million pesos nga ginapatihan nga balor sang illegal nga shabu katropa. Ini ang ginpatigayon ang operation sang National Ocon na Philippine National Police aton PNP, kag syempre ang PDEA, no? Nga nagpatigayon sang ining drug bust operation sa Barangay 10 kahapon, no? Pasado alas 3 sang kahapon, no? Kag dito nakasakote ang isa ni suspect nga ginkilala sa kay Eddie Vargas mga katropa sa Purok Boulevard Barangay 14. Ang record sang PDEA mga katropa nagawa bulobanta nga ang na-confiscate nga ginapatihan illegal ka droga nagarabot sa 500 grams, no? Kaga amonisang presyo ang balor sa illegal ka droga nga nagarabot sobra 3 million pesos. Terrible, no? So pinakamakuturan ta kabay pa nga may kamuklatan kita sa siling mga illegal use ang illegal ka droga. Dari sa atong sudan mga katropa, ang droga abi naplastar ng merkado, naplastar ng sistema nga hindi mo siya dali-dali madula, hindi dali-dali mo siya maaway, because nga ti may sistema nga dako ang margin sa kita nila. May ara sa mga merkado, may ara sa health dependency, no? May health effect sa mga katropa, and that for you to be dependent sa illegal mga droga mga katropa. And we know for a fact, mga abyan, nga paggamit sa droga, wala naman nagkantuan sa ulihi, makanto naman tas punto nga marakpan ka. Pag-abot sa punto nga marakpan ka, ti priso ka eh, no? Or, base mapunto sa punto kung sabagay, kay kung user ka kuno, hindi ka lang user for lifetime, no? May ara ginsang oras nga ihambalon ka, nga mabaligya ka man. Kag kung totally dependent ka na sa illegal na droga katropa, ang matabo sa nadi, mangita ka, no? The question is, paano masustain ang gasto da? Kay gasto man ang kabisyum, no? Ang ibang depensa nila, sinya kay kakapoy, sobra ko. Ga-construction pa ko. Grabing trabaho ko. Di kinanglan ko masustain ang pwersa kag enerhiya. Utok nyo lang na iya. Paminsaran nyo lang na iya. Ha? Ginento lang kamus na da. Eventually, gubautok ta. Basi sipa-sipa talata sulihin. Pamilya ta sa mga kabataan ta. Hindi ta. Mas paminsaron ta ni mga katropa ang buwas damlag ta. Nga may, may punto man bala ang pagpakabuhi ta sa dutang luhaan. Nga hindi man tang madula sa kalibutan. Nga nga medyo depektusong paminsaron ta. Kung hindi gani na preso kita kagdito lang kita na natapos ang aton istorya sa kabuhi sa prisuan. No? No, kay kabalo kita ang sindikato sa illegal nga droga, terrible mo. Dagko-dagko nga mga tao ara sa likod sini, no? May ara gani pulis eh. May ara gani sa mga politiko eh. May ara gani sa mga negosyante nga dagko nga embolders ni mga katropa. So terrible, no? Na plus target ang landscape bra mga katropa sa negosyo sa illegal nga droga na responsa sa Pilipinas. Bisang ginahambal pa nila, tapos na niya. Pero mga katropa, kita ito mga indicators ho, sa mga drug operations natin, drug bust operation natin, lagko ang mga recoveries natin, lagko ang mga ano, pinsar ko, bakulod. So, nalabyan na ni mo. Baligyaan, gingili yan. Ano, hindi pa magpati yung pinaka mga official natin. Sige, bakulod niya. Ano na nga? Nang entry point lang, ginaagyan lang. Nagakanto sa pinaka mga syudad, there is Negros Occidental, and eventually, i-sell out, maligya ang illegal ka doon kayo ng mga katropa. Doon marabla. So, dapat may ara nanta sa pinaka, mga effort, mga katropa, nga itong tututan, nga itong limuon, para sa pagpukan natin, sa pagpukan sa mga negosyos ng illegal ka droga, katropa. Amo man ay nag-guba sa puturo sa mga kabataan tamo, no? Nagataas ang krimen. Nagataas ang edad. Nga kung nag-galubo naman ang edad. Nga nagka-involver sa nadi. Even minors na ito, hindi ka pragyos ni mo. Nag-labot sa 18, 19, may aras ang mga tag-17, 15, nagkagamit ng sinigal ng droga. Tapos, hindi lang ni, no? Nga nagpanubo ang edad, mga katropa. Nagpataas ang edad, no? Kay sa mga drug bust operation, kakalakip man ang mga senior citizens, no? Because there's an economic component, no? May ara sa component sa negosyo. May ara sa baligyaanay nga, may ara sa sistema nga ang ining mga user, pwede ka baligya kang makita. And this will sustain sa ila buying capacity to sustain sa ila nga bisyo. Pero ang endpoint sa mga katropa, hindi ba takasigurado nga ini nga illegal nga droga, subong pure nga illegal nga droga, may mga chemicals ni. No? Amang ginambal nila mga katropa, may mga chemicals na ang illegal nga droga nga ginabaligya sa merkado, subong. So hindi basta-basta nga problema lang sa utok kag sa marigyaanan sa illegal nga droga. There's an economic component nga dapat pukanon sa aton otoridad sa pag-away naton sa illegal nga droga diri sa aton nga lugar. Hindi no wonder katropa nga mga kabataan ta nag-interest ni mga tsanggi-tsanggi to, mga sari-sari store, mabaligya man sila under the table lang glaw tungod sa illegal nga droga. Anyway, oras na ton, 8:55 sa pagpangalagad ta. Good morning, Ma'am Lea Lobrado, kumusta ka ba na sira sa ano sa Kabankalan? May aga kag sa kay Melanie Martisano, good morning, bauhid daw man ta ba? Sa kay Mem Melanie Martisano na batian ta. Kaya sa ano na siya? Dari ni sa La Castellana sa barangay Sitio Lapak Duldul, barangay Robles, La Castellana. Thank you. Salamat kita. All the members of Martisano family, thank you so much. Salamat kit. Ari naman si Sir Lloyd Navales. Hambalya. Good morning. No, I have already my TIN and PhilHealth identification in my e-gov. Expect my national ID. No? Sa e-gov mo, sir, doara na manda mo ang imong national ID. Ang problema, subong sir, sa e-gov, ang ilang data storing, medyo ka problema na isang subong kasi madula. So it's better for you to have a printed ID. Para sure bull, para hindi kita magka problema. All right, we have digital national ID, I mean, okay. May aral na, sir. Oo, mayroon na makabulig sa makagwa-gwa ka. Pwede mo makita na because may mga ano naman na, mga safety measures naman na, no? Like mga QR code nyo, pwede scan na lang, no? Katropa. Sir Mel Mabilia, good morning. Dara sa Barangay Makagahay sa Moises Padilla, sa mga katropa peps naton nga nagapulo pang api na. Ginakombinser ko gini si Sir Mel nga mag-testing niya ho sa Santon Gold Coffee Mix. Na mixer. Para at least para sa mga kamakuturan ta nga gusto man nga mag-tipig sang inaikayong lawas. Good morning lang sa mga balsa boys. Oo. Why na kuno roroda mo? No, why na ano? Why na may taytay na kuno? Oo. At least may ara na sira. No, hindi na ka mabudlayan dira sa sa Makagahay. May gaga sa mga kuturan taga kapuro pangapi da nga pamati sa XFM. Thank you. Salamat gid. Ako si Pau Pau galing sir daw gina-confuse kita sang liberal minded nga daw gusto pa nila i-legalize ang drug kay kampi pa sila sa criminal rights. So, may effort abi to legalize ang droga but ang cannabis nga istorya dira lang basta. Ti daw ginahambal nga medical ko no? May ara sa mga medical nga epekto ini ang mariwana pero mga katropa di responsible Pilipinas bisanando pa hindi kumpatis no ya maabot sa punto kasi bagay nga gamitin mo na Japon sa hindi tsakto terabla rugby lang gani kita mo galap tadas plaza ho rugby lang gani ramo sa mga users da no ang mga bulong blaso ubo ginabakal gani da pagkatapos hindi pa ready Pungsod Pilipinas sinya hindi pa ta ready ni Sir Pau Pau, kay kabudlays na diya. Gamiton man Japon sa mga pila ka mang kuturan tanga may mga gamiton sa kurano pa. Tibla. Tibla ang bisan gani sa ang mga cup syrup te. Ginagamit gani sa yup-yup. Kita pa ya, talented yung Pilipino ya. Talented yung Pilipinas mga katropa sa sining nagkakatabo. Sa aton lugar mga katropa. Anyway, oras na ton 7:59 sa aton palatuntunan. We will check sang aton connection with the katropang Franz Andrew Burgos no. Angot sining isa ka aksidente nga lunta dira sa Sumag pagkatapos nagapangayo bulig sa trakto no. Abot ko na nung sitwasyon nga naglunta da. Kwaon ta bispet linya naton with katropang Franz Andrew Burgos sa mga development. XFM Live Reports. Katropang Franz, may aga.
11: Katropang Erwin, do ano gini, no? Amo gini ang ginapaandam always sa ason. Pinabinag gini sa mga botorista. Bisan din ka man nga bahing sa syudad sa Bacolod, do kung din ka man nga parte sa Pilipinas. Nga may mga dapat ipatandaan, especially sa mga dalanon, no?
0: Uh-huh.
11: So, kita mismo, mga driver, sa plakyan man din ako, four wheels man ako, motor.
0: Oo.
11: Dapat kid mangin maginalugon kita katropang Erwin kag isa pa ni kag trending ning mga issue subo ka dapat na ni kanay may ginapasyoko sang land transportation office angot sa sining mga ginaligar katropang Erwin mga stunts no nga ginahimo sang ibana ton nga mga motorista sa tay sila mismo nagamaneho katropang Erwin just like sang Superman ni kuno bala oh, mga nag-Superman, ibla.
0: Makakamuti riders, ah.
11: Nag-hapa-hapa, kanablang, so, Superman, blang, paglupad na ni Superman, blang.
0: Oo.
11: Oh, talagang nga mga, amunabing nga mga bagay, kagun, ano pa.
0: Mm-hmm.
11: Pero kato pa, Erwin, dali sa aton kagabi, may isa ni ka-accident nga natapo. Nga involved rin ang minor de edad. Sa, rin mismo sa dalan, sa nga, Bacolod, Negros Occidental Economic Highway o kon Banose. Takop na ni Katapawit ng barangay Subag sa syudad ng Bacolod. Kung dinindiri, involved ang tatlo ka motor at isa ka dump truck. Sa information rin ako nga nakuha, ari Katapawit, no, kay ang biktima rin, minor panigali. No? Nalikar minor de edad, hindi ko no ang edad sang tininga biktima.
0: Oho.
11: So Konsulay Imbrik at Rupa Irwin, may ginaligar. Ang ini ko nung trust amin ang ining motor sa biktima, ang halin sa direksyon, sang barangay Sumag. Upod ni ko nung at Rupa Irwin, sa ato nga pagpangusisa, ipadulungan ta ng balay sa sining nga nagtaliwan. Dari mismo sa may barangay Tabunan, siyudad sa Bagong. Nagtarag pa kita sa kampo para masalot at ang balay nila kay Doha rin sa tuha sa ngapong ilang balay para malapotan ni Katropa Wentor. Galing tingin ato nila